0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Let's go with the flow.
4: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Cocoferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: It's the best part of the day!

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: 5 News FM. Puro de los
6: Pueblos. Balik na mga K5 sa inyo naman. Yan pala tuntunan yung bahay sa program na nasang DTX 500. Amin yung ining aton nga lawas. May ari ni siya nga do coater. First coating, abi. O siya yes. Nila ko no. Ano kayo para wag nila ng K5 break?
7: May putos siya.
6: Ngayon di ka matuktukan. Galing ko kay isa kong edad, kaya matamat na siya ni Pace, dula. Pero kung ka DTX 500 ka, ginapaslow down yung oxidation process, ginaproteksyonan yung lawas mo para hindi ka dali matigulang eh. At the same time, ang nabigid sa DTX 500 because of the DSE, may amparia, kagiban pa, bakod bla ka kipabirik, nagapa-regulate sa blood pressure, kaya kung tama, kalapuyot, dugo mo kipabirik, mawasak ang ugat mo man mo.
7: Dragi gahalin ang mga high blood na blood.
6: Correct.
7: Mga
6: amo man na, at talagang isa, pagiging taas pag sugar level mo. Kinatanan pa, di ba buligan? Kung naga DTX 500 ka, makita mo, kipabirik na mabla. Ang iyang itsura do, iyang Japon, ha? Because naga DTX 500 siya.
7: Di amo ginakuan ko, gina-testimony ko, ginayamo ng why ko diabetes, why man ko high blood, pero serbi na lang maintenance, nagainom ko, di why ko high blood, why ko diabetes.
6: Tumuha mo sa istorya ng mga kipabirik. Kasi saan ko nagdula, inom, likulisong na why ko gainom, why ko nagarilyon, di sa pati mo.
7: Hindi siya magpati?
6: Hindi siya magpati. Amo na kay kipabirik, serbi yan, DTX 500.
7: Amo na yan, DTX 500. Why kaya diabetes, why kaya tanante, pero tikargado man sa pagkaon nga, kisa di pwede. Pero okay lang nga, kaya amugin ang tugo ni Dr. Mel, kung hindi ka makakaon utan, kung hindi ka makakaon prutas, are ang aton nga solusyon. Nakakapsula na, DTX 500, may mighty C kita, may D3 bio. Pero kung blood sugar, kung ang imo nga hypertension ang problema, DTX 500, silbi maintenance.
6: Amo na pinaka namin. Sige, sa ato naman yung mga kauto na kagagupag, ganung adlaw sa mga presentation. Isa sa mga tutukan ta, ining party iya sa bagong feature sa aton nga Explorer. Yung pagkita pa rin, amo na aga pa. Kung si Kagipay, meri ko na aga, may digi-digi-digi. Ako yung subong adlaw sa amon forum, meron tayo tiki-tiki. Dumduman mo na. Ang tiki-tiki nga ni, usually do drops din nga gina-drops para sa mga lapsagla.
7: Amo ng vitamins yung muna sa mga bata?
6: Para sa ano ni Kipaberic man?
7: Ang tiki-tiki, amo nang tawag din siguro nga 4 months vitamins.
6: Barato vitamins. Siya?
7: Barato siya.
6: Pro-effective kayo.
7: Ang mga tiki-tiki boy mo ng mga lawas doon si Ethan Bla? Mga produkto.
6: Kita mo yung tiki-tiki boys mataguro. Pero subong nga ito, hindi na digi-digi.
7: Digi-digi
6: na nga ito.
7: Digi-digi na tayo kayo daw.
6: So, subong at laudry kita sa ito naman nga 4 trivia nga ginadulong sa inyo sa kalawang sa klinika Dietry Bio. Nagadagdag kaalaman sa 4 trivia with our Lori the Explorer.
5: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
8: Foro Trivia!
9: Isa ka Filipino chemist kag pharmacist ang nakadiskubre sang tiki-tiki. Isa ka bitamina nga nakabulig sa pagluwas sang kabuhi sang linibo ka mga lapsag nga nagaantos sang infantile beriberi. Ang nagdiskubre sini amo si Manuel A. Zamora. Natawo si Manuel sa tuong Marso 29, tuig 1870 sa Santa Cruz, Manila. Nagtuon siya sang pharmacy sa University of Santo Tomas, tukon UST, kagsabtang estudyante pa lamang nagpakita na siya sang kaalam sa chemistry kag pharmaceutical research. Tuig 1900 na develop niya ang tiki-tiki. Naging himo halin sa rice bran o kundarak na natural na may vitamin B1. Nangin epektibo ini sa pagtambal sang infantile beriberi, isa kabalatian nga madamo ang nabiktima nga mga lapsag sang una. Bangod sa iya imbensyon, naluwas ang kabuhi isang linibo ka mga kabataan sa Pilipinas kag sa iban pa nga pungsod. May gin-offer nga dako nga kantidad ang isa ka pharmaceutical company sa Amerika agud mabakalang patent sang tiki-tiki. Apan ginbalibaran ini ni Manuel agud magpabilin nga mapuslanon kag accessible ini sa mga Pilipino. Ginkilala si Manuel A. Zamora bilang isa sa mga nanguna nga Filipino chemist kag pharmacist nga naghatag sang dako nga kontribusyon sa medisina kag public health sa Pilipinas. Nagtaliwan siya sa tong Hulyo 9, 1929. Ini si K5 Lori Gamboa para sa Cora Trivia.
6: Okay. Okay, thank you. So Pinoy, Pinoy ah.
7: Pinoy.
6: Manuel Zamora, that's the name. Damo Pilipino, no?
7: Pilipino. May mga Pilipino kay pabidyan nga hindi ta kabalo, Pilipino gali.
6: Okay.
7: Ang develop sina. Like suga ta sing una, sa kuway pa ning LED, ang sanag-sanag ta suga fluorescent. Ang nagdevelop sina si Flores kay Pilipino. Amo na tawag siya fluorescent. Kay Flores ang ara da.
6: Grabe na.
7: Ano pa? Bulletproof nga bala.
6: Oh,
7: Dumdum bullet ang panawag sila. Dumdum,
6: dito na sa Kwan, Mindanao, no?
7: Mindanao, di kaya nag-discover si Dumdum?
6: Ano naging ngalan niya?
7: Ikaw wala ito. Ipadala sa ako, no?
6: Actually, it's not all about the syrup yung ato, no? Waita, ang ato na guys, it's the Pinoy inventor, no? Si Samuel, si Manuel Zamora. Kag may isa pa yung kita yung picture, pinakadlaw, ang Filipino nurse nga nag-imbento pagid, no? Sang mga... inablang kung bata ka, gina-check bala ikaw, anong panawagan is na?
7: Kuhanin mo ng...
6: inablang pagbata, mo ginatanawag nila para ma-determine kung may banatian, kaya kung wala, no? May...
7: muda na subong sa mga dlagko, hospital.
6: Anong panawagan nila sa naman?
7: After birth nga gina-testing.
6: After birth nga testing. May term na ginagamit, ano mga big, eh, why na taga-pamata?
7: Why na taga-pamata mo? Pero tuwod na, magang bata... ginatestingan na siya kung may diferensya siya, kung may abnormalities, kung kulang siya sa eyesight.
6: Panawag sila newborn test.
7: Newborn testing.
6: Newborn testing. Na siya nga term nga ginagamit, ginila. And, you know, ang ina ng mga scheme, Pinoy ba nag-iapon na nag-una kag ipaberik?
7: May newborn testing ka na.
6: Kag damo to sa mga Pinoy nga grabe. Si Dr. Gustilo, bla?
7: Oo.
6: Nag-imbinto to sa isa ka tornilyo para nga i-replace, bla, sa imong... tulad kun in
7: kung
6: case
7: mabali ka.
6: Mabali ka at the same time kun i-move lang ang ligaments da. Why na blaga functionar? Damo invention ng mga Pinoy.
7: Aka Pinoy hindi niya may akwan. May ang isa ganik invention sa Pinoy, inbintuhan niya ganin yung istorya ang kaingon niya.
6: Ha? Ay inaya ko robot line.
7: Inbintuhan niya niya kaingon na oh. Dumayo pa kabuya niya inbintuhan tabla. Inbintuhan niya.
6: Direct kay Wilson bilian na mga K5 sa ato naman mata sa K5. Dumduman niyo pa. Nagbisita kita sa Barangay Villamonte. Ang purpose na tondri para ma-check ining nagahilay nga poste. Humalid niya gindala naton ining nga balita do until now tanawunta kung anong development
7: mas
6: sa limang ka-K5. Kung nakayuna bala sang Negros Power. Diyo ka pamati taga Negros Power, inyo ni poste. No? Ga-report lang kami sa inyo kay para matagaan yun isa nagkakigo. At the last time, maroon na sugilanon ta si Engineer Tambanillo. No? Ang aton pa-intiende, I don't know kung nabisitahan na nakayuna o kung wala pa, i-check ta si Kipa Belson Zubong para bisitahan ining The Leaning Post of Villamonte. May arat tayo natawag nga Leaning Tower.
7: Leaning Tower.
6: May Leaning Post of from Villamonte, mangkita. No? I-check ta this time around. Ang aton sa nga linya, kaya naka-standby na si K5 Wilson Villena. Tala number one, binagkamahin sa aton sa ni Mata sang K5. And dugi-dugay promote. Ready mo talaga aton nga K5 News FM Radio Broadcasting Competition. I-check na this time sa line number one, si K5 Wilson Villena para sa Mata sang K5. Wilson, good morning!
7: Morning!
3: Good morning, Kepa Aljan, Kepa Derek, kung natong tanay ato, sabi nga Viber, Kepa Aljan, Kepa Derek, no, para at least sa...
7: Dodo, ginakulbaan ko, Wilson, doon na kayo, ugin mo.
6: Ha?
7: Mapalakpak ta.
6: Wala kayo?
7: Mari, di ta, mapalakpak ta.
6: Kabay pa nga na kayo na. I-check tabi si Kepa, kung wala,
7: walang takot. Bawion ko, palakpak ko eh.
6: Ha?
7: Bawion ko.
6: Paano mabawi man?
7: Eh, palakpak ka, tiyan. Kaya kung palakpak ko na ito, bago.
6: Igaling tunog yung prayas lang.
7: Tiyan, daw, galagpak-lagpak lang. Bawi.
6: Kung sa mga lupok, papalok. Palakpak. Pero basta ka, mula isa kalupok mo, ma. Isa akong tanong niya kalupok. Si Nomis, newborn screening, kagipay, is the right term. May nabalang atong ginistoryante magulang. Ang panawag galing sina is newborn screening.
7: Dari niya mabalaan ko na ang bata may jaundice.
6: Oh, may problem sa heart. Whatever.
7: May polio.
6: Correct.
7: Dari mo na mabalaan.
6: Newborn screening.
7: Dari mo bata mabalaan niya kung ga-duty siya, ga-kaon siya. Ang muna dari mo mabalaan.
6: Ha? Itan lang. I-check to this time around.
7: Wait na.
6: Ayo. Aron na si Wilson, no? Ay naka-standby na. I-check na si Kipag Wilson sa pagkalinya. Kasadya sa program tali. Kakipag Wilson, good morning. Sa mata sa K5. Good morning, Cap Wilson. Good morning, Cap.
7: Cap, may gabi. May gabi, may aga.
3: Kesa Bell John, kesa Eric, good morning sa liwat, no? So, aring sa Kiyapon, ako likod, klaro, na kataon, nagkasada.
6: Ha? Uy! Abi ko, anay ko, replay ano? Ni Son, replay. Kaya doon parehas nga po na.
7: Dali lang, Son, ma-intro ko. Anay, ha, ma-intro ko.
6: Oh, sige, sige.
7: Mga K5, ari, anay, ang replay sa aton nga report sa mata sa K5. Replay. Wilson, go ahead sa replay. Ano na status, Son?
3: K5, well, John, kabalok ako. Anong mahimo sa dili para magtatlong,
7: man? Ano?
6: Son, sa piya ka lang kapitan. Now, Son, sa likod ka lang. May balis ka, Dabi. Son, pwede dito ka lang sa piya katubang, ho? Pasali mo, Tabi. Anay siya, no?
7: Dito kami sa piya
6: ka lang, Rabi.
7: Dito sa ulo sa patrol, dito sa ulo sa patrol ang kamera. Kay ka backlight ka. Hindi dra ka lang yan.
6: Hindi dra kaso jack to ka to sa puste ka lang.
7: Ang kamera lang to.
6: Ang kamera lang liso lang sa piyak na na na.
7: About face na.
6: About face. Nan.
7: Daw nami. Hindi kay ka backlight to kay na hindi si kita noon.
6: Kabatas ka man yung magtapik. Tapos kay lang gid tapik ka. Mo na gipatan lo.
7: Tapos ang iya nga ang utod diyan ra sa likod diyan.
6: Bandol po, sige na.
7: Kagipay
6: Wilson, kagwapo na mula si Imo Subogson. Ang ayang, ano doon nagamay-gamay ka sunaw? Anong sekreto mo, Son?
3: BTX Coffee
6: Mix. Doon nabuhinan ka mga more less, Gurson. Pagtanaw ko mga 20 pounds.
7: Inabi ko mga 1.4 kilo.
6: Ay, sobra ka naman ha. Amo na itong pabalas, damon nga. Doon hindi sa katindog mo. So, K5 Wilson, anong natabo, Dra?
7: Ay, wai,
3: K5L John, K5L Eric, ligatong yung tawag sa naman. No? Actually, klaro, sana ko din kita. No? Liwat, ari kita din sa may medalya, Milagrosa Street, Purong Bayanihan, Barangay, Villa Monte, K5L John, K5L Eric.
7: Okay.
3: So, matandaan na ito, last time, kindala nato ini, no, sa Tigtal yung pangod, sa Negros Power, ang problema sa mga respected rin K5L John, pagod din yung, nagkahilay, ini poste, mahimota na lang siguro, K5L John, mahimota ni Guro, para magtadlog. Maamo na lang sila eh, para magtatlong.
6: Hindi ba si bago na nga designs ng Negros Power sa mga poste nila? Ang panawagta na ay leaning post.
3: Leaning electric post of Barangay Villa Monte.
6: So manawagan tayo, si sure ka, inang poste yan sa Negros Power o kuriya sa mga telco?
3: Kifatal dyan, ini Negros Power ni.
6: Kaya, ang inang kahilay?
3: Ang kahilay ni Negros Power ni. Aray sa likod dyan, telco niya mo ng kahoy niyo.
6: Ang telco niya, tadlong pa na niya, pero ang Negros Power niya mo ginang kahilay. Pero hindi mo naguro matumba ka kay Pabilson, no? Kay Wyman Gisapak, ang taga Negros Power mo. Basi hindi mo na matumba?
3: Matumba, ganyan kaysa dyan. Ulaton pa nato ng aksidente.
6: Amo na ang punto nga, ang gin-report ay na. Kay pwede mo lang nang larutahan, no? I don't know kung ano nang latest na, no? Base ba bisitahan mong sila? Natawagan tayo sila ligan si Engineer Tambanillo kag kay Wilson?
3: Oo. Ang talagang balikan, tagani kasi nag-expect ito kay Sir Jar nga nakayo, nakitila na balakan daw. Nakabalik din rin pa sa ati. Unfortunately, amo masagyapon ang sitwasyon sa ininga poste. So kay Sir Jar, klaruhon, kuliwas, delikado, ini siya, kasi makaistudyan. Nagalabay na rin pakatlo sa mga eskulahan gasakay sa tricycle kay Fidel Jan why taman gina pa kayo kumatumba ini nga poste kag maigo sa mga tricycle
6: bigan nagalabay kung pamati ang taga Negros Power sir no nagapanawagan kami sa inyo last time doon gipalabot di ba si Dalipat si Engineer Tambanillo tawagan ta sa liwat kay Pabirek
7: basi ko na obra ko nila
6: basi sa kadamo obra sa ilang obra
7: kag si Fidel Jan subong tigulula nagahumok ang duta. Huwag tagi na pa ngayon, ha? Gusto rin kay Wilson. Huwag tagi na pa ngayon. Basi matumba.
6: Medalya na, no?
7: Medalya Milagrosa.
3: Medalya Milagrosa Street, Barangay Apuro, Bayanihan, Barangay Villa Monte.
7: Basi magkalawas, dak na, Son?
3: Muna ganyan ang ginakangawaan. Kaya ini, oh. tamburong ini siya nga nawasak na gani kay tungod man
7: so no abante ka lang medyo tyson kay basi kun matumba na blama kwantita no ba ibitalos mo kulis lang
6: ton nga okay ka na, okay ka na ma countdown ta oh. Ali pila na taxi man na sina nga nag tan-aw kay Pibleson
7: ika third day fourth day subong
3: fourth day
6: ikapat nga adlaw nga wala pa matandog ang lining post of NPC Negros Power dara sa medalya Bilamonte na?
7: Medalya Milagrosa. Ang medalya. Medalya
6: Milagrosa.
7: Arang medalya ang Milagrosa sa postiho ay pa.
6: ang medalya gakabit na sa postiho. Pero Milagro nga matidlong siya wipa.
7: Wipa. Amo na inaulat ta.
6: So panawagan kita gyapon sa tagdubalahan sa Negros Power. At tali bagulang garaging ring lang telepono ni Engineer Tambanillo. The last time around pa-engineer nag-commit na sila ng bisitahan nila na. So I hope ma-check, no? Pero para maayo kay Pabilson, bisitahan mo pagiging kagkantuan ila sa ring opisina para mapamangkot sila kung anong pwede mahimo. Kahiti, number one, hindi na ton pa di pabayaan ini kay base at the end of the day way tingin pa ngayon any time from now base ko matumba na pati ang mga posting at adlong madalaig ng kay Pamiri kay butungon nila mo butungon nila tiko di dagdako na ginang ubra sa mga utod na ton sa Seneco kung sa Negros Power Corporation kay Pibleson
3: kaysa na dyan sa ito yung nakalti sa ton paglibot pero sa ini nga area lang niya sa may punok pa yan hindi naman ini galiki amon yung pinakalala ganyan na hilay kay Pibleson but nakakadamo pa kita sa nakita na electric post sa diri sa may purok bayanihan ang mga nagahilay man kay Sir John kay Sir Eric. So amo lang ni ginakahangawan ini sa likod ko kay delikado na gid na tumaattend nagisaya nga matumba kay Sir John kung wala lang sang banting

0: third.
1: Ha? Ang kamot mo kay Mido, oh? Masikon yung club?
0: Ha? Talaga. Pakanto sa.
1: Oo. Na, so, mamangkot, nagtakiway gitabi pamangkutan kay puro gini residential, way gin maskin changi, no?
2: Diba si way man sila gareklamo na son, way man sila guro gareklamo, ya kay ti, at the end of the day, basi okay man sila gahilay ang pusti.
1: Kasi gam lang?
0: Gareklamo na nila kaysa na dyan, actually, nasturya to siya ligad siyang last na air pala, after tagitere, nasturya to siya nareklamo na nila, pero ti way man siya gapon, sa way man di makatuan, gapon siya sa dyan, that's why nga nag-decide na sila,
1: hindi man nakadao guro siyang weight sa puste na kuning kaso.
2: Okay.
1: Bugat na?
0: Dahil lang, are na tagiya, manubwa na kita
2: sa okay.
1: Ang malalang mamangkot ka kay Basi, hindi ka mangayo ka pa kape.
0: Are na si Ma'am. Si Ma'am, are si Ma'am.
1: Tanahon tabi. Sang San Ulang ah.
0: Sir, masabat kami, anay, sir. Gani, why, ari si Sir, kayo nakastol yan, may kami ni Sir Kito.
1: Oh, tingog lang.
0: Oh, wala gid na kadto. Kaysa pa, ng ano, damo ng reklamo, pagkas mo tumba na, oh.
1: Yung
0: kinakul mga tao, mausulak yung tumbahan, pala. Siguro doon, padero, dalagi na.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo.
0: Pero pag nasuntutyo ito nga bagyo, nang nagsunod na ho, si bigla na ganun na sa damong na bagyo.
1: Why, Japon?
0: Sige, nabot na lang. Ulagi. Sa August 4, nagigyag yung dokumento na yun. Kaya muna ang bagyo na. Sige, padala mo naman ito dahil. Pero nga daw na, wala pa hirap yung tila. So nga daw yung parisipin naman niya. Sige, ba ito na nila?
2: Sang san o pa? Mga pila na kabulan?
0: Hindi pa galing daw pero parang ito na lang ulagi na dokumento. Asubong niya, August 4 niya, may dokumento niya. Yan ang kaya kaduwa daw wala ang finger ko na nagituwa.
1: Son?
0: Puti, mens lang rin natay.
1: Mamangkot tabi kay Sir Dira, sa San O ni laging reklamo? Kan higi ba sa date kung sa San O?
0: San O last year siya reklamo? August 4 na. August 4.
1: August 4. Ini-recent na August 4?
2: Ari naman na nawag si Engineer ng Manilio.
1: Oh.
2: Ari si Engineer. Engineer, good morning.
1: Oh.
2: Engineer, on the air ta ka ha.
3: Good morning.
2: Sir Engineer, good morning.
3: Sa
2: K5 News FM ni Sarah. Sa K5.
3: Sa K5?
2: Si K5 Eljan. Ato kami subong. Ato kami to subong sa kwan. Sa Medalya.
1: Milagrosa.
2: Milagrosa, no?
3: Na-text mo sa akong sa K5 o na Viber. Viber or text?
2: Sa text. Sa muna yung mga number. Oo.
3: I-follow up ko lang sa website. Basta K5 to.
2: Oo.
3: Mag-text ako. Sa lang.
2: Sige. Okay. I-text ko liwat sa imo, sir, ha? Para makita mo, ha? Para makita ko liwat, engineer, ha?
3: Amunin nga number or saving nga number?
2: Saving nga number. Amunin nga number. Viber.
3: Okay, sige, text sa account.
2: Salamat, kid. Okay. Si Engineer Tambanillo. Seneco.
1: No.
2: Actually, sa August 4, nagsulat mismo, galing Pumuryo. Mangkotabi Pumuryo, nakagay 5 August 4, namita rin sino nagpadala sulat, sila o kon ang barangay?
0: Kami personal mismo.
2: So, bali may copy, kabung sinasa inyong letter, sir. Oh, kay, bagulang na istorya ko si Engineer Tambanillo, gintext ko ni last time sa iya, pero may siya ka-reply kay sa Viber, gali siya nag-standby, no? So ipasa na kon sa Viber ang inyo address kag August 4 ka kay Five Eric nagpadala naman to galis la reklamo nga daan
1: mo na, no?
2: Ti
0: ayo kita sa copy kita na diyan kay mahatag si Sir sang copy sang ilang complaints sang August 4.
1: Okay.
0: Para at least mapakita tanong nga nagreklamo kasi sila yan tungod sa dito.
2: Correct, itsakto. Ti August 4 sa no talaga to na gani kay Five Wilson. Dumo mo man ang adlaw, no?
0: Friday,
2: that's kaya August 7.
1: Kapat ka daw.
0: Na-urapan, pwede na ni Sir Gawa.
2: Oo. Tiga panawagan to na, no? Ara na si Engineer Tamban nila, iraging ringon naman ni sa, ano, yung bebe, ito naman.
1: Dali lang gina, Wilson, ha? Para nga ma-hilop
2: dyan lang ni Maxi. Ara na, gina-ring na ton siya para makita eh sa iyang Viber, no?
1: Chat sa ang guys din ga chat sa ang poste.
2: Oh,
1: dike ga hilay ang duwas na doga magkuan gani ga atras abante doga chat sa sa ang duwa.
0: At sa isa pala kay Sir John kay Sir Eric siya nagahilay na puno pagin siya sa mga balagon. So nagadugang man sa bugat kag kumagulan man kay

0: Siguro, siguro yung muna na nila, ang balagon nila, panghawanan gina nila, kay Pabirik.
1: Most likely, ho.
0: Oo.
1: Kaya parang ama...
0: Pero na, nakita ko na na scene niya na, online na si Engineer Tampanillo. Medalya Milagrosa Street, Purok Bayanihan, Barangay Villamonte.
1: Ara na. So mayo na, tikon na August 4 pinaka recent nga complaint until na wala. So ang K5 na subong ang matas ang K5 ng gahulag. Okay.
2: Ano na siya? Kita ko sa live.
0: Ara na kaling imo basa habi nila sulat. Buara. Para paka nami ang mga pumulyo da kay
1: may file sila.
0: Gusto gid nga pamagi no. Sige, Wilson. Sige basa. Basa son.
1: Kapitan Wilson, basa.
2: Ari reklamo nila ni sir no to, sinisang poste attached with photos ini kay
1: Ba with photos pa.
2: Oh, picture sa poste kag ang ID ni sir tag ano tala ni ID ni
1: kumplito, sir
2: for okay identity okay. But ang request kay Federal John kay Federic amo ining kaunda no may we request your assistance to check the or replace no the electric poles in our area it will be cause a hazard to the people in case it will fall down. So amo ni kay Federal John kay Federic ang ila sini nga hiyo dere. So ang address ganito be specific 2019 Medalya Milagrosa Street, Greensville 2 subdivision.
0: Sino nag-receive son? Kita mo na da?
2: Na-receive ni sir. Arare, mingalan.
1: Kay sino ikin padala?
2: Ano ang ngalan ni sir? Adrian? Adrian lang nakabutang.
1: Kay sino niya ikin padala?
2: Sa Lagos Power niya. Aduran gali, Aduran. Aduran, kasi sa dyan na nag-receive.
1: Ang nag-receive.
2: Sang August 8, 2026, alas 4:07 sang hapon. Alas 4:07 sang hapon.
1: Okay. Sige.
0: Okay, ano, sige.
2: No, August 4 gali, August 4. Suli ang ano gali. Suli ang ilang ang date kagang kwan, ang bulan, paliskad. So, alas 4 sang hapon, na-receive in a complaint along with the picture and the ID ni sir, no? Nga nag-complaint sining residente sa ining area kay Federal John, kay Federic.
1: Okay.
0: Sige. So, thank you, Gida.
1: So, may written complaint? Ara, kumpleto.
2: May written complaint sila ni sir kay Federal John, kay Federic. So, may papel gidya nga na bato, no? Ang Negros Power tuhoy sinisang ilan din nga poste sa kurente din sa lugar nga ginatinduga natin kaysa Valjan.
1: That's good.
0: Follow up ta. Total si Engineer Tabanillo na padalatan na to sa iya. Tanawang ta naman sunod kung hindi naman tagaan sang nagakigo nga igtanapangod, no? So, sunod sa iya, sa kadamong sa nabaton, yung text messages, masiway yung makitaan ko nung aton. So, gin-refresh ta. Gin-resend naton. At the same time, nag-miss call kita para at least... mabalaan ta, no? Kung pwede, ma-acknowledge si Engineer Tampanillo, no? Engineer, i-acknowledge lang kung okay na si mo, no? Pero kung mag-double bar na nibot, siguro na sina ni, no? Please acknowledge lang, Engineer. No?
1: Mag-blow ka rin sa double bar, kita na.
0: Double bar na kag-ipay mo rin.
1: Okay na siya.
0: Son, thank you so much, Gizon.
2: So, panamoy na salamat kay Sir John, kay Sir Eric, no? So, ini nga balita nila dulo sa inyo, of course, sa DTX, sa
1: Premium
2: Coffee, ka DTX Coffee.
0: Lain gina. Di ba nga, Pita, di, paborito ko na Arax Dalom, ang sa babaw, ka pangapi man na si Kipay Berik, at ka pangapi man sina, para na si diabetes, son mo.
1: Pwede sample.
2: Paborito ko giniya, kay Sir John, kay Sir Eric, ining kape niyo, kasi ka namin, pala sa ato, yung kape, kaya nakakape ka na, nakadito.
1: Di pa tilawa kami, abin ni Kipay Berjan.
2: Nagahuruhan kwat ka bala sa gym kay Federal John kay Federic kay nagdiskumpiado ka sa kalamay. Amo ni the best na kape kay Federal John kay Federic kay layo kaniya sa diabetes, no?
1: Todo okay. Todo hakwat tapos chicken oil.
2: Oh, wala na.
1: No, ate, very okay,
2: good. Nakamote, nagtasubong kay Federal
1: John. Abaw.
2: So sa diwan, makalipat, no? DTX Premium Coffee kag DTX Coffee Mix kay Federal John kay Federic. So balita, gikan din sa may barangay Villamonte, upod nato si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, salamat, kid. K5 Wilson Villana, mga kag-K5. So, thank you Kong Wilson. Halong da palayo sa puste. Si Mercy Martisano.
1: Di ka grabe ha. So may mga...
0: Sige ka crispy sang guya ni Wilson.
1: Modulichon.
0: Si Mercy Martisano. Ay, tilagpas na 1 year. Gali, no? Si Gina Boraga pabati sa aton. Scary maglabay. Final destination. So, okay. Gina Tabanillo, liwag lang ko na sir ha, no? Muno siya about this gati i-check niya kuno liwat no. And tanong ko ba kung nag-reply na si
1: Ma'am Perla Garcia Padronya subungo pod saton ga upod ka tanaw gid siya lani her si her chili sila ni Gilbert Cordoba nga magrabe nga poste magatakilid ni
0: ay galing ka di ka bay pa matagal na attention. This is day number 4 alin sa Friday Saturday,
1: Sunday,
0: Monday,
1: Tuesday.
0: No?
1: So four.
0: So ikaapat yung law. Hopefully, mag-aanan isang attention ng Negros Power. Actually, makontak pa ba na sila sa ilang aming finance crew? Ipasa nito. Pero do ay guru na matagaan sang priority. Kaya may pa ba matumbak?
1: Doko namin sina. Wait! Till the tempest is gone.
0: Ha?
1: Doon kanta sa Christmas mula.
0: Pero seriously speaking, ang aton man ang concern, nga ginadala naton ito sa area, halin sa tubig kinagausik, because imagine na kang ipamiri ko mapabayan. Kung hindi ka posti matumba, do you think isa lang ka posti dalo niya?
1: Damo na, domino na siya.
0: Mad-domino effect na, kay bakod nga santig na kadaan ng linya sa kuryente mo.
1: And the worst part is that, basi may maigo ng mga tao. Blang.
0: Hindi lang, ipahilayo lang ipamiri ko. Kay actually, may harap pa na kuryente, manggali sila naglaylay, hindi lang ang linya, until now, asa dito, yes, kabangkalan. Bila na tukad lang na kuryente, no, ay pato na gaan, gani, attention man, no?
1: Kadamo na, subong na singa, alam mo na, gagahililay, kag mga nagayong-yong.
0: Si G.N. Talasang kapamati subong sa Smart TV. Dari sa Barangay Biak na ba to?
1: Ay, oo. Ang may bakery dira sa Biak na ba to, kag may kapihan, nga kung aga sila dyan, ang aton nga itsura ra sa ila telebisyon.
0: Ibarigod ta na mga nilang itsura. Imo, ano lang kami nga pang, ano gani? Pang,
1: pangganyan sa marugbakal, pandisal.
0: Pangganyan sa marugbakal. Namin ko lang, pandisal ginadodo sa kape. Si Sarmiento Janine, gapamati sa aton. Ara man si G.N. Telasan, thank you. Ang Pinay to, good news, kay Kumo ang buno, hindi persado, gamay lang pila siya skilid, isak bilog.
1: Sa amo na itong lagas-lagas?
0: Ang lagas-lagas. Ari, may pakita ko bago nga video, Tan. Ang bago nga video, nga kun ano ang iyang pilas din lang na yon do medyo why siya matamaan kag pasalamatan tara kag ipay Eric no ang iyang pilas ara lang sa dalom sang iyang likod dalom-dalom siya sering ilok
1: dulo
0: no
1: di buinas lang jutay
0: ba ginistorya siya sang mga otoridad dito sa Hong Kong gikarga sa ganida yon sang ambulance kay ipay Eric why naging paano pa no abi liwat bitan ayo ay sa board ipakita naman sa inyo nga wa gid siya matamaan pasalamatan ta gid na it's very good no nga aton kababayan nga gid atake sa isa abnormal sa abnormal nga Hong Kong national ano wagto indigenous ano gani
1: indigenous people
0: people no kan sa aton pa mga IP So Ariho, ipakita naman si Mayo kay may artista na kami, nice. No? Si artista niya, si Wilson. Salamat si Jihara ni Gali, isang ginakantuan ni Sir Jerry Lo. Ah, no? Ajiin talasan, gakanto ko nung si Jerry Lo to sa iya.
1: Hindi ka na maglupok ng vulkan? Amo na siyang ginapadala? Oo, oo.
0: Ige. Si Lerma Lunday Mituda, kapamati man sa program ta. Ara man si... Esperanza Insoli. Gapamati man sa aton si Ma'am Esperanza Insoli. JR, siya ka crispy sang face ni Wilson ba? Ano na ba, boy? Crispy gid, no? Crispy pata, bro. Kailangan kami ni Kipa Wilson na bilong kami sa mga Kipa Wilson. Mga hunk na rin panawag ko kay Kipa Wilson subong.
1: Eh, siya pa na.
0: The hunk of Kipa Blue FM every morning. Kaya nga yan, ginsa sa Purumaya Permay. Salamat, Wilson, for dressing up for the occasion, no? Angay na. Oh. Ang daan nga manog bantay siya si Ariolin mo. O gina-assess ni Ariolin kung anong iya nga dating kung aga, no? Di sige, i-check ko naman this time around mga ka-K5. Sa iluhantang balita, halin kay K5 Wilson, si Arf Amores naman. Dumduman yun to, nagligad, why madayon ang klase? Why? May pamahog, ganabaton, may naglapta, nag-circulate yung mga... text messages
1: nga panirohon tak muda.
0: Ang mga may slagi niya target nila?
1: Target nila.
0: Di karon gininvestigaran ini kag nagagwa karon sa investigasyon. Nga ang mga nagapamahog nakilala na.
1: Nan.
0: Muning dami ka balita sa bakulod nakilala naman do ay pagid no.
1: Wala na sige lang pangilalahon ng dason. Way na na.
0: Aria nakilala na niyo. I-check ko si Kipab Arf Amores kung anong development kay nga
1: Kag anong action taken?
0: Anong action taken? nga dapat iniseryosoon kay Paverick. Imagine nun, may ko permi mi amo na nagaka-create na trauma kung ikaw ginikanan tos balay makabasa ka mo ni mga messages sa Facebook.
1: Tital as kay lang kuha mo bata mo.
0: Itaon mo tayo bata mo. Kadelikado ba ni sila opisyo.
1: And this comes at the heels sang natabo naman sa
0: Berto,
1: Thailand.
0: Berto, Gakit, na ready ka kung ready kasang report mo, check ka na mo na. Balikan ko rin, Anoy. Doon lang alam pa si K5 Arf Amores. Para at least maplastar ta.
1: By the way, K5, dyan subungan daw, total solar eclipse, ha?
0: However, sa, hindi nga total. So, actually, may ara, mga planeta subungan ma-align.
1: May align. May galing, hindi lang visible sa aton. Kay
0: kaina to, kisang kagahon.
1: Gabi sa aton, adlaw dito sa Iceland. So, hindi na aton makita.
0: Bale, matabod rin. May illustration ko na kay K5, rin kipadala. K5, tanawa na ba lang planeta ma-align. I-check ko rin si Arf, kaya rin subungan sa linya.
1: Arana siya, talahon tanay.
0: Then after that,
1: ma-eclipse na yun.
0: Pabalon, tapos lapilang pabalon ni Tatay PBBM next year.
1: Isa pa na.
0: Pabaon niya nga budget sa
1: Pilipinas.
0: Pabaon na
1: budget. Oo,
0: that's ang budget ni
1: 3 trillion?
0: 7.6 trillion.
1: Trillion ang budget.
0: Budget for next year. 7.6 trillion.
1: Tipilaton da?
0: Ang sa education, 976 billion ang balmo eh. Ano pinakagamay?
1: Ang pinakagamay daw flood control gamay.
0: Ano naman mo ya? Ang agriculture to gamay 267.
1: Oo.
0: Billion.
1: Hindi man pagpatamin tani nila ka. Ano pinakagamay judiciary? 86.3 billion.
0: Chuki lang muna.
1: Ang CHED 176 billion. Ang social welfare galing nga damo bagyo 241 million lang.
0: Pero public works okay na niyo dalan is flood control 644 billion.
1: Na yeah, matira dada. Di may arat dada. Ato na ni.
0: Why tada ya?
1: Ato na.
0: Wala lang ni sila. Ang ato lang kabay pa sa project ng Gidibato pa. Amo lang ng ayo damon. Actually, ang tawo subong nakita nilang kinanglan tagi ng mga infrastructure.
1: Correct.
0: I hope that we learn our lessons in the past that this Correct. Time around it should be guarded properly.
1: Correct.
0: Properly accounted and all project must be monitored properly nga ang implementasyon usto. Wala na pang sports. Mas di ka pang sports ghost project.
1: Di mo ay naman witness.
0: Kaya nga ton sa ning koneksyon sa Kabangkalan K5 Arf Amores will tell us paano na-identify ini mga tao nga nagpangsasko. Namo na panawag ta.
1: Saskiro.
0: Saskiro. Muna ba lang kabuangan mo, your foolishness will go back unto you. Tingin nila. K5 Arf, good morning.
1: Arf. Hello, Arf, morning.
2: Good morning, K5 Eljan, sa K5 Street, kasatong mga tagpalamati, na kilala na
1: ang
2: duwa ka mga estudyante no, sa Lubangi National High School na yara sa likod ng pagpangpahog no, ng shooting threat na naglunsad sa Domingo, sa gabi. Agosto 9, 2020 sa East. Oo. Tuno kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rasuma, Hepi, ang Kabangkalan Component, City Police Station, din-imbestigaranan nila ang duha ka mga minor de edad kag-intern over sa DFWD. Din-istoryain ni Kapitan Elgin, Kapitan Eric, ang mga kabataan sa kapulisan, upod na diri ang WCPD kag-DFWD, kag-tuno sa ila, ginimo nila ang pagtamahog. Bangod sa marang sila kasi sa Deljan kasi sa Derek magsulol sa eskwelahan.
1: Tanda ba?
2: Oo.
1: Tanda.
2: Tumod sa katamaran, hindi sila gusto nga mag-eskwela. Hindi nadumduman nila, napinsara nila na magpamahog. Sinabi sa isa ka Facebook account. Nadumduman kasi sa Deljan kasi sa Derek na nag-vlog no? Kag naghatag kinisang kahadlok sa dito na komunidad. Sa Lubangi National High School, diri sa barangay sa Lubangi, sa siyudad sa Kabangkalan, matapos nga nakabaton, inis ang shooting threat, pinaligdan ng adlaw.
0: Uh-huh.
2: Rason nga din sa tilar ini, ang tanan nga level sa klase, ang junior high kag senior high. Sa itong Lunes, no, nga adlaw, Agosto 9, 2020 sa East. Sunod sa investigasyon, ang among threat ang ginpasa sa ila kini nga Facebook page, sa mismo nga Facebook page, kakipad Eljan, kakipad Eric, sa eskwilahan, nga nagapakilala nga toyong shooter, no? Kag nagasiling ini kakipad Eljan, kakipad Eric, umandam lang kamutanan sa diagidikwat pangtiruho namon sa ulo ang mga maestro kag mga maestro.
0: Grabe ya ka brutal no?
1: Grabe ba?
0: Ano man ang estudyante nga ni-identify? Estudyante man na da?
2: Estudyante.
0: Ano may kakingin man siya sa mga manunudlo ao?
2: Suno sa iyang pag-message no? the way siya nga mag-message kay Kevin Dao Jack, Kevin Eric, ika-agig siya. Hindi sa iya mga schoolmates, hindi sa iya mga classmates, kundi sa mga teachers. Okay. Kaya address dire ang iya nga pagpaniro sa mga maestro kag sa mga maestra. Diba kung sina ka Kevin Dao Jack, ka Kevin Eric, in kansilar, in sida, ang klase, Lunis Ladlaw, kag halos mga teachers, kag mga estudyante, wala nagbalik, no, sang Lunis Ladlaw. Kag din palabot naman ini ka Kevin Dao Jack, ka Kevin Eric, sang bulutuan, ang amo nga pagpamahog sa kapulisan, kag dilayo naman ini nga din katuan, sa Kabangkalan City Component Police Station, kag insecure ang bulutuan para sa ilang seguridad. Ginkatuan man aton sang Lunis, kag Kevin Dao Jack, Kevin Eric, ang eskulahan, tinalikdan nga Lunis, kag suno sa school principal na si Ma'am Melvin na ikalumag nga luwas niya sa katalagman right after nga gin-inform nila sa pulis pagka Lunes aga pa siya nagadto dira sa eskwelahan secured ang place na layo sa luwas na sa katalagman ang place kag ipapalibutan man kasi pad Eljan kasi pad Eric ang dulpuan sang mga kapulisan ipad naton kasi pantang nga mga otoridad
1: Arf.
2: At isar yes kasi pad Eljan
1: Arf, di na subong ining mga suspect nga kabataan eh di na sila
2: na turn over na kasi pad Eric no sa aton nga DSWD no
1: okay.
2: Kag na istorya isang WCPD kag DSWD ang ining mga kabataan kag sa karon sa Kevin Eric at Kevin Eljan ara na naiya sa mga sa eskulahan kung ano nung plano nila mapasaka sila kaso or tagaan siya sa ining mga kabataan kasi di ba si kulang lang bala ka Kevin Eljan Kevin Eric sa istorya no kag base may mga problema man no nga
1: di ba si pwede ta mapaluap sa principal kung ano ang ilang next move kag sa DSWD kung anong himuon para at least do mabalaan ta kay kalain si ni Karol kung mabalaan si ibang kabataan yes kabangkalan may nabayaan na ganito nga drisaton mamumunta niya amo nang mabudlay. So we want to know kung ano ang course of action sang principal kag sang DSWD kay ti na turn over na sila it's a good move nga na discover na no kag nakilalan.
2: Yes, kasi said Eric, no, amo na gani hambal sang principal dito pagkadto naton nga gakabalaka sila kay ang mga kabataan sa karon maikasaram na nga magpa-cancel sang klase through threat no so posible na sundon kina sa iban man ng mga kabataan sa iban man nga eskwelahan
1: kasi
2: sa katabo sa to kasi kay Eric pagka aga Martes Agosto 10 nagbalik naman niya ang klase no
1: kag
2: nagpadayon sa gihapon ang istrikto nga pag check sa mga bag kada sulod sa mga kabataan kag ang mga exit kag entrance may mga otoridad niya nagabantay naga-secure sa lugar kag dugang pa kay Fred Eric kag Fred Eljan ang sanksyon nga pagdisiplina kag pagpasaka sa kanto batok sa kabataan nakadepende na ina no sa principal sa mga teachers kag sa eskwelahan kag nahibaluan niya ang mga kapulisan nga naga-deploy naman sa perk nga mga personnel no sa nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa siyudad sa Kabangkalan matapos kag Kevin Eljan nga nadunduman aton ang sasakloban to bala nga natabo no so ginapasiguro gid sang aton nga division superintendent diri sa division sa Kabangkalan nga i-secure gid ang lugar
0: sige.
2: Especially sa mga eskwelahan
0: why sanction sa kabataan ngini
1: i-check lang ah.
2: Wala pa sa karon ka K5 Eljan ka K5 Eric no kaya gina panumdum pa or gina istoryahan pa siyang mga teachers sa Talubangi National High School kung sanksyonan itong mga kabataan kasi na istorya naman nila mo o kabati ang mga ginikanan kag kung ano pa ang mga intervention nga pwede ban puon sa sini nga mga kabataan ka K5 Eljan ka K5 Eric
1: follow up lang K5 Arf kung ano ang himuon nga sang mga istra sang management sa school the principal and DSWD para at least klaro sa listeners na.
2: Yes, kakitad Eric, kakitad Eljan aton inakadoon, no, kag-istoryahon ang principal sang nasambit niya at sulakan. Okay. So, amuna, aton nga update, no, sa naglumtad nga shooting threat diri sa Talubangi National High School sa siyudad sang Kabangkalan. Ini si kakitad Jeff Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
1: Okay.
0: Salamat K5 Arp Amores. By the way, sa ito ka kautura binabiling kita nga 6 minutos sa ito nga program. I don't know kung may ngagaw ito pa si Berto Gakit, no? Para pabangkuton, parte ini sa natabo kapon yung official nga installation, no? K5 Arp, kita na ako sa mga video bla sa linog sa Colombia.
1: Kalain, no?
0: Bas kung subo man niya mga nagkalinabo. Itong kung... ibang kipay, Rick, doon ay ginaglagan guwa mo. Why?
1: Gulpiyada.
0: May ibang mga kadlagan, nagkalahulugan sila sa falling debris. Lagko, pabalag ka kipay, Rick.
1: Ang laing kikadlagko, kagkabasko.
0: Basko, hindi siya kay Bisan, nara, kastunga, karsada, sa karsada, litik ya kipay, Rick.
1: Correct na.
0: Amo na kabaskog ang linog mga kakipaib.
1: Hindi lang ako nagsalakay. Isang linog eh.
0: Kaluluoy sa mga nagkanabiktima dito. No? Hopefully, ang ini mga bagay, no? Ara si Kipaiberto. No? I-check na si Kipaiberto. Kipaiberto, yung agaw lambi, ano na tabo? Gay kami isang feedback. What happened kahapon sa installation ni Bishop Louis Galvines. Kipaiberto, good morning.
3: Bert. Yes, kakipaib Eljan, kakipaib Eric, good morning sa aton sini nga mga kakipaib.
0: 3 minutes, Kipa Berto, ha? Go ahead.
3: Yes, kakipaib Eljan.
1: Go ahead,
0: you have 3 minutes to go.
3: Official na kagapon nga gininstall bilang bag-o nga obispo sang diocese sang Bacolod, si Most Reverend Louis Galvines, sa isa ka misa nga gipangunahan mismo sang papal nunsyo. Kakipaib Eljan, sa si Galvines, amuni ang nagbulos, no? Kay Most Reverend Patricio Buzon nga nagaritiro na bangod nga ti naglapaw na ni sa edad diyang 75 years old Eric Akivive Eljan kahapon ang naghatag sang mensahe ya mismo no mismo si ang kardinal Akivive Eljan kaya kahapon madamo sa mga tao. Kag nagpasalamat ini si Galvines sa tanan nga mga nagsuporta sa iya, ilabi na git sa bilog ng mga taga-Kabangkalan, ikapito na ini siyang obispo sang Bacolod nga gin-install kahapon lamang. Kagipaipa Eljan, kagkisuno sa iya, nakita niya kuno bilog ng mga tarpulin dito kahapon sa mga paglabay siya, nagtugang pagitang iya nga sadya kay diri nagapakita kung ano ang mga Katoliko, kung ano ang pagpalangga sa mga tao sa simbahan mismo, mga estudyante nag-upo sa prosesyon. Kagapon, 30 kadamo sang tao, no? Kagibab Eljan, okay. Kagibab Eric sa katedral, no? Kay ti kahapon, sanib por sanimong, no? Ang pag-install ang obispo dira sa may katedral, kag ang mga upod man ni mismo ni Galvines, ni Bishop Galvines sa may Kabangkalan, Katipaib Eljan. So, perte ka damo kahapon sa nga tao. Again, nagpasalamat man sila kag nag-looking, look forward man si Galvines sa tanan nga mga katilingban nga mga tumuluo sa nga bilog nga Bacolod nga mag-uksyon. And ang isa din nga ginampalya nga keep smiling Bacolod non Kipaib Eljan, Kipaib Eric.
0: Sige. Thank you, Kipaib Berto. Okay. Sige mo sa update. Salamat, Gid.
3: Sige. Katong balita, dulong sa atong sa kalansan TDX. Pwemang Reddit, Bayo, MyTC, KTDX, KOPEMEX. Ako si Kipaib Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan, San Negros, K5 News FM.
0: Bo, grabe. Okay. Si Mercy Martis, ano gambal? Kita ko kahapon si Berto pagtawag sa media para mag-atubang si Bishop Louis Galvines. At tungkit siya. Berto, thank you for representing K5 News FM.
1: Kagapon pala K5 Berjan para may kaunting kaalaman ng mga tagpalamati nato. Kundi makita mo ng mga obispo, may kalokalo ng gamay.
0: Ano panawag sila?
1: Suchito.
0: Suchito.
1: May color code na siya.
0: Okay.
1: Kung obispo ka ganing color code, just na red.
0: Red.
1: Kung cardinal ka na, siri siya nga red. Scarlet red. Masiri-siri.
0: Siri-siri. Mm-hmm.
1: Kung Santo Papa ka, puti.
0: Puti.
1: Puti, Santo Papa. Kung ito mang ginagamit sina, mga jakuno kag mga pari lang.
0: Jakuno kag pari. Lang mga pari. Kung itom.
1: Kung itom.
0: Kung pula, hindi siri.
1: Hindi siri.
0: Obispo.
1: Obispo.
0: Kung siri, cardinal.
1: Cardinal.
0: Kung puti, Santo Papa. Okay.
1: Amuna siya. It's called Suchito.
0: Okay, so, kita ya bang ito mga tanya pare lang tanig.
1: Kita ya minya bonito kita. Mga bonito.
0: Okay, Pipe, thank you so much. Ang abon parugyan ka kay Pipe Eric. You cannot escape from the long arms of the law. You can hide but you cannot run. Amo na permigi na parugyan ni kay Pipe Eric every day nga may krimen nga magkalinabo. Tandaan tani, no? Crime does not pay. Di gina makabayad. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan ni Reynel Alcantara, kaupo naman kay K5 Ethan James Sarmiento with our CEO and President Dr. Ami Louie. Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM. K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee
4: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips,

0: Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamayo, mangin ara sa aton tanan. Now, wishing you a beautiful and productive day ahead. Sa tanan, urasubong alas 9:02 kagaton pag-istoryan sa sining aton programa Informasyon sa Ikayong Lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, lifestyle nga garantigid makapaayo sa aton lawas, kag of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Hindi ka mo magkalipat ha, sang aton DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, upod natin sa atong programa, ang gwapo, makinis, nga si Sir Kevin Bigay. Mayong aga, Sir Kevin. Ako gali si Engineer Rony Albao.
2: Mayong aga, Engineer. No? Kag sa itong mga suki, ngatik pala mati, Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang mga solid listeners natin. Kag siyempre kay Sir JP.
1: Sir JP, mayong aga
2: Paul,
1: man.
2: No? Bad Paul. Mayong aga. Kag sa itong mga suki, ngatik pala mati, mayong aga sa inyo. Kabay pa, naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C, Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para nami ang kondisyon sa inyo lawas kag preparado man or may depensa sa anuman nga sahi sang balatian.
1: Sir JP, mayong aga.
3: Good morning, Engineer. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa imo, totoo Kevin. Sa aton mga tagpalamati, ano, continue ta to
1: ang aton nga topic. Sige.
3: Water, no? Sige na ta?
1: Okay na.
3: Now, ang aton nga ginistoryahan, i-recap ko lang, Engineer, nga nami gid nga well hydrated ka.
1: Correct.
3: Pero hindi man manami nga masubrahan ka.
1: Okay.
3: Ma-overload man ang imo nga kini. Kung si Sir Kevin ka, magka-hyponatria ka. All your sodium will be washed out. Mabudlay man ina. And of course, may mga condition man like hypovolemia, Sir Kevin, no? Nang sobra-sobra na blaka yung tubig. So, the proper timing, amo na kinanglanon, ang atong tunistoryahan nagligad is that you need around 35 ml of water per body weight in kilograms. But silingon, kung ang imong ang competition to is kung 70 kilograms ka or 145 pounds, kinanglan mo mga 2.5 ml. 2 liters and 500 ml of water. So, i-divide mo na siya, Engineer, sa mga oras nga gabugtaw ka.
1: Okay.
3: So, kung nagatulog ka 8 hours a day, may 16 hours ka to spare.
1: Okay.
3: No? So, ang imong 2.5 liter nga water, i-divide mo na siya sa 16 hours. Ang gwa sina, may ara ka around, Engineer, may ara ka sang mga 153 ml of water per hour.
1: Per hour.
3: So, muna ang pinaka nami.
1: Itang 150, di ba isa ka baso muna?
3: Supporting baso, Sir Kevin, no?
2: Depende
3: sa size. So,
2: para sa ito nga mga suki na lang, no? It's mas okay ang mag-liters na lang sila, no?
3: Pwede man.
2: Liters, no? Sa adlaw-adlaw ka dagat. Hindi ka man pwede kadala graduated cylinder para tapos ang ML si mo water. Pero, no, may ara ko advice, bakal ka mo sang
1: water
2: ano, na mga tumbler nga may ara na sang talaksan.
3: Wala. May ara na sa tuod nga tumbler na may mga ML na marker.
1: Okay.
3: Importante ang atol the purpose. Kon ara kam lang sa imo normal daily living. Wala ka man in activity. You're just sitting there. You are just watching TV. Hindi pag overload sang water imo lawas. Pwede ka na kainom mga 3/4 sang baso every hour.
2: I-clarify ta ni Sir JP ha. Ang computation nga ginatag ni Sir JP
3: ideal
2: is average, no? As mga tao lang inactive.
1: Okay.
2: Kaya kung active kaya, you need at least 3 liters.
1: Mas dugang.
2: Kung exercise ka, garan ka, ga workout
3: you profuse a lot, no, you sweat a lot
1: kung damo kami uyab kinala damo man tubig
2: ati sa uyab engineer ikaw na lang naguro makasabat kami ka relate.
3: Now anong benefits ang water? Number one, gina-maximize yung imong physical performance, no. Alin pa sang gamay kita, ginambalan kita, that we are 70% I think water, no.
1: Okay,
2: so isa gina sa Sir JP sa pamatuod, no, nga anatomically speaking ang aton lawas needs water kay composition sa aton lawas 70%
3: na. Okay,
2: but 70% lang, ha, so hindi pwede nga excessive man drinking of water, so kami 30% pa
3: yan. And your brain as well dapat hydrated ni siya, no? Para di magmala utok. So of course, as you need water, you need man antioxidant. No, duwagin ni silang partner, you need to have a solid antioxidant, which is DTX 500 ang atong ginarecommend. Kaya muna pinakataas ko nun nga amount sa antioxidant sa market, ang DTX 500 with 1.4 or 1.3 million antioxidant units in the ORAC scale. No? Parisa mo na abisang MITC, which is a minor antioxidant na migid. Now, ari pa, ang nasiling tana kun ang well hydrated gangi mga brain function nami. Brain function mo nami because just 1 to 3% of fluid loss, no? Ga impair na ang imong concentration. Tandaan gina. At 1% to 3% nga fluid loss, engineer, ha? You feel groggy, you'll feel katulogon ka bla? Katulogon ka kagaluya si engineer. Amo na kisad, yun na notice mo kulang ka water, unuhaw ka na. Do malipong ka?
2: Sakit imo ulo.
3: Do malipong ka.
2: Ka balanse.
3: Do ka balanse.
2: So meron na Sir JP nga pwede imo headache. So damo type of headache mo, may migraine, may vertigo. So sometimes it leads nga kulang ka sa hydration.
3: Kulang ka lang gali water, no?
1: Ang lain da ko na sa disyerto bla. Ha? No, grabe pag ina. Ang isa mo kabaso, grabe nga ang
3: niyad mo. Kaya na lang, hindi na guro nga ara ka sa lugar nga way gatubod ang prime water. Kaya kung disyerto na ito yan.
2: Ito naman, kung may ano, si engineer sa una mo, ara sa tunga, disyerto.
3: Ay, okay, nagpa-abroad ka, di ba? Ti, wala kami di experience, engineer. Now, di pa, iniman saan nag-lubricate sa inyo nga joints?
1: Okay.
3: Kung kulang ka sa water, siyempre imo synovial fluid. The word is fluid, made up of water. So sakit ang imo nga tuhod gak girinagaak na engineer, no? Kulang ka, ano pa? Iniman ang makabulig sa imo digestion and waste removal, tandaan. Your stomach, your colon needs a lot of hydration.
1: Correct.
3: Pag kulang compacted,
2: constipated
3: ka ang imo nga pupo tig-a, no? Kabudlay mag-move.
1: Mamuwersa ka gid.
3: Yes. So ang lawas, it will scavenge to whatever sources of water sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
3: Ang interstitial fluid mo ba si kwao niya pa na.
2: Isagid Sir JP sa organs na nga nagakinanglan sa water. It's our kidneys.
3: Ang kidney-gid. Yes.
1: Correct.
3: Kidney-gid. Too much water, it will strain your kidney. Mas lain ang less water. Magka AKI ka, acute kidney injury. Ano pa? Ini pa ang nag-support sa imong weight management, no? Kay ang pag-inom sa insakto nga tubig, insakto nga timing, nag-aid sang metabolism, no? Ga-increase ang imo sini nga sa taiti kun ini siya i-consume before meals.
2: Gusto na siya, Sir JP. Kay sometimes ang pagkauhaw, pwede naton masalan hunger. So amo na siya sa mga cases sa mga may diabetes or sa mga tao nga taas ang blood sugar level. Sometimes abi nila gutom sila, uhaw lang sila.
3: Uhaw lang.
2: So before kung gutom, kung kabatsyag ka mo gutom, before ka mo magkaon diretso, try nyo anay inom isa ka baso nga tubig.
3: Mas nami siya totoo, no? Kung nakainom ka anay. Mag-inom ka. Ako, Sir Kevin, hindi ko kaso magkaon wala tubig, kadunlan ko. Ang akong blapuwak do kagamay.
1: Correct.
3: Kami na sa mga family namon, mangod ko, amuna, we cannot eat without water. Gakadunlan ko yan, engineer. So mas nami, ang ambalin, Sir Kevin, even pagbugtaw mo sa aga, ha, when you wake up, inom kada lukewarm water.
1: Okay.
3: Or medyo hot-hot lang gamay nga water.
1: Okay.
3: Labaab.
2: Labaab lang, ha?
3: Nami imnon, isa katasa, with DTX 500 and MITC, come to empty stomach, manami sa engineer ng imnon sina. So, let us support our bodies need of water. Because again, naman Sir Kevin, we're 70% water, our brain needs water, all of our organs needs water, kinanglanon ta ini. Libre lamang kinatagsigin o galing subong inigusyuhan. Arat na sa batol. Pero libre lamang tayo ng water. Kung arat ka sa bukid nga may tuburan. Kung mandiri ka sa syudad, bayran mo gid. No? So, water is very important. Water is life. Parisis ang mighty si kag DTX 500 every day.
1: Salamat, maayo ina, no? Amo nang life kuno ang tanan kuno nagsugod sa tubig mo. Ha? Huh? Ang tanan kuno nagsugod sa tubig kay ang pag-create sang Dios, ang composition nato na daan tubig, hindi man saka formulate sang clay bala Sir Kevin. Kung wala tubig, hindi sa maka
2: moist, no, magambal ta clay moist nga soil, no.
1: Correct, correct. Basta mang moist may water content ina. Ti ara biblical man niya nga pati gani ang mga plants needs water man, ang animals needs water, but sing anon ang universal nga liquid Sir Kevin, tubig. Hindi kay mga beverages dara nga may kula or ano pa man, kundi tubig amo nang pinaka importante sa aton nga lawas of danta sing mga suplemento eh. You know, number one is DTX 500 kag Mighty C amo ni sa maka budlay, no? Ang mga mabudlay nga party sa aton nga lawas matagaan solusyon. Sir Kevin, proceed na ta sa talk ni Doc. Anong mga benefits nga mahatag sang D3 Bio?
2: Thank you engineer. So saton para sa aton nga talk ni Doc, no, with D3 Bio. Aton pag-istoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga dala sang balatian nga diabetes. So, ang diabetes engineer, amo ni ang pagtaas sang blood sugar level.
1: Okay.
2: No? Above normal. So, ano nga mga test para mabalaan kung ikaw diabetic? Arang HbA1c, ang fasting blood sugar. Kasi syempre sa pag-monitor adlaw-adlaw or how you manage your blood sugar level, ara ang random blood sugar level. Ang aton nga random blood sugar test, no? So, kung may diabetes ka engineer, masami na ton mabatian gid nga ang blood sugar. So ang blood sugar mo dire mataas. So ano kag kung ano nga mga pagkaon dason ang bawal, no? Kung may diabetes ka. Pero aton nga pagistoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga masami
1: kung taas imo na,
2: kung taas imo na diabetes.
1: Okay, taas so, blood sugar.
2: Ang imo nga mga palad, imo nga mga dapa-dapa, gapamanhid,
1: okay,
2: no? Nagapangalay, kagdaw may ginatuslok-tuslok nga do ginatuslok blas ang dagong.
1: Tingling effect?
2: Oo. Or kiss, engineer, daw gakapaso imo nga tiil.
1: Mm-hmm.
2: No, amo na sa ang sa may dapa-dapa mo. Amo na siyang imo gakabatsyagan. Kag ini nga kondisyon, engineer, ginatawag ni sa diabetic neuropathy.
1: Okay.
2: So the word is a neuropathy, ang imo nga nerves, no, ang apektado.
1: Mga blood vessels.
2: Or it could be also ang ginatawag nga diabetic peripheral neuropathy. Magambal ta peripheral, ara lang siya sa surface.
1: Okay, okay.
2: No, ara lang siya sa punta, no, sang aton. So hindi ta ni siya kis masapakan, no, kaya abi naton gamay lang abiring, gamay lang ang ngalay, basi kapoy lang kita.
1: Okay.
2: Pero wala na tagali ano na siya gali, engineer? Komplikasyon
1: na siya gali. Manhid na siya.
2: Komplikasyon na siya gali, dala sang ortuga, sang ginatawag nga diabetes, nga nahulog sa diabetic neuropathy. So, amo ni siya ang ginatunaan, engineer, sang pagkadula sang mga ginabatsyagan mo bala sa imo nga tiil, sa part especially, ilabi na gid kung taas imo blood sugar level, di ba? Masami gakapila sila sa TL.
1: Okay.
2: Kagdira gakadula ang sensation, no? So, ginatunaan na sa isang diabetic foot complications. No?
1: Abot siya nga, ang mga gagmay ng mga capillaries dira, hindi na maagyan sang dugo.
2: Hindi na maagyan sang dugo, kagakapatay na ang nerves, which later on leads to amputation.
1: Correct ba? Grabe.
2: So, ano bala ang diabetic neuropathy, engineer? So, sa simple nga explanation, ang lawas naton damo-damo ni siya nerves.
1: Okay.
2: No? Ang nerves amuning nagahatag signal sa aton utok. Nga kung makabatsyag kita init, tugnaw, masakit or katol, nerves na naton ang gapadala sang signal sa aton utok para makahatag response, no? Kung I-describe naton kumbaga ang nerves do microphone.
1: Okay.
2: Ang utok ta amuni ang speaker.
1: Okay, okay.
2: Paghambal mo da sa speaker, mabatian mo imo tingog, paghambal mo sa microphone, ang imo nga tingog matravel pa kadto sa cable pa kadto sa speaker.
1: Okay.
2: So para mabatian mo imo nga tingog, kinanglan mo speaker. So imagine na balak kung ang wala ka microphone, hindi mo mapuslan ang speaker.
1: Okay, okay. No.
2: So, muna sa engineer, ang isa sa mga simple lang na explanation, parte sa nerves, kag brain connection, no? Do isa ni sila ka-communication network sa aton nga lawas, no? Kag ang utok naton ang naghatag sang response kung saan o kita ma-withdraw, kitamaan ka init.
1: Okay.
2: Or saan o kita manghabol, kitamaan ka lamig.
1: Ang so, pain kung kaisa, mumaning sigatag signal sa aton lawas, mag-response, Sir Kevin.
2: So, amo na sa engineer, no? Sakto na sa. Kag, kung ta dugay na gali nga mataas sa aton blood sugar level, engineer, no? Mm-hmm. Kinapabayan ta aton blood sugar level, pwede maguba or mapatay ang aton nga nerves kag mga magagmay nga blood vessels nga nagahatag sang oxygen kag nutrients mismo sa nerve cells naton.
1: Mm-hmm.
2: No? So ang mga ugat mismo barado na hindi na magyan sang dugo. So wala na supply sang oxygen kag nutrients aton nerve cells. That's why gakapatay.
1: Ang punta sang aton mga tudlo sa TL Sir Kevin pag nag-itom na siya tungod sa wala na connection mo, wala na supply sang oxygen.
2: Kasi na siya engineer amo na ang gapanguna nga mekanismo sang diabetic neuropathy.
1: Uh-huh.
2: No, gakadula ang supply sang oxygen kag nutrients sa imo nerve cells nga ara sa punta sang imo tudlo, sa punta sang imo panit,
1: okay, no, okay,
2: sang imo nga tiil, sa imo nga dapa-dapa. So nga aga katabo ini engineer ang diabetic neuropathy sa mga tawo nga may diabetes. So compare may mataas imo nga blood sugar level, no, hindi lang kay ang imo nga dugo ang maapektuhan, engineer.
1: Aha.
2: Ang imo nga ang imo ni nga cellular stress gataas, no? So that's why gaka-damage imo nga nerves, ang imo nga blood vessel nambal ko nakagina nga among naga-supply sa mga nutrients kag oxygen. Kag ang nerves naton gakinanglan isang oxygen kag nutrients. So kung maapektuhan ang ila supply, engineer, pwede nga hindi na magana ang nerve signaling nga ginatawag. That's why ang diabetic neuropathy may mga symptoms nga naga pangmanhid imo nga kamot, imo nga tiil. So dira na mostly kay even ang punta ni sang tudlo naton, engineer, oh, magpakuha kabla RBS
1: or correct, correct,
2: blood sugar level. Di ba mas sakit siya kumpara sa ginakuhaan ka dugo sa may
1: correct, correct, oh,
2: sa may siko ayon or sa may dreblas, may butkon.
1: Oo.
2: Sa tunga sa imong butkon kag sa imong kamot, mas masakit compared sa RBS nga ginatuslok ka lang sa tudlo.
1: Okay.
2: Kay ang punta ta di is dumudamo na da nerves, engineer. So that's why nagapamanhid na sila, sila nang nagapangmanhid, naga ginatawag nga tingling sensation or do mabatsyagan mo daw gakalam kis a or burning sensation, mainit, no, doga kapaso ka or ginatuslok sang dagom.
1: Kada hindi ka na kabatsyag, yeah, do, na manhid na gidla.
2: Kagis, engineer, kay hindi mo na mabatsyagan imutiil, gaka loss of balance ka. So, amuna siya ang mga sinyales na may ara ka sang diabetic neuropathy.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi tanan nga neuropathy, engineer, palarios, may ara kita ginatawag nga peripheral neuropathy, amun yung pinaka-common, nga ang gaka-apektuhan gid ang aton kamot, no? Kag may ara kita autonomic neuropathy. So sa peripheral, amun isang sa punta, engineer,
1: okay,
2: ang aton kamot, ang aton nga dapa-dapa.
1: Mga terminal, no? So, mga punta-punta.
2: May ara naman kita ya autonomic neuropathy, which is ang nerves nga ga-control sa aton organ. Mm-hmm. So muni siya medyo budlay, engineer, no, nga maapektuhan ang mga nerves nga ara sa aton organ. Kay nga kung apektado ang nerves sa imo organ, paano ni masignalan sang aton utok para mag-function? So pwede ni maapektuhan imo heart rate, no?
1: Okay,
2: ang
1: okay,
2: pump sang dugo sang pag-pump sang heart sang aton dugo, ang aton nga blood pressure. So pwede magtaas aton blood pressure, pwede man magnubo. Ang aton digestion. Remember, kung kita nagakaon, ang aton nga digestion nag-require sang damo nga supply sang dugo para magana aton digestion. Ang aton nga bladder function kung mangihi kita. Syempre ang sexual function gid engineer nato, no?
1: Uh-huh.
2: It requires nerve cells also para mabatsyagan nato ng ginatawag nga arousal kag climax sa aton nga sexual function.
1: Siyang gagmay na pero importante, Sir Kevin.
2: Yes, ang sweating, ang pagpamalas, kaya siyempre, ang pag-maintain sa aton nga blood sugar level. Ang ikatatlo nga types ng neuropathy, engineer, ang focal neuropathy, no? Ang particular ni isang carpal tunnel syndrome. So, diri na sa aton nga mga sa kamot, nga daw,
1: okay.
2: Doga labot na siya di sa aton nga wrist, no? Sa aton nga wrist. So inisaya ang focal, it could not be reason niya, ang reason niya is basi hindi siya tungod sa blood sugar level, kundi basi na strain lang, no, ang imong nerves naunat bala.
1: Okay.
2: Engineer. So anong dapat naton kadlukan kung madula ang sensation naton, engineer? So amuning aton tagaan nga atensyon. Imagine na bala may gamay nga bato sa sulod sang imong sapatos.
1: Okay.
2: Tapos, ang normal na nga response nato, dapat mabatsyagan ta na.
1: Correct.
2: Kakasunta ang gamay nga bato sa sulod sa
1: nga gamay lang na, pero makadisturbo sa aton nga regular nga function.
2: So, galing kay ikaw, nakadevelop ka sa neuropathy, so pigaw na imo sensation. Hindi ta ni sa mabatsyagan.
1: Uh-huh.
2: Kag nakibot ka, nga atong bato gali, nagtugas ang lapok.
1: Uh-huh.
2: Sa imo nga tiil sa sulod sa sapatos. Kag sa ulihin, nagpilas, engineer.
1: Correct. So, ang skin pilas, damage na. No?
2: Ining pilas, wala mo man nabatsyagan.
1: Mm-hmm.
2: Healthy ang gamay na bato, gani, wala mo nabatsyagan. So later on, ining pilas, magka-infection, magka-komplikasyon, kagdugay, mag-ayo. So dira na siya, amo na siyang kahaladlukan, engineer, sa diabetic neuropathy na ginatawag. So paano ni naton malikawan? Or kung ikaw mismo may ara na diabetes, paano ni siya naton malikawan nga mag-develop pa or magka-komplikasyon ang aton nga diabetes? Siyempre una, engineer, is the management of your blood sugar level. No? Likawan ang pagkaon sa mga matamis, no? Kag siyempre kaon kagid sa balanced diet.
1: Mm-hmm, no? Mm-hmm.
2: Kag siyempre less glycemic index nga mga pagkaon kay hindi ka na pwede sa usual mo nga diet, no? Kay ang imo nga insulin wala naga-function. So, suno sa mga pagtuon sang American Diabetes Association sang 2026, no? Importante gid ang pag-maintain sang blood glucose, body weight, blood pressure, kag syempre ang imo nga lipid profile, ang imo nga cholesterol. Kay ina sila, engineer, naga-contribute sa pagtaas imo sang imo nga blood sugar level.
1: Kinanglan siguro exercise mo, Sir Kevin, imo lang pinaka-importante mo.
2: So, una, amo tong ambalko, control gid ang blood glucose, ang blood okay. sugar level. Ikaduwa, maintain ang blood pressure.
1: Okay.
2: Ikatatlo, manage ang cholesterol. Ikaapat, manage ang body weight. Ikalima, increase your physical activity. Kag ikaanom, likawan ang bisyo, engineer, no? So, paano maka bulig na ma, paano kita ano aton ihatag nga kontribusyon sa aton lawas para mapangalagaan naton nga hindi kita magka-diabetic neuropathy. Syempre may papel man kita, engineer.

0: medication nagahatag sang benefit sa mga may arasang diabetic peripheral neuropathy, particularly sa ilang nga ginabatsyag nga kasakit, engineer, no? Kaya nga, isa sa pamatuod, ang aton lawas puno sang vitamin D receptors, engineer. So, kinanglano naton ang vitamin D. Kag ina, makuha naton, no? Kaya nga aton lawas mismo ga-produce na sang vitamin D.
1: Correct.
0: Kinanglan talang magpainit para mapuslan ina sang aton lawas.
1: Para i-convert siya sa uses. Yes,
0: kinanglan gidyan naton, engineer, ang healthy fats. Amuni ang mahatag sa aton sang D3 bio. No? Ang healthy fats nga component sang D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil nga naga-contain sang medium chain fatty acids, no? Kaya nga ang vitamin D is fat soluble vitamin, kinanglan niya dietary fats para maabsorb sang aton lawas kag mapuslan ini sang aton nga lawas. So, kung ano naman ang mabulig sang MCTs, engineer, sa aton kung mayara kita diabetic neuropathy, no? So, ang extra virgin coconut oil, diri na nagahalin ang medium chain triglycerides. Halin sa extra virgin coconut oil sang D3 bio. So, ini may aras ang pagtuon, no? May clinical study, engineer, nga ang pag-take ko no sang extra virgin coconut oil makabulig sa pag-control sang diabetes naton or sang aton nga blood sugar level. Kaya nga, gahatag ini sa inyo sang satiety or fullness.
1: Okay.
0: Kasi kamo mabusog. Ginalikawan ang pag-overeat, no? Para pa, ginalikawan ang pagsubra-sobra nga kaon. Plus, gina-improve niya ang insulin sensitivity sang imo nga selula. But silingon,
1: ginamimik yung mga yung function sang insulin niya?
0: Yes, engineer. Kaya sa but silingon, nga nagka-diabetes ka or mayara ka insulin sensitivity, ang imo mismo selula hindi nakakilala kay insulin.
1: Mm-hmm.
0: Kay bangod nag-build ini tolerance, no? Kay permi lang taas ang blood sugar level, permi lang ga-produce insulin imo nga pancreas.
1: Ah,
0: so, ang imo nga mga selula da imo muscle tissue, imo nerve cells, ang tanan pa da nga klase sang tissue kag cells, engineer, sa bilog mo nga lawas hindi nakakilala kay insulin. So ang gakatabo ang glucose hindi na nagatambay na lang sa imo nga blood sugar.
1: Pag nag-spike na, taas na.
0: So kung kwaon mo ipaiksa mo ipalaboratory mo imo dugo, makita nga taas imo blood sugar.
1: Uh-huh.
0: So supposedly dapat ina ang glucose, which is ang simple sugar, ipasulod ina siya sa aton selula para i-convert into energy.
1: Okay.
0: Kaling nga katabo hindi nakakilala imo selula sa insulin. So ang glucose gatambay sa imo sugar. So kung ga D3 bio ka nga rich in MCTs kay may extra virgin coconut oil siya, ga increase imo insulin sensitivity. So ginakilala liwat sang imo selula ang insulin
1: para ma-energize ka every now and then pag take ka sang mga
0: kaya purpose ni sang insulin, engineer, amo ni siya ang naga-collect.
1: Uh-huh.
0: Sang glucose sa aton blood sugar, sa aton nga blood.
1: Kag distribute
0: sa aton nga mga selula sa bilog nga lawas. So gakatabo kung gataas imo insulin sensitivity, ang imo nga blood glucose naganubo man, engineer. Kay bangod sang naga-function na liwat ang imo nga insulin, no. So amo na siya, engineer, ang isa sa mahatag nga benepisyo sa aton sang D3 bio. Kag isa pa, no. Scientifically saying, no, ang pag-inom sang D3 bio makaprovide sa aton sang vitamin D kag at the same time medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil nga makabulig sa pag tapna sang ginatawag naton nga diabetic neuropathy, no. Kaya ang kami ara sang pagtuon, engineer, sang ADA, no? ADA 2026 nga ang pag-optimize ang glucose, weight, no? Blood pressure kag lipid management, ini sila nag-undergo sa pagterapi sang ginatawag nga extra virgin coconut oil. Kag ang extra virgin coconut oil makuha tay na sa pag-inom sang D3 bio. So, kung ikaw may gakabatsyagan nga daw ginakuryente, imo tiil, imo kamot,
1: mm-hmm.
0: No? Or naga ginatuslok sang dagom, sugod ka na inom sang

0: ginatawag naton nga D3 bioengineer. So diri naton mapamatud-an nga ang D3 bio hindi lang eksperto sa kagaw kundi nami gid siya para sa bug-os mo nga health engineer.
1: Sir Kevin, ining aton blang dugo kung taas na ang blood sugar nga ara dira, wala na nadulong sa mga selula, so luya ka na at the same time makadamage na sa mga gagmay nga mga nerves, Sir Kevin. Ining blood sugar nga ara sa aton dugo. Makadamage sa mga gagmay nga mga blood vessels.
0: Ang ano engineer?
1: Ang blood sugar bla?
0: Yes engineer, no, kay reason nga nagadamage imo mga blood vessels, no. Kaya may poor blood circulation ka na. Once magdamo man ang insulin da sa imong nga blood stream, no, sa imong nga dugo, sa imong nga circulation, syempre galapot ang imong nga dugo. So, napigaw ang blood circulation. Especially ang mga punta sa imong tudlo, punta sa imong nga tiil, no? Which is budlay na siya labuton sa blood circulation. Imagine bilang distance na sa imong nga tiil, sa imong tudlo sa tiil sa heart,
1: okay,
0: no? So that's why importante
1: kilometros kuno na mo, kilometros ang kuno kay ang dugo na ang valve blood vessels naton damo na kag laba na, grabe ang alagyan kag nagasupply ina sa nagkalain-lain mga selula naton. Pero kun at a certain point guba ng aton mga blood vessels, so ang punta to na yun hindi na ma-deprive na sa mga nutrients nga aton ginakaon. Mga minerales kag vitamina, so gakapatay ang mga extremities, Sir Kevin.
0: Yes, engineer. So amo na sa mga mekanismo nga ginahatag sa aton paano maproteksyonan sang D3 bio ang aton nga ikaayong lawas against sa pagdevelop sang ginatawag nga diabetic neuropathy, engineer, no. Una, ginabuligan kita sa pag-maintain sang blood sugar level. Ginapanami ang aton nga insulin sensitivity kag syempre ginatagaan kita sang steady nga supply sang vitamin D3 which is nami sa aton nga blood vessel health.
1: Okay Sir Kevin, pero istoryahan ta naman ining aton nga skin bala, kaya mo nang ginahambal na aton nga first line of defense. So may ara kita yan ng DTX Beauty Soap naga-beautify pa sang aton nga skin kag ginapatay pa ang mga bakterya, ang mga fungus nga ara sa aton skin. Ano ang ara sa DTX Beauty Soap nga ang kinanglanong ginaton para maamligan naton aton panit, Sir Kevin?
0: So ang first line of defense ta engineer is ang aton panit. So amuning nagasalo sang tanan, mapakagaw man na, higko or kung ano pa da. Even mga ano gani physical injury engineer, no? Ang aton skin ang gasalo, pero diri taya sa mga kondisyon nga pwede naton malikawan pinaagi sa paggamit sang DTX Beauty Soap. Kaangay sang punggod,
1: correct,
0: pikas-pikas, no, mga
1: rashes, da
0: rashes, or even ang mga eczema na ginatawag engineer nga tuga sang kagaw, engineer, no. Ining mga kagaw or like bacteria or fungi man na pwede na magtugas ang skin diseases, mga alipunga, bun-i. So, ina malikawan kung ga DTX Beauty Soap ka. Kaya yung DTX Beauty Soap may aras ang antimicrobial property halin sa VCO, virgin coconut oil, nga bugana sa medium chain triglycerides nga nagapatay sa mga kagaw, no? Kag syempre, ang guava leaf extract nga may aras ang guaya habirin nga nga potent antimicrobial agent. May ara man ini isang madre de cacao extract nga may coumarin, no, nga potent nga antifungal or mga fungi naman niya, engineer, ang iya gina-target. So any sa microbes nga magtugas ang skin infection kayang-kaya tapnaon sang DTX Beauty Soap. Plus may papaya fruit extract pa ini nga nagaamat-amat pahamis paputi sang imo panit. So kung gapangita ka sang sabon nga makapahamis kag makapagwapa sa imo kag makaprotekta against skin diseases, mag DTX Beauty Soap ka na. Pero kulang, engineer, kung ligo lang kinanglan mo mag swipe to the right, swipe to the left sang Clinica Dio Fresh, no, or Dio Glow. Ang Dio Glow amuning solusyon sa mga may mga
1: madulom
0: nga kilikili,
1: engineer. Oo, madulom.
0: Kag kung gusto mo naman niya 48 hours of freshness, no, stay fresh all day long, mag-klinika Diofresh, no, kung ang imong gijarot gina problema gid ang imong body odor, kay ang klinika Diofresh ya is mapintas sa body odor, no?
1: Correct, correct.
0: Sa mga kagaw nga nagatuga sa body odor. So mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh or Dio Glow.
1: Okay, pero ang tiyan naton proteksyonan taman Sir Kevin, dapat mga pikita adlaw-adlaw. Ang kape ko yang ginarekomendar ining DTX coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: May chia seeds ini siya nga ti pagka chia seeds taas fiber, kung taas fiber ti ara may mga agent siya nga nagapatinlo sa so, imong sulok-sulok Sir Kevin.
0: Mm-hmm.
1: But sing anong kung matinlo imong sulok-sulok, swabbing swabi. Amo ni siling nila nga nagakapi ka na, nagadetox ka pa kay tungod bag siling detox Sir Kevin, gina-free mo imo lawas sa mga toxic Sir Kevin.
0: Mm.
1: So pero may isa pa gito yang nga kape, ining aton double barrel nga kape, ining premium coffee, DTX premium coffee Sir Kevin.
0: Mm, yes, the second tani engineer no kay ang DTX premium coffee nami ang sweetener stevia no. Nami gini siya para sa mga may diabetes, hindi ni siya makapasaka sa inyong blood sugar level. May junyo Japon ang kapait kag katamis sa timplada sang kape kung naka DTX premium coffee kamo. Pero kung gusto niyo layo sa stress, prebio coffee, kay prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang aton mood, nagapastable sang aton nga paminsaron, kag syempre nagapamuok sang aton tulog, mag prebio coffee. Pero kung kamo may problema sa constipation, diarrhea or even colorectal cancer or pabalik-balik nga urinary tract infection, mag Clinica Spore Biotics, no? Kaya Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga sarang maghatag sa inyo sang good bacteria para proteksyonan kamo against any digestive disorders, engineer.
1: Correct, correct, no? Pero kinanglan taman Sir Kevin, ining extend food supplement for men, nami ni sa mga lalaki. Ah, mga lalaki nga dumaluya na blang ilang nga manoy. Ah, kay nga nami ang blood flow kung mag-inom ka sining extend food supplement for men.
0: Yes.
1: May ara ini sa makakaglabuwas ka nga naga-alleviate Sir Kevin sang atong kondisyon, nagapasaka sang aton endurance kag stamina Sir Kevin.
0: Yes, naga kay ang extend puno sang phytonutrients kag amino acid, no, naga-improve ang imo sexual prowess, naga-improve ang imo nga sexual function, at the same time nami gid jam blood circulation kag kumbasi gabatsyag ka palang luya, no, need mo extra push, extra energy, mag extend food supplement. Kag kung gusto niyo na mag-relax, mag DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang inyong lawas. May aromatherapy pa nga nagapakalma sang inyo nga utok.
1: Uh-huh.
0: Engineer, samtang nagamassage ka mo, nagakalma ka mo, nagarelax-relax, at the same time, gakalakakas ang pagpalanakit sang inyong kalawasan. So, engineer, kulang na kita sa time, no? Para sa aton nga mga suki nga tigpalamati, available ini tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo sa tanan nga clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, kay sa mga pili nga butika, no? Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ng amon clinic nga lapit sa inyong lugar, mag-message lang kamo sa amon Facebook page, Klinika de Alternativo, no? Kaga makuha ninyo ang dugang nga detalye parte sa amon produkto. So wala na kami time. Ako si Kevin Bigay, nagapasalamat sa inyo nga padayon nga pagpamati kag pagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri nyo lang na mabatian sa kampyon nga istasyon, ang K5 News FM, kag perme tandaan nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: In behalf sa mga pumuluyo blang nagapamati, permis ni nga atong programa, nagapasalamat kami Sir Doc Romel. Salamat gid sang imong programa nga nagatag sa aton mga tagpalamati sang guidance para paano maging healthy. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, of course kay Sir Rhodes Palma aton Station Manager, of course si Sir Reniel Alcantara, kag Sir Nitan Sarmiento, ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Boss, buligi man ko ay. Maluoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss. Imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko diha. Tanan mo nga iso ko, boss. Patihon ko, boss.
2: Ah, sige. Patihon mo ko basta, ha?
1: Oo, boss.
2: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
1: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: Budang?
1: Ano, tabugok?
0: Oh.
1: Ano yung mo, unta ni kahinuli, manlibog yung daulo ko.
0: Ah, hindi magpalibog ah. Mapasulisita sa mga tao ah.
1: Ano?
0: Oo, amo nang himuunta.
1: Basi hindi magpati sa ato ng mga tao sa balibot. Sang tuyo ta?
0: Gagnaan naman.
1: Kaya mga sindikato nga daan ang tsura ta mo. wala na iban nga pamaagi.
0: Ah, mayara pa eh. Pero dasigay ni galing niya.
1: Ano na oh?
0: Maduso na lang ta.
1: Ano? Ala, dawala mo na yato pa ang imo tabugo.
0: Maduso na lang ta. Dasig pa ang kwarta.
1: Ay, ang illegal. Gidya bala mong imo. Kagdalakpon niya mong imo.
0: Anay ka bala? Kag nga dalakpon ha?
1: Ay, natural maduso ka mo.
0: Ay, sus. Ah, maduso tayo sang kariton. Malibot sa bilog na baryo kag mangita sang mga scrap. Kay budlay masato ng mga kwat sa mga scrap nga matipunta. Ano pa? Ikarga ta sa kariton eh. Amo na nga maduso ta.
1: Magali na.
0: Oo. Kag natural, maduso ta sang kariton. Agod makakadto kita sa ibang lugar para makalibot-libot kita.
1: Ko na nun ang klase, duso.
0: Amo na, kikig ko sa pinsar mo.
1: Ang gusto ko lang yabingay mo, mo sa akon, ang pagduso kang pagbutong mo eh.
0: Ay, ara ka naman sa mga mahigko mong mga paminsaron. Bisantaro nga istorya ta, laktan mo kaya sa hindi amo.
1: Hindi amo, pero nanamian ka man, bro.
0: Nanamian ka to? Ikaw da?
1: Sadya-sadya, you know?
0: Ayan!

Oh, Madam Magdalena? Nagaano ka dira, Madam Magdalena man? Gano ka naman? Ano? Ano man? Hala? Ano ni siya nga? Nagasinyas na lang ni siya man? Aba! Hala! Ako no! Ay, ano ni? Nga daw ginakuan ka? Hala! Hala, ano ka magdali naman? Nga nagkipot lang ang bibig mo tapos hindi ka makambal? Ano ka nagabaan? Why? Animal, dula ni klarong imoy man. Naano ni siya man, ginalitan o kung nagabaan. Ayaw. Waro, si Sekretarya Magdalena nagatulok-tulok lang si Sakon kag nagapamusi-musi isang kalimutaw, yo. Naano mo na siya nga wala na siya naghahambal man. Pero banta ako dason si Mana, mahambala ni sa. Naano ni siya man, naudom o kung ginalitan sang tamawo. Hindi gani. Nagabot ng ginatawag na mirisi nga may simpon nga gaba. Aya ba? Ako naman ba si... Dason ako naman ang maamusin niya ako. Buka ba'y pa hindi ang tani ay? Kay Kwanggol tani tanawon. Sadya-sadya, no?

0: ir jenra laba
1: yes toto dako
0: amogi tong dam gumotot
1: ko ah hindi ka mapatayaw
0: pati man ah wala man rason nga hindi ko magpati
1: ko ah amulay ha
0: sa tuod lang gani nagligat daw hakwaton ko na ang bilog na sudad mo Timingon ko tani nga gakwat kagid balasang tricycle baskag jeepney tapos amo man ang pagakwat ko sa bilog na sudad wala mo na batyagan na o nga samtang gakwat ka to wala mo na batyagan nga daw nag-alasama ng ang ginaplastaran mo ako to kinakwat kong bilog na syudad.
1: Grabe ba?
0: Oops. Hindi ka magsilinga. Hindi ka magpati. Kay hindi bala na pwede nga hindi magpati.
1: Lamang ko nakabalang hindi ka magpati, ha?
0: Awa! Sabi ko, anay, hindi ka magpati.
1: Pati ko na iya.
0: Inaya!
1: Kasi tuod lang?
0: Oo. Oh.
1: Adam ko, man ko gani yung nakwat ko ang bilog ng Pilipinas mo. Gintayin ko pa. Gintayin ko pa kung nung samtang nakwat ka sa isang kasudad. Amo man, pagkakwat ko sa bilog ng Pilipinas.
0: Grabe ba?
1: Hindi ka magsiling, hindi ka man magpate. Kaya kita, takabala pagkakwat mo sa sudad. Amo itong pagkakwat ko sa bilog ng Pilipinas.
0: Sadya-sadya, you know?

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaog sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magtako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
10: let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang

0: Masi may ara ka pa man gamay nga kaluoy.
1: Dawala na gid goro bilin man. Naubos ko na, Mads.
0: Ay, gali ka, Mads. Ihatag ko na lang gani-tani sa imo si Norbing bala, Mads.
1: Ay, imo na lang to, Mads. Ah, total, hapoon man to.
0: Nahapo lang to siya, Mads, kaya nadula lang sang makadali ang agimat sa iya bulitas.
1: Agay.
0: Pero nagbalik naman, Mads, ang kapagsikyat, ang kahimsog sang iya bulitas nagbalik man.
1: Ay, imo na lang to siya, Mads. Ah, na. Hindi na ko to sa iyaya. Ah, kay daw, wala na damil.
0: Ay, wala na damil? Tilawi balaliwat. Marimis pa to ya Japon si Norbing, Mads.
1: Aba, do sigurado ka gid ba?
0: Sigurado gid eh. Ikaw malang yang hindi sigurado. Ako ya Mads, siguradong sigurado gid ko ya. Kay tikilala ko na ya si Norbing di malunaw mo.
1: Ay nga, ako ya hao. Ano matyag mo sa akon? Hindi ko kilala si Norbing.
0: Ay, kilala man. Eh, pero daw sa banta, kuya, nakulangan ka sa pagsalig sa iya eh.
1: Ay, hindi pagsalig, ina Mads, ang kulang. Kundi, nalawlawan lang ko sa iya. Kalawlaw na sa iya eh. Kay man, daw wala na bertod ang iya bulitas.
0: May ara, gyapon ah. May ara, Mads.
1: Ay, pwes. Kung may ara pa, ati, suluhato ah.
0: Ay, Mads.
1: Man, kung kita lang gyapon nga duwa ang mag-away, perdigid ko ya. Kay man, duhata ang masagamsam sang bulitas. Pero, ako lang iya ang magasto. Mapanamit ka lang.
0: Ay,
1: amo na nga perdigid ko ya sa imo. Ay. Imo na lang to si Norbing di Balunhaw. Ah, basi loy-loy na to.
0: Ay, sudyo-sudyo, ino.

0: El Jen Laba, tama na ng istorya?
1: Wala pa ko ganun ka, Balos. Montat ka na?
0: Oo, ah. Daso naman ta istorya?
1: Woo! Hindi, ah. Tapuson din niya, ah.
0: Kung luyag mo yan tapuson, ikaw lang da.
1: Woo! Sino yung makagtuaw?
0: Mamuhin mo po ka. Kung gusto mo man lang yan nga mag-istorya, nga ara ka sa tupad, samtang ga pamuhin ko, te, pwes! Oh, pwede gin. Dali na! Kung amugin man ang gusto mo, at dali ka kay istoryahan na ita, bisan halin siya ga hasta magabi. Dali na! Kung amugin ang gusto mo, dali na!
1: Hindi ko.
0: Nga man?
1: Kay, ako na yung magwataan niya.
0: Nga man, liwat?
1: Yung man, doon siya na kayong sa baho.
0: Sadya, sadya, you know?

0: Ibusban Rimulta.
1: Yes, Mr. President. Daw hindi mayo ang imumudo.
0: Hindi good. Bad mood ako subong.
1: Nga man bad mood ka, Mr. President.
0: Tungod sa kampiyon nga surbiyor, si Bung Sansaw.
1: Ano, Mr. President? Nga si Bung Sansaw.
0: Kaya ang animalya, wala niya gintrabaho ang akong ginsugo sa iya. Wala yagid ginkulukar ang akong task nga ginpahimo sa iya.
1: But silingon, Mr. President. Ginraok lang ta ni Bong Sansaw.
0: Oo, Ibusman Rimulta. Daw ginkwartaya lang ta. Pila to kabalitang nakuha ya sa aton. Pero ang resulta sa survey, daw hindi pabor sa aton.
1: Baunano man ni si Bong Sansaw man.
0: Daw sakto gid sa apelyido ya ang resulta. Ginsansaw ya gid. Ipatawag siya, Ibusman Rimulta. Kay luyag ko sa pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa surbe.
1: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
0: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipaesplikar kung nga nag-amuni ang resulta sang surbe.
1: Oh, Mr. President. Dapatan ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
0: Agoy!
1: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep pang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
0: Man,
1: siya pang hamot!
0: Mansan sa ugid mo.
1: Sadya-sadya ino.

0: Hanson na bagi ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter, pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang ako nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat, at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreta, Valladolid. 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
13: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adaw-adaw.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
23: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Number 1.5 K5 News.
26: This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tunan ta. Ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, sir boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato na baloan, sir boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gandilo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo mga lalo ka ginom D3 Bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin. Which is ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan o ka pa mainom sa madingi ka na?
2: Kapag niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: ginapatay
2: niya.
1: Man.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 Bio,
1: may anak kasi na.
2: May monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang oras sa K5 News FM Network, alas 11:02 sa aga.
1: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

0: maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 12 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sa nito 2026. And it's a Wednesday. Merkules karon adlaw. Midweek prayer sang mga Seventh-day Adventists. See you karon sa church. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, inyo kami makitaan live kag mabatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ini nga Facebook page kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 News Jean Paul Kanyatil Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Deus, não! Brinson! Hundreds of flowers
1: in full bloom. Ito.
0: Mikos-mikos na ta. Insan, Merlita Malbas. Insan, Busjo. Insan, Jean Montesino Arroyo. Rafi Armonio, Angie Aloy. Leonardo Rilos, Roda Angeles Knight. Ming Piñafiel, San Grand Apolstery. Romar Duran, Mila Palma. Gina Purano, Leonardo Sevilla. Merlita Malbas, James Red. Yeah, patamyaw ko lang sa ano ni Akadasig Madula. Pasensya na kung kapag-greet ka mo nga hindi ko malawag ang bilog nyo nga greetings bukod Kadasig magsaka sa mga comment. So wala ko pa ganing mabasa Madula ng imong nga comment. So please understand. Glenn Infante, kabalo ko abi nga nag tinguha ka mo nga mag-type sang malawig para sa malawig nga pag-greetings. Pero then again, Dasig magsaka ang turnover sang mga comments. So most likely, masaka ang imo kag madula. Oh, so hindi lang maglain ng buot ha. Pero I give you the trick of the trade. The trick of the trade is this. Dapat kung magpag-greet, tagduwa lang katawo. Hindi kay isa ka barangay. Kaya kung isa ka barangay, maubos na karon ng aton nga oras. Pero ni kay Tita Alma Imbang, pag-greet si staff. O, di abot ko na dayon. Maabot ko na dayon nga si Gemma, si Beverly, si ate, sino pa da? Abot ko na dayon niya. Oo. Hindi na kinanglan nga lawig-lawigon pa nga itong isa ka purok ang aton nga ipag-greet kang isa ka tatlo ka pamilya. Hindi taman gapon ang mabasahan kay Kadasig. O, di ba lang? O, pero no, si Mercedes Tabuada, salinga shout out sa family Tabuada. Naamo na, okay na na. Kung Tabuada ang apelido, muti dala ka na to.
1: Ito, ito.
2: Grabe po. To the Gulf Stream
3: Paano masabi?
0: Juna, Duga, Duga. Alma, Imbang. Ora na, dili pa, baby. Si Lisnat, ara naman si Lisnat. Si Kenneth Chungko. Alberto Di Dios, Romar Duran. Si Rod Angelis Knight niya, I greet myself and me.
2: Grabe po.
1: Sinong to? Ito?
3: Paano masabi?
0: Ikaw bala na Ruda bala? Ara ka naging... Hoy, pagpuyo! Pagpuyo, Rods! Si Edlin Carriedo nga sang kilalahay pa kami. Carriedo siya, subong montanyo na.
1: Sino ito? Ito?
2: Grabe po.
0: Ari mga balita nga itong mag-istoryahan. Subong, Anabel Santisteban, Este Pecha, Anjoy Gonzales Magallanes. Summer's almost gone. Ahay, may asawa biya nga ginbuno pa tayo sang iya sini nga bana dito ni sa banwa sang Kalatrava. Ay nano man niya nga bana binuno niya nga asawa himaloon tang rason karon ha kay do wala ko nung mabaydan nga motor nagilinawa istilan tawabla. Damo pa makamutani, mabakal nga motor kung huwag ka mo nagpinatsyanay.
2: Go, bro!
0: Dibla? Gaanga mamuno, gin. Ginasawa mo na. Ginpangaliyogan mo na. Ginpakaslan mo na. Tapos bunuon mo yung kagpatsyon. Sa motor nga rason. Kadelikado. Tiyan mo na sa mga babae, ha? Halong-halong ka mo magpili pala manhon nyo. Natawa blaw? Mapili saya pala manhon niya. Ahaw lang sa motor nga kinalisan nila nga why na baydan na embargo. Bunoon siya kagpatsyon. Tinamakon mo na. Pili ka mo sa mga bana nga prosakon kabuot. Bunoon ka lang pero hindi kaya pagpatsyon.
1: Sino ito? Ito?
0: Bunon sang ano? Sang pagigugma. Bunon sang pagigugma. Di ba lang? Si Edlin Carriedo, doon kayo, hindi naging sang binunanay. Sang mag-asawa. Abot ko na, Edlin nga, kabalo ka na, nakaka-inchindi ka na. Oo, na-inchindihan niya naging diyang bunanay sa mag-asawa. Puwerte. Kaya na, sila nga, niya kaladlukan. Ahay nga ginggaan ko sang pag-explicar. Niya ay kanami, gali. Hindi gali haladlukan. Ahay. Ah, ah, damo kong for me ay mga correct ko no ay. May pagpatay man sa asawa sa kabangkala. Eh, ano ni sila man? Sa Kalatrava, binuno patay sang banang asawa. Sa kabangkalan, ginpatay man ang asawa sang iya bana. Ay, ano ni sila man? Nga na pinatsanay kamuya inyo man. Nang asawa kamo tapos amo nagaliyang mapatay mo sa uli eh? Di ba la sang nag decide kamo mapakasal why ka kabalo in the future gali ining banag yung pakaslan mo muning mapatay sa imo.
2: Ah, grabe po. All right,
0: hay ambot na sige. Si Saon taman niyo kay ang mismo nga nag-witness sa pag-file sang kaso, ang iya man nga bata, ila man nga bata, grabe, duwa ka mga mag-asawa na ginamo. Puro tanan ba asawa ang patay? Ay, purti. Kaluoy, gidya galikon bayi, kaya no, ikaw gidya perming ginabuno. Husto man, husto man na, itan. Nga kung bayi, kaya ikaw gijagili permiya ang bulunun.
2: Ah, grabe po.
0: Tan, sakto na tan. Permi ka lang galiya ginabuno sang mga bana. Oh, istoryahan tani nga ang bana na muno naman eh. Ging kamatay, gidbya sang asawa. Oy. Kadis LGU ginkasubo ang pagkapatay man sang pulis nga katapo sang Kadis City PNP. Ahay na lumos kuno ini samtang nagapatigayon sang Seaborn Patrol. Ay nga aman di ka ba lumaglangoy si sir? Karon dugay-dugay pakita taman sa inyo ining pagbunggo sang motor ang kasanay ha. Minor di edad ang driver. Nakabunggo sila sa nag-U-turn. Gamay nga slakyan, gamitot nga slakyan. About ano to, Wigo or Hyundai? Ah! Patay ang driver mo. Gapilit sa kilid mo. Gapilit sa kilid. O, oh, ito sinuryahan. Tama niya ang mga detalye sini. Pamilya sang lalaking nga nabungguan kag nalasakan sang minivan. Nagapanawagan man subong sa driver nga magsungka na sa kapulisan ay an dito ni natabo kagahon sang Agosto 10 pasado las 12. Masubo nga istorya, oh. May manoglibod isda nga babayi. Nalipong sa sulod sang jeep sa Bacolod. Ahay. Suno pa sa driver, nakapoy kuno kag nagakurog ning babayi sa tuman kakapoy, kaluoy no. Di nang bana siniman. Nga ikaw niya teta ang galibod isda, teta? Oo. Nga si teta niya ang galubulig, galibod niya sang isda. Di nang bana sini. Basib lang bana. Nga panahor ka galaklak whiskey. Tapos asawa yang gapangita kwarta. Basi lang, basi. O, ibaloon ta karon ng istorya sining manoglibod isda nga nalipo mo sa kakapoy. Kaluoy man. In America. Masobra 2,000 ka mga traffic violation ang na-record sang BTTMD bangod or sa bulan sang Hulyo. O kada mo gali sa mga nagkaladakpan. Very good, para nga maibanan kag masolusyonan ning pasaway sa dalan. Very good, BTMD.
2: Oh, right. Grabe.
0: Maya ra sa impetigayon nga public hearing angot sa shared waste facility sa La Castellana. Kahapon ininatabo kay daw may pila kuno ka mga LGU di ang nakatalana nga magaboy sang ila basura didto. O gininistoryahan nila. O sige, very good. Istoryahin nyo. Istoryahin nyo. Basta ang tipo nga istoryahi, ha? Istoryahi. Hindi kay istoryahe. Abi mo ining word nga istoryahe? Istoryahan? Pwede ba namang yung negative? Kay kung magambaki yan nga, istoryahin nyo, istoryahan ta? Nga istoryahan ta? Istoryahin nyo? Positive na yan. The way you pronounce it. The way you accent it. Yeah, may problema da. Yeah, anong problema? Yeah, istoryahan ta. Yeah, istoryahiko. Ah, positive na yeah. Istoryahiko, istoryahan ta. Yeah, anong problema? May problema. Kanya istoryahiko. Kung amo niyang imo tono, yeah, istoryahiko. Okay na yan. Pero kung ang tono amo niyo, yeah, may problema ko. Istoryahe. Lain na yan, negative na yan. O silingon, wain ni siya kapati, si mo. Yeah, istoryahe. Yeah, bro, may problema. Yeah, bro, alang-alang ko bla magbayad sa akong utang bla si mo. Ngagin saad bla. Balo ko subong ni, di ba? Ma'am na nilin, di sinalchak to ko. Nga ining istoryahe nga word, pwede ni sa mangin positive, pwede mangin negative. Kung nakaroon ma'am, balsa nga nga oy ginbaklan niya katubla perfume kagrilo bala. Tapos ma'am baka nga yeah, sige istoryahi. Istoryahi kung paano. Kung paano na. Pero kung magamba ka nga yeah, istoryahi.
1: Tinuto ito.
0: Kita mo daw kalain niya. Kung magamba kaya nga dibla Dennis. Problema sa amigo ko tobla Dennis ramay-ramay na nang utang. At tobla mag-asawa sila bla nga pla utang bla. Ya mabayad ako magbonus ah. Ya sige istoryahi. Istoryahi ko kung paano mo na bayaran. Kung amo nang reply sa gin pasalig mo. Sample nang utang ka to. Tapos may bonus sa kapitulyo. Tapos nagambal ka nga mabayad ka. Ya, mabayad ko sa bonus ah. Paidan ko na ang ginpang tunto ko itong ginpang utangan. Ya, sige. Mambal gani sa imo, ma-reply gani ang sabat gani isang ginpromisahan mo. Ya, sige ah. Istoryahi ko kung paano mo na bayadan. Pero kung ang sabat sa imo, monyo, magambal mo nga, mabayad ko sa bonus ko sa kapitol ah. Tapos ang sabat si mo sang ginutangan mo bilang ginto bigin pasalig no. Sabat si mo niyo istoryahe. Na amo na da o di ka lain ang meaning ang istoryahe do pareho na nga ba wow. May istorya gise ka naman imo yan. Istoryahe. Pero kung istorya, timigo ko na ya, si Homer na ya. Sige ha, ini kagiban pa ng mga balita. Dela, mayari pagliyo. May high-speed response boat 053 sang Philippine Coast Guard. Gininagurahan sa sagay, dasig-dasig kuno ni nga response boat. Very good ah. Basta Coast Guard, dasigid man mo. Dasigid man isla is dagat. Kaya di, langan karon nga mas dasig pa si mo ang kwan. Mas dasig pa si mo ang ginalagas mo. Paano ko nakalagas? Oh, so basta dapat dasigid. Dapat ang aton nga Coast Guard, dasigon gid ilang ang mga vessel. Hambal ni na nilindis lang. Yan, nakautang sa akon gani. Hambal, bonus yung bayran. Sa karon wala. Timutong yun na siling nga istoryahe. Bayin na mga nakautang sa imo mang ah, bayin na da bala ang istorya. Ang istoryahan tayo bala ah, nanilin ba? Ang kaugmaon. Ano na tong plano nga mapuli di kag didiri matitay ano na tong plano nga mabakal yatikuti ko lang para way mayo may makabati. Ano na tong plano nga mabakal luti kag didiri matitay.
2: Grabe

0: kun sa mga Rumi Diaz, mga tono. Mga Rumi Diaz, bla. Sino na mga tigulbam? Kaagi ka mo lang tao kay Rumi Diaz. Amo ning tono ni Rumi Diaz.
1: Ano nang but silingan? Silingan? Ano bang ibig sabihin yan?
2: Sinong to? Isa?
1: Yaman may katotohanan! Parang may yatang walang katotohanan yan!
2: Sinong to? Isa?
0: Mga Rumi Diaz na mga tirada.
1: Ano bang ibig mong sabihin na? Yaman talagang may katotohanan!
2: Tinunto ito?
0: Malukas ang panahon namo na mga traidor mo pa na si Rumi Diaz. Istoryahan. Ay, ambon! Nainom nyo na ginyo nga DTS 500. Kung wala pa, imnan nyo na ha. Inom na. Inom na kay para nga... nami ang inyong health, no? Nami ang health. Kuwang-kuwa, gigulo.
1: Ayan ba niya?
0: Ayan, bot, hindi ko bala mag-traidor bala. Hindi ko bala kabalo bala mag-traidor bala. Angel, Kuya B.
2: Sinong to ito?
0: Hindi ko kabalo mag-traidor kay ka-Angel sa akon.
2: Ah, grabe po.
0: Yeah, angel of darkness, guro.
2: Ah, grabe po.
0: Ayan, bot, ah. Pari na tao, ah.

0: May isa ka asawa ginbuno sa ngiyaban na bupatay gid dito ni sa Kalatraba. Ang rason ko no, kahapon lang natabo ha, kahapon. Ang rason ko no, waay mabayadan ang motor. Tikaroon na embargo. Nagabot sa punto, naglinaway ni mag-asawa. Ay sus, binuno ya patay gid. Binuno sang banang asawa patay gid. Ari ang hali ng kababalaghan. Isa man isa gapamuno, galing kay wala bulunon. Ang ma-report, isa man nga gusto mamuno, galing wala bulunon. Amo nang problema gid. Ari na si Jong ang hari ng kababalagan. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: KGP, actually, kagabi na tabo.
0: Ah, kagabi. Tiyan mo gani, ala, pizza 11. Nga ang kahapon, hindi kagabi, aw? Naligip lang na kayo. Karoon na yung report mo, Jong, ha? Lalisan ta ni anay, aw, ha? Haging correct mo ko mo, lalisan ta ni anay. Ang hambal ko, kahapon na tabo. Okay, ang hambal mo, actually, kagabi na tabo. Question. Okay, question. Ang kagabi, hindi kahapon?
2: Kahapon.
0: Na, muna da, muna da. Ano sa English ang kahapon?
2: Yesterday.
0: Okay. Ano sa English ang kagabi?
2: Yesterday.
0: Sala. Yesterday. Sala.
2: No.
0: Last night. Last night.
2: Last night.
0: Na. Sa English, ang kagabi, last night. Ang kahapon, yesterday. Now, question. Is the last night part of yesterday or today?
2: Part of yesterday.
0: Kundi tsakto ko in the first place, kahapon siya natabo sang gabi.
2: Tula?
0: Naan. Kahapon siya natabo sang gabi. Okay. May video kita karon ng ipakita sa sulod balay, no? Sining gin follow up ni Jong. Now istoryahi kami bi Jong sang natabo Jong.
2: Okay. Itikinan GP mga around alas 8:55 sang gabi. Nakabaton sang Kalatraba pinti ang sining natabo diri sa may barangay Repuyo wa Prater bandos sang Kalatraba kay kini ini kita nga si Milagrosa gin patay kay yasling bana, hindi lang kay isa ka buno makita GT.
0: Okay.
2: Sa mga anong
0: abaw ah anong anong gi ka buno
2: anong ka buno kay ang natabo gali alin pa lang dito sa ila sining ang kusina. Pinasuna ni ang asawa gali kay kita GT kan nakadalagan siya pagwa alin dito sa ila kusina naglabay siya sa ila sining ang balisbisan pakadto dito sa ilang main entrance sa ilang balay. Sa kilid sa main entrance may arat itong haligi.
0: Okay. Okay. Gusto mo ipakita, tanay, para nga mangin, maintindihan nila, ipakita, tanay, ang video at din ikaw, dayday. Sige, ipakita, tayo yung video, tan. Sige, bitan. Sige, arana. Okay. May audio na, tan? Wala. Ay, aba, may mga dugo sa... Iba, isulit na kaya ako, kay Baloka Jong, may mga listener kita, post anay, tan. May listener kita nga mga wala sang Facebook. So ako na lang ambal kung ano ang nakita ta. Now, ang nakita ko di subong, i-frame by frame ta na. When you say frame by frame, amat-amat. Nakita ko di may kusina, Jong. May kusina, may mga baldi. Okay, anong kilabtanan sining kusina kag baldi?
2: Kaya in kusina kag baldi, nakita dito, amunan dikit sila sining ang kwarto.
0: So meaning, kwarto nila, dason may kusina.
2: Kusina.
0: Okay, oo. Probably dira halin ng kutsilyo.
2: Yes, so.
0: Okay, sige. Padayon yeah. Tan, magambal ko tan, magamoni blata no. I-post mo tan. Okay, play tan. Okay. May nakita ko Jong ang mga dugo sa salog. Nga ara dira sa kusina. Meaning dira siya binuno Jong sa kusina?
2: Dira siya ginsugdan buno kasi tayo with GP ining si Milagrosa.
0: Uy grabe, dira siya ginsugdan buno sa kusina, meaning dira ang pag-away nila nga duha. Okay, sige, padayon tan. Garawit ang dugo, gararawit. Hasta nga may ara ko may nakita nga hurmas ang tiil nga may dugo. Nakadlagan ang asawa, pagwa?
2: Nakadlagan siya kina GP, amo nang ginambal ta kay ina nga nakadlagan siya kay halin sa kusina may ara sila.

0: Sandig ka kita.
1: Nagsandig sa kay sakit na guro ang lawas niya kag kwa na eh luya na eh bangod sang buno kag pilas. So, anom daan mo?
0: According sa batay, ang eh, pilas siya sa dughan ka kita.
1: Ay, abaw pa dayon tan ana yung video tan, sige. Hmm. May mga dugo-dugo da. Okay. So sige Jong. All right, okay. I-play lang ang video tan while ka report si Jong. Sige Jong, pila pila ang mga pilas nga nagom ya Jong kag diin nga mga bahin sang lawas.
0: So, dughan, tichan, kag mo sa lawas sa si basta sa paglaragway sa iya ning bata.
1: Okay.
0: Amo ra pagkasandig niya dira, dira naman siya nayon natumba. Sinang kuna inang daw tulo tirasa kag kita sa GP.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatumba sining biktima, suno sa bata ning duha ka mga naimbolbar bala.
1: Mm.
0: Ining suspect naglo man siya sa iya kaugalingon.
1: Huy, sa sulod man sang balay binuno ya man ang self niya.
0: Hindi, dira sa tapad mismo sa iya asawa.
1: Sang nakita yang natumba ng asawa ya binuno ya man kaugalingon niya pero matyagan kudong pagbuno sa kaugalingon niya jong hindi ya jong fatal jong ah. Di niya binuno ang self niya sa kamot?
0: Sa tiyan.
1: Ah, sa tiyan man! Oh, binuno yung, tinga hindi sa dugan na nga sa tiyan. Nga ang ako ng asawa, yung bunon niya nga sa dugan niya, kaya bunon. Nga akong kagulingon niya, sa tiyan lang niya. Hadlock sa patay?
0: Hindi, may actually may info ganit diri nga na baton kita nga napatay man siya. Hindi pa na confirm ba?
1: Oo.
0: Hindi pa na siya.
1: Oh, hindi pa confirm nga napatay sa ospital. Pero the point nadala sa ospital.
0: Nadala siya.
1: Tindiri pa na ganit yung kung asawa niya yung bunon niya, oh, pagbuno iya sa asawa niya, sa dughan gidya, meaning kabalosa ka ikamatay gid na. Kay dughan niya gid binuno. Tapos pila pa kasulit, anong pa kabuno? Pero ang kagulingon, ha?
0: Ang sa iya, damo man ka kita dito, ya, for this
1: month. At damo man nga buno-buno sa lawas, ya? Ti gusto man sang patay gid eh?
0: Oo, damo-damo man. Hindi na ma-count sa mata kung pinakabilog. Pero ako din
1: sa... Okay, question, Jong. Nakakita ang mga kabataan? Naka-witness?
0: Ang isa lang.
1: Pila edad sang bata nga naka-witness?
0: Pila to, 15.
1: Ay, abaw. Grabe, minor pagli, Jong.
0: Oo, traumatizing ka.
1: Doon ka nami, mamblatani sang ila balay, Jong. Ila giniployan?
0: Ila ginag-MFGP. Kaya ang ining parang giripoy ko. No relocation site na
1: di ate. Di ari, Jong, oh. Okay. Sa akong paglantaw sa puloyan nila, Jong, tarong man ila balay, may puloyan sila nga tarong, mayo man tsuras ang balay, although nga kahoy lang, kaginaanay na, pero di makita mo nga nakapundar sila. At least, kahit papano, may balay sila yung tarong. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Di, dali lang, motor sang baba, sang bana, na embargo?
0: Okay. Dira kita nga portion kay kita GP. Mm-hmm. Namangkot kita, ano ayan ang rason nga nahimo ato kagabi? Sining bana nga ginkilala sa kay Tito.
1: Mm-hmm.
0: Ako din sa ilas nga bata nga kita GP, daw actively ang suspect sa iyas nga asawa kay naimbargo ang iya sining ginagamit nga motor nga mong ginakargahan niya sa iya gina inob-deliver nga mga binial nga kahoy.
1: Akay ga pulo pang warta ni siya binial.
0: Oo, okay. Dobra man siya bilang taga-harvest siyang mga lukon diri sa may barangay Repuyo. May punong nga si Mong.
1: Mm-hmm.
0: Oo. O galing lang, ang isa naman tatuntos ang bata is wala man sa may bayad ang iya sininga Iloy kaya wala man ga-remit ining suspect sa iya sininga kinitaan o sa iya sininga income kasi time GP. Gina bulsa ya lang man. Amo na ang isa sa bugat nga rason nga na nakita sa sining ilang mga kabataan nga nangakit. Kay kahapon lang nga rin embargo ang kwan, kahapon man
1: embargo ang motor.
0: Kay wala din, amo na, wala din bayaran kay Kiva MVP, wala pa magtuig to gani, kay last December pa lang tingaling kwa.
1: Mm-hmm.
0: At liban sila, yun mapayag man sa mga bata, sining victim, sa sining atitintan bata, sining suspect. Nga recently ang ining ilang amay kakita GP na involved sa illegal drugs
1: kaya
0: last year nadakpa ni siya.
1: Uy.
0: Sa drug by bust operation kagkay na during live interview sa program sa Puro Bilos Kablos.
1: Uh-huh.
0: Naka-mention ang ining 15 years old kakita GP nga meron sa mga piliyon na daw high sa illegal drugs ang ilang
1: uy
0: oo na. Pero
1: meaning to say, Jong, addict siya. addict

0: utos. Tikita mo na jong ang kinalain jong. Pag addict ka, gamay nga problema, hindi ka kabalo, okay? Hindi ka kabalo mangita sang hindi ka kabalo number one, mag-control sa self mo. Ikaduwa, ang imo nga resort violence. Violence. As if nga kun wala na kamotor, hindi ka nang buhi. Oh. As if nga ang kabuhi mo na rely na lang sa motor. Nga kun why ka motor, hindi ka nang mabuhi. Why ka na other means to live? That's why mamatay ka na. Notwithstanding, nga asawa mo ang patyon mo. Which is ba, iloy sang bata mo. See? Na, ang commonality, di Jong, ang pinaka-common nga factor di is drugs. Kay kun wala, kaya imuya, hindi kay imuya addict, Jong, makapaminsar ka niya sang tadlong. Kung may embargo, pwede man na nimo pagitaan pagi nga makuha mo na. Kay may 3 months pa man nga palugit, Jong. Why ka nagkadto no palapit kay Jong kag nagagulam kwarta kay? Di ba? Mapaulam naman tani kwarta si Jong.
1: May kwarta kasi kita dito. Kaya kada mo ganit ang ubraya mo.
0: Tiara laman gali. Pwede laman gali na nimo mabaydan to makuha.
1: Yambot.
0: Ay na, no.
1: Oo. Damo siya ubra. May, amo na gaya ang pag-harvest di gadaan. Dapo niyang kwan, ang income nila sinilipitan.
0: Oo. Harvest sang?
1: Wala lang ini. Mga lukon, pasayan.
0: Iya lukunan?
1: Hindi, bali sila lang ipapako.
0: Siya ang ga-harvest, siya to ang ga-paninguha. Ay, kaluoy. Kasakit, jong batsagon, jong o, nga ang imong iloy, ang sang panimalay, dira na patay sa panimalay, kag binuno. Tila tawabla na ang kabataan, magdako sa sinakabalay, ma-recall na nila nga si mama nila, dira ging katay, isang tatay nila, ho?
1: Tingin siya.
0: Oh, diba?
1: Ang hindi lang 15 years old sa kinadripin niyo, nga na istorya na ito. Pati siya, according sa iya, pati siya kagabi do.
0: Nobunon pa?
1: Oo, kay...
0: Di ba mangkot ko, Jong, sa imo, Jong? Hypothetical question, Jong. Hypothetical question. Kung ikaw, Jong, ang bata nga 15 years old, anon mong tatay mo? Isumpa mo, Jong?
1: Eh, ano na siguro ka kinadripin. Amon mo kung akig bala siya, sa iya sa ning amay. Akigid siya kita.
0: Akigid siya.
1: Akigid siya, oo.
0: Now, kag ining bata, hindi giniya magdruga pang kaya muning kinaguba sa pamilya nila. Now, this is another example. This is another classic example kung paano nga ang drugs nagaguba sa basic core sang Filipinos, oo, community. Ang pinaka-basic is family. Amo ni Jong ang resulta sang druga. Oo. Mapinatsanay ang ginikanan. Te, hindi lang na iya kay sila mismo ang pigtado. Kabataan pa nila.
1: O,
0: paano ka skwila na kung padayo ng 15 anyos? Kay ang nanaya patay. Ha? Oo. Ang nanaya patay, ang iya papa, priso. Pero te, may balita, Jong, na patay man, Jong, sa hospital?
1: Amo nang nabasa nila diri kay na sang nagkadto kita diri nga suno pa ang nagbantay sa dito sa ospital among nagpabalo sa
0: ting nami na ya Jong nga ikaw gid jong ma-verify hindi kay si ila ka masalig sang impormasyon o kadtuon mo to karon kag verify tawga ng ospital o kadtuon ng ospital
1: di ara da gin refer
0: address ba kulod
1: oh
0: ti pa kadtuon ta sa patrol eh, para maibalo ta ang pulis nami gid ang pulis kadtuon mo da magkuton kon bala napatay gid man.
1: Oo.
0: Kay damo man gali buno is lawas siya.
1: Oo, gani. Oo. Si amo man ang naki web dito. May may gidugan pag ito gani ang bata, ang possible nga rason.
0: Nga no pagin.
1: Nga gintakit sa iya si niya amay. Pwede nakaagit sa priso.
0: Okay.
1: Nga sang nakagwa siya daw para sa daw naka-probation sa ang iya si niya status.
0: Okay.
1: Allegedly, isa pa na sa ginpa-proseso ya sa iya si niya asawa. Pero daw wala man din ikutar.
0: So, amo na, nasuya pagid siya?
1: Oo, basi nangakig pagid. Pero sa piyak na bahin, basi sa dugang paglaragway sa bata, sa ning suspect at the same time, kaling biktima. So, maling ko nung hilamay kita GP, ha? Pero amo na galing, daw patasig nangakig lang.
0: Ti Jong, again, gadruga. Jong, wala sang buot. Jong, nga gadruga. The fact nga gadruga ka, hindi ka na nga buot.
1: No, oo,
0: hindi ta pag-i-associate ang kabuoton, no? Sa gadruga, kay pag gadruga, kaya hindi ka niya buot pang. Paano nabuot ang gadruga man? Kung ang gadruga, kung ang gadruga gabuot, eh, tanay ginserve na sa simbahan? Pagsugod sang misa, pagsugod sang misa, mayup-yup tatanan, eh, kaya pabuot, managali.
1: Di ba? Pagsang ginig mo, yan ibala ang implement kagabi. Wala din sa kung may, maski ilang may ginpang wakal, bala kay 5GP, kung anong gintapig ya. Bunok lang din yan, bunok. Ang mga kaingod yan nga sa pagkalapit-lapit kayo sa mga puloy under eh.
0: Oo.
1: May kisila yung galing kakon, may kisila yung kamutik, nga kamo na nagaling ng tabo.
0: Oo. Sige, Jong ah.
1: Sa mga talapanda nila na ngayon kulit ining babae.
0: Sige, Jong. I think we already have discussed mga importante nga details ini. Sige, Jong. Thank you, Gijong. Pag-follow up na naman, this bakulod. Kag-follow up man sa polis na, kay baloon ta, mas nami nga mabalaan ta ang eksakto gi ka natabo sa bana. Inibla siya na ka-survive sa iya nga pagtuyo patay sa kuglingon niya. Ginbuno iya man self niya pila ka beses sa makita iya nga patay ng sawa niya. Or, napatay man siya sa pilas niya. Dari sa bakulod. We'll check.
1: Oh. Okay. Sige. So, once again, Tifa VP, ama na ang tulong natin nga malita sila ito on-board dito sa patrol. Punta natin si SR Brian Morgan para sa ilaman ng test program. Ako naman si Kikita Abzong Bersalag. Para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Ragros, K-Pop News. Natan.
2: Jim Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.
0: Salamat kay Jong sa imong report. May pamangkot si Rudaw. May papa siya pamangkot. Yes, sir. Si Jong buot. Istoryahe.
3: Grabe po.
0: Yes, si Jong buot.
4: I'll take you back to the old days and I will sing the songs.
0: The emotion.
3: Grabe po.
0: May patsanay man to sa Kabangkala, no? Oo. Ang bana, pinatay niya man ang asawa niya sa Kabangkala. Naka-standby si Rovic sa linya. Istoryahan ta naman ining Kabangkala naman niya nga case na pinatay man sang bana yung asawa. Rovic, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Vic?
1: K5 Paul, actually update ini sa natabo bala sa tong Hulyo 29 sa July 26 sila na case.
0: Mayo kay bag-o pa.
1: Actually gin file ini kaya update ini ka K5 Paul sa ining incidente kung sa DN na ginpatay no sa iya mismo sulod balay ang ining iloy no nga kilala kay Ivy Ramos which is ginpatay mismo siya sulod balay. So nagagawa sa karon sa investigasyon ka K5 Paul nga ti unangin pahayag sa aton sa ang kapulisan nga may ara sila sa person of interest behind to me. So sa karon nagagawa sa investigasyon nila K5 Paul nga nagatudlo sa mga witness kag sa investigasyon sa mga ebidensya diri kay K5 Paul nga mismo no ang iyang bana no or according sa aton kapulisan mismong iyang bana ang ginatudlo kay K5 Paul nga may kahimuan sa sining krimen. So ginpahayag sa aton kahapon ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Brisoma ang hepe sa Kabangalan PNP nga ginpasakaan nila sang kaso nga parricide ining suspect no ining suspect kay K5 Paul nga kilala nga si Leo no ang mismo bana sa nga sining biktima ng residente no sa residente sa sitwasyon ng alon barangay Hilamunan siyudad sa Kabangkalan kay K5 Paul. Actually nagdangat naman ni gani din pa national pag ginigani nila kay TV because nga ining incidente bala nga nagabot sa punto nga siya ang ginaba o so, no, sa iya siya ang hinabangdan nga naghimo sa sining krimen sa iya nga asawa apang tingin na panginwala ini sang suspect pero suno si kapulisan sa korte niya na nga K5 Paul pamatudaan ining allegation kag tibangod may mga ebidensya may mga witnesses may mga mabakod nga mga statement nga nakuha ang atong kapulisan kag tipadayon man nga ginaimbestigaran nila ini susuno kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma ginaulat na lang ang mga dokumento gikan sa korte nga mabaton sining aton nga so sining suspect para magapangatubang sa sining kaso. Nga nakita dira portion sang interview ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma ang hepe sa Kamangalan PNP kay K5 Paul
0: basi sige
1: pa na pamatian dikot lang muna.
0: Sige. Tan? Tan? Aha.
3: So actually, ang ato nga case ni, na-file na ato kahapon sa prosecutor's office, a case title of parricide. So, the suspect mo mismo ang bana. As per sa investigation sa ato nga investigador, pag nag-conduct kita sa mga investigation sa palibot, nakakuha kita sa witness and witnesses, mga witnesses, na nag-corroborate sa both parties ang tanang ng mga ginhat sa laysay nila sa amon, kita nakakuha sa ginatawag na concrete of evidence and then na baton sa fiscal and then ang muna natawag na ito niya ayan, na case file na sa prosecutor's office.
5: Sir, paano na-conclude ang bana mismo pa, na may suspects na papatay siya asawa? May mga witnesses kung paano nagpapangalit kasi
3: Actually, ang hindi nga kaso na ginawa na ni sa right after sang,
0: sige, Vic! Vic! Sige, Vic!
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Alright!
1: Kaka-fight po, muna, nga ti Sunoke po yung Colonel Gary Alan Bisuma ang ilang mga witness kag ang mga statement nila nga nag-gather kag na baton dira sa area kag sa mga witness nga nakuha nila muna ang ginagamit nila agad mapasaka ang kaso nga parisay.
0: Sige, importante pailan ang kaso nga suspect nga mo ang bana. Sige, thank you, Vic.
1: So far, kaka-fight po naman naman dalawang update ining nga balita at nandulang siya sa DT Express Radio at MyTV kag D3 by report si Kansa Patrol din naman si kaka-5 Robert Mumpal para sa kapyon nga balita sa Bishop Pumiko kung kaling nga Negros K5 News
0: Center. Ay, ambot na lang oo. Te, natabo ini sa naligad pang Hulyo, but this is an update nga na-file na sang mga pulis ang kaso batok sa bana, which is parricide of course, bangod sa very convincing testimony sang bata nila mismo nga mo nakasaksi sa pagpatay kag pila pa ka mga other witnesses that corroborates sining panaysayon sang bata nga amay niya mismo nagpatay sa iyang iloy. May isa mang kabalita dito sa Cadiz, oh. Kay may isa ka pulis kakatapos ang Cadiz City PNP, si Police Master Sergeant Fernando Marfa, na lumos ini sampang nagpatigayon sang Seaborne Patrol. Membro ini siya sang Bantay Dagat or upod gali ang mga member sang Bantay Dagat dito sa Sitio Basang, Barangay Luna, Cadiz City. Ay, balunta kon nga na lumos ang pulis. Sister, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Yes?
1: Yes, K5 JP, sa tinalikdan ng Agosto 7, Biyernes, ng Adlao, K5 JP, nag-conduct din sila sa Seaborne Patrol Monitoring si Police Master Sergeant Fernando Marfa.
0: Mm.
1: Ini siya ang designated niya sa traffic investigator as well as deputized sa Bantay Dagat ya K5 JP.
0: Mas mayo pa panganag traffic na langgit siya.
1: Di amo na K5 JP sa tinalikdan niya Biyernes, supposed to be makandak pa lang sila sa Seaborne Patrol Monitoring. O gani K5 JP nila ginasakyan niya motor bangsa. May buslot K5JP kung sa engine sulod ini sang tubig plus ka K5JP pag sulod sang tubig in hampak sang current sang tubig kibali ang ilang plastaran sa Sitio Bisang Barangay Luna Siyudad sang Cadiz gibwangan magsiling tagibwangan K5JP boundary na sang suba going sa exit pagkadto sa dagat kagid sa
0: sikapa amo na gali ng gibwangan.
1: Gibwangan K5JP.
0: Mm-hmm.
1: Now, sandito na sila K5JP. Bali, apat sila ang nagasakay ka K5JP sa silang motor bangka. Pagkatapos na may buslot kag nasudlan sang tubig, nag-uya-uya tungod niya ginahampak sa labas kog nga current sang tubig sa gibwangan. Rason ka K5JP nga ang ilang bangka, ang motor bangka, naghilay nasudlan sang tubig and then ang duwaya kaupod nga bantay dagat nabudlayan ang sitwasyon kay PJP sa paglangoy dito na gin tuyo luwason
6: ni Police Master Sergeant Marfa ang duwaya ka mga kaupod.
0: Okay.
6: Successfully.
0: Naluwas niya.
6: Naluwas niya. Napakaduya sa igad. Mm-hmm. Ang iya duwa kaupod. Pero sa Dimalas nga bahin, K5GP, siya ya, ang nalumos patay.
0: Ay, no? Sus!
6: So, sa mga kaoplanan, sila posible nga pagkakuan kay Tajipi na ginbiring sa bala. It's because nga ang plastada sa suba ka kay Tajipi ni Julie Coon sa tulog sa halong kay Tigibwangan na nagbiring sa kay Tajipi plus nga karens ng tubig ang dalom dito na ginbiring sa kay Tajipi.
0: Okay.
6: Kasi suno sa investigasyon sa mga kapulisan, 30 minutes igo siya kay Tajipi na kitan.
0: May ara ko sang isa ka panugyan. And this is a basic question nga kinanglan pagtatap no sang mga otoridad naton. Question. Hindi ba lang aton police amo ang naga mga bantay dagat, they are supposed to follow ang mga rules nga basic survival sa SeaCraft. Ano na? Ang paggamit sang life vest. Kabalo naging kamo nga ang inyong ginabaton is, ang ginahimo is seaborne patrolling. May tsansa ginaiya nga makasugata kang lagson mo kay patrol ka mo. Ang inyong nga bangka is not only a mere bangka nga panagat, kundi patrol bangka. Bangka nga gin-convert patrol. Timagambal ka patrol, may makita ka nang iligal, lagson mo gina. So kung lagson mo na, meaning hindi na normal lang imong speed. Probably mas dasigon mo na bisan pa grabe ang wave. Grabe ang balod. Tiini naga-entail nga dapat anytime preparado ka mo sa disgrasya nga malunod ka mo. Dapat gamit ka mo sang life vest. Tinga nga waay ni sila yung kasok-sok life vest. Papang kay kung may ara katotani isang life vest, oh, minano mo pa itong kasulod tubig, kag makalalunod, makalawasak man ang inyong abangka, mabuhi, kaya papang kay hindi kayang lunod. Now question, nga ang aton bantay dagat, nga tigbantay isang dagat, nga ang wala life vest. Na, amo na da. Amo na ang pamangkot ko nga dako.
7: Ah, grabe po.
0: Tama?
6: Yes, kakita, JP. Amo mo na ang
8: dako sa langaw.
6: Pero so far daw wala naman lang sila iban kay Pagdipi daw ang punto, di ba daw simpatiya naman lang sila tungod niya.
0: Hindi, what we are challenging right now, pila pa ka pulis ang magkalamatay mintras tanto ma-realize ang authority nga dapat ang aton mga kapulisan providean nila life vest. Di ba la? Isa guro sa mga address ini guro ba si ma-donate ang siyudad sang Cadiz life vest para sa pulis. Maluoy ka mo sa bantay dagat, ang bantay dagat usually volunteers.
6: Civilian
0: volunteers, wala ni sweldo. Kung mapatay ni sila malunod. May nalang kinaluwas sila sang pulis. Kuway kuno ay binaluwas. Oh. Meaning kay kinanglan pa sila luwason, meaning hindi sila kabalo maglangoy. Kay kon kabalon ni maglangoy, hindi ka na kinanglan luwason, ah, luwason mo yung kaugalingon mo. The fact nga ginluwas pa sila sang pulis, nangin hero ang pulis, in the process, kinapoy siya, kinamatay niya. Now, hindi ka likabalo maglangoy ang inyong bantay dagat, ako na kuya papang ang ara gapungko, nga official sa bantay dagat, amunimuon ko, before pa man ko magbaton sang aplikant kamangin bantay dagat volunteer, i-training ko kamo anay langoy. Kaya ang inyong trabaho ara tunga dagat, hindi sa swimming pool, sa tunga dagat. Di ka balo naman kita kung dagat damo na yada sang pwede matabo. So dapat tani pinaka basic tanan nga bantay dagat training on water safety. Now question, ini bala mga bantay dagat naka training water safety? O kung gintang deputize lang ka mo, sige, bantay dagat ka, gusto mo, sige, bantay dagat ka na. Oh, di ba? Nan, may lang tanin ko na, si Dax kay Manog Salom to, kabalo to Manalom, pambal ni Diyos. Oh, nari pa, may training dapat. Ikaduwa, kinanglan good life vest. Hindi na ta magulat, okay, nga may mapatay liwat nga pulis, kay wala life vest. samtang ara naga patrolya.
1: Yo.
0: Dibla? This is not to insult ang napataya. No. This is a matter of safety nga dapat ipatuman gid sang mga nagapatrolya sa dagat. And this will start first with the LGU providing the basic safety protocol or materials or equipment kay kinanglanon nila. Pila ka bilog bantay dagat na ang galibot-libot subong nga wala life vest. Hindi lang ni Cadiz, tanan nga mga coastal, tanan nga municipalities with coastal waters, may bantay dagat. Himamaylan, Ilog, Kabangkalan, Kawayan, Hinubaan, Sipalay, may mga life vest bala ang inyo nga mga kapulisan kagbantay dagat. Kung wala baklin nyo, otherwise another naman nga case ang matabo because hindi kita prepared. Di ba?
1: Nga nami man ka T5GP nga wake up call sa aton nga mga kapulisan kag sa mga bantay dagat sa mga natungdan nga ti nami gid bakla nila kag well prepared ang aton nga mga bantay dagat.
0: Kay kun wala na sila ya papang budget, pwede man naka-donate ang LGU ah. Baklan sang LGU eh, kay total ilam na tawo da. Di ba? Sige. Kaluoy man sang pulis.
1: Kita karon ka kita JP kadamo sa mga nagpadala sa simpatiya kung man ang Philippine National Police kada may bulig man
0: di ang simpatiya nami gini nami gini simpatiya pero nami pagitan hindi ta mapatyan kay baklan nyo that life vest dibla kay minano mo pa niya kakuli ano tawag nila na minano mo pa niya ka problema ya sa TL ya ha mabiring ka kung may life vest kaya hindi ka ganyan maano pang di ba? Hindi ka di malunod si Itan ka katambok hindi ka malunod si Itan bangon may silba bida sige pang why na kuras
1: sige ka kita JP so para pa na ha nagbuilog man ang katapos ang Philippine National Police sa province kag sa national as well as ang Apolcom sa buman nagpadalaman sa bulig ang Kerry City LGU sa mga nabilin nga pamilya sining ni Police Master Sergeant Mark pa. Gadugang ko lang ating kay JP, amuman ni ang iya nga ang magulang sige nga nalukdang dito sa MV Dibon, tutod yaman to at lang may upod nga si Captain Ocas
0: si Enrique. Tiyan oblang kasakit na nga duwa na ka-member sang panimalay isang pamilya nga na nalunod. Pang wala ko oras na bang alas 11:55. Bye-bye.
9: 11 Mbps Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
10: Dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
11: Gakutoy na yung tiyan mo. Gakutoy na yung
10: tiyan mo. Lupoy. Mabudlay kung may IBS ang isa katao. Nagasakit ang tiyan, bangon sang abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadiarrhea.
11: Ang muna ang posibilidad pag may IBS ka, ginatawag may na Sir JP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis. Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini. Dako ang correlation sang oxidative stress tuga sang mataas nga level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumargid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
0: Adlaw-adlaw.
11: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang selula including that of the intestines. Mahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
10: Mm-hmm. Matamis.
11: Sigurado, ginayang kwa niya, imunotinaya, apiktado na.
12: Mm-hmm. Kag sa mga may mataas nga levels ang uric acid concentration.
11: Oh, kilala ko, may kilala ko.
12: More than 6.8.
11: Gainom colcicin.
12: More than 6.8 milligrams per DL ang iya nga level, no? Kung magtaas dira. So, dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats, seafoods, kaga beans, no? So, likawan nyo ni kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is grabe ang mga selula, no? Kaya hindi na magulat nga mag-uric acid crystals pa ka mo, no, sa inyo joints. Mag-DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw. Kay nga, ang DTX 500 kag ang Mighty C, isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism, no? May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme, xanthine oxidase, para mag-produce into uric acid crystal.
13: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo, nga resulta sa seryoso nga health problems, kaangay sang heart disease, diabetes, kag kidney disease. Ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? It will lead to gout.
11: Kamati nil.
13: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposit to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangut-ngut, that is called gout attack, no? So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500, Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
14: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
15: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Si may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagkapanubo.
15: Sang imong blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
11: Grabe kasakit gina Sir Boy kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sa una nga kapakitloy nga madula lang sakit sa ila joint sa mga tudlo. Ti ang magtantawon pa na nimo Sir GP Sir Boy, may mga deformities naman.
10: Grabe, no?
11: May mga hulin sa babaw sa ila tudlo.
12: Flaring.
11: Hulin. Grabe kadalag ko sa unod nga nagatubo sila mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa Sir GP nga information nga mahatag ta sa ila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sang sigisiging exposure sa mga electric motor. Uh-huh. Sa mga nag-repair sang electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang naga-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kon ELF, EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na,
10: cancer
11: guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Importante na.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DTX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DTX 500 ka na!
14: DTX 500!
15: Ang may powerful compounds!
14: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
15: DTX 500
14: garantisado
15: epektibo
14: Aramis
15: DTX 500
16: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy
17: K5
16: News FM
17: live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon
16: K5 News Philippines.
17: Sumasayo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, may 4 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation sa Caloocan Antique na terminate sa trabaho. Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama mga opisyal ng PRO 6 sa kaugnay ng BSKE. At Guro sa Samar nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content.
16: YC Network News.
18: Magandang tanghali Daily Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation na sa kaluyaan tike na terminate sa trabaho. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
19: Umabot sa kabuuang 462 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation o ang SMPC sa isla ng Kaluyaan Tike ang tinanggal sa trabaho dahil sa umano'y redundancy program o ang nakaplano na pagbabawas ng mga empleyadong sinasabing hindi na kailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng K5 News Team kay Honorable Ricky La Vega, PCLM Tike President, kanyang ipinahayag na posibleng nakaapekto sa pagbawas ng empleyado ang pagbawas ng extraction limit ng coal na sa ngayong 2026 nasa 12 million metric tons na lamang ang ibinigay ng Department of Energy mula sa 18 million metric tons noong 2025. Nalaman na magtatapos ang kontrata ng SMPC sa taong 2027 at kasalukuyan pang isinasagawa ang bidding para sa susunod na kontratistang magpapatakbo ng minahan. Ipinahayag rin ni SP La Vega na bagaman nakatakda sa September 9 ang effectiveness ng termination ng mga empleyado, marami na sa mga empleyado ang nakabalik sa kani-kanilang mga lugar at patuloy rin ang kanilang pagtanggap na kanilang sahod hanggang sa nasabing PETSA. Para sa MRTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: Network News. MRTC Network News.
18: Samantala, COMELEC 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama ang maopisyales ng PRO 6 sa kaugnay sa BSKE. Kabang detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Kaluyo.
21: Nagsagawa ng pagpupulong ang Commission on Elections o COMELEC Region 6 sa pangunguna ni Regional Director Attorney Dennis Ausan sa mga opisyales ng Police Regional Office o PRO 6 upang matalakay ang importanteng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Personal na pumunta sa nasabing opisina ang Regional Director ng PRO 6 na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang meeting ang nakatutok sa pagpapalawak ng koordinasyon, security measures at mapayapang eleksyon na pag-alamang unang ipinahayag ng COMELEC Region 6 na handa na ang kanilang opisina para sa BSKE elections na inaasahang isagawa sa November 2026. Naghihintay naman sila sa ngayon ng instructions kasunod ng posibilidad na pag-extend ang eleksyon dahil sa mga panukalang batas ng ilang mambabatas. At para sa MRTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: MRTC Network News. MRTC Network News.
18: Gayun din guro sa Samar, nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content. Balitang hatid sa atin, nega K5 Carol Medino.
22: Ako po ay magbibigay ng aking public apology.
23: Nag-public apology ang isang high school teacher at vlogger sa Samar matapos sumali ng batikos online ang isang video na ginawa niya kasama ang kanyang mga estudyante. Sa naturang content, inutusan ng guro ang kanyang mga estudyante na ilarawan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang estudyante na nagpahayaga ng hindi magagandang description tungkol sa Pangulo. Habang napansin naman ng ilang netizen ang tila pagkaaliw ng guro sa mga naging pahayag ng kanyang mga estudyante. Dahil dito umani ng batikos at iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing content. Samantala, mapagpakumbabang humingi ng paumanhin ang guro kay Pangulong Marcos at kay Secretary Sani Angara. Nangako rin siyang hindi na muling gagawa ng vlog o content sa loob ng paaralan. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na opisyal na pahayag ang Department of Education na kaugnay sa kontrobersya at sa public apology ng naturang guro.
24: Para sa MRTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: MRTC Network News. MRTC Network News.
18: Samantala, 10 patay, 3 na iligtas sa landslide sa Baguio City. Rescue operation sa tinapos na. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Tinapos na ng mga autoridad kahapon Martes, Agosto 11, 2026 ang search, rescue and retrieval operations sa naganap na landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Matapos matagpuan ang lahat ng 13 individual na naapektuhan ng trahedya kung saan 10 ang kumpirmadong nasawi habang 3 naman ang matagumpay na nailigtas. Naganap ang pagguho ng gilid ng bundok, bunsod ng walang humpay at malalakas na pag-ulan sa lungsod na naging dahilan upang matabunan ng makapal na lupa at putik ang 3 residential house sa lugar. Bukod sa 3 tao na nakaligtas, naisalba rin ng rescue team ang isang aso mula sa ilalim ng guho na agad na dinala sa mas ligtas na lugar. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon sa ground zero dahil sa mababang visibility at patuloy na pagbuhos ng ulan, nagtulungan ang iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng shifting schedule upang maabot ang lahat ng mga biktima.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Guardian rider nasawi matapos mahulog sa ilog sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Nauwi sa trahedya ang biyahe ng isang rider matapos na matagpo ang nakalubog sa ilog katabi ng kanyang motorsiklo sa ilalim ng tulay sa barangay Baratuan, El Nido, Palawan, bandang alas 7:53 ng umaga nitong araw ng Martes. Kinilala ang biktima na si alias Ben, nasa hustong gulang at residente rin ng nabanggit na bayan. Batay sa paunang imbestigasyon ng El Nido Municipal Police Station, binabagtas ng biktima ang National Highway nang mawalan umano ng kontrol sa kanyang motorsiklo pagsapit sa isang kurbada. Dahil dito, lumampas ang motorsiklo sa tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Agad naman na rumisponde ang mga otoridad matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa nakitang katawan sa ilog. Nagsagawa ng retrieval operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at na-recover ang katawan ng biktima kasama ang kanyang motorsiklo bago ito dinala sa El Nido Community Hospital para sa pagsusuri. Samantala, sinuri ng attending physician ang katawan ng biktima habang humiling naman ang El Nido Municipal Police Station ng post-mortem examination upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: At Mrs. Patay matapos saksakin sa dibdib ng Mister sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid kay K5 Sunshine Lacson.
7: Mistulang eksena sa pelikula ang naganap na krimen sa loob ng isang bahay sa bayan ng Calatarava sa Northern Negros Occidental noong Martes ng gabi, Agosto 11. Ayon sa Calatarava PNP, nasa loob ng bahay ang Mrs. na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Mila nang biglang dumating ang Mister na si alias Tito at dito na naganap ang komusyon. Kinumpirma ng mga pulis na nangyari ang isang kaso ng pananaksak sa residential area ng mag-asawa sa Barangay Refugio. Base sa resulta ng investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa at dahil sa matinding galit, kumuha ng kutsilyo si Tito at agad na sinaksak sa dibdib ang kanyang misis na si Mila. At nang bumagsak na ang biktima, sinaksak naman ng sospek ang kanyang sarili at humiga katabi ng kanyang dugo ang asawa. Isinugod sa ospital ang biktima at ang sospek na mag-asawa, ngunit binawian ng buhay ang misis. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pamilya kung anong medical status ng mister. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro, umabot ng ng 18 oras. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Umabot ng 18 oras ang pag-responde ng mga bumbero sa lasunog na warehouse sa Cagayan de Oro. Tinatayang 10 million pesos ang halaga ng pinsala ayon kay Cagayan de Oro City Fire District SFO2 kay Nicole Reyes. Natanggap nila ang ulat Agosto 11 ngayong taon, ganap na alauna bite size ng hapon. Nasunog ang warehouse ng Moreno Building na may nakaibak na mga laruan, pagkaing nakabalo sa plastic, mga karton at iba pang madaling masunog na materyales. Dahil sa kapal ng usok mula sa nasusunog na plastic, gumamit ang mga bumbero ng foam na hinalo sa tubig ng fire truck upang mabawasan ang presensya ng oxygen. Ayon kay Lapasan Fire Station Commander SFO3 Rich John Delphine, ganap alas 7:32 ng umaga ngayong araw nang idiklarang fire out ang insidente. Samantala, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
18: Gayun din direkto pangungunahan ng pamamahagi ng tulong sa libo-libong benepisyaryo sa Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Nakatakdang ilunsad ngayong Biyernes sa Negros Oriental Convention Center ang mga pangunahing programa ni Pangulo Marcos Jr. Ang bawat bayan makikinabang at bawat barangay makikinabang. Personal na dadalo at mangunguna sa mahalagang aktibidad na ito si Secretary Secretary Ralph Recto kasama ang mga lokal na opisyal mula sa lalawigan at sa lungsod ng Dumaguete. Formal di ipagkakaloob ang tulong pinansyal, mga scholarship at tulong nabigas sa 557 barangay at libo-libong benepisyaryo sa buong lalawigan. Matapos ang formal na programa sa Convention Center, tutungo si Recto sa Tinago Gymnasium upang pangasiwaan ang pamahagi ng tulong nabigas sa 1,776 na benepisyaryo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
18: At mister na nagpaputok ng baril sa kapi sa huli, armas at droga na recover. Balita hatid ni K5 Roda Villarreal.
8: Nakatakdang sampahan ng reklamo ang isang mister matapos mahuli na may bitbit na baril at nakuhaan pa ng droga sa barangay Malukluk Norte sa bayan ng Ibisan, lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Riley Villarreal, officer in charge ng Ibisan Municipal Police Station, unang inireklamong sospek na si Elias George sa pagpapaputok ng baril. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli sa aktong sospek na may bitbit na 12-gauge shotgun. Na-recover din sa posisyon nito mga bala at isang sachet na pinaniniwala ang may laman na droga. Ayon pa sa investigasyon, marami ng reklamo sa laging pagpapaputok ng baril ng sospek sa naturang lugar. Sa ngayon, nakapiit na sa Ibisan Municipal Police Station si Elias George.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
18: At 57 years old na laborer sa Aklana, arestado sa drug by bus operation. Balita hatid ni K5 Leonard Veray.
25: Arestado ang isang 57-anyos na laborer sa ikinasang drug by bus operation ng Leso PNP sa may barangay Poblacion Leso, Aklane. Kinilala ang subject na si alias Nick, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Dexrel Tortoya, OIC ng Leso PNP, matagal na rin nilamanan itong minamanmanan ng subject sa pagtutulak ng illegal na droga. Sa operasyon, nabilan ng pusir bayan ng Leso PNP ang subject ng isang sachet ng suspected Cebu kapalit ng 1,000 pesos na bus money. Sa isinagawang banister sa suspect, nakuha ang dagdag na 3 pang sachet ng hinihinalang droga. Samantala, agad namang isinailalim sa drug test ng akusado. Sa ngayon, ay nakakulong na sa lockup cell ng Leso PNP si alias Nick na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
18: At para sa detalye na ating balitang abroad, nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea bago ang 11 araw na joint military drills ng US at South Korea na magsisimula sa August 17. Ito na ang ikalawang missile test ng Pyongyang sa loob ng 1 linggo na itinuturing na protesta laban sa naturang military exercise. Samantala, hinimok naman ng Seoul ang Pyongyang na itigil na ang missile launches na anilay paglabag sa mga resolusyon ng United Nations and Security Council.
20: Network News. YTC Network News.
18: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban at Palawan, antabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shusana at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. 101.5
20: K5 News FM.
10: News FM.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Isi 7 minutos magaligad sa takt ng alas 12 sa udto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Di magkalipat sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 adlaw-adlaw. Maintenance ta para sa mayong panglawas. Kag subuman kung ikaw nag-aubo, silihilanat, sipon, kataro, trangkaso, gusto mo dali mag-ayo, mag-D3 Bayo. Amo na gininom ko sa balay, gininom sa kabataan ko, gininom ni Mrs. Amo na mong ginisaligan. Mga infeksyon, anuman nga blatian, hilanat, kataro, sipon, kataro, trangkaso.
2: Come on everybody!
1: Mag-D3 Bayo. Naka-standby si Wilson for a flash report. Angot ini sa pagbisita sa LTFRB Chief. Wilson, K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Son?
3: Peter GP, isa kapag ginunanon ang ginapatigayon din sa karon, no? Kasi rin sa may parangkeman talaga, kaupot ang LTFRB, ang modernized, no? Ang sector ng mga GPs, mga traditional GPs, kasi iban pa na sektor sa transportasyon sa bahin sang Panay. So, binuwat ang pag-inunanon din karon kaupot.
1: Nga sa bahin sang Panay, oh?
3: Nag-upot din rin ang mga taga-Panay.
1: Ah, okay. Sige. Subong ang LTFRB nga ara, da? Iyak Region 6?
3: Ang chief nila mismo. No,
1: Region 6 or Region 6 or NIR?
3: Ah, Region 6. Kaya ang region, primante. Kasi nasa rin nga, nakit na chief mo si Attorney Vigor D. Mendoza the second.
1: Son, klaruhon ko, Nayson. Kaya di ba may Negros Island region na? Kaga nga itong director ni 4LT Farby si Attorney Liena sa NIR. Now, question, ang nag-abot iya sang Region 6?
3: Ari-ari man si Attorney Liena, iya ka NIR sa GP.
1: So, duwa ka region, galida. Iya sang Western Visayas, Region 6 kag NIR.
3: Yes.
1: Okay, sino ang pinakataas ng official nga nag-abot?
3: Ang ilagi mismo nga chief, no, national chief ng LTFRB, si Atty. Vigor Mendoza.
1: Okay, sige.
3: Na ginunanon, kaga nakita sa mandiri, no, sa pag-meeting si Committee on Transport na chair na to, no, sa Bacolod City, si Atty. Pinto Ramos, mandiri. Base sa ato, sa nga initial na pagpamusisa, I think closed door meeting, kinikita GP, pero nakakuha kita sa information, no, sa si Atty. Pinto Ramos, and at the same time sa mga traditional chief, no, kaya ang hinagin pahayag na so far, ang concern yung team race ni FGP, ang mga problem na ko matandaan, Anton, ay yung mga motor race chief pala kay FGP, nga natalana, natalina pagkaputuko ng ilas ng unit.
1: Kay Y Kabayan?
3: Oo, kay Y Kabayan, kay FGP, at the same time, ang concern man, sinisang mga modernized jeep na ginapatipanggan man ini mga traditional jeep pala nga ang isama sa mga rason na ahinay ang ilang sininga income. Karon, nanghimo sa win-win solution kay FGP, aminado man, no, ang modernized jeep na at the same time aminado man ang LTFRB nga pulang gitman ang unit sa mga modernized jeep traditional sa Bacolod. Para win-win solution kay FGP, yung pahanugutan, no, base man ini sa LTFRB, ini mga transport ang ano ganini, and ang traditional jeep na magbiyahe as long as roadworthy siya kay FGP, pwede pa makabiyahe sa dalan.
1: Oh, basta hindi lang pagalpalon? Hindi lang pagalpalon?
3: Yes, so, amo lang i-check na lang kay FGP sa guidelines kung paano makonsider naman ang jeep pa lang at traditional na roadworthy siya. So, may suga pa lang ang i-checkto pa lang, may signal light i-checkto kung ano ang sistema. I-check na lang kasi ongoing pa sa Japon ang meeting man sa karon. Dito, no, sa may diri sa isang hotel, no, diri sa siyudad sa Bacolod, kaya ginahistorya at so the moment ang mga ano ni ng modernized jeep, no, diri sa siyudad sa Bacolod, kita GP. Kung ano din man karon ang maayo ng pintangata, so para ko lang pa naging confirm na may maayo kapalita, no, nga ginapanugutan na yung traditional jeep na magbiyahe sa dalanon sa Bacolod sa may Panay as long as nga ano siya ng roadworthy siya kung may pinagkakaigo lang ang mga dokumento at kinanglanit proseso sa LTFRB.
1: So wala man sang nakita ko doon may mga supporter sa Sagwa represented by the traditional jeepney and modernized jeepney. Ara sa Sagwa. Peaceful man sila, peaceful man, why man sang okay, very good.
3: Peaceful kay win-win solution.
1: Okay. Okay. Okay. Nami. Amo na ya. Yes, dapat lang sige. All is well that ends well.
3: Yes,
1: sige.
3: GP.
1: Okay.
3: Standby lang karon kay Sir GP, no, sa tugang mga detalye. Mm-hmm.
1: Ara, si, may nakita ko si Attorney Orola na?
3: Ang si Attorney Pinto Ramos.
1: Ang isa, may nakita ko, ano na, ang katalikod daw si Attorney Jan Orola, hindi? Mendoza. Ah, Mendoza. Daw mo amo kay Orola magtalikod, no? Oo. Abi ko na si Attorney Orola. Anyway, sige.
3: Attorney Victor Mendoza, nakita GP ang chief ng LTFRB. So, huntan lang siya karoon magpanao. Kita GP kayo nag-okay naman to siya nga mag-hatag sa iya sinikaroon na pahayag after sa iya sinina pag-meeting sa transport sector, direksyon sa Bacolod, at sa isla ng Panay.
1: Sige.
3: So, talita niya na yung country, no, sa may Bacolod Government Center, yung ito ko sa iyo, sa Kalwan, sa may PCB, si Rivayo, kag PTX 500. May si K5 Wilson Villana para sa kampanya na talita sa piso publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 East. Sa town.
1: May rejoin din si Sir Julius Mariveles. Sir Julius, come in please.
4: Nagapanawagan ang Bacolod Modern Jeepney Transport Association ining grupo sa mga modern jeepneys nga magpatuman sang isa ka moratorium and
1: okay.
4: Restructuring sang ila loans.
1: Damo gid nga magkalakwanaw. Pila-pila gid ang balairan nila kada bulan ni Sir Julius per unit?
4: Ang computation sa isa ka modern jeep for example nga nagabili mga 2.4 to 2.7
1: payable by pila ka years? 5 years?
4: 36
1: months?
4: 36 months? 60.
1: 60 months? Actually, o pila? Pila ang ila balayran?
4: Ang balayran sa amortization alone, 31,000 ang bulan.
1: Per month?
4: Per month.
1: Okay.
4: Wala, paniti mga kwana sila, mga kapin 300 ka-units, abe?
1: Okay.
4: Sa isa ka-grupo lang, ka-kooperatiba.
1: Aha. Uh-huh.
4: Now, inang 31,000 para pa lamang ina sa amortization.
1: Oh.
4: Wala pa na nabalik ang sweldo.
1: Sweldo.
4: Ang krudo.
1: So, okay, nagmahal subong. So, in other words, doka failure ang ining business venture.
4: Hindi matakod tungod kay number one, nga gina-point out nila, ti, ga-kompetensya gapon sa ruta ang traditional jeepneys.
1: Pero, pilagi nang makuha sa traditional jeepney. Nga pa zero, kag makuha nila. Kay kung papilon mo tao, si Erko na iya.
4: That's why.
1: Oh.
4: So, amo nang isa nila sa ginapanawagan kung paano i-address ini. That's number one.
1: Ang ilan aguro, number one, nag-utang sila yung jeepney. Oo, para for this modernization. Tapos?
4: Kaglabi, kaglabaw sa tanan, namati sila yung sa panawagan.
1: Oo.
4: Sa gobyerno.
1: So, ang gwa na karon, kay kumbaga nagkapital kami na mga harvest, ang larbiso, namo ginarvest pa sang wala yung nagkapital.
4: Kagway labot, sina ang panawagan, ang ambal ni Marcelo Uchiha, nagligad, sila niya, spokesperson ni siya mo. Sila niya, kami yung law-abiding citizens. Ining iba niya, ti, wala yan nagsunod o nag-refuse sa pagpa... ano panawag ni pagpa-cooperativize o pagsunod pagpa-consolidate both silingon sa sininga programa. Now angot sini ining position paper K5JP amo ning ilagin submit today sa kay Attorney Mendoza. Dala diri ang panawagan nga kon mahimo i-hold ang foreclosure. I-hold ang foreclosure sang ila sininga mga units agod nga ini sila makapatigayon sang restructuring. Amo nang ila panawagan pero kon
1: magamba ka restructure Sir Jules, i-extend na naman ang baydanan mo. Bali example, nakabayad ka na 3 years, may 2 years kang abilin plus backlog mo to, ang backlog mo nga way mo na baydan plus interest. So mabalik ka sa zero. And then ang bilin to, interesa naman ha, kag i-kwa naman, i-extend naman sa pila ka payable years.
4: Exactly.
1: Manang restructure.
4: Oo.
1: So it will not erase ang imo nga baydanan, madamo pag itong bayan. Pero magamay-gamay, kiti inaton siya. Imbis kiti 31,000, imo on liwat na bi 3 years or 5 years liwat, magamay-gamay. But question is, will this address ang problema nila?
4: That's why nga ang panawagan nila sa LTFRB tungod kay una bes ang ila sini creditor banks, mga bangko sang gobyerno ini, katulad sang Land Bank of the Philippines kag DBP. So why ta kabalokon pamatian ini? Pero amo lang ni ang kaundan, pila ka importante nga kaundan, bantayan nang nila ang pagdayday kompleto sa panawagan sang modern jeepney operators para sa 11 Mbps. Back to you, K5JP.
1: Alright, thank you, Sir Julius.
0: Jim Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
1: Balamantayan niya. Ano balang mabulig ni LTFRB?

0: kadto kami na karon maka batak-batak kag makapadamo ba sa iro kay atako man siyang habhab sang ilang pangwaay pa sa iro. Oh, temo na. May minor di edad nga driver sa motorsiklo patay gino makabunggo sa nag-U-turn nga salakyan Bonano manikay nga may U-turn na gidlang way paginalantaw anay kung may kapadulong nga mga salakyan o na taning i-clear anay ang road before mag-U-turn o dalawa patay driver o kagdi driver sa motor minor wala ni lisensya wala man helmet o ga pinadasig man padlagan o tiyan mo na siling ko ibaluhon ta sino may sala diri. Naka-standby sa linya si Arf. Arf, e K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
2: Mayong hapon ka, Tatay Paul, mayong hapon sa ating mga tangkap na doon. Indeklarar nga dead on arrival sa ating sitasyon ang minor dilidad ka, Tatay Paul, na driver sa motorcyclo matapos na makabunggo ini. Sa salakyan sa Puroka Barak, Barangay Kaminawan, Tumangkalan City, kahapon ng adlaw, alas 6 no, sa hapon, 25 Paul, Agosto 11. Inkilala ang mga involbado ng Sanday alias Nelson, 39, at yung edad, yung empleyado, yung 25 Paul, no, sa siyudad sa Tumangkalan,
0: at
2: resident sa PPSU, Barangay Kaminawan, na inyong nagamaneho, inyong 25 Paul, sa Honda Jazz na salakyan. Samtang ang nagtaliwan, amo naman si alias Dave, no? Dito sa Ibanez, yun siya si Paul, may notulidad, nagamaneho, yun siya sa Euro 125 na motorosiklo, at ang iyang angkas, pinkilala naman ni alias Mark, no? 23 anyos. Luntay residency, yun sila sa K5 Paul, siya na purog sa Apple, sa amuman na barangay. Sabit sa investigasyon sa Kabangkalan City Police Station, sa K5 Paul, halin sa barangay Patubon, no? Ang salakyan na dinamaniho ni alias Nelson sang ining naglikok sa wala pag dinamig lang na may nagbungkok sa iyang motorsiklo na dinamaniho sang minor de edad. Tablong ng incidente sa Tipay Paul nakaangkon ini sang tatal no, nga igo sa ulo ang driver na minor de edad kag nagpaliwad ni Tipida. Kag ang iya naman ang angkat sa Tipay Paul ang head injury. Apang subong conscious naman kag yara sa gihapon sa ospital. Voluntaryo naman ka K5 Paul na nagsungka ini sa kapulisan si Alok Nelson kag yara na sa kusuliya sa Tamangkalan.
0: Pilang edad ni Nelson? Pilang edad sa driver sang Honda Jazz? Okay. May ari kita CCTV nga footage showing the impact, ano? Ipakita tatan ang video kung paano nga nagsusgrabe kakusog sang dlagan. Hindi ka to yung maamuto yung kung hinay lang tayo lag. Why gid siya kaprino? Why gid siya kaprino? Oh. Di mga amuto ng lagan, di to yung bagay sa muna ka dalan. Populated road na yan mo. Populated road, oh. Damo na yung tawo. Kag damo yung pasirbay, damo man. Mapadlagan kaya muto yung kadasig. Oh. Ari ang...
2: Kakita pa kakita po, Paul. Full zone ina. Atubangan lang kita ng kulakan.
0: Tema, kung mo kung estudyante, ito pinagtabok. O, di ba? Ara, ipakita namon. Sige, Tan. Go ahead, Tan. Please, Tan. May audio. Ara na. Sige, ari na. Aha. Tubang sa giskwilahan, ha? Amo na kadasig padlaga nila. Ara, oh. Klaro pa ang dalan. Klaro pa. Ara. Okay. Oh. Aha. Ari na, dugay-dugay, masulod na, maulpot ng Honda Jazz. Ara, gay na hinay ang Honda Jazz, gay na hinay. Ma-action liko ang Honda Jazz. Ma-action liko, ara na! Sus! Grabe! Ibalik to, Bipang, balik to, B. Ara na, oh. Oh, play! Ah! Gapilit man yung driver. Sa padayon lang. Sus. Huray adman ba? Dagdag. Oh. Grabe. Ang audio, tanodyo. Ay, grabe. Gapilit man yung driver mo.

0: Ah, huwag na yung gagiho eh. Oh, ibaliktan, ibalik. Oh, dito na tan sa porsyon, tan nga nagdasig na tan ah. Oh, ra. Oh, sige, go. Oh, raw. Gala, gabong mo. Lantawang speed, lantawang katasigon sa motor. Audio. Sus! Sulita tan nga ginahinay mo tan nga gina-slow mo. Solo gina-slow mo. Sige, go. Are slow mo, lantawan yung slow motion, no? Araw? Ara naka-slow motion na? Basi may hihinay pag itatan, slow mo pag itan. Ara, slow motion, frame by frame mo, ah. Ara na sa tunga. Ara na, ha? Be, ara kay slow mo ni abaw, ah. Waay, ganyan ka, Prino. Bugong. Sus. Linlain ba? Paano ka ng buwi, be? Tan, ibalik-balik na tan, ipagamay tan kang ibalik-balik while ga discuss kami ni Arf. Sige. Ibalik-balik na tan, dito lang pan. Amo na permitan, slow mo. Slow mo tan, kag dito na. Tan, o sige, go. Balik-balik na tan. O, balik-balik lang. Kuha lang audio tan, kuha audio. Arf, istorya ta Arf. Now, nakita ko sobrang si Arf kadasig.
1: Yes. May baluan man natin ka K5 Paul na inang driver, no, sa Honda Jazz. May angkat, may sakay, may ini ka K5 Paul na diwa niya ka mga minoridad ng mga kabataan, no? Nakaangbon man ini sila sa minor injuries, no? Kag aton man ka K5 Paul na hibuluan, kag sunod man ini sa investigasyon sa kapulisan, ining nag-drive sa motorsiklo na Euro.
0: Wala lisensya. Ah, nakainom pa, gali! Abaw, ah! Nakainom pa, hubog pa!
1: Oh. Yes. Kag ato mo nakita ka kay Paul sa CCTV nga nakauba pa ina inong ining driver nga minor.
0: Anong oras na tabo ni Arpaw?
1: Alas 6 ng hapon ka kay Paul.
0: Grabe, believe ko sa kami CCTV camera ya alas 6 na pro sanag Paul.
1: Yes, ka kay Paul. Ato na himaluan nga nag-inom-inom inihaling sang aga, tugtog sa sina nga mga inoras ka kay Paul.
0: Bow,
1: nga minoridad kang nagaangkas. Ginsubo sang amay inang melodidad yung mamakalang kuntani sa pagkakas.
0: Tibaw na, no man yung amay niya nga kita, yung naging hubog bata, yung minor pa, suguon niya.
1: Yes.
0: Dibla?
1: Ay, nakauba lang ina, kay dira lang man sa ila, tani barangay.
0: Tidira lang man sa ila, barangay, mapatuwak gidlagan?
1: Yes.
0: Tiyan mo na, dapatan eh, ambot sa no ba na ma-realize ang mga ginikana, no? Ngang kabataan, din nyo sagay padala motor kung hubog. Gadiskrasya, ganin ang, ay, ambot na lang. Uy, bata, pagliimlas ang sikan kasi ni Nanilin ay, ang driver sa motor ay, family, disinal, pagli na. Ay, sus na lang, oo.
1: Ikakaroon sa K5 Paul at yara na, no, sa punerarya, ining bangkay sa minoridad.
0: Ang iaangkas, kamusta?
1: May head injury ini ka K5 Paul, pero conscious na, no?
0: Oh, very good nga, conscious na.
1: Sagaton man naibulaan ka K5 Paul na may inisturyahanay na inisyal na nga kasugtanan ining pamilya sang driver kag pamilya man.
0: Kung ako maglantaw, DR, pamo niyo, kung ako maglantaw, ah. Ang hindi man di be solid line. Hindi man sa solid line, so I don't know kung why madangalan nga may no U-turn, no? Kay straight,
1: broken
0: line man siya, broken line, tapos lapad man ang dalan, and then straight man, hindi man siya blind. So I don't know ba si pwede maka-U-turn, hindi ko expert sa traffic law. Pero, dapat ang obligasyon sang driver nga naga-U-turn, before mag-U-turn, make sure mo nga clear ang dalan. Do not assume nga nakita ka sang oncoming vehicles. Do not assume. Hindi ka ganyan mag-U-turn mientras tantong hindi clear ang dalan. Kaya once nag-U-turn ka, you are already blocking the road. Pag nag-U-turn ka, you will be blocking the road both sides. Oh, both ways. Incoming and sa piyak. No? Mag-block ka na. Dapat be responsible when making U-turns. Be responsible. Kag-ari naman, on the part naman sang kamotor, bawal ganyan mag... Dito sa amon sa Amerika, bawal gidya Arp magsakay sa motor nga hubog o nakainom. Ikaduwa,
1: correct.
0: Dapat may helmet ka. Kaya hindi national law na iya. Ikatatlo, hindi magpadasig katama. Kiway ka nga gadali kagid, no? Hindi magpadasig katama. So, this is the anatomy of accidents. Sama na siling ko, accidents are not, they don't just happen. Accidents don't just happen. They are caused. Nan. Di pa, take Arf? Accidents don't just happen. They are caused. Nan. Tawo ang nagimo sini. Hindi niya silinga by nature. No. Tawo. May sala ang driver sang nag-U-turn kay wayaging clear anay ang road. May sala man ang tuman kadasig ng motor. So, ang ila sala nga duwa, compounded into one, equals death. Fatal accident. Kay kung hinay lang dlagan sa motor arf, minano pa na kayo turn na sang driver sang salakyan? Kung hinay lang dlagan niya arf, makaprino siya, makontrol niya ang motor, makaprino siya, hindi to siya mag-impact sa salakyan. But because tuman sa kadasig, that's the result. Dibla? Ay, sige.
1: Yes, kakipay po. Tingnan natin malaman. Ang kakipay po na ining gamaneho sa Honda Jazz na kompleto man sa papeles kagang minority edad. Siyempre, minority edad.
0: Wala lisensya.
1: Yes. Now, ang iangkas, ginahibaluan man natin kung may dokumento man ini kakipay po. Pero sa ato...
0: Ate ko nang angkas. Siya, wala naman kinanglan dokumento pang. Iangkas lang man saya. Hindi man siya driver.
1: Yes, kakipay po. Kaya ang hibaluan na may kasuktana na ini sila no kag ministeryahan na ini sila nga hindi naman nagpasaka sang kaso no ining pamilya no sa nga minority edad kag sa karon sa kitay Paul yara na sa kustodiya sang kapulisan sang kabangkalan na ining driver sang Honda Jazz kag nakatalanya naman nga i-release sa sining adlaw kag kay Five Paul. So amoy lang aton nga nakuha nga balita kag kay Five Paul tuhoy sa sining aksidente nga naglunta diri sa barangay Kamingawan sa siyudad sang Kabangkalan. Upod sa patrol kaupod aton si kag kay Five Clint Yangga kag kay Five Aubrey ining abita ginadulong sa ato sang G3 Bio MyTC kag GDX 500. Ini si kag kay Five Gerard Amore sa balang para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kamingawan sa Red Rocks sa kay Five News Center.
0: Hi again. Drinking and riding a bike, hindi kanya mag-mix, that will equals disaster. Oh, be responsible when every time you ride your bike, be responsible. Oh, nahihubog ka ginman, ipilin ang motor mo ah. Bilin, hindi pagdala puli. Bilin ang motor mo sa safe nga lugar. Bilin sa pulis. Ag mag, kuwana, mag, lantawa bla, migo ko nga si Allen, bla. Migo ko bla nga si Allen, bla sang Allen Tiloring, Allen Bautista. Gamotor na yan, gahubog man. Ah, wala pareho na yan si Allen kung uminom yan. Do imbuduhan niya sa unang pinom. Gainom man na. May motor man, pero responsable ya mag-inom. Why na iyaga motor ya kung makainom ya? Ano lang man ang wala? Ano lang man ang wala ginainom si ni man? Pati ka ni... Ano to lang ginainom mo lang? Ano to lang eh? King? Ano to? King? Len, ano to gani, Len? Ang ginainom mo sa una, Len? Basta to may king to mo. King nga pula to bla. On. Migo ko ah, si Allen kag misis niya si Manang Ligaya. Ah, si Ligaya and si Allen Bautista mo ning mga CEO sang Allen Stiloring. Ah, ara si Liani Ricanya kapamati. Ara man naman og utod kad largo ko nga. Ah, kondas. Abi mo, kadasig lang yan. May largo kung nga ulot doon. Ay, balo ka mo ang 5'7 ang height ko. Tingin na bakal ko nga largo ang pang 6-footer. 5'7 ang height ko. Ang ginabakal ko nga largo pang 6-footer. Tingin na pautdan ko na. Akadasig lang yan kay Allen niya mag-utod niya. Dasig lang yan. Of course, hindi si Allen. Allen ang pangalan sa Tilo Reng, pero ang kaotod, hindi si Allen. Kay ma, kaagi na ko niya daan, patahi siya yas ang akon nga long sleeve ya. Do mga lima na katuig, way ko pa ba? Ara pa tong tila niya pun! Ara pa tong tila! Medrep ako to, medrep! Oh, that's why nga, yan na lang utod, ginapatayaan ko. Ha? Tipo na, dapat ang pag... pagtahe. Ang pagkuan. Ang pagdala sa motor, amuamo sa mga style ni Allen. Ginabilin na yung motor. Dua lang na karason nga ibilin yung motor. Tatlo gali ang rason nga ibilin ni Allen ang motor. Aryo? Tatlo lang karason nga ibilin ni Allen ang motor. Una, kung hubog siya. Ikadua, kung gaulan. Ikatatlo, simpre kung manguyab. Ibilin kita ang motor kung manguyab. Kikitaon, Len, di ba? Dapat tulo taxi ka na na iya. Kung manguyab, taxi na. Pero mapitikan ka na mag-post pa. Naka-standby na sa linya si Red Salgado. May lalaki matong nabunggo ano? Isang minivan. Ay, kuan guro ni, tawag ni, hit and run. O, aran na si Red sa linya. Red, IK5 News mo. Katapusan na ni nga report si Red ah. Alang-alang na ta kay Birto, kay Wilson, kay Michelle, kay Ariel. Red, IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Red?
3: Yes, Captain JP, nagkapanawagan ang pamilya sini sa driver na PM sa Viva. Bungo sa isa kalaki diriya sa may Rizal Lacson kay KTPMJ isang Agosto Jess drag pasado last no si isa ka wala sa ting na si alias Jan 32 anes tumabok dira kay KTPMJP tag nabungguan ang masakit la diri kay KTPMJP kay mati matapos si siya nabungguan giniud yod pa ni siya sang minivan at tanga nakalabot dira kay KTPMJP tumangan sa business in estimated mga 100 meters ang itupan niya sini kung sa ringin nakaangkod ni isang madalong na pila sa iya sinigaulo na buka ang iya sininga range
0: nga. Ay, abaw!
3: Kung nagkuslok sa iya sininga tinae.
0: Ay!
3: Kag, kadiri ka MJP nila sa kanigiting iya sininga tiyan eh. Kag, magluwas sina, buka man ang iya sininga tuhod, kag ang iya sininga tiyela. Bungod sa pangyudyod sa iya ka MJP. Diba tapos sina, nagpalagyo iya ining minivan nagpadulong sa norte nga bahin sa Dalan Lacson K5JP why gid gidulugan why gid gibalikid para panaugan dira niya sini kada bubuan K5JP kag tinga panawagan karon pamilya nga dapat balikan yaman kay man tipigado man K5JP isa ka mekaniko kag may duha pa ni ka kabataan grade 5 sa grade 6 nga nagaselig sa kwani trabaho sa iya sini nga abay bilang isa ka mekaniko sa isa ka talyer kay K5JP. Kaga nalabot naton si Police Major Sir Bonilla kay K5JP. Siguro siya tila sining backtracking ng mga CCTV dira kay K5JP kay ila sining gintanaw. Hindi klaro ining plate numbers ng minivan nga sa lakyan. Even dira sa may dalan na Gonzaga Lacson at peace pa naglunta din yung aksidente hindi maklaruhan kag dira madampi sa may Burgos Lacson kay K5JP. Hindi kayo klaro ining plate numbers ang sa lakyan. Pero ini kay K5JP do kadasig sa yes ni pagpadalagan do why lang bala kay matikod makalasa kaya kita MJP bisket pagaling bato do gaundag ng salakyan eh pero ini siya nagpadayon sa yes ni nga pagpadalagan sa salakyan kag sa ini sa impormasyon nga nakuha na do naglambot pa ni sa kita MJP sa may EB Magalona kag syudad sa
0: grabe ba tiway gyapon na mabalaan pang kay galing mga CCTV nga nakakita galing o ang mga capture puro man buron.
3: So, ang muna kay MJP, exclusive na nga nakuha natin sa kay Sir Bonilla.
0: Kailangan
3: nga si TV, kinapakita natin ka Robis Kerpa.
0: Hindi sila mag-uri kay si Sir Bonilla na bahala, mapaluap.
3: Oh, yes. At tanda na yan.
0: Awa ako! Patanda-tanda yan, tanda na yan. Pang! Sa tanang nga bagay. Oo, si Kuya Major Bonilla pa yan.
3: Yan naman. ini karon kay MJP para at least magit madasa yung ila sa investigasyon ang pila ka mga kopya sa CCTV nga nakuha sa Traffic Enforcement Unit sa BCP o kay MJP ang palampot na sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Punraco kay Miara nga kay MJP sa mga gamit na nga ma-enhance hearing video
0: okay.
3: Agad matanaw
0: ah, mayari na disitan ganiya mayari na disitan nga cracked version nga mapa-enhance ang mga pigaw ng mga videos ang scans ah. Oo. Mapanami. Para kita o ng actors. Sige.
3: Gani. So, Arika 5JP, gamay na gigapayag sa himata sini sa biktima nga si Owen Pagunsan. Yung ginaparang panawagan na kay 5JP, kati mag-kooperar, kag magsungka na. Yan yung drivers ng minivan niya nakabunggo sa ila sini nga himata. Yari ka kay 5JP.
4: Sa nakanatungdan, ang driver to be, nagaan nyo makubitan ni eh. Kung nagsungka na lang bla ti ang pamilya sini gagmay pa ang mga bataan sini grade 5 grade 6 ti amuning amay ang inyong siligan nila sa parang ilang pangabuhi ti amuning eh ano nga pakisa ko ni nga nabulit man nga nasa kalier bla mekaniko man yung isa mo ti ang nasa sibong
0: sige Red okay thank you Red.
3: Okay, so mag-MJP mm-hmm. at sinigang balik tayo na dunong siyato sa Power Trio, DTX 500, MyTC, kag Detroit Mayo, kanya nga ito man sinigang DTX Beauty Soap, sa may ko na nakapanit may aras ang kanap, muni po itong aktiva, gamit lang DTX Beauty Soap, nasig na resulta, maging kutis artista ka pa, kag DTX Coffee Mix. Kapun si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa mga nakatalupangod na may minivan nga puti ah no buligin nyo ah araw kita sa description no minivan nga puti ah do multicab lang tsura nga daw van siya may kilala ka mo muna nga do may igo sang bunggo i-report sa police buligin nyo para nga dapat tani ko nakasala ka nakabunggo kataw to bangon muna yan di kay palagyuhan mo sige Ario para sa inyo ah praktisa ko niliwa to ah. All the Time in the World by Dr. Hook.

0: every time to watch it grow.
1: On 101.5
2: K-5 News.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsap sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
11: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
14: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Happy!
19: Play
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
19: let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon mga ka-K5, ang aton oras sa 11:11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman this Wednesday, of course, Sunshine Lacson until 3 p.m. na naman ang aton nga pagpangalagad sa inyo dari sa K5 News FM.
1: Our hearts have been to battle, our souls have been to war.
0: Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Welcome sa Wednesday edition sa It's Your Time to Shine program. Kag syempre gina-welcome ko man ang tanan-tanan ng mga KSS members. Ang iban sa mga followers ko, mga KSS members man, K5 solid supporters. Thank you very much sa inyo. Especially sa mga senior citizens nga kaupod ko na naman this afternoon nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Siguraduhan yung ginanay tatay ha, na rin yung ginainom nga tubig matinlo pagkatapos sa mga pagbaha diri sa aton nga lugar. Para malikawan ang LBM, especially sa mga senior citizens nga very sensitive ang tiyan. Kag mahina na ang resistensya. Kinahanglan magtumaro sa Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw para may good bacteria kita sa aton nga tiyan. Mabakal ang Clinica Spore Biotics sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental kag diri man sa siyudad sang Bacolod.

Hello, una dress i-shirting aton oras mga ka-K5 to all the members of Family Perocho. Nga nagapamati dira sa Banwa sang Isabela sa Barangay San Agustin mayong hapon gid sa inyong tanan. Sa mama kag papa ni Ma'am Ella Perocho. Good afternoon kay amo ning ipatamyaw niya sa akon. Dugay-dugay na gid ni actually ang inyong mga messages. Ginaamat-amat ko na gid niya subong kuanya. Ginaamat-amat ko na open kay kahuluya, no? Kahuluya kay Tita Shine, no?

Ma'am Jonaline Junson, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati. It's your time to shine program. Thank you very much man sa kay Sir Jack Toles. Amo ni sila ang mga nagpadala sang mensahe sang nagliligad pagin nga mga binulan. Ginapangamataamat ko na ni check. Ginapangita ko gidiya sa pinakaidalong idalong gid sa kay Denden Tenorio Sinam. Mayong hapon gid basi nagapamati pagin sila subong dera sa RC Eatery sa tubang sang Lopez Panaan. Pero migid kami nagapamati ni Neneng, si Wilmar, si Nanay Terry, si Jennifer, and sa iban pagin nga ara dera sa RC Eatery. Thank you very much gid sa inyo. Denden, good afternoon. Salamat. For the tears, black for 1:19 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Let's check kung may bagyo pa. Dari sa aton sa Pilipinas.

may ginabatsag ka mo magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sang Paglaom Sports Complex, kay wala sang bayad ang pagpakonsulta. Free ang consultation, mga ka-K-Fine. Ang siling sang pag-asa kaina mga alas 3 ang kaagahon, apektado ang Visayas area and ang Mindanao area sa ginatawag naton nga localized thunderstorms. So buot silingon may pila ka mga lugar sa Visayas nga mangin magal-umon kag maapektuhan sa mga pagpanag-uob, not the whole Visayas and Mindanao area. Ha? May pipila lamang ka mga area sa Visayas and Mindanao nga mangin magal-umon kag maapektuhan sa mga pagpanag-uob. Di kabalo naman kita basta baskog ang pagpanag-uob gani, sundan ina sa mabaskog nga pagbubo sang ulan. Amo na gani nagpaandam sa gihapon ang pag-asa sa mga pumuluyo sa pila ka bahin sang Visayas and Mindanao area nga maghalong kita sa gihapon sa mga pagbaha, sa mga landslides. Especially kung grabe ang pagpanag-uob sa aton nga lugar. Ang Luzon area nga maapektuhan sa gihapon sang habagan. Base ina sa 24 oras ng forecast sang pag-asa as of 3 a.m. kay ina sang aga, mga ka-K-Fine. May a.m. na may aga pagidya mo para sigurado. 3 a.m. buot silingon 3:00 sang kaagahon. Pero wala sang bagyo, wala sang LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero kaina, bala may information ko nga nakuha na grabe na naman ang galom nga nagatipon dito sa West Philippine Sea. Kung magpalapit na naman ina sa landmass ang Pilipinas, ang matabo, mabunok na naman ang ulan sa pila ka lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. 1:21 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, August 12, 2026, happy birthday sa inyo.

once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, August 12, 2026. Happy, happy, happy birthday. Last August 8, gali, nag-celebrate sa iyang kaadlawan ang akon nga classmate. Si Maymay Durang Parang dala sa Banwa sang Pulo Pandan. Kalamay, happy, happy birthday to you. Belated happy birthday. Pagid gani sa mga kilala ko ang ma-celebrate sa ilang birthday sa bunga Agosto daw. Why na ko sa may nadumduman. Pabalaan nyo lang ko. I-chat nyo lang ko ha. Kasi may mga birthday greetings ka mo dala. Happy birthday once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, August 12, 2026. Kabay panghatagan, pagid ka mo sa ginuosang malawig, malawig pagid nga kabo. 1:24 p.m. mga ton oras, mga ka K5. Ang akon nga amiga dera sa Purok GK sa Barangay Sumak, si Indang Hilado Sarat, masinagapamati man right now. Mayong hapon sa inyo, Sir Jonathan Sarat. Thank you very much.

Gusto ko man tamyawon sa mayong hapon kag i-welcome diri sa aton nga program. It's Your Time to Shine si Sir Abdul Neri Lirazan. Damo na da kay Sir Neri kuan mo ng Pasayan. So dara sa may sa diin kagani Sir sa Ilog Sir no. Basta dito sa may Talubangi last time, siya to ang

0: Ulang sa kay Sir Marlon Arsenio mayang hapon gi.
1: So long I have wanted.
0: Sino gani ngalan ni Papa mo Ma'am Jenny Arsenio?
1: Just this near to me. Now my waiting heart is free.
0: Kinatamyang kuman sa mayong hapon si Ma'am Mary Joy Barcelona. Basi nagapamati man subong, basi nagahigda-higda, kag nagapulo pa hangin. Sa mga nagapamati isa to nila sa Smile Village 2 sa Barangay Blumentritt sa Mursa. Salamat gid Ma'am Mary Joy Barcelona. Good afternoon. Ang kape paborito ginaiya sa mga Filipino. May mga brands ang coffee nga nagahatag sang energy. May mga brands ang coffee nga nagabasura sang toxin sa aton nga lawas. May brands ang coffee nga nagahatag sang nutrisyon. May brands ang coffee nga nagapalanghubag or nagaayo sa mga pagpalanghubag sa lawas. Nagapanubo pagid sang aton nga blood sugar level. Kagdamo-damo pagid nga mga benefits ang iya ginahatag sa aton. Dapat ang klase or ang brand sa coffee nga dapat inumon sa mga senior citizens kag mga active men and women like me. Adlaw-adlaw yaw ni ang akon ginainom nga coffee, DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang DTX Coffee Mix. Kung nara ka subong sa downtown area, you can also purchase DTX Coffee Mix dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Do ginakapos-kapos ako sang hangin. Dira mismo sa Maze Wellness Product Center, mga ka-K-Fans. Kanto ka mo dira, bakal ka mo sang DTX Coffee Mix. Ara pagi dira, available ang iban pagid ng mga klinika products. Like DTX Herbal Soap, DTX 500 Capsule. Ara man dira ang klinika D3 Bio. Ara man dira ang damo-damo pagid ng mga produkto Clinica Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, Memory Plus Syrup para sa inyo nga mga kabataan.

0: Vinzon dira sa may Montillian sa Sibanay. Bay nga hapon, Mr. Raymond Martinico Alonsabi. Salamat gid sir ha sa pagpahibalo sa akong silinya ko no sa Barangay Montilla sa Sipalay City, nagapamati si Lola and Ring Vinzon. And sa kay Sir Ramon and Ma'am Jocelyn also no dira sa Sipalay City. Tamyo man natin sila sa maayong hapon. Salamat, Gil. Sa asawa ni Sir Raymond Martinico Alonsabi nga si Ma'am Nika Jane sa Barangay Montilla, Sipalay City. Good afternoon. Salamat, salamat, Gil. Pabalugid ko nila si Lola Indring kuno nagapamati sa mga senior citizens nga suki ni Tita Shine. Kumusta ka modera nanay tatay? Maying hapon gid sa inyo, 1:34 PM. Ang aton no oras magabalik ang It's Your Time to Shine program pagkatapos sini.
1: 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ang cholesterol na taas, no? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga ako na cholesterol level.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-aria!
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men.
7: Supplement, Extend, Food Supplement for Men. May maca, kag lawawaska, nga nagapatas ang energiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang kita.
10: Ganado kaya malusog.
9: Kitang kita.
10: Timbang ay mabigat.
11: Mula batok hanggang tigke.
9: Kitang kita.
12: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
11: May kontrabaho formula pa.
13: Walang amoy.
9: Kitang kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
12: Sa B-Make Premium, kitang kita ang galing.
14: Number
15: 1.5.

0: 1:47 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Syrup, available sa Maze Wellness and Product Center. Namin ni painom sa inyo ng mga kabataan every morning before sila magkadto sa eskwelahan para mahatagan sila sang dugang pagid nga energy. And you can also give your children together with Mighty Sea Syrup. Ining Memory Plus ba lang ang gina-recommend natin sa inyo? Ihatag ina sa inyo ng mga kabataan, Memory Plus and Mighty Sea Syrup. Mabakal ina sa Maze Wellness Product Center. Ara mandira ang healthy nga snacks. Gagina-recommend ko man sa mga kabataan nga mo nang ipabalo ninyo sa ila. Kagkun mag every Friday kung magbanding-banding ka mo, gusto nyo magstay sa sala, magtanaw sang cartoons. Upo ng inyo nga mga kabataan, no, may kangkong chips kita dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Good afternoon sa amiga ko, Ma'am Rita Raymakers.
1: Ay, katulad mo.
0: Kay Inday Chimi Aragon, no? Kay Inday Chona Zapanta Barco, may hapon gid sa inyo nga duha. Kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Kay Mr. Ray Sendico. Kay Ma'am Yvonne Imperial. Nag-greet ko na si Ma'am Christine De La Cruz. Good afternoon again. Kabalugid ko, nga nagapamati ka madara. 1:49 PM mga ton oras, mga ka-K5. I'd like to greet also Arnold Gonzalez. Nag-monitor right now siling ni Sir Romar Duran.
1: Ikaw nang na
0: sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwang sang Hinigaran. Oh, good afternoon. Thank you very much gid sa inyong support. Mga ka-K5 baw, ambot na lang gid. Amo na lang gid niya permi, no? Kadamo sang nagakalamatay diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Every time nga magbunok ang ulan or every time nga magbubo ang ulan sa sulod sang pila kaadlaw. Okay lang na yan kung isa kaadlaw, duha kaadlaw, no? Pero kung magsigi-sigi na gani, like for instance, maglawig sang 4 days, 5 days, may landslides ginayadayon. Dahil gani sa aton, pila palang gani ka oras, baha dayon. No, ayan pa kung maglawig, sige-sige bala, wala gidya bala untat, magtag 3 days, 4 days, 5 days, my goodness. Tapos ang ulan, basko-basko gidya.
2: About the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
0: Subo nga adlaw, nakapulo pa huway kita. Pero amin ninyo naglabot sa 26 ka mga persona ang nabawian sang kabuhi sa bilog nga Pilipinas. Bagmod sining mga bagyo bala nga naglaslas or nagsulod diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang iban nagtabok gid sa landmass sang Pilipinas. Pero ang iban nangalihid lang ara lang gid sa Philippine Sea, galing kay gid pabaskog nila ang habagan. So nagbubo sa gihapon ang ulan, no? Ang 26 ka mga nagkalamatay base ini sa records ng Philippine National Police. Kay may mga datos man nga ginapagwa ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sakto, no? NDRRMC. Tapos may ginapagwa man nga datos angot sa mga casualties ang Office of the Civil Defense or OCD. Ining 26 nga nagkalamatay, halin giniya sa report sang Philippine National Police sa kada lugar. Kumagintipon sang PNP National. So 26 ang nagkalamatay, 25 diri ang lunsay mga sibilyan, and isa ka member sang PNP ang nabawian man sang kabuhi. Amo ni siya siguro ang napatay dito sa Cadiz. members ng Philippine National Police.

dito sa area sang Luzon, sabi ninyo may nakita pagid kuya nga picture sang isa ka school building. Dako-dako ni siya nga school building. Ang kuan ang duta sa likod niya, my goodness, nagkuan na gid niya, natiphag na gid siya. Kulbaan, siguro ang school building nga ini, hindi na ni pwede nga kaduan sa mga estudyante or sa mga manunudlo kay delikado anytime. Pwede ni siya nga mag-us-us, ma-usmod ang duta, gaya ginatindugan. Kaya ara siya bala sa kilid sa bukid or banglid. Ano itong nakita natin sa letterando? Iniya advice ha sa mga nagatiner sa kilid sang banglid, sa kilid sang bukid, no? Nga kung magbunok na gani ang ulan, kinahanglan halin na gid kamo daya sa inyong lugar. Kay anytime pwede na siya, pwede na iya mag-us-us ang duta kag pwede kamo matabunan. Amo na gani ang siling balang sa mga otoridad. Even ang mga katapos ang NDRRMC, ang mga rescuers, ang Bureau of Fire Protection, nag-a-advise gid sa aton. Nagahatag gid sang ilang panugyan every time nga may kalamidad sa Pilipinas. Basta gani, delikado na ang sitwasyon, basta magsigi-sigi na gani, buo-buo ang ulan sa inyong area, please evacuate. Sa tanan-tanan nga nagatiner or nagaistar, nagapuyo sa kilid man sa mga suba. Basta gani, mag-amat-amat na saka ang tubig, makita nyo man na kinahanglan, evacuate na gidayon. May nakuha man kita nga information dito sa Luzon area, do sa Marilao, Bulacan, ginahulat-hulat ko pa ni actually ang update. Kay may lima ka mga kabataan nga naglinumpat dito sa Marilao River. Lima ni sila ka mga minor de edad. Actually, nakita ni sila sa mga barangay officials nga ginhambalan na sila yung mga hindi gid kamo magpaligo kay grabe ang daludo sang tubig sa suba, masyado kabasko. Pero abi nyo, pagtalikod sa mga barangay officials, nag-ano sila ba o naglinumpat sila sa suba. Isubong missing sila, ginapangita sila. Wala pagid sila makita base sa report kaina mga, kaina sang aga, no? Wednesday, Miyerkules, kaina gidya sang aga, no? August 12, 2026. Diin na to ay ha, nag-apok ining lima ka mga minor de edad. My goodness, oh. Abi magpamati sa mga panugyan para hindi kita mabutang sa peligro. Hindi mabutang sa peligro ang aton nga kabuhi. This is Sunshine Lacson, mga ka-K5. Stay close, everybody. Magabalik kita with pinanid sang gugma pagkatapos

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkasong, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Subong adlaw, tunan ta. Ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
3: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
2: Wala ma-process, correct.
3: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone niya, calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
2: Limitless.
3: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggigid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi na mo na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw, nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
1: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawag-law.
2: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, wani ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanal, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
3: Amo ni ang bintaha mo adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid, it turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom? Sa madingi ka na?
3: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: ginapatay
3: niya,
2: man.
3: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 Bio,
2: may
3: monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
3: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Naog lang.
3: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: K5 News.
4: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
5: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub san-o.

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Day, naano ka? May problema ka?
1: Doon nagaka-pressure na kuya kay papa kag kay mama, ah. Nga ako na wala ako sa ubra tubtub subong.
0: Ah, hi. Tihi.
1: Day, anong ko na karon kay wala pag di may nagatawag sa akon. Damo-damo naman ko sa may ginpasahan. Online. Pero wala ganyan kaya po niya, Daya.
0: Kabalo ka naman nga. Ang system bala subong, Day. Palakasan, daan na iya. Nanglan niya, may mga baking-baking ka na iya. Kung wala kaya kilala, ay sos, Day, manimuron kay imuya sang hulat kag makakwa ka ubra.

0: Babe, naano ka? Nga wala mo ginatandog ang shawarma ang ginabakal ko sa'yo mo. Paborito mo yun, hindi bala?
1: Babe, buligin mong kumi pangita o grabe, babe. Pasi may kilala ka da.
0: Ano? Doon nakibot mo ko sa reaction mo ba?
1: Babe, seryoso, kuya bala. Nahuya na kuya nga daan sa mga parents ko nga. Ganimanda kung saan o kuya makobra. Wala man sila ga-demand nga hatagan ko sila. Pero nagets kong point nila, babe, eh. Nga dapat may income man kung akaugalingon ko.
0: Okay, babe. Abi mo, nagahulat mo lang kung abi sa ambal mo, eh. Kaya kung unahan ta ka, base kung ma-offend ka bala ako. Wait lang, ha? Tawag ako si manager. Kay base ba lang may vacant ka position?
1: Tuod ka, babe.
0: Oo, gani, babe. Wait lang, ha? Basta feel ko, may ara agad.

0: Good morning, ma'am. This is my girlfriend, Seti. Siya nang ginasiling ko sa imo, boss.
1: Hi, ma'am. Good day.
2: Good day. O ano? Willing ka to work under pressure? Kay kalabanan sang nagapasa sa akon sa ilang resume, amo inang ginabutang eh. Pero kung i-hired mo na, gamay lang nga pressure dayon kumod-kumod. Amoy na nga, wala ako nag-hire sa mga tao nga nagabutang sa resume nila nga willing to work under pressure.
1: Ma'am? Oh my God! Kagwapa sang manager ni Gerald ba? Wala ka siya nakamunos sa akon nga amusin ni kagwapang manager niya? Indayhan... Anong mga kuyaman? Lain-lain ang magkasunod sa uto ko. Ay ba? Ito ka-stricta siya.
2: Ma'am, mapasa lang ko sang CV ko akag application letter ko.
1: No need na. Because you're hired.
2: Ano ma'am?

0: Miss City?
1: Yes, sir.
0: Kagwapa si mo, no? Ano, single ka pa?
1: Ay, ha? Kwan, sir?
0: Joke. Namangkot lang ko. Anyway, ginpatawag ka ni Ma'am Nairel sa opisina niya.
1: Ha? Ngaman ko na, sir, how?
0: But lang. Basi kung type ka niya, eh.
1: Ha?

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hila na, sipon,
0: kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na pala,
0: kag medyo lipato na,
1: ibalik kagprotektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio,
0: nga isa kasahi ng brain food,
1: kagandin luman san aton uto,
0: rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantine
0: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan
0: ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500,
1: ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan
1: sang antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon
1: kag balatia.
0: Mag DTX 500,
1: ang pinakakampyon
0: ng antioxidant.
1: DTX 500,
0: may DC,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
1: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C,
1: babaka
0: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natubla ang minod sa abaga ko ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
18: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama, Red Horse Beer. Napit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo.

0: Ma'am? Ginpatawag mo ko na ako, ma'am?
1: Yes. Have a seat.
0: Thank you, ma'am.
1: Anyway, congratulations.
0: Congratulations? About sa ano, ma'am?
1: Promoted ka na bilang assistant manager.
0: Ha? Seryoso ka, ma'am? Huh? Is it true?
1: Yes, of course. Yes, of course. Nakita ko kapisan mo eh. Nag-qualified kagad ka tama bilang assistant ko. Agli. Buwas, mapasibo kita. Amo ini ang first mo nga client meeting. Hindi ka mag problema. Tudloan ta ka.

0: Hello, babe. Kumusta ka, dira?
1: Babe, okay lang ko di, babe, ah. Ang do, wala pa kaya nag-sink in sa ulo ko, babe. Ng ang mga kalatabo, subong. May grabe, babe. Gulpihada lang ginyeta na niya, babe.
0: Deserve mo na, babe. Kagbisan ako. Hindi man makapati sa natabo. Kag siyempre, proud babe ko niya. Daw sa ano pa lang, ha? Bila ka palang kabulan. Pero, assistant manager ka na.
1: Amo na gani, baby. So, hindi man gani ako makapati, babe. By the way, babe, bye na. Mahimos na kami ni ma'am kay ma-breakfast kami dayon. 9:30 meeting namon eh, ha?
0: Okay, sige, babe. Bye. Good luck. I love you.
2: Sorry.
1: Ma'am? Ay, wala ka pa katapos paligo, ma'am? Ay, nga, nagatampi ka lang sa tuwalya?
2: Ay, kwan. Seti.
1: Ma'am?
2: Pwede mo bala ako maupdan paligo sa jacuzzi?
1: Ha? Kwan, ma'am? Tapos na ako paligo eh.
2: Sige na, please. Hindi ko habi malabot ang likod ko sa paglugod eh. Sige na. Dasigman lang.
1: Ha?
2: Please?
1: Ate, sige, ma'am.

0: Ma'am, though, ka-awkward nga, nagauba kita nga duwa kag nagaluguray.
1: Ay, wala man siguro sang malain, hindi bala? Tungod same kita nga girl. Pero Seti, ang tagipusuon ko, lalaki.
0: Ma'am?
1: Seti.
0: Kinakus mo ko. Anong buong siringon, ma'am? Na lalaking tagipusuon mo?
1: Seti. Abi mo, una ko pala ikaw nga na-meet. Na love at first sight na ko si mo. Daw ikaw ang babae nga gusto ko makaupod. Hindi ka magkabalaka.
0: Ma'am?
1: Wala sang may makahibalo sini. Bisan si Gerald. Pero, ang matuod, Seti, nagapangaluyag siya sa akon sa una. Pero, wala siya makahibalo nga. Parehos kami nga ginapakita.
0: Ano, ma'am? Nahimo na ni Gerald sa akin?
1: Yes. Huh? Ay, pero wala ko man siya ganyan sapat, ah. So, meaning, wala siya nag-cheat sa imo. Pero, Seti, I like you.

Natabo na kami ni Nairel. Kagsamtang nag-upod kami nga duwa-duwa. Doon na ba tiyagan ko man nga nagustuhan ko na siya? Kag daw naglain ang feelings ko. Kagampot. Ano pala hining na ba tiyagan ko man? Daw, doon hinali man nga nagbago ako. Do gusto ko nga kami na lang ni Nairel ang mag-updanay tub-tub sa katub-tuban.

0: Seti, ready ka na bala ihambal ang tanan kay Gerald? Kung ano man ang mayara ta?
1: Kung... To hindi pa ako ready eh, kag...
0: Kahibalo ako kung anong mangyari reaksyon niya.

0: Ginabasi-basi ko pa kung sinugit pala sa inyong atua. Kag ikaw ang nagapangibabaw, Ish.
1: Hindi! Aram mo lang dali na! Seti, matapos na iambal ang tanan kay Gerald. Marisign ako ah. Marisign ako bilang manager. Tungod mapakanada ko. Agluyag ko nga. Maapas ka dito sa akon. Kag dito kita mapakasal nga duwa. Tanan nga mga legal nga mga papeles. Ikaw tunta. Para wala na sa balabag sa relasyon ta nga duwa.
0: Nahira.
1: No need to worry, Seti. Palangga, palangga ka. I hope nga maintindihan kita ni Gerald. I hope nga maintindihan kita niya.

Nag-heart-to-heart talk kami nga tatlo ni Gerald kag ni Nairel. Ginprangka namon siya, sang tanan nga nagkalatapo. Hindi makapati si Gerald. Kag nasakitan gid siya sa nahibalaan niya nga may relasyon kami sang boss niya. Pero nagpasalamat ako tungod very professional si Gerald. Imbis nga maakig siya, nalipay siya para sa amon nga duha ni Nairel. Sa subong, nag-process ako sa mga papers ko agad makaapas ako kay Nairel sa Canada. Kabay, nga nalingaw ka mo kag nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Kag madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Seti.

0: kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News.
1: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga atong oras mga ka-K5, 2:33 p.m. na ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX 500 capsule, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C capsule, subong man sang Clinica D3 Bio. Amo ni silang ginatawag natin nga Power Trio. Namin ni siya kung matumar ninyo adlaw-adlaw. Dungan gid siya as in. Siguro ay nagid ka mo problema hon. Ara na kompleto na, may energy, may protection against heart disease, against diabetes, hypertension, and bad cholesterol. Maproteksyonan ka mo against infection, against viruses, bacteria, fungi, and nagapabako din isang inyong resistensya. Power Trio, Mighty C Capsule, Clinica D3 Bio, and DTX 500 Capsule. Mga produkto initanan sang Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal din sa inyong barangay, i-check nyo lang sinong mga KSS resellers dira. Kay pwede ka mo makabakal din sa ila na damo na sila, kumpleto na sila sa mga produkto dira. Mayong hapon sa mga KSS resellers dira sa Ilog, sa Hibamaylan, sa Kabankalan. Good afternoon, mangali sa mga KSS members naman dira sa Banwasang Kawayan. May mga kuan na dira, KSS resellers sa Kawayan, ina mga nagabaligya-abala sa mga clinical products. May ara na sila siguro dira sa Kawayan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa mga taga-barangay Mambugsay, Gilungan, sa mga nagapamati sa aton dira sa barangay Tiling, and diin pagidgani ang iban. Kadamo na dira sa ila. Good afternoon sa mga taga Adela Market. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet also Ma'am Bings Delphine. Good afternoon. Brown out gali kahapon siya sa ila ni Ma'am Bings. Why siya kung makapatapos ang drama. Well, thank you, Gid. Balikan naton ang drama. Pinanid sang gugma or the pages of love. Kabudlay, no? Da, hindi ka kabalo. Kabudlay-budlay desisyonan. Duha kabilog ang imo nga ginapalangga. May lalaki, may babagi. Pero ining mga kabataan bala nga pagkatapos nila nga makagraduate, may aragi na iaiban, hindi anay magpangita sang obra. No? Medyo mapulo pa huway, anay gamay. May ara man nga nagahulat-hulat anay sang opportunity, nagapulo panilag. May ara man nga nagapati nga kunang isa ka trabaho para sa imo maabot ginaiya bisan wala mo ginapangita. May mga nagasiling man nga kun magpadaso-daso ka laban sa palpak, no? Galikiti subong nga panahon bala, ipaintindi ko lang sa mga graduates nga may mga ginikanan gid na iya nga masiling nga or maayo nga abiinday tuto pagpangita na sa imo nga trabaho, kay hindi man nami nga naga-standby ka kag wala ka sang income. Ang iba naman nga ginikanan nagasiling abito dahil pangita na income, kay mabulig ka na sa balay. Oo, nagatigulang na kami ni mama kag ni papa mo. Oh, nagatigulang na kami ni papa mo or ni mama mo. Oh, 'di ba? Kinanglan makabulig ka na sa mga balay, run sa balay, tubig, kuryente, tuition fee sa mga manghod mo, bakal bugas, bakal sudan, kagun ano-ano pa da ang mga kinanglan nun sa sulod sa balay. May mga ginikanan man nga nagadali sila nga gusto nila may trabaho, may income na ginang ilang nga mga kabataan nga nag-graduate na. Kay gusto man bala nila nga makita ka man nga do arang-arang man bala nga makabakal ka na sang imo kaugalingon nga mga kinanglanon, no? Gusto nila nga makita man ang ilang kabataan nga happy, kag makapundar na sa mga material nga mga bagay, samtang buhi pa sila, no? Masiling na sila nga abi, anak, pangita na sang trabaho mo para nga makita manamon nga makapundar ka na sang mga kinanglanon mo. Gusto mo magpatindog balay mo nga kaugali.

Ingon, gusto mo maghulog-hulugan sa salakyan, no? Gusto namon nga makita manamon balas ang amay mo. Gusto namon nga makita manamon sang iloy mo nga nagauswag ang imo nga pagpangabuhi. Mintras sa buhi pa kami, makita ka pa namon. Gusto namon anak nga makita namon nga very stable ka na antes pa man kami nga mabawian sang kabuhi or madula sa sini nga kalibutan. So mga kabataan nga ginapressure sang ilang nga ginikanan nga magpangita na sang obra hindi maglain ang inyo nga buon. Speaking of pressure, tulain gid sa no, nang ginadali ka bala, ginapilit ka sa so, matabo, bisan kay sino-sino ka na lang mga yo sang bulig para lang makaobra, karon kay nagtupa ka sa hindi mo dapat tupan, no? Nabutang ka sa amusin nga sitwasyon, nabutang ka sa problema. Oh, bisan paano problema ginaya, imagine no, na in love kang sa babae, sa lalaki at the same time. Kada wala kapilian, no? Langga, it's not nga hindi ako sa GF mo, ha? Pero importante nga mahibaluan ini sang imo nga ginikanan. It's because ang tag sa kaginikanan ang ila na iya gusto nga makapamana ang ila bata nga babayi kay makatukod sang pamilya. May mga kabataan, no? Nga sa uli, kung wala na sila nga ginikanan, makita nila nga may bana ikaw nga nag-aatipan sa imo. Kag kun hindi ka man pag-atipan nun sa bana mo, may kabataan nga mag-upod sa imo, mag-atipan sa imo, tubtob magtigulang ka. Kay sa gusto ka, sa gusto natin kag sa hindi, tanan nga tao, dira ginaya matupa, matigulang sila. Diba? So ang gusto sang tagsa kaginikanan ang ila bata nga babae, may mga kabataan man nga sa ulihi bala updon updan maupod sa iya kun nagaedad na siya, no? Pareho man bala sa ila ara ka nga anak nga babae nga nagaupod sa ila samtang nagaedad sila. Ti madula na sila, ti ikaw naman, no? Dapat may mga kabataan ka man nga magupod sa imo, magatipan sa imo. So ako ya, isa lang gid ang mahambal ko sa mga kabataan nga babayi sa ilang pagpakigrelasyon, no? Ipangayuan nyo ang advice or opinion sang inyo nga giniganan. Hindi man nami, sa totoo lang, hindi man nami nga ginabaliwala tabala ang aton nga giniganan. Kaysa tuntuod lang, babae man or lalaki ang imo nga karelasyon, pwede nga, hindi ka mo magdayunay. Pwede nga maguba ang inyo nga relationship after a few years. Tapos diin ka makadto sa ginikanan mo. Ang ginikanan niya, sa tuntuod lang, hindi ginaya magbiya sa imo mo. Sa tutuod lang, ang ginikanan niya, hindi ginaya magtalikod sa ila kabataan. May mga kabataan gani nga porti ka sa lawayon. Way gani ginapabayaan sa ilang ginikanan. Bisan tigulang na ginaatipan gyapon. Bisan grabe ang bisyo, ginapalangga gyapon. No? Di ba na? Amo na iya ang ginikanan, ang ginahatag nila nga love sa ilang nga kabataan, unconditional. So, kung ako iya ang anak nga babayi, kag amo ni ang sitwasyon, ang problema, may GF ko, may BF ko, pangayoon ko yang opinion sang ako nga ginikanan. Isugid ko iya ang tanan sa ila. Kag i-share ko sa ila ang akon nga problema. Balan mo kung nagapalangga ka, hindi mo makita ang sala sang tao nga imo ginapalangga. Bisan ina siya nga tao hindi dapat para sa imo, hindi mo na makita. Pero ang ginikanan mo, sila ang makakita sang hindi mo makita.
So, you ask for their opinion. Okay lang bala sa inyo, ma, pa, nga babae ang ako nga updon sa kabuhi? Babae ang updon ko for the rest of my life? Or gusto nyo bala, ma, up, lalaki? Ano ang bintaha kag, anong bintaha kag disadvantages? Pamangkuta bala ang imong ginikanan? Kaya ang ila nga ihambal sa imo, para ginaya sa imo nga kaayuhan, hindi para sa imo nga kapahamakan. Kaysa tanan-tanan nga tao sa kalibutan, sila lang gina ang nagapaminsar sang maayo para sa imo. Hindi ka ginaya nila pag-ibaylo sa bisan ano nga bagay, kagbisan kay sino nga tao. You pray also for guidance. Ayaw kasang bulig sa Ginoo. Antes ka pa mag-decision.

Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Pulupandan. Si Sir Dudes Labrador, ang iyang asawa, ang iyang mga kabataan, kasi nagapamati man right now. Kabalo ko si Sir Dudes nagapamati, ginapatamyaw niya sa akon si Ma'am Jennifer De La Cruz, Ma'am Maria Lynn Mancesa, and Ma'am Joy Tia. No, salamat, Gil. Thank you very much sa inyo. Sa tanan-tanan nga nagapamati, dira man sa Barangay Estefania. Good afternoon. Sakay Inday Mary Ann Olvido.

wala ko subong makapanamyaw sa mga vendors. Just thank you, Gid, sa mga vendors, sa mga nagapamati man sa aton sa merkado sa Barangay Salongo. Good afternoon, Ma'am Mier na hambri-hambri. Salamat, Gid. Nagapamati subong sa iyang radyo. Sa kay Ma'am Rodora Aguado Despay, good afternoon. Ang iyan ko na brother-in-law sa California. Nagapamati, Ma'am Rodora, tuod ka. Basi may app siguro nga gin-download, no? Thank you, Gid. Sa kay Sir Neil Arthur Gonzalez sa California, USA, no? Salamat, Gid, nagapamati. Mayo pa ni si Ma'am Rodora siguro subong nagapulo pangapi. Thank you sa kay Inday Genizel Pangadlaw. Inday Genizel, kumusta ka lang ga? Way nagita ka kita ay, no?

0: Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Pasita Lumukso. Ganaga pa matigid every afternoon. Say it's your time to shine program. May anak siya. Ganaga celebrate sa iyang kaadlawan today. August 12, 2026. Happy birthday sa kay Rufa Lumukso. Kay Ma'am Rufa Lumukso. Happy birthday to you, ma'am. 38 years old na siya. Ginakwan, ginabuyag-yag ni mama mo lang ga. Happy birthday to you, Ma'am Rufa Lumukso. May you have more birthdays to come. This is from your mom, Pasita Lumukso. Ma'am Pasita, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. 2:51 p.m. mga tun oras, mga ka-K5. Ang siling sa mga eksperto, mas madali nga mag-develop ang cancer sa colon kung obese ang tao or overweight ang tao. So hindi man nami kung hindi naton mapunggan ang aton nga pagbugat, kinanglan kuan gid eh. I-maintain ang normal nga weight. Magtumaro sang may DC, nagapabako din isang aton nga resistensya. Nagabuli gini para madugangan ang imo nga energy, especially kung nagabatsag ikaw sang pagpalangluya. Pero kung magsigi-sigi ka batsag sang pagpalanghina, magpakonsulta na. Udlay abi may mga certain types of cancer nga nagagwa ang sintoma kun malala na. Amo nang hindi manami sa cancer nga balatian. So please take your supplements. Ang mga suplemento naton abi ninyo nagabulig ina para maligawan or ma-prevent ang nagkalainay nga balatian, even cancer. May mga supplements kita nga nagabulig para hindi kita magtambok. Para hindi kita dugay-dugay gutumon. Ang D3 Bio gani gina-recommend sa mga gusto mag-diet. Ang DTX 500 capsule also. Ako mo nang ginatumar ko everyday. Basahon nato ng aton kapalaran for the day. Iwaan ko gini nga matapos. Dali lang, gid. Dali lang. Di na to. Leo, July 23 to August 22. Isa ka problema nga madugay na nga nagatublag sa imo ma-resolbar. Virgo, August 23 to September 23, kung may mga problema sa relationship, kinahanglan nga hindi pagpalawigon para hindi maglala ang sitwasyon. Libra, September 24 to October 23, magpasalamat, may mga kakilala nga magpalapit gidya sa imo kay attracted sila sa imo. Scorpio, October 24 to November 22, hindi magpatama sa mental works, kinahanglan nga mag-relax, relax man. Sagittarius, November 23 to December 21, mangin kalmado kag magpasensya. Capricorn, December 22 to January 19, kung hindi kahanda nga batunon ang nagapangaluyag sa imo, paminsar anay. Hindi lang pag-ibasted dayon. Aquarius, January 20 to February 18, kadamo sa mga nakatalupangod sa mga pagbag-o sa imo nga ugali. Pisces, February 19 to March 20, masolbar ang problema pinaagi sa istoryahanay, tandaan ina. Aries, March 21 to April 19, dapat hindi magpanginbabaw ang init sang ulo. Taurus, April 20 to May 20, may madihon nga relasyon sa tunga sang kaupon mo sa trabaho kag sa imo. Gemini, May 21 to June 21, hindi ka mag-asa nga sabton ka sang imo ginapangaluyagan. Cancer, June 22 to July 22, hindi maglain ang buot mo kung hindi mapanindugan ang mga pangako nila sa imo. May mga tao nga hindi nila yung mapanindugan o ang ilang mga promises. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Gakutoy na yung tiyan mo. Gakutoy na yung
4: Irritable Bowel Syndrome. Mabudlay kung may IBS ang isa katao. Nagasakit ang tiyan, bangon sang abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadiyariya.
5: Amo na ang posibilidad pag may IBS ka. Ginatawag may na Sir GP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis. Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini. Dako ang correlation sang oxidative stress tugas ang mataas ng level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumargid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
4: Adlaw-adlaw.
5: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang selula including that of the intestines. So, mahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
4: Matamis.
5: Sigurado, ginayang kuha niya, imutinaya, apiktado na.
6: Kag sa mga may mataas nga levels ang uric acid concentration.
5: Kilala ko, may kilala ko.
6: More than 6.8.
5: Gainom colcicin.
6: More than 6.8 milligrams per DL ang iya nga level, no? Kung magtaas dira. So, dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats, seafoods, kaga beans, no? So, likawan nyo na kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is grabe ang mga selula, no? Kag hindi na magulat nga mag-ka uric acid crystals pa ka mo, no, sa inyo joints. Mag DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw. Kay nga, ang DTX 500 kag ang Mighty C, isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism, no? May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme, xanthin oxidase, para mag-produce into uric acid crystal.
7: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo, nga resulta sa seryoso nga health problems, kaangay sang heart disease, diabetes, kag kidney disease. Ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? It will lead to gout.
5: Kamati nil.
7: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposit to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangot-ngot. That is called gout attack, no? So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500 Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
8: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
9: Magalingin pala ang imong nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imong blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
5: Grabe kasakit kina Sir Boy kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sang una nga kapakitloy nga madula lang sakit sang ila joint sa mga tudlo. Ti ang magtantawon pa na nimo Sir GP Sir Boy, may mga deformities na mo.
10: Grabe, no?
5: May mga hulin sa babaw sa ilang tudlo.
6: Flaring.
5: Hulin. Grabe kad lang ko sang unod nga nagatubo sa ilang mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa Sir GP nga information nga mahatag ta sa ila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sang sigi-siging exposure sa mga electric motor. Sa mga nag-repair sang electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang nag-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kung ELF, EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na,
10: cancer
5: guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Importante na.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: Aramis
9: DTX 500
1: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
10: 101.5 K5 News. K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na natugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil niyo. Wala na ngayon?
1: Dr. Pinoy Squalene

0: capsule.
1: Kasakit ang tiyan?
2: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
1: mag-Clinica Max 4 Biotics.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Kitiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akong panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-12-10.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: A los 4, amin a las 3, 42 horas, hapo orang oras, hatito sa atin na always on ang ating mga paboritong suplemento DTX 500, Mighty C at D3 Bio. At ang ating paboritong kape, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Ang lahat ng ating mga produkto mabibili ho yan sa ating mga suking butika nationwide. Maraming salamat, kinakitsubukas, adios.
1: Sa

0: KK5 News FM News FM D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo, D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo, ang D3 Payo nga may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.

0: nagdadaragsak nga pungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen.
9: sa nagkalain-lain nga bahin sa kanilang.
10: Pagpatay. Pagpagdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Medyo git makuhan sa leksyon. Gagirating, uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niya, babae!

0: San o pa na iyang tubo mo? Kag kun magpakidan ka, upod mo mang gihapon ang asawa mo. Ay, paano ka kalusot?
1: Ay, ikaw bala, Ramo. May diyan ko na iya. Basta pasaligal ako bala. Ote, ano say mo? Haara? Ang ipatol mo sa iban, kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kung nabil mapatay si Swahon, ikaw dahil nang ibulos ko sa imo ya. Ha? Abi mo blara? Dugay na ganyang handom ko kag dumot sa imo.
0: Hoy! Priyagaba ka nga tao, Risto! Priyagaba!
1: Kabalugid ko nga may something sa inyo ni Cap. Pero okay lang. Makadilin siya kada sa malam ngayon na eh. Pero ara ba ito naman ko bala? Mas baskog ko yung maghanod sa sakya kapitan eh. Latoy na nang iyaya. Ako niya. Dobaratiha pa niya. Makabuslot pa niya sa yubun-yubunan mo.
0: Maghalin na diri Ernesto, ha? Halin di! Pwisit ka!
1: Oo na!
0: Halin!
1: Oo na gani! Basta paminsara ang ginampal ko sa imo. Ha? Paminsara sa maayawara. Kag kun makadesisyon ka na, hmm?
2: Pangilayi lang ko, ah. Arad? Pangilay lang, ah.
0: Ito panulay ni bala si Ernesto. Ato na siya. Ang nakulbaan ko lang bala na basi may makakita sa amon kag ano pang istorya ang maglapta diri sa barangay namon, ha? Amog na yung ginalikawan ko. Kwarta-kwarta malang niyang ako na. Ay, anay ka, dumungihi ko. Manago ko ito, wala anay sa puong-puong. Kaya dumungihi, nagid ko.

Bah, si Ara. Nagadali-dali lang ka to. Be, ato. Nag-uob siya sa pungpung. Chansa ko na ini. Liputon ko siya. Dasigan nisto. Dasigan nisto. Dasigan.

0: Ay, pugre. Kasulog sa dugo ko ba? Ay, tapos na ko pa.
1: Aray, hindi mag-out. Hindi mag-out. Hindi mag-out.
0: Alisto.
1: Hindi mag-out.
0: Animal ka ba? Maano?
1: Hindi ka na pala. Pasog din ako ba? Pasog din ako. Mahapa ako sa'yo.
0: Alisto. Hindi. Alisto. Tumara ang pamulanon ko.
1: Mayugan na. Para wala kulba ang nabusog ka. Dasig lang niya. Dasig lang niya. Dasigong ko lang niya. Ubawa ako, sir. Ubawa ko man mo.
0: Hindi!
1: Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi

0: Ni Malka.
1: Sino ko gin si Moy? Nga dasig lang.
0: Ni Malka, Ernesto. Ni Malka.
1: Apoy mo ka ba? Sige na, sige. Balik na to sa lalaban mo. Dasig na.
0: Maniyakis ka. Maniyakis ka, Get.
1: Hindi pong gulya. Grabe. O animal. Damo dugo sa tubang sa shorts ko ba? At tubangan ko. Grabe dugo. Papatid ko ni mo. Animal. Anong irason ko man? Anong irason ko kay Kiting kun? O si sao niya kukun nga may dugong shorts ko? O animal. Ano ba na? Gusto? Pilason ko gurong kamot ko ay. Oh, pero sakit di mo. Sakit. Bahala na lang niya. Makita yagi niya. Oh, dirty white mga daan ng kulor sa ngakon nga short, oh. Gagmayo ang... Gagmayo lang kay ang brief ko itom. Kung nagputi pag hindi. Basi ko ng... Pitso ko na lang pilason ko. Bahala na lang niya. Aring binangon ko. Pilason ko na lang ni Gabay ang kamot ko. Ari. Hop.
2: Angkay!
1: Apni!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: tinuod na bay. Nakita gyud sa akong duha ka mata. Pero wala man ko na nakitaan kay nagkubir-kubir mapugos mga punuhan sa saging. Nakakumuplad sa pugo.
1: Tanigin, videohan mo, Meg, no?
2: Human, idramat kay sa bibig. Paano, ano ginang ginimo nila? Paano sila naghibagayaw?
0: Kundi, naasyara. Nagdali kong lakaw sa kwan o nagkubkuob sa katunggan. Himurag kayo, mabod siya. Mangihi si Ara. Kinipong mandyak nga kagawad. Kalitrapod nga gidumog si Sekretarya Ara.
1: Dali.
0: Kitaan gina kong alatrasa ni kagawad nisto. Nga murag kabalod-balod. Dali ra kayo, himurag 15 segundos ra siguro. Nag-ugong po siya nga, murag iro. Pero kakita og demonyo ba?
2: Nag-ugong nga murag idho. Murag kakita demonyo aw, habay.
3: Sinong na istorya, ano, Choy?
1: Hala, ang bata ni Ara? Ara ganit sa lakot, ha?
3: Tuod-tuod, Choy, ha? Ha? Nakita niyo gid si Mama kag si Tio Ernesto?
2: Hindi tuya si Mama mo. Lain tuya.
3: Nabatian ko gid. Nabatian ko tanan.
1: Sadya.
2: Hoy. Ay. Nano to?
0: Manginwa na tiya eh. Eh, wala mo kuya nagmitlang sang nanang mitlang kung ala naw. Meg.
2: Kage. Hoy. Lipat ka haw.
0: Ang bahala na niya. Isa pa, nga kita biyang makulbaan haw. Sila yung dapat niya makulbaan. Kay sila yung gahimo sa milagro. Di bala?
2: May tama ka, Braya. May tama ka. Gani, hindi tayo magpakulba. Kag, siling gani nila, kapag may katuhiran, ibang laban mo ah.

0: na drama, mga bata ka?
1: Gusto mo mabalan kung aagabo ko sinima? Ha? Gusto mo mabalan?
0: Anong buhat mo si Lingon? Ha? Ano ang buhat mo si Lingon, ha, Tonton?
1: Nag-ano ko mo ni Jerry sa buong buong sakili sa sapakay na? Tama?
0: Ba? Ah, Diyos ko! Kukukwan! Ano nga lang ano, man? Ano?
1: Nagsabuhan na yung kumukunaw? Isa na nga pala si tao na nakita sa inyo. Kita pa nilang alatrasa ni Joe Ernesto? Nga nagabalon-balon? Kabasta sa'yo mo, ma? Ginatonto mo si Papa! Ginatonto mo si Papa!
2: Toto? Kaya nagahimik ka?
0: Ma!
2: Ato?
1: Sugira, ikaw mo lang si Papa!
2: Naano ka to?
0: Tonton! Hindi ha! Hindi pa sugiring amay mo! Maluhoy ka! Sugiran ko ikaw sang matuod to! Sige na to!
1: Hindi ko yung mapati sa iyo mo yan!
0: To!
1: Tama ka nang itsala kay Papa!
0: To!
1: Abi mo! Wala akong kabalo sa parte dyan kay Kapitan! Ikaw lang pirma yung inalibak sa mga tao na rin! Nauya, naging kuya! Ngabate ka, ma! Nauya, naging kuya, ma!
2: Toto? Toto? Tonton?
3: Ano, Toto? Ano tong nabatian ko? Matuod bala ato? Ha? Ara? Tonton? Matuod bala ato?
0: Kuan? Hulyo?
1: Papa?
0: Hulyo?
1: Papa? Si Mama!
3: Ano to?
1: Bisan sino walang lalaki ginapatulan niya?
0: Tonton! Tonton ha! Hindi ha!
3: Ara! Patuhod ba na? Patuhod ba na? Magsabat ka!
0: Kukukwan!
1: Ara, ma! Sabta si Papa! Sabta siya, ma!
3: Sinuwar! Sinuwang lalaki mo! Ha? Sugiri ako!
0: Ay! Kukukwan!
3: Uhaw-uhaw ka ginaw. Tugod ba na kay Bulag na ako? Nagapinagusto ka na lang? Ha? Ano ang gusto mo? Pagbiya ka na lang sa amon? Ha? Kay katuhan ko subong dayon si Kapitan. Kag ang kagawad niya ka si Ernesto. Hindi ka magproblema.
0: Nalyo, nalyo.
3: I-intrigar ko ikaw sa ila.
0: Nalyo, hindi.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang

0: og naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muternamax, Muternamax, Max Epic.
2: Ako galing si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na mata mo sa kay gayonan gato? Mga abyan, sundagin niyo sa pamamati ang mga matahong mga sumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayogin makuhaan sang pagturunan niya ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nule Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagan, EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Ja. TTX Coffee Mix, talagang kakati pa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matcha.

0: on 1.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4.30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: san ginapigos. May panitugan kakpiyak si Pyong!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? That's 12 katakaroon sa bulan naman sang Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga damahan ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining hapon. Tutok na mga kaki 5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalaga. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado sa FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamali ka mo sa numero 1 nga istasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ini naman base sa Kantar Media Survey kag Nelson Media Survey. Live magkita makitaan ka babatian kag malantaw sa aton sing social media pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM 101.5 man sa may TikTok account. Dugasala ko na may 101.5 na. Welcome mga sukit na itong matag palamadi diramismos may banwas ang Morsya nagkaantabay na ang aton singa news center connection napon sa kay K5 Shine Lacson. Hibalaon tayo mga dalagko naman ng mga balita nasyonal kag hibalaon tayo man karon ang dalagan sang panahon kay di daw mag nagdami-nami ang tiyempo, di daw wala yung nag-ulan pero ti medyo

0: paanglan. Ibalong taman karon dalagan sa trapiko sa aton sing field reporter na nakantabay karon sa patrol sa gwa sa siyudad sa Bacolod. Ay sa aton sing masuki nga nagapangapiso bong. O tune in na kamo sa K5 News FM Bacolod. O pod yun ang DTX Coffee Mix. Iding kapi nga ba'y kapi ka na may pang-detox ka pa. Dramis mo sa may Libertad Public Market nagaungot na nga ato sa mga ambulant vendors. Mga managutan naton sa may what section.
1: Alright!
0: Ang pinakapaborito ko ang what section sa Libertad Public Market kay basang-basa gidyan. Ginapunan ko sa ako si Kamangkilan ng mga sparring partners upon sa kay K5 Raymuald Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy-Loy 4, ang Butchog, ako naman yung si Kubos Galagad, si K5.
2: Rods Palma. Rods Palma. El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:36 na, check na nga daan si K5 Shine. Para at least damo kami karon nga mag-istoryahan yung sa limitadong oras namon. Hindi matapos ang amon singa ginapatpat permis sa inyo. Sa may Danas Island Cafe, nagpamati na si Kumariko sa Limar Gravino. Kasi parikoy, Rami Gravino nagaungot karon sa pagpangalagad sa may Danas Island Cafe, mga K5. Eh, check na, ara na siya si K5 Shine. Ang aton ba mga K5 ba nga ginalantaw subong especially ang tiway da Japan untat ya ang pipila ka mga isyu regarding naman sa kay Vice President Sara Duterte siya sing ginatubang karon nga impeachment trial tiang Vice President Sara Duterte ang nagapadayon karon mga K5 sa gihapon in spite sa mga allegation. In spite siya sa pagpangatubang sa mga kaso sa may impeachment court, sa Gyapon nagapadayon si Vice President Sara Duterte no? Sa iya sa mga aktibidades man. Nagibalaon taman karon, ining, si Kwan ha, si Romeo Macalintal nagapamati subong sa may Bago City. Si Mila Pera sa sityo Mantamilok, barang isyo banwas ang kawayan, nagapamati man sa pagpangalagad sa sining hapon. Oy, happy-happy listening kay Angelica Umbion, kay Papang June Ramos, Lydia William, Roslyn, Dilikanag, si May Dagay, kay si Bings Delphine. Si Nomato Rolizel, nakapuli, and the way Jack Bulup Masyar, stasyon ba? Si Papang Eduardo Jojo Galuna, nagapamati man subong hapon. O, may halang nagapamati, Papang Jojo Galuna. Kag si Maricris Navarro, ang gwapa-gwapa, kuno kag puti-puti, kuno nga klase empleyado sa Mutulayan Sunda. O, kag si ano man, si Papang Erning Pudiroso. Aran siya pang, ibalawang tabi, ang dalag ko nga mabalita, agi ka naman sa aton singa News Center Connection na pansin kay K5, Shine Lacson.
2: K5 News FM, live report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
3: Rods, mayong hapon. This is something very interesting para sa akon. Yung set aside ko, anay si Rods, ang impeachment trial kay subong si sinugani ni si Filene gihapon ang testigo or ang ginapaidalong sa cross-examination sa defense panel. Kasi diya man kaina sang ilang sang natabo no sa impeachment trial pero sa pihak gali sa Sandigan Bayan may ginapatigayon man nga trial sa malversation case ni senator former senator Bong Revilla. Pero may kundi amo na ni ang adlaw nga si Manuel Bunuan nagtindog bilang testigo. This is the very first day no. And maging bulgar siya dere na doon nakibot ko bala si Rods. May ara gali sang 24 billion pesos na ginpain nga leadership fund ang Department of Public Works and Highways. That is for the senators, si Rods. 24 billion pesos, ha?
0: Uh-huh.
3: And we have 24 senators in
0: so meaning may tag 1 billion ang mga senador?
3: Yes, oo.
0: Ay wow.
3: Ang tawag gali sina Sir Rods Leadership Fund.
0: Ooh.
3: Kundi si Senator Bing Lacson gahambal gid sa nga way siya gabaton sang ano man nga pondo.
0: Uh-huh.
3: Oh, para sa mga proyekto kayang pagpati niya ya. Kwan ang senadora niya nga ubra maghimo sang layi.
0: Okay.
3: No, so why siya gabaton sang kunano man nga pondo. Pero wala man diri no gintumod si Senator Panfilo Lacson. Dugin kwan ko na lang siya, dugin mention ko na lang siya sa akon nga report, but sa ginasiling ni former secretary or DPWH secretary Manuel Bunuan,
0: uh-huh,
3: 24 billion pesos.
0: Uh-huh.
3: Buot silingon si Rods ang tanan ng senador nagbaton sining leadership fund.
0: So meaning may di, may budget nga 24 billion peso sa mga senador kay 24 sa bilog. Pero diri nato ni karon ma diri nato ni may baluan kung sino tong nagbaton kag kung sino ang wala nagbaton kag kung sino ang nagdobli baton. Di ba? Kay kun ako, oh, kun ikaw busy Panfilo Lacson, ati panindugan mo nga way kay nagbaton. So 24 billion ti karon ang imo parte di mo sino nagwato?
4: Oho, oho.
3: Ha? Oo. Diri lang kuya sa statement ni Bunuan. Kundi former DPWH secretary.
0: Uh-huh.
3: Si Manuel Bunuan.
0: Mm.
3: Ang siling niya si Rod tanan nga senador nagbaton.
0: ang tanan all senators.
3: Tanan nga senador nagbaton.
0: Manutsan pa na yan kay Five Shine. Manutsan pa na yan. Sige.
3: Explain ko ha. Ano ni ang kwan, ang ano to ganing siling ko pa ina? Leadership fund.
0: Oo.
3: Ano ang leadership fund? Ang paathad diri ni Bunuan, siling niya, ang BPWH siya, may ginapain, ginaiyang pondo.
0: Mm.
3: No? Ang kada senador actually, nagabato na sila sang 500 million pesos.
0: Half, kada grabe.
3: From BPWH.
0: Wow.
3: Na may ara na sila sang 500 million pesos na alokasyon sa DPWH ang kada senador.
0: Uy.
3: Pero kung makasubmit ikaw sang list of projects,
0: mm-hmm,
3: kung makasubmit ikaw sang listahan sa mga proyekto mo, may 1 billion iisaka na isang BPWH into 1 billion pesos.
0: Ay, wow!
3: So, ang ginhimo dere ni former Senator Bong Revilla kag ni Senator Jinggoy Estrada, nag-submit sila sang list of projects through Undersecretary Roberto Bernardo.
0: Mm.
3: Niya si Bernardo nag-submit sa ako. Namun yung siling ni Bunuan, sa simple nga istorya, si Bernardo nag-submit sa ako sang listahan, sang mga proyekto, no, ni Senator Bongo, Senator Bong Revilla, and Senator Jinggoy Estrada.
0: Mm-hmm.
3: Nga tapos amo pag ini si Rod, sa niya nga ginbulgaro, nga kung may chairmanship ka, sa Senate,
0: mm-hmm,
3: may 1 billion ka man.
0: Wow! Puwerte!
3: Siling niya, sa 24 billiones sa DPWH, nagkadto ginitanan sa senador, sa mga senador. Siling niya, ang nagkuhan pagani, ang nag-submit pagid sa list of projects, si Kwan, si Senator Bongo, kag si Senator Robin Padilla. Siling niya nagpasalamat pagani sa akon si Padilla kag si Senator Amy Marcos.
0: Mm-hmm.
3: Sa ginhatag na assistant. So, amo na ni ang ginpang mention. Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos.
0: Puro tanan Kwan ba? Minority tanan ba? Why gid sa majority da nga nadala?
3: Why man gin mention tanan.
0: Aha.
3: Oo. pero ang siling niya, waya din isa-isa ang apelyido or ngalan sang tanan nga senador. Pero ang siling niya ya, tanan nga senador nagbaton. Silingon, may tag 1 billion pesos. Siling niya, ari pag si Rods ang iya din Bulgar, nasa Sandigan Bayan, 3rd Division. Siling niya, si that time, ang Senate President was Juane, Senator Miguel Zubiri. Siling niya, si Zubiri, amo na siyang may discretion kung pataasan
0: ang
3: alokasyon sang isa ka senador. Amo na gani si Rod. Ah, grabe gali. Kada isa may tunga sa milyon. Ah, yes, tunga sa bilyon.
0: Oh.
3: Oh, tunga sa bilyon. Kada isa ka senador na from DTWH na alokasyon or nga pondo ha. Pero kung mag-submit ka sa imo list of projects, himuo na siya 1 billion.
0: Uy.
3: Kung chairman ka sa isa ka committee, may 1 billion ka man.
0: Abi ko lang budget sa mga senador kay G5 Shine, halil na sa DBM. Oh, kay, di ba? Meaning, ang DPWH, no? Pwede ko liya kahatag budget, no? Ay, bakod.
3: Tawag sila din si Rod. Ako gani na kibot man.
0: Oh.
3: Ang tawag din sila si Rod, Leadership Fund.
0: TV Sun Leadership Fund, are they allowed nga mag-provide sa financial assistance for the leadership program?
3: Ang mga senador na ba na, gahata, ganin na sila mga pondo-pondo. Kung
0: hindi, ang ginamin ko, ang DPWH. Allowed ang pwede na? Pwede, natag na gani.
3: Sa dinhamban ni Secretary Bunuan na may alokasyon ang DPWH for the Leadership Fund para sa 24 ka mga senador, both silingon, they are allowed. Oh, that allocation was allowed.
0: Uh-huh. So, damo, kwarta, DPWH, no?
3: Amo nang pag-insindi ko. Grabe gani ang kwarta din man niya kabay.
0: Why nila meaning ang kwarta sang DPWH why nag remit bis ha kwan ba mayad utang ta naton? Di ba? Let's say for example, kag G5 Shine. Ikaw tag iya sang isa ka negosyo. May branch ka dis Bacolod which is DPWH. And then may branch ka to sa Iloilo, no? Branch mo to BLTO. Di karon ng income sa DPWHD nga iangay mo ding income sa Bacolod. Why nila ginremit si mo kila na?
4: Oho, oho.
0: Di ba? Di dapat ginremit na si mo kag ang imo na ikaw mamayad sang tanan nga galastuhan nila kag sa piyak mo tong mga branches.
3: Pero
0: ha?
3: Ano nakita nga tuig subong 2026?
0: Oh.
3: No, balikan ko lang ang report ko si Rod sa ang siling ni Secretary Bunuan amo na ni Galiya halin pa sang 2024.
0: Ah.
3: Oh, man, leadership fund gibya ang mga senador.
0: Amo na ginatawag naton kag G5 Shine nga tradisyon na. Oh, di ba? Oy, may tradisyon na sila mo sundon anong ginobra nila sang una sundon tato kay may kayuhan. That's why siguro nga nagapatay-patay sila padalagan sa posisyon sa gobyerno kay ang tradisyon nila may income aside sa sweldo nila.
4: Oho, oho, oho.
3: Tingala ko man si Rods nga may ara sang mga senador nga dugala inang buot kung tanawon mo kung hindi sila yung matagaan.
0: Pwisto?
3: Ano?
0: Pwisto?
3: Chairmanship?
0: May amakon mo 1 billion kay Muya? Kumbaga may bonus ka?
3: Grabe no?
0: Kaki5 Shine, ang ginalantaw na, ang ginabalita mo, we are just only talking sang DPWH kung Department of Public Works and Highways. Why ba na iba nga mga departamento sang gobyerno? Oh. Te, kung may 1 billion, may half billion sa DPWH, ano na lang sa iban? Diba?
3: Amo na gani, diba, magkanto ang isa ka senador sa isa ka probinsya, sa isa ka lugar. Masilina sa nga mag-donate ko amo ni, mahatag ko amo ni. Hindi, siyempre, dira na ginakuha siguro. But, amo na bala, no? Kita, this is our money.
0: Mm-hmm.
3: This is our money. Ato ni kwarta, kami sa aton na dapat ginabalik Manila sa aton.
0: Oh, dapat.
3: Amo na iya. No, sila lang ang gintugyanan nga mag-uyat sina. Kag sila ang nagapaminsar kung ano nga proyekto ang ila ibalik sa aton or ang ila nga imuon para nga mag-
0: Kululbaan, galing na kay G5 Shine nga authority mo. Ginalantaw ko tremo ni very kululbaan ng authority nga silang bahala. That's why te kay kaming bahala ibulsa na mo tiyan ang labot nyo. Kaming bahala mo.
3: Nga wala pagid kuya sa pila ka tuig nga nagasidyo kita monitor. Please ano i-correct mo ko ako nagsala ko. Wala pagid kuya bala ka kita nga may isa ka senador nga gin auditan. Oh my God. Amo ba lang ni, no?
0: Ilang tawa ba lang nagkakalatabo? Sa kay Vice President Sara Duterte, sa ila sid sa COA. Why is it nga subong lang naglinupo kaw? Nga ginhipsan nila haw? Nga way Manila ginpasaka ang kaso?
3: Ina pang liquidate man yung ginapanguha ng atag 1 billion?
0: Tiara, galing kitaon ganing liquidation, may mga ngalan, galing nga Piatos, may Nova.
3: Ina-iya sa bahing sa impeachment trial
0: ng
3: Vice President Duterte. About ning
0: sanguna
3: bulgar kay ina ni Bunuan sa Sandigan Bayan. Kasi may trial man kay ina mo sa kaso ni Bong Revilla.
0: So di modo, sa aton pag-itsindi, damo iya kapaltahan kay G5 Shine sa gobyerno ta. Oo. Kita ang ga-suffer.
3: Grabing kagarukan.
0: Kita ang ga-suffer, hindi na ta ka-suffer. Ang iban way na pala panyapuno, panyapunon bungod sa opisyo sa mga kawatan ng mga kugan ng mga tangkuloy ng mga politiko ni oo.
3: Kabalo na kita nga nagaparumatay gid sila ya papili ya pon mag
0: eleksyon
3: nga perting
0: nabatian mo tong argumento ko nagligad no hambal ko what if no nga maghugot na kag wala na niya sang kwarta nga gihatag splitiko sweldo na lang yatag sila no why na blasang may madaw-daw pareho sini nga may mga budget ka for leadership program would you think kag G5 siya damo pa ni madalagan Japon. Nga ang imoble, guaya kay trabahante ka mo. Doon tagaan ka lang ang posisyon. Kung ikaw ya isa ka helper, helper ka lang. Kung ikaw isa ka kabo, kabo ka lang. Di karoon kay sila ya bi mayor or congressman. Di kung manong himo ka lang layi, ang imo trabaho mo, nag-imo lang layi. Why ka na ya part niya nga manghatag pa sa mga assistants, kaya di na ya part ni mo. Why, gurus mo yung padagan ka G5 siya, no?
3: In fairness to the senators, si Senator Bongo is very visible man niya, may malasakit senator siya, may ginahatag siya ng medical assistance. So, what about Senator Revilla, Senator Estrada, Robin Padilla, Ali Marcos? Amo ning pinang-mention ni Secretary Bunuan, tapos kaina, may na nakuan ko nga statement from Ali Marcos. Kaya but, way ko nakabalo kung anong ginahambal yun na pasalamat sa assistance na ano na. Kaya pinagambal sa ina mo, si Secretary Bunuan, na nagpasalamat pagani si Padilla kasi si Senator Ali Marcos sa iya. Bangod sining assistance, bangod sining 1 billion pesos ning leadership fund from DPWH. Oh, sila ni Aini Marco, sila niya ang bot kung anong ginakampal yun ang mga assistant.
0: Ayo.
3: Kawa mo na lang ginayang padulungan sa kwarta.
0: Kasubo bala galing ka G5 Shine now? Kasubo nga kung sa bagay kung na-manage lang ang kwarta nato sa Pilipinas, hindi ginaman taglitamaan ka pigado mo. Diba? Kung may sagad lang binga kabalo lang bi mag dala sang renda or dala bisang panggobyerno ta ay siguro nabuin-buinan utang ta sa national sana ka G5 Shine ang utang sa Pilipinas.
3: Sobra pataguro sa Japan si Rods no ginahatag sa isa ka senador nga 1 billion pesos abi nga leadership fund ibalik sa tao tagaan ng tao proyekto assistance sa mga pigado medical assistance allowances o kung ano pa ng mga estudyante mga pigado nga mga maalam nga mga estudyante peskwelahon siguro si Rods no kanami isang pangabuhi ta diri sa Pilipinas. But these are allegations. Klarohon ta lang, these are allegations of BPWH secretary, former BPWH secretary Manuel Bunuan. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Marabo salamat kay K5 Shine Lacson, si Musing Balita. Mabuhay ka na yung commercial. Pagbalik ko, tutukan na lang iban pang mga balitang lokal kag national. Pagkatapos sining pipilag ka mga importante ng mga pahanundom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Mabudlay kung may IBS ang isa ka tawo, nagasakit ang tiyan, bangon sa abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadiarrhea.
6: Amo na ang posibilidad pag may IBS ka. Ginatawag may na Sir JP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis. Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini. Dako ang correlation sang oxidative stress tuga sang mataas nga level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumargid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
5: Adlaw-adlaw.
6: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang selula including that of the intestines. So, mahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
5: Matamis.
6: Sigurado, ginayang kuha niya, imutinaya, apiktado na.
7: Kag sa mga may mataas nga level sang uric acid concentration.
6: Kilala ko, may kilala ko.
7: More than 6.8.
6: Gainom colcicin.
7: More than 6.8 milligrams per DL ang iya nga level, no? Kung magtaas dira. So, dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats, seafoods, kaga beans, no? So, likawan nyo ni kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is grabe ang mga selula, no? Kaya hindi na magulat nga mag-ka uric acid crystals pa kamo, no, sa inyo joints. Mag DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw, kay nga ang DTX 500 kag ang Mighty C isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism, no? May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme xanthin oxidase para mag-produce into uric acid crystal.
8: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo nga resulta sa seryoso nga health problems kaangay sang heart disease, diabetes, kag kidney disease. Ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? It will lead to gout.
6: Pamati nil.
8: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposits to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangut-ngut. That is called gout attack, no? So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500 Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
9: Magalingin pala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
9: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
9: Garantisado.
2: DTX 500.
6: Grabe kasakit gina Sir Boy kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sa una nga kapakitloy nga madula lang sakit sang ila joint sa mga tudlo. Ti ang magtantawon pa na nimo Sir JP Sir Boy, may mga deformities na mo.
10: Grabe, no?
6: May mga hulin sa babaw sa ila tudlo.
7: Flarings.
6: Hulin. Grabe kadala ko sang unod nga nagatubo sa ila mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa Sir JP nga information nga mahatag ta sa ila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sang sigisiging exposure sa mga electric motor. Uh-huh. Sa mga nag-repair sang electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang naga-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kon ELF EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na, guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Importante na.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Yan aga panubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500
10: garantisado
11: epektibo
10: ara mismo.
11: DTX 500
12: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500 DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: D3 Bio.
15: Problema sa pangkaso?
14: Hilana, sipon, kagubo,
15: tugasong virus, kagbikrobyo.
14: Ang D3 Bio ka na.
15: Ang D3 Bio,
14: puno sang lauric acid,
15: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
14: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
15: Mag D3 Bio.
14: Adlaw-adlaw.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may busy.
15: Ang VCO,
14: yung may D3,
15: mga butika.
14: DTX, coffee mix.
17: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, coffee mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, coffee mix.
14: DTX, coffee mix.
15: Mabakas, mga butika.
14: DTX, coffee mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX coffee mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
14: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C.
15: Mababaka sa mga butika.
21: Kadaragsa nga punggod.
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit.
22: DTX Beauty Soap.
21: Galao o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol.
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
23: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugan

0: Energy Booster.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
2: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik.
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Ganag kapataas of energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi pre?
3: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Kikasin.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: night shift, OT, breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: It's the best part of the day.

0: Bike Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: Number 1, the hit music station, 101.5. 101.5 K5 News.
7: Welcome back, mga K5. Sa atong sigapala tuntunan nga El Castigador. Nagapamati sa aton sumong pagpangalagad si Barangay Kapitan Leonencio Maravilla. Ay, may hapon dara ka pa. Alipat ko kung sa din ka nga Barangay Kapitan ka pa. Nakita ko lang sa ligad sa SM. Nag-istorya. Nagapamati ko si Rods Kagid mo sa El Castigador. May hapon na dara ka pa, no? Yan, hindi ko pagkalipat, TV. Oo, sige. This time, check naton si K5 Wilson Villana. Kay nasang aga, nagpadulong diri ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nga nagpakigunun-anon sa mga grupo o konsektor sang transportasyon sa Bacolod. Iti ginantalakay diri ang isanda dira ang pagbutong blas ang mga modernized jeepneys. Anong proseso, anong ila sining pamaagi, kag anong nahatag nilang solusyon sa mga hinanaing ng ating mga kababayan. Aba, check tabi si K5 Wilson Villana sa line number 1. K5 Wilson, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
7: K5 Wilson, ibalita mo.
9: Kay Febrols, nangin mabinungahon ang ginpatigayon, no, na paghinunanon kay ina kaupot ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kaupot ang sektor sa transportasyon kasi din kabahin diri ang motorized jeep kag traditional jeep diri sa syudad sa Bacolod, kay Febrols. So kung nagapamangkot kita kung anong rason nga agin nagpatigayon din isang meeting malapit kay Febrols, no, matandaan naton nga nagpanawagan, no, ang ining grupo sa modernized jeep ini matapos nga di natalana na pagabutuhon ang ilang sining nga units kay Febrols matapos nga matudra o kung lapit 2 ka tuig, no, nga wala sila makapayag sa ilang sining nga amortization sa ilang nga mga units kay Febrols. Kaya at the same time may concern man nga ipadangat, no, ini ang traditional jeep sa bahay ni Naya kay Febrols. So kanina positibo ang naging resulta, no, sa ining meeting kaka isa sa mga istoryahan dito kanina Febrols, of course, ina, no, ang pagpa-freeze ay isang plano ng foreclosure o kung pagbutong sa ilang sinigang mga units. So, nagpasiguro ining LTFRB na maghahatag sila kay Febrols sa 20,000 pesos per unit tagsa-tagsa ka-modernized jeep sa sulod sa tatlo kabulan kay Febrols. So, kung silingon, kung may
7: 60,000?
9: Kung may lima ka na kasi 5 rolls na unit, may kapiferino at may baka na unit na bulot pang on, so may alakas ng 100,000 kada bulan, susunod sa tatlo ka bulan, kiferol, so balik 3 months, kiferol, so inagamitin mo ang 10,000 para sa tugang sa imo sinigaman to amortization, kaga nga natin 10,000 man yan, gamitin mo naman po sa rehabilitation sa imo sinigaman unit na kiferol. So tungod sinanangin malipayo, no, ang grupo sa modern jeep na kiferol, tapos ang kiniging resolusyon, and at the same time, ginatagagin man magpanguna man ining LCFRB na mag-ibo sa ilang sinigatakta ang atika sa kiferol. Sa good mahigyo, ining mga government bank pala ang land bank of the Philippines, ka development bank of the Philippines, na i-freeze anay ang pagputong sa mga unit, no, sa modernized jeep traditional sa Bacolod. Meanwhile, sa traditional jeep naman niya ang kiferol, kasi isa sa mga ginatanaw sa karon yung problema sa modernized jeep ito na atrapiklo si Apangot sa pagdamo man sa traditional jeep kiferol. Pero klaro dito kag kita sa meeting nga hindi lang niya sila ang balasolo ni kay Kiferos eh. Kaya actually may ginhatag mga solusyon sa mga traditional jeep kami kay papano hindi man sila madulaan sa kumpra. Ang hamba sa LCFRB kay Kiferos nga ginapahanugutan sila sa Quiapon kay Kiferos na ginagbiha naman hindi sa modernized jeep. Ipanagutan sila sa Quiapon na magbiyahe basta lang nga ang unit na ipagkabiyahe nila kay Kiferos hindi pagalpalon. Kumbaga roadworthy pa siya ka magtalakan na sa tunga sa talang. Signal light, kusina yata, starter yata, panatana na wiper at akitagros para maging roadworthy siya. At this, mapatakaan saan nga nagkakaigo ang permit ilang specific operator para sa isinig ng unit kahit makabiyahe ka si Fergols. Kahit tayo man, katlo na po kihay naman inihang kanami, laki Fergols ang resulta, sinigitiguhay ang traditional jeep at modernized jeep ni Katina. Nga aman, kasi ang aminado man ang modernized jeep nga intik nila matatapan ang mga pasahero bangod sa kakulang man sa unit kinagos dili sa syudad sa Bacolod. That's why ara man ang traditional jeep ang good ng fill is sa ining mga kulang ang mga units kahit makaservisyo sa publiko ilabi na sa mga commuters kay Kifagros sa matikatlaw nga tanan. So i-check na lang ini naman kay Kifagros, no, kung ano naman ang maging resulta from Apal pasugod na next week ang tanan niya mga gipangistoryahan nila ipa-implement sa hindi kay Kifagros, no, kaya para isigida maresulba na ang mga problema sa transport sector dito sa syudad sa Bacolod. Actually, kagina, hindi lang Bacolod na nakita. Kita po kagina ng mga transport sector kika naman niya sa isla sa Panay. Ganit pa dulo, mga kiferols kapakitunan no, naman sa LTFRB chief no, as para ito si attorney Bigor kiferols no, kagamo ni at personal mismo. Ganit istorya sa mga drivers, operators kiferols ang sektor sa transportasyon.
7: Oh, so in short, palpak ang modernization program sa gobyerno?
9: Yes. Oh, takto kita si Lord, si Atty. Tito Ramos nagkahambal hindi ikitlastado no, ang modernization program sa national
7: hindi pa tayo ready. Amo na galing nagligad argumento, tamaan, na maybe siguro ma-apply ta na dito sa sentro, sa Metro Manila. Pero diri sa mga provincial, sa probinsya, kagipive Wilson, walang alang pataguro. Ang iban galing ka mga kabanuhan, nandit tricycle pa Japon, kagibike.
9: Sakto gina ka sa Ross kasi palpak ito na sila no, na istoryahan na ito kagina na challenge na sa LTSRB kasi sa Ross inino ang pag-implement sa isang pagpasadyog sa kwan sa ining modernization program kasi sa Ross at kabalo ka ari nakuha talaga na miskin pa paano gamay naman lang katitali kung naan nagkakaperte man ini ang modernized jeep. So isa sa mga rason kay Kisagos nga at ako ang income sa mga drivers na Kisagos, ang pintaha pala ako ng advantage mo sa ruta mo. So one of the best na ruta ka Kisagos is ang pata going to Libertad. Kasi malabihan mo kita ng establishment, may eskulahan ka ng alabihan ka Kisagos, si Papano, may pasahero ka kasi damo-damo aspect karon mo. Galing lang, although ara si modernized jeep, celebrate yung kung nagkakadamuan naman sila ya sa traditional jeep kay Kisagos. So, tungod sina, isama sa mga rason na nagkakaperdi sila kasi wala mayos ang pasahero sila nga makuha. Pero makita, tama nga yung kabiyahe, makita kay Fergols kung gagutok-gutok man somehow ang mga modernized jeep na nagpapalik sa may Tarangay Bata ka kay Fergols. Kaka isama no, sa mga ginatanaw man sa kay Fergols na problema man, hindi ang kapag-adjust tala sa ilas sa yung kabiyahe. Yung actually exclusive, yung ina yung naging pamangkot, ina yung kagipagwa talang sa social media na sa kay Fergols. Kung hindi pala isa sa mga rason man kay Fergols kung nga gamay ang income sa traditional jeep na to tungod ang pagwa nila ala city na sa aga ay natutin sa kumakuli sila pila sudsura sa gabi pero king klaro sa ato ni Sir Marcelo nga it will add another cost naman sa ila kasi pagos kumagpagwa sila as early as 3 a.m. at gabi na PS12 at night kaya kaya bayad sila yung kasi pagos will do sa mga driver kaga no driver kaga konduktor nila kumpara mo sa traditional jeep na boundary ng ila sila yung paitan kasi pagos pero nabalik na ang mga nataon ng LTFRB niya suggest sa mga transport sector na pwede man nung maging magamit patala agos ang ito paano maresulta man ang problema sa kapulangan sa pitkam sa ato sinig mga modernized deep traditional sa Bacolo Kita Rons.
7: Oh, nami man na but at least may ara ng positive response coming from Vigor Mendoza regarding sa assistance kay ginatag naman diri. So, di lantawon ta, wala tonta for 3 months kagi 5 Wilson, kaya this would be a band-aid solution pala ang ginhatag mo. And we are seeking pagid sa ginatawag naton nga long-term solution nga i-provide naman sa gobyerno kagi 5 Wilson.
9: So, amala na nanay kay Fibro sa malita ng Plato Logica sa Bacolod City Government Center na kinatulong sa inyo sa Kalwa sa YPC, D3 Mayoka DPX 100. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
7: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena. Tiyan mo rin nga hambalta. Diris Bacolod nga daan. Hindi ka diya ka kwan ka biragit sang modernized bus naton kay ti nagligad ang mga problema to dalan panos na kaigo ti ginutok na pero ti hindi japon maakomodar plus ti may mga iban pagid nga nagasinulod nga nagakwa man sa mga pasahero may ara na nga daan nga mga ano ni mga angkas-angkas something na ti makabuhin-buhin pa na sa mga pasahero. And then, may taxi patangadaan nga nag-exist. May mga tricycle patang nga ginapanugutan. May mga e-bike pang nga nagabiyahe. Ang mga lawig-lawig na lang din nga mga ruta mo lang nang makayas ang mga modernized kag mga traditional jeepney na ton. Pero ting katapusan diri ang mabulig sa pamilya kag mapuli sa pamilya sang tagsa-tagsa ka mga trabahante, especially ini mga drivers, conductor nga nagatrabaho sa transportasyon. Kay bisan ano mo na yag kahatag solusyon, panamiun mo lang syudad mo, panamiun mo lang yung banwa mo. But at the end of the day, ginagutom gali yung mga drivers. Diba? Basi pabiyahan mo diya sa mga limusin. Oh, pabiyahan mo diya sa mga sports car. Ano may namig bakulod ba? Ang ila sininga mga mother, ang ila sininga mga dipasahi, limusin. Oh, pero ang income ti kulang pa ganin sa gasto kag maintenance ta. Oh, dapat mangin padalman pagid sang gobyerno kun ano pagid ang makadugang oh puli nung bakal bugas ang aton singa mga drivers ka mga konduktor ka mga tag-iya mada kun ano manda ha sa transportasyon. Nagayo man si Kuya Del Balingyang. Nood, no? Limusin, mas makulod baga biyay. Tapos ang ila taxi ng Mustang.
10: Alright!
7: Pagpungko mo sa Mustang, imbis nga, doon ang pila subong ang kwan man, ang tawag na gani, ang metro sang taxi. Uy, nakubi ka balo, uy, nakuga taxi mo. pagpungko mo sa Mustang, siguro po ng tabi 200 na yun ang pungko lang.
10: Oho, oho, oho.
7: Ayo. Gwapo tod lang tawon, pero ti. Way, kwan eh, way income. Check tabi si Kagi 5 over suspenye, makaluluoy man eh. Isa ka persona to na lumuso, may diferensya gilis paminsaron. Na lumos patay sa may banwa naman sing ilog. Kagi 5 over, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
7: Kagi 5 over, suspenye, ibalita mo.
11: Kagi 5 Broads, maayong hapon. Kagsitanan natin nga tagpalamatino. So, patay na sang nasapuan ang isa kalalaki matapos ginapatihan na lumos patay sa irigasyon na sang punong sa sitio Labugon, barangay 1, Banwa sang Itog. Ginabulubanta alas 10 nito sang aga ka K5 Broads, kaina lang. So, ining biktima, ginkilala kay Leroy Bingno, 50 anyos, kag residente man sang ina nga lugar. So, sunod na informasyon nga nakuha namon dito sa lugar, nakita ini sang isa ka individual nga nagakulob, nagalutaw sa tubig kag wala na sang kabuhi. Then, after nga nakita niya, nangayo siya sa tabang because sa lapit sina ka K5 Roll, lakton lang lapit, may mga panimalay, manadapanimalay.
7: Mm-hmm.
11: And amo pagtawag sa rescue and nag-proceed man sa area ang aton sinikapulisan para sa pag-imbestiga. So, pahayag naman niya sang ilo isang biktima nga si Nanay Rosario Vingo, 86 anyos, ang iya bata, mga tatlo na kabulan nga nag-undergo sang medication bangot iya sining masakit. Una, anxiety, lang ko no ka K5 rods, and then doon nahulog na bala sa nervous breakdown niya bala. Nang o gaano siya ka K5 Broads, may ara time na ginaabot siya, nag-talang-talang siya kung wala siya kabalo, bala ka K5 Broads kung anong himuon niya.
7: Uh-huh.
11: So, kapag nga adlaw, wala na siya nakapauli sa ilabalay kay hambal sa iyang nanay na birthday lang man siya, nag-upo siya sa amigo na birthday. And then, suno naman niya sa mga panimalay, antis, sang antis ka makalabot sa punong ka K5 Broads, may lalabyan ka mga panimalay mo, may mga changi man. So, ginpahayag nila dito, nga alas dos ang kaagahon, nakita nila nga naglabay ining persona, ining biktima. Wala man kabalo ka K5 Roads kung maano siya dito sa punong. And then, amuni, alas 10, nakita na iya sining lawas nga wala na sang kabuhi ka K5 Roads.
7: Ahay, kaluluoy man. Sige, tiyan mo nang gribud, likely, no? Sugod-sugod lang dahil sa anxiety. No? Ti manaog yasa na nervous breakdown at the same time. Kabalo ka kung may gidabatsyag ka na, hindi ka na ikbalo kung gisa mo. Muning posible, guro nga ti, basi ko nakatipaslong na siya. Or nanuman nga mo gitunaan siya kamatayon. Condolence sa pamilya, no? Salamat kay K5 mo, bre.
11: Thank you so much kay K5 Broads. Report kay kandili sa Kabandalan City ni si K5 over suspend eh, para sa kampiyon sa balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: K5 News FM. Live report.
7: This time, sa iluan naton si K5 Berto Gakit kay may-ari may isa ni ka masiling naton isa ka makatalandog o flash report na no? May ara, may K5, subog hapon. Check na ton, may flash report.
12: K5 News FM Flash Report.
7: Sa ka flash report, may K5, may 16 ka mga estudyante ang nagkalahilo o kon nagkalakuan sa Bahia Sudad sa Cadiz. Nagkaon sila galiya sa tanom ni nga kasla mo ni ginahampol bla sa mga may mga bali daw kung may mga fracture daw kung may mga liwas da may mga dislocation da ang bunga gros ang kasla ni makay lilo ni mo check tabi si ka K5 bomba Marilo ka K5 bomba ibalita mo.
13: Yes, ka K5 Roads, ari kita dari karon sa May Cadiz City Emergency Clinic kung sa rin nang abda na ito dari ka K5 Roads ang mga estudyante from Tiglawigan Elementary School sa kopini sa syudad sa Cadiz ka K5 Roads kung sa rin ari sila karon sa Cadiz City Emergency Clinic kung sa rin ginaligar ini nga nagkalahilo tungod nga nagkaon bala sang liso sang kasla
7: uh-huh.
13: Kung ini nga sa English di Barbados nut or Pisic nut Fisik nga K5 Roads daw kuan wala. Ang sabor si nini K5 Roads kaya kita sa una sa mata pa kita nakatilaw man kita sining liso sang kasla daw man ni ini sa K5 Roads.
7: Kaya K5 ba Chester ang lain big tawag sa amon nga kasla diya sa hinigaran. Ang kasla nga tawag sa amon diri ginang ang yabla dahon. Amon ning gina ang yapak lang ni amon ning gina kundi panitan mo na siya. Amo ni ginahampol mo sa amo na sa ari.
13: Ang kaslab lang ginahampol.
7: Oo. Umay liso na sa amo na sang nat nga hambal mo.
13: Oh, yes, kay Pablo. No, amo ning kasla ang liso sang kasla. Ginaligar kay Pablo sa taon sining 16 ka mga estudyante, mga grade 5 students sila from Tiglawigan Elementary School, ari sila karon kay Pablo padayon nga ginabulong diri sa may City Emergency Ward nga nagkani. Okay, Pablo.
7: Paano sila nga nakakaon sila kuno ka K5 Chester may nagdala may naglakat sila sa mga kasla to kag nangwa ano man
13: initial nga information diri kay K5 Roads kay ini bago gid lamang ini nagsulod diri nga ang nakalambot ang 16 ka mga estudyante initial information naton may naghatag sa ila ka K5 Roads dili mga estudyante kag rason naman naging kaon nila K5 Roads
7: So posible check tong naghatag sino to naghatag estudyante man
13: sige, kita doon sige ako dali mapag-
7: sige
13: nagtagpleto na detalye ako lang ngayon sa nagtagpleto madala doon na balita dira sa ino P5 pa nang kikita bro gusto mga estudyante from Barangay Tiglawigan ang nagkalahilo tungod na ginaligahan sa taon isang liso sa kakdak ni Babrod. Para sa flash report, inis na K5 sa third gun drop para sa kampiyon ng Rita, servisyo publiko ng Paringawan sa Negros, K5 News FM.
7: Madamugid nga salamat kay K5 Chester John Veronque. P-Flash Report by Ara 16 ka mga estudyante. Grade 5 students ang ginaligar nagkalahilo sining pagkaon sang liso sang kasla. Di ba kahililo na damo na nagkalalipong nagkalahilo. Di ba si Balakon ano sila nangwa sila. Di kay ginaimbisigaran pa karon sang aton sing hangkilan nga field reporter kag anchorman kag dramatista nga gwapo nga si Kaki 5 Chester John Veronque. And if makakuha siya, makakulate na siya sa mga data karon, ibalik lang sa itong pagpangalagad. This time check ta, sa iluta kay Kaki 5 Berto Gakit. May manuglibod mga Kaki 5, no? Manuglibod sa isda or manuglibod utan. Ti sa tunga-tunga

0: maning balita, isa ka manog baligya sang isda, no? Sir Julius, akagibay ba?
1: Oo, kakibay bro Dante. Sige lang, go ahead, okay lang nasakon. Oo. Ano na kakibay bro Dante? Sa diin siya naglibod.
0: Tandi o, sige kang ano, di o. Kakibay ba, Rod, sa itong sila nga mga kakibay, kagabi, natabo ang isa ka mambanatong gintabangan. Ining isa ka babae nga 42 anyos sa sulod sang jeep nga mansilingan nga nagbiyahe dira sa may area sang downtown area. Gintabangan ining babae bangod nga nakitaan sa mga pasahero nga nagakudog ini, no? Nagapangalapse at upadya ang duwaya kabilog nga balde kag kiluhan manugbaligya gidayo isda kag iba Julio. Ah, kag iba ba ro?
1: Isa na lang ka ha. Oh, go ahead.
0: Kaso nakit-an diri sa nga aton sini nga driver abi ang si Sir Katubig kag gitabangan niya. Ang mga tao dito kagabi kag iba ba ro ang naga tabang man kaga ginapukaw nila hindi nagdiskog kita ya no
1: amoy ti kalabanan kung magdiskog ka na collapse ka posibilidad ba si kulang ka sa sugar or nubo ang sugar mo and at the same time posibilidad kay G5 Berto tamaan lang ka kapoy hamakon mabitbit ka balde libod mo imuya over fatigue ka or na hypo ka or nanuman.
0: Yes kag G5 Rods no kaga ginpatawagan nila medic no. Karong gipatawagan sang medic kagibay ba Rods dito nga tigin bibihan kag ano hindi man taas yo ang iya nga dugo kagibay ba Rods
1: blood pressure
0: hindi lang iya sini nga pamatsyag kag tam-an kakapoy ginambalan siya sa mga tao nga di mapa-hospital na lang kay tig pang itom na pero nagambal siya nga hindi lang ko pagpa-hospital kay may masakit pa bata ko.
1: Ay, kaluoy, no?
0: Wala kami kwarta.
1: Amo na ang gatulod kung kakipay Berto sa mga tao nga natakaan na magpa-hospital kay napabinsar na permi nga way kami ang kwarta inugasto da. Tiwi sa kabalo nga may ara na kita zero billing. Oo, dapat amo ni ganin dapat ang gobyerno naton mga massive information drive campaign man. Bisan magpa-add sa K5 dio gamay nga bagay na just to inform the public. Hindi magkabalaka kung may gidabatsyag na nga malain kami gobyerno nga nag-aalay ay sa ila. Bibla?
0: Kibag, Rods, balam mo ko nung pinakasubo pag-idere. May ambulansya na yung patawagan na sang medic, sa volunteer ito. Balatawagan sa ambulansya kay do laing ginamatsyag mo. I don't know kung anong sa iya, sininga nalantaw. Again, gin-check up man sa medical volunteer nga tikinang langgid nga magkadto sa ospital kay kinalipong mo kay pati pala gilayon nag-ayo gito siya sa medical volunteer nga sir hindi ko pagitala sa ospital kaya ako mabata ay pwede ko panyapon.
1: Ahay kaluoy no.
0: Walo ni kabilog mga kabataan niya kay Evangelios sa taga Villa Esperanza barangay Tangob nagkadto kita dito kay na ang sitwasyon sang balay nila. Ipost na karon ang interview ta tagang special report taman sa ila sini nga balay ko paano siya nagapangisda. Permiya ni dala kay Bob Julius ang ano duwaya ka balde tag 10 kilo 20 kilos tanan. May dala man sa kiluhan kag ginalibot sini bilog downtown wala siya sing isa lang eh, para dati siguro maubos. Te dito na
1: pila na gading edad ya ka K5 Rodante pila na gading edad ya? 42. Ang lawas niya nung lantaw mo, ibol pa man, ano, niwang, ano?
0: But, niwang, nanay, gito ya. Nanay, gito ya, kagiba, Julius. Ang iyang amanan, ano ni siya, ang banay, doon na mag-stroke bala. Tapos, ang iyang mga bata, kay eskwela, mga gagmay pa kay na, sulod sa balay nila kay na, ipasulod siya kita, kag wayo gini sa manong nga na-report na ton, tiging story, ayaw man diri sa aton, kagibad Julius sa K5, nga sa Gapon niya, naglain, gidya pa matyag, yata maanig lo kakapoy, ginbalda, gidya, kag nalipo,
1: malang. Amo ni dapat nami, tagaan, kagipay Brudantes, ang buligan, kay kabalo ka, mga tao nga nagapaninguha, bla, muni dapat kaluwian niya buligan sa gobyerno, tatapan, anong mabulig sa barangay, anong bulig sa purok, anong bulig sa syudad. para at least masistiran. Dalawang mild stroke ang bana. May mga bata pa, mga kabataan.

0: may mga estudyante. And siya na lang isa bilang isa ka Iloy, hindi magwantag o makita ang pangabuhi nila eh. That's why nga naglibod na.
1: Oo, ang bagay ni, ng bagay ni Diego, ang migota man kagiba Juliosan. Oo nga naga.
0: Oo, kagiba bro Dante.
1: Ano na?
0: Kagiba bro Dante.
1: Kagiba bro. Balanta ka nga, kay dapat yan, din ako mag-report kasi Julius mo. Kagiba bro, so, actually, kagabi ang bal ni Diego Taton, ginapilit. Siya bala kibot, ano yung nag-hugtaw sa kagiging padalaan. Siya bala sa ambulansya. Sang ni Sir Anay nga dalon sa hospital, nagibot sa nga tigilan ko na nag-expanse na eh, no? Bati anong crew eh. Nang hindi ilang kuya pagdala sa hospital, Sir Amo lang hindi pa dala sa hospital. Kayo yung gulat yung pamilya sa akon. Di karon, wala, I mean, I don't know, ginatago-tago ay ng wallet, ya. Di galain, magsagya kagapon, di gintinguan man nga ipasakay naman sa tricycle.
0: Pero how about ang kwarta sa tong Iloy? Wala man sa may nadula siya. Kay kung gisa ka kay 5 Rodante, may mga bagay ang isang nag-take advantage pa bala. May nalipungan na da, may naaksidente na, gulpiada lang dula, cellphone, dula, wallet. Tiyaya kompleto?
1: Kompleto man na kay Tiara, man sa jeep mo, hindi man siya makawatan da, kay Tiara mo man to tao, kagiba Julio, kagiba Ibaro.
0: Uy, kaso go hide lang, oo.
1: Sorry. Ang kagiba Ibaro, no, kaga, ang nami, pagib sa istorya, nga ni kagiba Ibaro, nga, masakay ni sa tricycle, gipasakay sa isang volunteer, ang volunteer nga nga si Diego, wala lang ni siya nagpuli tayo. Gipasakay din sa tricycle, ining babae, kaga kabalo ka o siya pa ni nagbayad.
0: Wow. Kaya mo nang tawag natin kagi Five Berto, nga ang heart niya sa mga volunteer, mga medic natin, why niya nag-stop lang sa dira lang. Kung may mga extend pangabulig, may extend pa sa singila singabulig, bisan pa paghaon nila. Kahit na siling naton, dugay man kita nga nag-volunteer kay K5 Berto, may mga times kisang ang nabuligan mo, ay piya pang gasolina mo. Di ikaw pa yung maplete, da? Ikaw pa yung mapaggas, ikaw pa yung mapabulkit sa mga nagkalaksidente. So, those are nga mga bagay nga dapat tutukan man sang LGU to help out our community, especially sa ato sa mga volunteer mga medic naton, nga just in case, no, kung may magkakatabo liwat, may mga extension la nga pwede pa mahatag.
1: Yes, sa tugit ka giveaway roads, no, kaga kanami lang ba lang kasi once in a lifetime lang nga mga balita naton, mga common lang ni, pero ti sa likod sang pagka-common.
0: Yan mo yung pinakanami nga balita kay ang tao gisa takaan sa mga pinatyanay, kinawatay, ti dapat ibalita ta kung isa ako makita ta nga nami, man ibalita ta na kay why? Kon ang mga balita, ang crime or ano madag na balita ta for awareness ta na. Pero ang mga balita, just like sini, iniya may mga leksyon ni, kag dapat may pagsulundan, kag mangin modelo sa tagsa-tagsa sa aton kay Kifiberto.
1: Yes. Yes, that's so good. Kaki 5 Rods, no? So, again, nagpasalamat ni ang pamilya kay Ina.
0: Actually, may mabulig, ah. May nag-message nga mabulig, ano. Ipa-check lang ang details din ng balay kay Basi one of these days. So, next week, maka-proceed sila sa puluyan sining Iloy. Kaysa na siling ko namuning nami iabuligan. Wala ibig nang kapangayo, no? Nagamatumato, nagpaninguha, nagakalipungan ng sdalan bangon sa pagpaninguha para sa pamilya nila. Oh, imbis nga mga what ka, amuning gamiton mo, trabaho ka. Oh, yeah. Sige.
1: Sige, kagiba Julius. Flash report na lang, salata lang eh. Isa ka sunog, no, ang nagaluntad sa bomba.
0: Paborito, mungis kagibab Julius, no? Sa biente, kangalan yung ginlawag mo, duwa lang akon. Ang 18 kay kagibab Julius. Di ka lang may kaso, kay patas mo lang na kay Rodante ka man para sa akon, ha? Rodante, hari pamati, Rodante, gakit, plus may memo ka sa akong boss. Okay naman na guro, ha?
1: Ha? Sorry lang. Sorry lang. Bawi lang po, kimo karong kay Sir Julius, ha?
0: Sige, salamat kay King Piberto, ha?
1: Isa ka residential fire o konsunog ang nagaluntad subong gid lang mga matinon going aton sini nga patrol no. With K5 Michelle and K5 Martin di maisip sa may Grandville 3.
0: Uy, Grandville 3. Ah, Panukoy?
1: Grandville 3. isa ka residential area. Ang dugang impormasyon sa patrol sa aton siningapag panumbalik man. Sige, balita naton kag Ivar Julius, kag Rods nga dulong sa aton sa kaluan sang D3 Bayo Mighty C kag GCX Coffee Mix. Ako si kag Ivar Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
0: Magamuni, very occupied ning paminsaron subong ni kag K5 Berto Gakit. Basta magamon ang importe, occupied na katama. Abi, chillax ka mo danay. Nagapanulong sa mga patrol na ton sa isa ka fire call dira mismo sa area naman sa Grandville. Ano? Kabay pang wala lang sang dako nga halit ining sunog na ni. Last time check na ton si KG5 Red Salgado. Mga kaso lang nga kinawatay sa Bacolod. Nagtaas ini nga tuig. No? Nagligad, may mga kinawatan, may mga labador. Kawat nga mga baligyas tiyanggi. Sulod balay, ginakawat na lang. Kuhan kita mo ng tigkiriwi. Way Agusto nga daan, bulan sang tigkiriwi. Ilabi na gid kon Agusto. Kakifebred!
2: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
3: Yes, ito yung Rods, may hapon sa ato sila mga tagpalabating sa programa ng El Castigador. Nagina si Gaga, nagpatigayon si press conference na sa may Bacol City Police Office. Nagdito si Five Rods, naibuluan na ito na may ara sa pagtaas iya sa krimen na binigid sa theft ni Five Rods. Kabutin siya ito na ginambal mo, gati mangod sa tig kiriwi.
0: Dumatsyag ko ito magambal ka tig kiriwi, lain ang gasulod spinsar mo. Abot na nagit kaya kaki Five Red. Oh, magambal ka nga tig kiriwi, lain ka kiwi, matsyag mo.
3: Pero kisa natin pangayo mo lang makabulig man sa ila sa mga pag-eskwela. Amo na kisa agati ang pag-refer mo natin di makakita sa trabaho, sa sideline. At naging na-recommendar ka natin kay Kisa Bronze kami nagigit sa mga estudyante na gusto makatapos sa pag-eskwela. So, kaluway mo na atin. Nabi para na mga taga-bisise. Damo, dahil ang matawag kapagkit mga t-survey ka mga estudyante.
0: Tiyan mo na dapat nga bulig ka sa mga bululigan. But anyway, ang kaso nga theft nga daan did kay G5 Red, kalabanan pre, ang una nga mga factor, guro posibilidad, factor dari una, tamaran siya, no? Nga mga awat na lang sa batasan, higit nga magpangawat. Ikaduwa, gutom. Ikatatlo, bisyo. Ano pagin
3: pero galigiti kagina kay Rods gid payag di Deputy City Police Director for Operations si Police Lieutenant Colonel Lester Liada kamati siya kagina kay Kim Rods sa nagatubang sa pila ka makatapos sa media sa gibatagayon nga press conference sa DCPO sunod sa iya hindi lagi ba niya kay masilig naton nga damo giman pinagpangawat terapya ko kay isa kay Kim Rods may ara man sa mga irresponsible ng mga pag-iya sa mga kagamitan. Yakol kay isa, wala kay Fibrotsky magpadulong dira sa isa ka mga talan at iibilin dira ang cellphone dira sa mabola mesa. Hindi ka na kay Fibrotsky kung mag-inom dira mahubog at pagkatapos mabili na ng cellphone at pagkatapos magreklamo dira sa pagdumanahan sa ilan sa ikatuan dira ng ilimdan. Hindi ka na kay Fibrotsky sa mga talan at dira kagati kung kayo siya, inabalag malipatan ti abierto dira ang gate sa mga tag-iya sa panimalay kag wala siyang mga security measures sa good ti ma-prevent ining nga kinimatay kay Fibrods. So, amunog yung pahayag sa ato di Sir Liada kanina sa BCPO nga dapat ti kita man nga mga tag-iya dapat ang responsable man manigurado agod nga ti hindi makawatan kag mismong ilan sila nga puluyan hindi pa masalod sa mga kawatan na kita Fibrods. Kag agagin na site ni Pag-Idre madamo sa mga biktima sa theft kita Fibrods sa na wala yan nagapasaka sa kaso tiko kaysa tiko makawatan sina ti blatter nila tiko magpatigayon man sa operasyon ng atong sinigang kapulisan matumod ilik mga suspect agot pa siya kaan sa kaso galing kaman tingin naman sila wala man nagpadayon sa ilang sinigang tinutuyo ang pasakaan sa kaso di ang ibang rin si ilang di makapagwa kaya di ba sila makapatugay kaya Fibrods kaya mas ma-illegal detention mo ni mga kapulisan ato kaya mo na kung kaisa nga tinagaliwat man ang ibang mirak ng mga tao nga tinadakpan na nakagwa gyapon mahimo liwat sa krimen kay Fibrods nga magapangawat ng ibang dira yati makapanghold up sa madumduman na tunto traffic ka talaga. Kay Bronze City Malanga, nagpangawat sa helmet rin ang sa Barangay Tapuling, malapit na sa isa kabulutuan sa BCC. Kaya Bronze siya. Di amo to, nakagwa man, kag ti, nagliwat na naman sa iya sining pagpangawat iya sa helmet kay Bronze. Di so far, pinamakot na ito ng BCP. Hukot, pinabalagin ta siri sa prosento. Ila pa karong ginakulay kay Bronze ito makahatag sa exact figure siri sa pagsaka sa kiniwatay. Ba't ako din kay Sir Liada, January, tungtong bulan sa Agosto, kung ikumpara sa nagligat ng tuig, nagtaas kay Kikay Bronze sa iring theft diri iya sa syudad, iya sa Bacolod. So, ari pamatingan ito naman sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada at sinigitin ito with City Police Director for Operation. Yari.
4: Hey, actually, ang nagtaas sa ito, no, ang theft, no? For this, since January, theft gidya perming aton nga problema. Not only sa mga business establishment nga shoplifting ang kaso, may mga salisi kita. Actually, it's not only the business establishment, no? Sa mga boarding house, sa mga for ano, mga transient facilities ula naton, dira man kita nagapa ano sa salisi, even sa mga ilimnan, mga areas nga after makainom mga aton nga victim, nagapalipat sila kundi nila ginapambilin. And ang aton naman nga iban nga mga kulturan, nagatake advantage sa amo sinang opportunity. So sa amon lang sa BCPO, that's why, no, kung sa diin man kita, mapamol man kita, ara man kita sa aton nga resting place naton sa atong mga boarding house, especially mga estudyante, and even sa mga bagus wildo nga mga naga-ilinom, no, naga happy hour, dapat i-keep safe naman ang aton nga mga pagkabutang kay ti nga ga-report kita kis nga sa lisi nga theft, but then kung i-analyze na gin, no?
3: Okay, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, nga dapat mag-responsable manong mga tag-iyan na sa mga pagkabutang, hindi pag-ibilin, kagdati hindi pala mag-atagpugyan sa
0: akutin. Hindi pag-ibla mga rason, ito iban nga happy hour sila, no? Yung isa rason nila dati, theft na lang mo, sutod lang, inubos na iglang inom. Oh, eh. Sir, nalalaan ko sa wallet, sir. Nalalaan ko sa sildo, isang smadang ang construction ko, sir. King ko, major mong sildo ko sa construction. Nalalaan ka, kaawat, sir. Mangkuton, di ka nagalinaw. Patsigpat mo lang sa sildan ko. Ayo. Diyan mo nang bulubalan tayan. Tsakto na kanami gidya kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, no? Ang mga style bala sa mga isa nagareport ba kalaban nandra ka kay 5. Red Y kuman niya ginahambalan nga gabinutig sila, no? Pero sometimes baka sugata agin sa mga rason nga di ka kapati mo. Mas isang police kay amid mo. To na nakawatan ka, oh, kawatan ko.
3: Uy, baka mo ginag-isa ka mga dahil sa sitwasyon kay Kipay mo. Or, pasensi, masin Ricardo, kumintay lang, hindi ka naging saupon. Pero, kasi, pumulong ka natin, kilala, matang nag-Ricardo, mga nag-Ricardo,
0: sa mga kanuhoy. Oho. Ang balon na lang, why itong dula, yung ginagalo ko to.
3: Ang
0: rason si kilala ito, na-wigit. Na-wigit. Ang jinding yung regalo. But anyway, that would be lesson learned sa tanan kay Kipaybrad. Not just only sa mga ginkawatan, sa manog kawat man. Hindi yung tatiyo na magpangawat, kaya ba si mutdan, kamutudlo, bla? No? Kaya sa takutong nga mga reminder, sa kita man, di ba ito magpasayang sayang, kaysa galakat sa ano, nga itong mga cellphone, ginabutang, tas bulsa. Ginakwan lang ang mga kawatan, ginainggan nyo, tapos ma-open wallet na, kung damo unod, may nakilala kung ni kakifebret mo, kung damo unod wallet ya, mabukad, ginaistubangan, ang damo niya tao, iwagaon niya kaya tanan ang unod sa kwarta, yaka medyo daw, makuha na sa gamay, Oh, para makita, ay pakita. Tido isina ng mga pamatasan ng balang makawaton. Ehem. Chamba na. Target lock. Let's say women skirt.
5: Sir, good morning. Sir, di indir sa rang downtown.
0: Tapos na with matching pa naka kifibrate nga nagabunggo-bunggo blang kwan. Nagabunggo-bunggo blang kwan sang babae sa iya. Ha? Gagaman tayo? Dito tayo. Ang isa naman to, yakaw po dya. Medyo pa bunggo-bunggo matos tayo sa likod. Yan, jinding, nagamaniubra tagli sa wallet niya. Pagkatapos, makwa ang kwarta. Pagkuot niya sa... Uy, ng wallet ko, haw? Papinsaron niya, amo na to ang babae nga nag-istorya siya.
3: Kinaki, pero sa laban-laban, tapos sila ka sitwasyon, take call, nakita nila nga kinahubog ng drang lalaki, na nagindi sila nga maghihibo sila yung sangtikang, dati makuha nila gilat, sila nga tinutuyo ang kifibrons.
0: Do ka sadya sa hatun sa mong inang inom-inom na kakifibred. Tupad-tupadan lang ang lalaki nga, eh, hala po hapos hapos, kagwapo si mo ba? Bisa nang itsura sang laki do. Do, bakunawa lang pruti. Eh, kagwapo, kay kadamol sang wallet. Ah, may migo ko na mo. Stylan yan. Damo man to ng wallet ya. Damol-damol, pruti puro papel.
3: Ang babae ko pagwapa tapos sige siya pero wala ba taga discriminate kung brother sabi sa isa ka construction site may pati amo na bala ang itsura ko no sa magwiswildo pero nga si Manala tupad siya nga gwapa pagkatapos doon ang problema na balik na sa construction si amo na isang biktima na nila hindi dapat hindi na natin sila nga mga matso ka mga construction worker dapat hindi kita padala-dala sa nagigpati
0: kaluoy na bala sa ila tutuod lang luoy ko na sa ila. Si Pablo isang sman na mga pangabudlay. Tapos agadong lang ito yung naminom mo. Kuit-kuiton ka lang ito nga daw pa init-initon siya. Ang dugay-dugay ito ay ng kwarta niya.
3: Amo ba nagalit kay Fibrons eh? Okay, so mo ni ang panawagan sa ato sa Diga Kapulis.
0: Mayo lang ta ka kay Fibrons kay white yag inom nga ito ha? White yag sulod sa mga muna. Bahalas, lada. Kung mag-inom tayo nga duwayo, di ba kabakal mo na tayo dalons balay? Makalantaw ka pa to ya Netflix kag drama box kag net short. Sige, salamat kay Kiki Febrada.
3: Salamat kay Kiki Bros. I-break ka na ito ng idugay kay Dumiara na sa update regarding ito mula sa minivan mala na nakalasa mala nakabunggo na kalasa ka doon information na kita nga daw ginakumpirma ron ginakumpirma pa man sa ito sa Diga Kapulisan nga ti as alleged daw gin sipan-sipan tag daw gin sprayan agot maglain ang iya siya niya kulor pero may ara sa ebidensya nga daw UP ang ulo sinisang sarakan kay Kiki. So hindi magtaya nila sa kay News FM Bacolod exclusive. Gabadulong na ito kasi para matagan mo sa kustisya ining nabungguan kang dalasakan dira sa Maydalan, Lacson, Sudan, Iasag, Bacolod. Amor to sige balita, dulog sa ito sa Power 3 o DTX 500 Mighty Seeking D3 Bayo. Kaya nga ito man sining DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Kapun si Patron K5 Martin Dibaisip ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live the Report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa naghimus na. Gapalagyo kumus lahi ha. Gapalagyo kumus sa kasuguan. Tito would be additional case ng ikagapasaka sa inyo. Reckless imprudence with resulting to physical injury plus sa pag-avoid mo sa kaso plus ang pagtago mo sa krimen. Ay, madugangan kaso nyo. Sige yan nyo. Buhay ang tagaling panahon, mga kaki-five. Salamat sa inyo tan nga nagapamati. Buhas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos kapwarsa sa K5 News FM Bacolod, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kaki-five Rimwell, kaki-five Adrian. Ako naman si kaki-five Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. 3. Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, maumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walakit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangka mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number 1,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: We'll be right back. living biscuits.
4: Mayong gabi sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Agosto 12, 2026.
6: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, menor de edad nga driver sang motor patay matapos makabunggo sa salakyan sa Kabankalan.
6: Samtang sa balitang nasyonal, 1 billion pesos leadership fund nga ginbaton sa mga kada senador, ginbulga naman ni former DPWH Secretary Manuel Butuman sa Sandigan Bayan.
4: Sa balita international, anong patay sa pagpangatake sa Red Sea?
6: Kag sa balitang sports, Bacolod City's volleyball team magapartisipar sa para sports competition sa Cebu.
4: Kag sa ato naman balita entertainment, SB19 luyag hatagan pagkilala ni Congressman Javi kag iban pa nga mga kongresista. Lasays 8.
7: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
8: Subong sang may kinabantayan nga bagyo ang pagkasa apang wala inisang posibilidad nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga may international name nga Nangka ang ulihin nakita 2,280 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Yara sa tropical storm category ang bagyo Nangka kag nagapadulong ini sa sidlangan nga direksyon. Apisar nga malayo ang bagyo, iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang habagat sa natundan kag sentro nga bahin sang Luzon, Mindoro kag Palawan. Bangod sini mangin maulanon ang panahon sa Ilocos Region, Cordillera, Metro Manila kag pila ka bahin sang Calabarzon kag Mimaropa. Ang nabilin naman nga bahin sang Luzon, partikular ang Bicol Region, Visayas kag Mindanao, ang maka-experience naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang atong nga panahon buhas nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan at pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 28 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: Sa aton mga balita lokal, nagdangat sa masobra 200 ka traffic violations kag enforcement action na records ang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
9: Nagdangat sa 2,363 ka mga paglapas sa trapiko kag enforcement actions ang na-record sa Bacolod Traffic and Transport Management Department akon BTTMD sa sunod lang sang isa ka bulan. Base sa datos sa ginpagwas ng BTTMD, Martes, Agosto 11, pinakadamo nga kaso nga ila na record amo ang road obstructions nga nagdangat sa 465. Samtang ikaduwa naman ang disregarding traffic signal lights. Na record man sang BTTMD ang 304 ka mga kaso sang reckless driving, 289 ka towing operations, 217 ka mga gindakop na rider bangod wala nagasuksok sang helmet. Nagdangat sa 206 ang gindakop bangod wala sang lisensya, samtang 181 naman ang ginpapanauga sang traffic citation bangod sa illegal parking. Kag 113 ang pagsulod sa mga prohibited zones. 72 naman ang gindakop pangod sa paglapas sa truck ban, 66 wala sang ORCR, kag 61 ka mga salakyan ang ginclamp. Wala naman nalakip sa datos ang mga hindi otorisado nga mga terminal, mga pampubliko nga salakyan nga naga-trip cutting, overloading, kag iban pa nga paglapas sa pagsulundan sa trapiko. Ining balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
6: Samtang manuglibod isda nalipong sa sulod sang jeep sa Bacolod City, may kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
10: Isa ka manuglibod sang isda ang nalipong sa jeep sa downtown area sa Bacolod City. Sa picture nga ini makita ang pagtabang sa mga residente nga ini sa babae. Suno sa driver sang jeep nga mansilingan nga si Alexander Katubig, nakitaan niya nga nagakurog ang babae sa tuman kakaboy. Ginpatawgan nila ini sang rescue kag gintabangan. ginambalan sa mga tao nga mapa-ospital ang babae pero nang hindi inibangod wala sang kwarta kag may nagamasakit nga mga kabataan sa ila sininga balay. Ang medical personnel ang nagpreti sa iya para makasakay lang sa tricycle papuli sa Villa Esperanza, Barangay Tangob. 250 pesos ginatag sang medical personnel sa driver sang tricycle para ipuli sa babae. Asin nga istorya sang pagsakay sa jeep sino maglaom nga sa tuman muka bakas kag pangabudlay mabaldang imo sini nga lawas suno sa rescuer. Nagpasalamat man ang mga tao sa medical volunteer nga naggastos agud nga makapauli ang manugbaligya sang isda. Ang ining istorya ang nakahatag gid sang emosyonal nga balatsyagon sa mga netizen. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si Kakibay Berto Gakit, K5 News FM.
4: Samtang public hearings ang shared waste facility sa La Castellana, ginpatigayon kahapon. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
5: Nagpatigayon sang assembly o kon public hearing ang banwa sang La Castellana may angot sa paghaboy sang residual waste sang walo ka iban pa nga mga LGUs sa 4th kag 5th district sa ilang banwa. Suno kay La Castellana Vice Mayor Romaila Nicor mangilimutan tagsa magdihon sang ordinansa o kon may patuman nga proyektong ila banwa, nagapatawag sila sang public hearing o kon general assembly agud mapahibalo mga pumuluyo kag subong man makapasakop sila sa diskusyon. Dugang pa sang Vice Mayor hugot nga pagabantayan ang paghaboy sang basura sa ila sanitary landfill sa Barangay Manghanoy, La Castellana, kun sa diin natala naman nga magtampok ang walo pa kaiban ka mga LGUs. Samtang magahaboy sang residual waste ang may-ara man sang katungdanan, sandig sa ginpirmahan nga Memorandum of Agreement o kun MOA kag sa tion nga may-ara sang paglapas, may kasarang La Castellana nga untaton ang ila pagula sa shared facility. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwana sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Samtang ang minor de edad nga driver sang motor patay matapos makabunggo ang salakyan o makabunggo sa salakyan sa siyudad naman sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
11: Patay minor de edad nga driver sang motorsiklo matapos nga makabunggo sa salakyan sa Purok Barracks, Barangay Kamingawan, Kabankalan City, lasay sang hapon, Agosto 11. Ginkilala ang nagtaliwan kay alias Dave, this is size anyos, driver sang Euro 125 nga motorsiklo kag residente sang Purok Star Apple sang nasambit nga barangay. Samtang driver naman sang Honda Jazz nga salakyan amo si Nelson Tanzo Jr., 39 anyos kag residente sang nasambit man nga barangay. Suno sa impormasyon, naga-U-turn sa wala ang salakyan na sang hinarit lang nga ginbungguan sang nagahagurus nga motorsiklo. Dugang pa pilason man nang angkas nga si alias Dave kag padayon nga gilabulong sa ospital. Ang driver ang yara sa karon sa kustodiya sang kapulisan matapos nga magsungka. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Gary Allen Resuma, mayara na sang inisyal nga inistoryahanay ang mga imbolbado. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginbulgar ni Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan nga nagbaton sang tag 1 billion pesos nga leadership fund ang tanan nga mga senador sa Pilipinas humalin sang tuig 2024.
6: Nagikan ini sa 24 billion pesos nga gidapain sang DPWH para man sa mga senador kag si Senator Juan Miguel Zuberi ang may diskresyon sa leadership fund sa nasambit nga tuig.
4: Ginpaathag ni Bunuan ang leadership fund amo ang alokasyon sang DPWH para sa mga senador nga nagarecommend sang listahan sang mga proyekto.
6: Ginpalayag ba ni Bunuan nga ang alokasyon nga tunga sa milyon ka pesos ang kada senador kag ang tanan nga may committee chairmanship nagbato naman sang 1 billion pesos.
4: Gintumod man ni Bunuan nga si Zuberi amo ang may authority sa pagpasaka sang alokasyon bilang presidente sang Senado.
6: Karakip sa mga senador nga nagsumiter sang listahan sa proyekto para sa 1 billion pesos nga pondo ang musanday Senator Bong Revilla kag Senator Jinggoy Estrada.
4: Mismo si DPWH ukon WH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagsumiter kay Bunuan sa listahan sa mga proyekto suno mismo sa Anay DPWH Secretary.
6: Nagsumiter man sang listahan sa proyekto sanday Senator Bonggo kag Rubin Padilla.
4: Yan palayagman ni Bunuan nga nagpasalamat si Padilla kag Senator Amy Marcos sa iya para sa nasambit nga assistance.
6: Ginbulgar ni Bunuan ang nahanungod nga sa leadership fund sa mga senador bilang testigo sa kaso ng malversation batok naman kay Senator Bongo sa Sandigan Bayan 3rd Division.
4: Ginpatigayon ang trial sining Miyerkules, Agosto 12.
6: Samtang naglabo naman sa 26 ka mga individual ang nabawian sa kabuhi sa Bilog, Pilipinas, bango naman sa bagyong kaghabagat. Base naman sa reports ng Philippine National Police o kon PNP sining Miyerkules, Agosto 12.
4: Sunod sa PNP, 25 sa mga nagkalamata ay lunsay mga sibilyan, samtang isa naman ang miyembro sa PNP.
6: Ginmando naman ni PNP Chief General Melencio Artatis Jr. sa tanan ng mga miyembro sa Philippine National Police nga magpadayon sa pagpagigangot sa mga local government units o kon LGUs para naman sa pagpabilin sa peace and order sa komunidad, pagbulig sa relief kag recovery operations, kapag pasigurado naman nga makabalik sa nga safe sa ilang mga puluy-an ang mga evacuees.
4: Ginbasura sang Supreme Court sa iban pa nga balita national, ginbasura sang Supreme Court subong nga Miyerkules ang petisyon nga nagatuyo nga manduan ng Senate Blue Ribbon Committee nga ipagwa ang full unredacted draft report sa mga ginaligar irregularidad sa mga maanumanhiya nga flood control projects.
6: Sunod sa desisyon sang Supreme Court, ang komitiba nga wala sang obligasyon nga ipagwa ang wala pa natapos nga draft report nga nagapabili naman nga kabahin sa legislative deliberative process sa tubtob nga ma-finalize ini kag ma-aprubahan.
4: Dugang Manila ang constitutional right to inform o kon information ang hindi absolute kag dapat nga respetuhon ang separation of powers.
6: Sa dugang pangamabalita, wala naman nagpadulong sa opisina sa National Bureau of Investigation kon NBI ang anay kongresista nga si Jacinto Paraas kag Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste apisar nga mayara siya sang sabpina apang ilagin padala ang ilang sini nga mga abogado.
4: Ginpatawag ang duha matapos maglutaw ang mga ligasyon nga nagaplano ang duha nga i-discredit si Executive Secretary Ralph Recto kag pila ka mga matagas nga opisyal gamit ang ginaligar honey trap plot.
6: Ang mga abogado ni Paraas nga Sunday Attorney Mark Tolentino kag Ferdinand Tupacio ang nagpakita sa NBI sa siyudad sa Pasay agod nga igasumiter ang notarized affidavit nga nagapanginwala sa mga aligasyon.
4: Samtang si Attorney Gabriel Rondain Capuna naman ang nagsumiter sa affidavit sa iya kliyente nga si Leveste.
6: Ginpanginwala naman ni Leveste ang mga aligasyon na batok kay Recto.
4: Nagapabilin sa Pilipinas si Paraas samtang si Leveste ang ginreport nga yala sa France kaupo ng iya iloy nga si Senator Loren Legarda. Lasay sa Jasin 9.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa Balita International, anong patay sa pagpangatake sa Red Sea? May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
12: Patay ang anong ka-individual matapos ang nagluntad ng pag-atake sa hotel sa Bab el-Mandeb Strait sa Martes, Agosto 11. Nalakip sa nagkalamatay ang tatlo ka Pakistani kag isa ka Indonesian nga tripulante sa barko nga Tihama nga ginapanagiyahan naman sa Egypt. Samtang suno sa Yemeni Coast Guard, duha man kay Yemeni rescuers halin sa anti-Houthi military group ang ginbawian sang kabuhi matapos liwat nga ginatake sang grupo ang cargo ship samtang nagarespondi ang mga ini sa nagluntad nga insidente. Inima ang labing unang kamatayon sa pagpang-atake sa Houthi halin sa nagsugod ang kinagamo sa Iran sa nagligad nga Pebrero 28. Dugang pa, pulo man ang pilason sa nagluntad nga insidente. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Sports. Sports! Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
6: Bacolod Sining Volleyball Team magapartisipar sa para sports competition sa Cebu. Magapartisipar Bacolod Sining Volleyball Team sa Invitational para sports competition sa Cebu. Subugod sa Biyernes, Agosto 14, Tubtob Sabado, Agosto 15. Ang nasambit nga team ang ginadumala sa Persons with Disability Affairs Office o PIDAW sa suporta naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Nag-courtesy call ang mga player kay Mayor Gasataya sining hapon sang Miyerkules. Suno sa ila, ini ang labing una nga tion nga may alkalde nga nag-atubang sa ila.
4: Lasay sa 21.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Sa ato naman balita entertainment, SB19 luyag hatagan pagkilala ni Kong Javi kag iban pa nga mga kongresista. May kampiyon nga balita si K5 Lori Gamboa.
13: Luyag hatagan sang pila ka mga kongresista ang Filipino boy band nga SB19 sang pagkilala angot sa mga naangkon nga kadalag-an kag kontribusyon sini sa entablado sang global P-pop. Nag-file sing House Resolution Number 1280 sanday Representative Javi Benitez, Nelson Legacion, Sarah Jane Elago kag Catherine Joyce Goriceta para sa pagkilala sa SB19 bilang Department of Tourism Ambassadors kag sa ilang nga historic appearance sa ginpatigayon nga Lollapalooza 2026 kag sa Major League Baseball game. Sa nagligad nga bulan, ang SB19 amo ang nagbaton man sa pagkilala kag pagpasidungog sa resolusyon nga ginpasa naman ni Senator Bam Aquino. Para sa Balitang Entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Familiar ka ni sa SB19 ka K5 Rods?
14: Familiar ko kay actually namian mo ko sa SB19.
4: Namian man ko sa SB19 ang isa sa mga bet ko dama sa ilang nga grupo. Si Stel, na kay siyempre familiar.
14: Pero hindi ko siya kilala, gidya, ano, isa-isa.
4: Sinong imo, Sir Jules? Si Stel. Si Pablo, nami man si Pablo. Si Stel, gidyang imo, no? Pero nang...
14: Bini lang binabaluan ko. Siyempre yung lalaki nyo na.
4: Ayun mo na. Ang namiyan ko na sa kanta nila, abin mo ko ano, ang mapa. Mapa ba na? Basta muna ang nabalaan ko, ti... May man akong hatagan sila yas ang pagkilala ni Congressman Javi Benitez kag iban pa yas sa mga kongresista. Sometimes deserve man nila ka K-Fab Rods. Gahatag dungog sa aton, sa industriya sang, ano gani Sir Jules, music. Ano gani yung miyuho mo da ka K-Fab Rods Palma?
14: May ginabasa ko.
4: Ano naman ginabasa mo? Malay-lay
14: na mo. Basta mo na nga topic, ihatag ko na sa imo. Hindi ko di ka-amot sa imo. Kay... The way gigubi, familiar lang ko sa grupo, pero sa Slinga lang tawon ko sila daw wala.
4: Labalan mo na, may mani nag-start nila sa 2018. Kag ang nag, sa, para sa ako, na, hindi ko familiar sa mga songs ng SB19. Pero isa sa mga nagtatak sa ako, yung pero may kumabatian before, ang mapa nila, Sir Jules.
14: Pero in fairness, sa mga nag-meet sila, mga nag-meet sa tingog.
4: Nag-meet sila tingog. Kag,
14: si kag mga itsura, gini.
4: Kung hindi ko magsala, si Stel kag si Pablo, nag-judge ni sila sa The Voice.
14: Sang, ay, oo, duwa sila.
4: Oo, duwa sila.
14: Dumduman ko na. Oh.
4: Nan. Diba? Dami-daming alam. Ano-ano, Sir Jules? Nan.
14: 2025, 2026 na nag-uso mga groups, no?
4: Ganyang balal mo, bibini.
14: Bini
4: mo.
14: Si Ethan Saminto.
4: Biniyaan.
14: Bini-bini.
4: What?
14: Sa aking pagtulog.
4: What? Inspirado siya sa buong Sir Jules.
14: Oo, siyempre.
4: Yaman na. Ano ay ang lak ang rason kabalo sa likod?
14: May mga bagay nga dapat ka mag... ang tanong hindi mo ma, ano, bala, masagod. Galaya na.
4: Dapat bunyagan.
14: Bunyagan. Correct siya. Once in a while.
4: Sana all. Mga ka-K5, amoy itong dalagko ng mga balita sa mga Miyerkules, Agosto 12, 2026.
14: Bantayban buhas nga adlaw, pwede bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
4: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
14: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
15: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, babaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
22: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
22: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
24: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
25: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
25: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
30: Number 1.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

0: Lorca, this time.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, this time.
1: Mayong gabi banwa, ini ang Larga Vista.
0: K5 News FM, Flash Report.
1: Sa pagpadayon sa ngaton breaking news, kainagid lamang, let's have a K5 Bomba Marilo update ini sa mga kabataan nga ginpangdala sa bulungan kay reportedly nagkaon na bunga sang kasla. Let's have a Bomba Marilo. Chester, good evening. Please come in.
2: Yes, K5 Jones. Wala gid lamang magdugay diri sa may Cavite City Emergency Clinic. Kung sanin, sining mga takla pasado lamang alas 4 ka K5 Jones, ginpangdala ang 17. So, may nagdugang. 17 tanan ka mga estudyante lunsay mga elementary ni Katipag Jones.
1: Okay.
2: Sa isa ka barangay, no? Barangay Tiglawigan, sunod sa Cadiz, na baybay na iningabahin sa siyudad Katipag Jones. Now, may na istorya kita din nga biktima. Ang biktima sininagkaon, itago talaga ang alam niya sa kay alias Inday. At Tiglis Anyos Katipag Jones, kay ini sila tanan, lunsay mga minor de edad ang nagkalalaon kay mga grade 5 students ini sila ka Tita Jones. Now natabo kaina mga last 12 pasado sa pagpangusisa naton diri. Recess ka Tita Jones daw break time abi. Break time nagwa ining mga estudyante pagwa nila upod sila mga classmates. May isa ini sila ka classmates sa lalaki nga naghatag sa ila sang kasla kaging agda sila nga magtaon.
1: Bunga sang kasla.
2: Bunga sang kasla.
1: Uyala.
2: Ini balang kasla Tifa Jones nga masiling ta kun sa bata tigulangan ta kalabanan sini gira ginagamit sa paghampol sa mga nagaupag pagbotang sa ulo ta kun nagalingin kun oro nagagiratlang kaso kita nauna tabo
1: Chester. Hindi bala ang kasla amo man ning ginambal sang katigulangan nga amo ning ginabakol sa aswang.
2: Kagtimiyari mo nilang isang una, Tifa Jones, niya ang kasla pwede magamit, makonvert into fuel.
1: Fuel. Amon, chakto na, Chester, amon yung ginatawag nga Jatropha Kurkas. Amon yung siyang i-mix kontani sa gasolina. Oo. Biofuel, that's right, no? Anyway, now, bago lang ko kabati, Chester, nga ginpakaon sila sang bunga. Ang tsura ni sang bunga ya kon gamay daw butong, di ba?
2: Daw
1: gagmay nga butong.
2: Daw kon damo ni klase kay Tita Jones kay color ini ara sang pula-pulaon ining sa pool.
1: Oo.
2: Ara man daw lang sulit, wala daw lang sulit ka ngay
1: sa sulit. Pero Chess, first time ko ya kabati nga ginpakaon ang bunga eh.
2: Yes, Tita Jones.
1: Di ba? Uy. Nano tabo?
2: Now, Tifa Jones, nagkaon din sila kay break time. May isa ka classmate silang lalaki nga ginagda sila nga magtaon sang sining liso sang takla. Liso actually. Tulo din sa interview natin sa kay alias Kinday. Ang expression kasi Tifa Jones sa mga kabataan manamit at mananamo. Even kita sa mga kabataan sa Tifa Jones sa ako sa bata pa ko may personal experience sa katila mo kung isang liso sang kasla mo.
1: Uy!
2: Manamit malamit iba sa kagmananam ka si Pablo. Sa muli ang reaksyon sa kalabanan ng mga biktima, manamit kagmananam. Amo na mga termino nga ginagamit nila. Daw man, ito na ka si Pablo. Daw kaangay isang mani. Now na tabo, nagkaon sila alas 12 pasado sang udto. Wala pag ginayon na batyag, Peter Jones. Nagligad ang pinaka-oras. Mga masubra or almost 3 hours kating Fabios dito na nagbati kag nakabatsyag na ang inyong 17 tanan ka mga kabataan nagbatsyag sang pagsakit sang kyan
1: okay
2: sa pagpalanuka kag Fabios gilayon kag Fabios na nawag sila responde sa City Disaster Risk Reduction Management Office or CDRRMO kung sa rin gilayon man nagresponde dito ang taga CDRRMO mga pasado alas 4 na kag gindala sila diri sa may Cadiz City Emergency Clinic. Nabdan ta pagani ka Tifa Jones kay pag-ogid lamang ang iban sa ilang mga kabataan nabdan aton diri sa Cadiz City Emergency Clinic nagasuka-suka pa kag ginahikap ang tiyan. Kaina mga takla alas 5 pasado Tifa Jones. Pero sinisiling latest lang as of the 6:30 nakita na naton ang mga kabataan nakamatamat na nakapulupuko na

0: unlike kainang mga alas 4 to alas 5 pasado, medyo ara pa sila naghihigda kag nagabatsyag pa sa ilang atan. Pero as of this broadcast time kay Padyos, nakita na lang nagbangon ang mga kabataan, pinaptaya na sila sang dextrose kag iban pang mga bulong. Amat-amat na nakita naton sa pananaw naton kay Padyos, amat-amat na sila nakabangon, nag-iistorya ng mga kabataan kay Padyos. Kag gilayon man, nagpagwa ka kay Padyos ang public advisory ang Cadiz City Primary Care Facility kung sa diin ka kay Padyos ining jatropha poisoning or locally known as kasla or tuba-tuba. Ginabawalan ka kay Padyos ang pagkaon sini kay tingin mo isang pupubling matabo la kay Padyos kung nasubrahan ka Kipa Jones. Pero in my personal experience sa mga bata, pakita Kipa Jones, nakakaon ko sini manamit, ibang kag mananam. Pero ti kuling sakto lang imo kaon, daw hindi ka ginman magbati. Pero posible Kipa Jones, nasubrahan ini kag wala na kaya na tolerate sa mga kabataan ang pagkaon sang pungas ang kasla Kipa Jones.
1: Yes?
0: Okay.
1: Actually, sang 2019 pa, may advisory na ng DOH nga hindi gid pagkanon. Kay highly toxic ang tuba-tuba. Oo. Pero ang pamangkot nga nainganyo sila nga magkaon gid.
0: Actually, Kipa Jones, ang information nila ba ito na ito, ginagda sila sa ilang classmate na lalaki.
1: Ahay.
0: Ito nalaya, Kipa Jones. Hindi mo sa mabalaan, kung upakan mo nila ang kasla, nga nakuha mo na blas sa green nila,
1: nabukpan
0: mo na, may liso na siya na daw mani-mani. Hindi mo na ito mabalaan, Kipa Jones, nga daw bunga rin siya sa kasla.
1: Janay! Janay, so ang natabo, ang ginpakaon sa ila, liso na lang.
0: Liso na lang,
1: Kipa Jones. Ang ari di nga napakita sa akon bunga lang yung pamangkot Chester mo ni hilaw o kung ginsanlag sanlag pa
0: hilaw gidya ka Uy. Jones pag-ugidya po pala kita Jones may ipadala kita dira nga picture ka kita Jones na makita
1: pero Chester ang pamangkot ginpabalo sila nga halin sa kasla wala
0: posible ka kita Jules wala ini makabataan way na naton mapamangkot iba ni kay ginapa sa subong mga tinod gina-applyan pa sila sa bulong ka kita Jules
1: okay
0: ang iba lang gid na sabat kay ina sa aton nga ginhatagan sila sang liso
1: oy
0: o pati sa dosi posible iba no ay manakabalo nga kasla ko kita ay ba Jules
1: aragoy pero ari aning pamangkot Chester aka ano ang ila medical status subong.
0: As of this moment, Kipa Jones, so far okay. Amat-amat naman sila nga nagabalik sa normal.
1: Pero na-declare na nga out of danger ining suliton ko 17 tanan.
0: 17.
1: Pila ang pang idaron nila gani?
0: Ara sa may-ari ko din na pamangkutan kay Kipa Jones nga 9 years old, 10 okay. years old, 11, 12,
1: ano. May same grade level sila, grade ano sila?
0: Grade 5.
1: Uy. Jess Ishete, naga-edad 8 top-top Jess?
0: Oh, yes, Kipa Jones.
1: Okay. Ay, nako. Tanan ni sila taga-Tiglawigan man lang?
0: Tanan ni sila mga taga-Tiglawigan ng Kipa Jones.
1: Okay.
0: Ano ni ganit ng tingalaman ganit kita, Kipa Jones? May tiining sang umiilang kung madungduman mo. Dari sa sila ng kadis sa una, Kipa Jones, may proyekto na di may programa na di nga panamnan ang kabukiran sa kwanda, ang kasla, lugang talang information.
1: Correct.
0: Ang muunta nito sa biofuel. Kung hindi ko magtala Kipa Jones na panahon na ni Congressman, former Congressman Bibingkoy, wala. Kabukiran sa Tabis, panamnan, no? Panamnan sa kasla, kay himuon sa biofuel.
1: Correct.
0: Kipa Jones, no? Dari sa sulat sa Tabis.
1: Kagsimpo na ni former Governor Lito Koskulwela.
0: So far, Kipa Jones, sa information na ba ito, sa video, makakonsider taman itong failure. Nagdawala man nag-successful sa amo pong mga tinion.
1: Uy, hala. Anyway, sige. Talalo pang doon ini. Sige, Marilo.
0: Sige, balikon na rin ang pipila ka mga informasyon sa istorya sa pagkaon sa kasla. Kaya in terms of pagkahilo, kasi doon sa mga tinalikan, I think na mga binulan, sila nakabulan, may nagkalahilo man sa kadit. So, ito nagkaon, wala sang lubok ng aloy. Isa mo,
1: another
0: hilo nga pa kaso sa pagkahilo na naman, food poisoning sa liso na naman niya, Kipa Jones, ang kasla.
1: Chester, ang kululbaan kay ang ginkaon nila, although out of danger, pero ang ginkaon nila liso. Ang problem kay dira usually ang toxins or ang toxicity sang kasla ara gida. Oo.
0: Positively ka kipa Diyos kung tagaan mong isa ka bata sang wala gidya nakakasbla nga liso,
1: para
0: pa sa original niya yung bunga, nung matahap siguro magkaon, piti nagatagok-tagok ng kasla kipa Diyos.
1: Ay! Anyway, sige, sige. At least importante, out of danger sila. Chester, salamat, kid.
0: Yes, kay kipa Diyos, report to rin sa may CDRRMO. Upon kay CDRRM Head Brain, Mr. Richard Amante, inis ka K5 Bomba Marlo para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: As early as 2019, may ginpagwa nga public health advisory ang Department of Health o kung DOH, parte sining kasla, so suliton ko ha, as early as 2019, na no ining public health advisory, parte sa kasla ukon tuba-tuba. So no, sa DOH, ang publiko, both sa niyon, ikaw kag ako, may panugyan nga hindi magkaon sang kasla bangod ini sa riktang istorya makahililo. Pwede ka mapatay ukon magbalatian tuga sang sininga tanom. Nga, may toxins ini siya. Makatuga sang pagkahilo ang ginatawag jatropha, actually jatropha curcas, naguso ni sang una kay ginatulok nga himuon ini as a bio fuel, hindi man puro isamo sa petrolyo but para iya kuntani sa makina sang salakyan kiti isamo sa petrolyo. Tiiniya, in this case sa Cadiz, ginkaon sa mga estudyante, again, just isyete kabilog.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Just isyete ka grade 5 nga mga estudyante nga nagaedad from between 8 and 10 years old. Ginkaon nila ang natabo, ini sila giningagaw sa ospital, Cadiz Emergency Clinic. Matapos nga ini sila nagparanuka, naglingin ang ulo, kag iban pagid nga mga simptoma, tuga sang poisoning. Now, nano ang makahililo sa kasla? Suno sa DOH, again, as early as 2019, ang problema amon sini. May ara purgative oil, gikan sa liso sini, papurgahon ka ba na? May ara tox albumin, isa ka klase sang toxin nga makita mainly sa iya sini liso. So hindi niya pwede makaon katulad sang mani. Nga may ara sang 40% nga corcanolic acid na no ina irritant, meaning magapahapdos sang imo nga tiyan, mahimo nga magakatol ang imo sinitutunlan, magakatol ang imo baba, magakatol ang imo nga dila tungod sang corcanolic acid. Nano pagid? May ara hydrocyanic acid, meaning may ara isa pagid ka klase sang asido nga ginatawag hydrocyanic nga magatuga sang paglingin-lingin sang ulo, pagpalanuka, kag iban pang mga simptoma.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Ginasulit ko gid ini tungod hindi dapat kaunon ang liso sang kasla. Delikado ini.
2: Larga Vista.
1: Ako si Julius Mareveles, kag ini ang Larga Vista. Rekta kita sa dugang nga mga balita.
2: Larga Vista.
1: Subo-subo nga entrada sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko anay sa pangkalibutanon nga balita. Standby kay karon dugay-dugay may balita dito sa norte sa Calatrava, bana tungod sa motorsiklo nga embargado, ginimbargo niya pinaagi sa kutsilyo ang kabuhi sang iya asawa. Dispues matapos bunon sa pila ka beses si Mrs. ginbuno man ni Mr. ang iya kaugalingon.
2: Lorga Vista.
1: Ang dagok pagidya sa kasing-kasing ang balita nga natabo ini sa atubang sang isa nila kabata at isubong ang bata ilo. Kay ang konfirmado patay ang nanay, reportedly ang tatay ginbawian man sang kabuhi.
2: Lorga
1: Vista. Manduala drama ang natabo reportedly kay matapos bunon ang iya asawa, ang banag ginbuno ang iya kaugalingon kag naghigda sa tupad sang iya tagumatayon nga asawa.
2: Lorga Vista.
1: Kon amoy nang balita sa norte karon dugudugay sa sur, may ara man isa ka banag ginpasakaan na kaso tungod man allegedly sa pagpatay sa iya asawa.
2: Lorga Vista.
1: Ari update kita anay sa pangkalibutanon nga balita. Sang nagligad ang aton tutok tanan, amo ini ang Iran. Subong ya, may ara balik naman kita tutok sa Ukraine kag sa China. Kag posible inaway sa Taiwan. Amo ina ang kalibutan subong. Damo inaway, damo tensyon, damo gera o damo inkwentrohanay nga nagaluntad. Di sa kalibutan ang mga siyentipiko, may ara sila ginatawag talaksan. Ano ini? Ang pangkalibutanon nga talaksan, amo ining ginatawag doomsday clock, relo. Hindi siya aktual nga relo, kundi isa ka talaksan o kontagna, meaning sign of doom. Magambal ka doom, but silingunti, magkalaguba ang kalibutan. Matapos ang kalibutan, doomsday clock nga ginamarkahan sine kung ano kalapit sa world destruction o ang world destruction pagkaguba sa kalibutan. Balo ka mo banwa, ginimo ining doomsday clock bilang talaksan o kung patimaan sang posible pagkaguba sa kalibutan after World War II nga. World War II, una gingamit ang atomic bomb. Ginbomba sa Japan, sa Nagasaki, kag Hiroshima, nga mga dakpanwa. Halin sad to, ang mga scientist, nagabantay sige saan una man gamiton ang atomic bomb. Kag ang malain, bangod ang doomsday. Ukon pagkatapos ang kalibutan, ginalantaw nga matabo kon magaluntad ang gera nga ang gamiton atomic bomb. Ti subong, kabalo ka mo, ang pinakamalapit, inabalang seconds to midnight na lang, 85 segundos na lang, ang nabilin antes sang tungang gabi. But silingon, ginatag na sang mga scientist, pinaagi sa doomsday clock nga lapit na lang matapos ang kalibutan. Iniya hindi pamahog ini ha. Iniya ila lang niya prediction o kun ila lang talaksan. Pamati ang tablang report. Nano ining doomsday clock warning.
3: It's called the doomsday clock and honestly, it's meant to scare you just enough to make you pay attention. Why? Because it's a warning about how close humanity is to destroying itself. Imagine a clock that's always ticking, but instead of counting hours, it counts how safe we are as a planet. When the clock strikes midnight, it means disaster, nuclear war, climate catastrophe, or some other global crisis. Every year, scientists update the clock. Sometimes they move the hands closer to midnight. Sometimes they move them back if things get better. The closer we are to midnight, the more danger we're in. But what exactly is this clock? Where did it come from? Why do some people take it so seriously, while others think it's just a stunt? And most important, what does it mean for us in 2026, now that the clock is set at a nerve-wracking 85 seconds to midnight? The answers might surprise you and they might even inspire you to take action. Let's dive into the dramatic story of the doomsday clock, why it matters, and what you can do about it. You might not be able to control the world, but you can help push those hands away from midnight. The doomsday clock was born out of fear and hope, two powerful forces that really shaped the world after World War II. In 1945, the United States dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The devastation was beyond anything people had ever seen. Suddenly, humans had the power to destroy entire cities, and maybe even the planet. A group of scientists who helped build the atomic bomb felt uneasy about their creation. They wanted people to understand the risks of this new technology.
1: Alright, portion lang to sang report. Parte sining Doomsday Clock. But silingon, ang lantaw subong sa mga scientist, labi na nga nagaluntad, kaglabi nga nagainit ang tensyon sa tunga sang China, Amerika, Russia, kagsubong ti isulod na ang pungsod Iran, and then you count Israel, nga initanan lunsay, may mga nuclear weapons capability. Banwa, buot silingon, amat-amat nga nagalapit ang kalibutan sa isa ka gera o kung isa ka hitabo nga ubusay lahi.
2: Lorga Vista.
1: Di magambal kaya atomic bomb. Isa lang niya kabomba, ubos ang syudad. Just like what happened to Nagasaki and Hiroshima dito sa Japan sa tung World War II. Tinanong buot silingon sini. Di mo do dapat bantay kita. Ay, kuya may mahimo, wala kuya may ma-recommendar paano pauntaton. Kasi at the end of the day, it depends on governments all over the world. Balo ka ang tawo kung kaisa ang binhi sang kinagamo, ang binhi sang kinagubot, hindi ta pagitudlo o kung hindi ta pagpangitaon sa gwa sang aton utok kag sang aton kasing-kasing. Kung kaysa mangkot ka nga kagamusang kalibutan nao, nga damo ya ang mga tao nga daw hindi kontento. Damo tao nga pala reklamo. Now, if you try to look within you, hindi balayhan nga ang matuod nga ubod sang unpeace o kung kinagubot kag kinagamo, wala sang iban kundi ang aton panguna-una kag ang aton kasing-kasing.
2: Lorga Vista.
1: Pero tiyan mo nang ginareport ko nga ang mga scientist sa kalibutan nagakakugmat tungod amat-amat nagalapit nga nagalapit ang kalibutan sa ginatawag nila Doomsday o kung sa adlaw nga maguba kita tanan.
2: Lorga Vista.
1: Pero tiyan mo na bantayan ta. That's why nga gina-inform ta kamo every night dire sa Larga Vista. Standby sa report ni K5 Jong Versales.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa marawig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Larga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista. Larga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sang balita. Iba no komentar yo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan, kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa akon katampad lang. Julius Marvelas ang ngalan.

0: Lorca Vista.
1: And we start with the sad report gikan kay K5 Jong Versales. Ini nagligad kun may ara balita milagro sa tunga sang tubo, subong niya subo nga istorya ini. Sa mga ginikanan, palihog, hugot nga panugyan sa inyo kabataan ha, sa sining masunod nga report. Kete, ang istorya, basically, parte kalakasan na nung istorya. Ang balita amo sini. Tungod sang motorsiklo nga imbargado, kay wala nabayran ang bulanan sang asawa, bana nagrimate sang kabuhi sang asawa. Ginsaksak sang kutsilyo.
0: Lorca Vista.
1: Matapos makita nga napilasan ang iya asawa, binuno sang suspitsado ang iya kaugalingon, ang malain pa natabo ini sa atubang sang isa nila kabata.
0: Lorca Vista.
1: Aring masubo nga detalye with K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: Yes, K5 Julius. Actually, hindi lang isa kabata. Ha? Hindi. Oo, ang apat.
1: Diyos ko.
2: Nila mga kabata.
1: Pilang pangidaron?
2: Oo.
1: Pilang edad, Jong?
2: Hubintanin, ang isa to, ang na-interview ta kay na, 15.
1: Diyos ko.
2: Kasi may, ang kamagulangan do, 17.
1: Aha.
2: Ang kamanghuran is 13.
1: Uy, lunsay bata, pagidya.
2: Mga, oo, dua ka laki, dua ka bayi.
1: Bo, ginoo ko.
2: Oo. Okay. Ang ining incident ay balik talang kay Fab Julius. Natabo ni siya mga alas 8:56 kagabi, Martes. Dire sa Barangay Refuejo or ba proper Barangay Refuejo, Banwa sang Calatrava. Base sa aton nga nagather nga impormasyon kay na sang aga sang nagkadto kita dito sa Puloy-an sining mga naimbulbar, ginpayag sa ila si bata. Nga itago talang siya pangalan nga si alias Dudong. Nga sang natabo ang insidente, ara siya sa plaza. Ang plaza nga na, medyo distansya, hindi man sila nga layo, gid kayo halin sa ilang Puloy-an, kagipag Julius.
1: Okay.
2: May bangon nga daw may ara kinagamo, nagdalagan siya kag iyang kadtuan. Sang nag-abot siya sa ilas ni nga Puloy-an, amugid ang iya nga na sapuan. Nga ang iya siniya may naghatok-hatok bulo sa iya sini nga iloy diri sa lughan kag Ipaba Julius.
1: Diyos ko.
2: Oo, kag wala gid siya sang mga damo nga mga kulumuron bala ang ining suspect. Buno lang siya nga buno kag Ipaba Julius.
1: Ah, hindi nga daw ala sini nga gasigi buno gasigi singgitan o wakal.
2: Why? Hipos lang ya ako. Oo.
1: Hipos nga kaakig o kaugot.
2: Mm-hmm.
1: Grabe ba? Ay, Diyos ko. Ang kabataan, ano kalayo sang nasaksiyan nila?
2: Ara sa tapad man lang mismo, kay Fab Julius.
1: Buginoo.
2: Sa ining kwan, sa sining mag-asawa.
1: Bali, ang tagasak sang buno, mabatian nila?
2: Lapit kayo.
1: Diyos ko, Ginoo ko. Ay, why gin may nagtingwa nga punggan si tatay nila na nung istorya?
2: Ang ining 15 years old nga si alias Dudong, siya niyang nag-attempt. Makalapit siya kuntani actually.
1: Oh.
2: Ugaling lang, kay parang ilugon niya bala kuntani kay Fab Julius Hao, ang hinagiban sa ining suspect. Ugaling lang, pati siya daw ginkuan man daw, tuyo man nga lambuton kay way siya kamalo, basi pati siya idalahigon man siguro mo to nga nagdalagan siya.
1: Ginanaan siya ni tataya?
2: Daw ginkuan siya daw ginkabot. So,
1: oh.
2: Siya, mayo lang gani kay wala siya bayo, wala siya nakuptan.
1: Uy!
2: Oo.
1: Hala! Lalaki ni!
2: Come again?
1: Ang lalaki nga bata ni nga 15.
2: Oo, oh. Ang
1: Diyos
2: lalaki.
1: Ko. Alright.
2: Okay. So, ano ba lang rason nga naglambot sa amo sini nga punto? According kay na, sa kay alias Dudong kay Fiva Julius, posible na nga akig ang ila sini nga amay. Inibangon nga, ang ginutang nga motor no sini ni Tito ginembargo kahapon nga adlaw kay Fiva Julius.
1: Uy,
2: kay bangod wala ginbayaran allegedly sa sining biktima nga si Milagrosa.
1: Oh,
2: tatlo ka bulan na ti ang motor nga to.
1: When you say nga wala ginbayad, Jong, pardon me, clarify ko lang, no? When you say wala ginbayran, wala ginarimit ang buot silingon, may ginaintrigar siya nga kwarta sa asawa niya, wala ginabayad sa asawa niya, o kung ga-expect siya nga ang mabayad si Mrs.?
2: Daw ga-expect siya nga ang mabayad si Mrs. Kaya ang explanation sa 15 years old nga si Dudong, ano man ang ibayad sa iya, Eloy? Kaya iya sininga kinitaan sa pag-deliver sa kahoy nga panggatong bla.
1: Oh.
2: Kaya iya sininga ubra sa bilang harvester sa mga pasayan kag lukon diri sa isa kapunong lapit man lang sila sininga ginistaran.
1: Hmm.
2: Wala iya man ginarimit sa iya sininga asawa.
1: Ay Diyos. So meaning, paanong ibayad ni Mrs. kay wala man kwarta nga ginabilin si Mister?
2: Oo.
1: Uy. Okay.
2: Kung may ara man, may lain-lain abing version sa kabataan. Kung may ara gin man kwarta abing na prepare abi or napain ining si Mrs., gin bakal yaya uniforme sa ilang mga magulutod.
1: Uy! Ala kalain nga istorya man naman. So bali, kung may ginbilin nga kwarta si Mister, gin pakamaayos ang asawa, nga baklan ana uniforming ila kabataan kitig eskwela.
2: Oo.
1: Oh. Ala. Uy.
2: Oo. Ti karon na kay aga pagali sang kahapon mong may ara na ni sila kwan. Allegedly ara na ni sila sang hindi pag insindihan ay antes ni naglakat sa dobrahan ni ang suspect.
1: Uy. Bali naglalisay na sila.
2: Oo, kay bangon sina, bangon wala na nabayran kay Five Julius ang ining motor. Kag pagpuli isang suspect kagabi, dito pag siguro mas naglain pag inangyas ni gabot nga pag-abot niya, wala nang gidyang yung motor.
1: Uy! Ah, gin-embargo na.
2: Gin-embargo na, oo.
1: Okay.
2: Nan. Ti, na... nangusisa pa gid kita nga ano pa gid ay ang iban nga rason nga no amo gid sina kaakig ang ila siya nga amay.
1: Oo.
2: Magi payag ni kwan ni sinini alias Dudo nga medyo lawig-lawig na ang ila sini nga amay medyo kwan gid man abi kay Five Julius.
1: Dani pa may ang video nga ginpadala mo, ano gani nga video ni?
2: Amo na ang background sila sini nga puluyan kay Five Julius.
1: Oh, sige be, liyo ko be Toto Adrian. Ari di sa Larga Vista o dito Spiak?
2: Sa Piak, sa 11 Mbps. Bali, sa ang kwa na ang mga senaryo na dira, paano nagluntad ang inibalang pagpangbuno. Kaya nag-start niya actually, dito sila nga kusina, kay Ivan Julius.
1: Bo, dason?
2: Dason, according kay nasa lula, ginlock ni sang suspect ang pertahan nila nga amutong alagyan pakadto. Halin sila nga kwarto, amutong nga pertahan ng palusot pakadto sa kusina. Doon yung ginlock. Pero ang exit door nga lain naman nga ng pertahan pagwa dire nga malabay sa may dapugan amo to yang wala makuan wala masiradaan dito naglabay ang victim pero dito pa lang sa ilang kusina did nabunaan ya dito kay Five Julius ang ining biktima nga si Milagrosa.
1: Uy Diyos ko.
2: Ari kita ko. Siya pagwa, naglabay siya sa dapugan.
1: Ay Ginoo.
2: Usoy siya sa walisbisan.
1: Oh.
2: Nag paglambot niya dito sa piyak nga punta sa ilas ni nga balay sa may daw entrance bala sa may daw sulo salasala kaki Five Julius.
1: Oo.
2: Sa gwa sa ilas ni nga sala dito siya nakasandig sa ligi kag dito pagid siya gin allegedly gin
1: makapagliwat.
2: Oo.
1: Bali ang gwa ni gin padanasan siya halin sa kusina. Hmm. Pagkadto sa atubang sang ila balay lapit sa ilang hagdanan.
2: No, ho.
1: Oh. Mga pila ka buno allegedly ang ginduslak ni sang suspect.
2: Anom according sa kay alias Dudong kaina?
1: Di wala yan nakita nga duguon ng asawa niya may agi sang tiil sang tawo eh, nga duguon.
2: Di sa iya na asawa kay Pablo Julius?
1: Bo Diyos ko. Oh,
2: di namangkot kita sa mga kaingod. Kay ang ila sini nga balay may ara ng lapit kayo.
1: Okay na. Isa lang to ka play ah. Jong leog lang ko daling gada. Isa lang ka agi to Adrian okay na to ah. Sige. Bo grabe man. Di sa atubang sang ila balay dito na natumba man ang asawa.
2: Hmm.
1: Okay. Tapos okay. Nga nakita na ni Mister nga tumba si Mrs. Tanong tabo.
2: Okay, kundi ara ining sa Elias Dudong sila nga tubang.
1: Ah.
2: Daging saway ni siya nga tama na na pa, daw mo na bla.
1: Uy, Diyos ko.
2: Oh. Pagkabati iya nga nagmunong ang iyas ni nga bata nga tama na. Amo na to dayon nga Kipab Julius, ang iya naman si nga kaugalingon among binuno ya.
1: Daw natampo nga once siya sa appeal sang iya nga bata.
2: Guro.
1: Okay.
2: Oh. Daw na tampong awan siguro. Ang iya naman kaugalingon among binuno iya kay Kipab Julius.
1: Diyos ko. Ay, Ginoo. Pila ka buno?
2: According sa iya bata, damo. Ginbuno-buno iya man ang iya sining kaugalingon.
1: Ay! Din, oh. Din igo, ya?
2: Sa tiyan.
1: Uy, Diyos ko, Ginoo ko.
2: Oh, daw nagkalahabwa to as alleged ang iya sining pasensya lang sa ito ng mga tao kauturan. Ang
1: uh-huh.
2: Iya sining mga kasudlan, ho.
1: Ay, bo, Diyos ko. Anyway. Oh. Ti, oh. Gindala sa ospital.
2: No, subong, ara na siya sa Corazon Luxin.
1: As hindi.
2: Per confirmation kay na sa kay Police Captain Alba.
1: Hindi ta ma-confirm actually ang medical bulletin niya as of now.
2: Kay ina, na-interview na itong si Police Captain Alba,
1: oh.
2: Sa iya critical.
1: Uy!
2: Ina critical condition, no?
1: Oh. Pero ang asawa, ya, patay on the spot.
2: Kagabi pa lang wala na to kay Kipab Julius.
1: Ko. Pilang edad ganin ni Mrs.?
2: 35. Ini si Tito, wala ni hindi makuha, hindi malocate. Kung pila kay maski ang ilang pamilya, wala silang balo.
1: Oy, pila ka bilog oh. Bata nila? Apat?
2: Apat, dua laki, dua bayi.
1: Diyos ko. Ti, kontuod ng istorya, nga patay ang Iloy, kag ang tatay, critical. So kung madula ang tatay, guwa sang kabataan, ilo mulumulo. Oh, Diyos ko. Ay, galing kay ti, at least teenager naman ang iban din, no? But iban din. Ay, grabe.
2: Gani, oh. Ti, karon na, aton ginusisa, pagin kay Kipab Julius, dito sa PNP, sino bala ining suspect? Ano ang yes ining background? Kay na, napadulungan natin si Police Captain Jesus Alba, ang hepe sa Calatrava PNP. Iyagin pa, iyagin kay Kipab Julius, nga, sang tinalikdan ng Abril 2025, inigali si Tito na nadakpan nila ni Kipab Julius sa drug by bust operation.
1: Oo?
2: Oh, nadakpan nila ni kag recently may rape case pag inini siya.
1: Uy.
2: Oo, ugaling lang kay sa rape case nga to daw wala na kuan, wala na pusto kay nag-atras sa allegedly.
1: Oh, Jong?
2: Bangon sa to ang natabo is nakasuhan siya diri lang sa drugs kag nakagwa siya matapos mag-avail

0: Sang ko niya panglungsod. So okay, read na siya. So hopefully, ang ato na City Health Office magka-coordinar na with the national agency like DOH kag sa FDA para mabuligan ni sila determine kung ayhan na ang ina nga magic syrup nga nagalagaw subong nga fake may mga ingredients balay na siya nga that are considered to be health hazard o kung hindi. Ang muna-una, lagi na dapat na may balaan ta kay tungod nga para mapanawagan nila yun sa syudad, sa ka-advisory, parte sila yung nagalagaw nga magic syrup nga kung negatibo, api ang akong positibo, ang lakad, all the more reasons na dapat may balaan nila.
1: Uh-huh. Yes. Counselor, can you tell us, nano ganing tigulos ang imo resolution?
0: A resolution urging the City Health Office through the office of Mayor Greg Estataya to conduct to determine whether or not abing ang ining magic syrup na are fake or counterfeit magic syrup are contaminated.
1: Mm-hmm.
0: Or may mga elements in siya or that are hazardous to human consumption.
1: And I don't know kung sino ang akon pag-intindig in turnover sa ara sa CIDG ipatest nila ini sa FDA Food and Drug Administration. Ang imo resolution basically ga-urge sa CHO to coordinate with the FDA.
0: That is the that din manifest kung na kagina toon because ang CHO ta is not equipped. Wala
1: kang
0: makakaigo nga bilang mga pasilidad. So the only way for them to determine whether or not this fake magic syrup are fit for human consumption or not, hindi mag-coordinate ni sila dapat sa national government.
1: Sa simpleng istorya, baroon kung makapatay tabo o kung hindi.
0: Yes, correct.
1: Oh. Interesting. So anyway, hulaton ta sa prabuton nga mga nedlaw. In the meantime, Councilor Jun Gamboa, sir, salamat gid sa tiyempo.
0: Salamat gid sa oras kag maayong gabi.
1: Good night, good luck, sir.
2: Lorga Vista.
1: Councilor Wilson Jun Gamboa Jr.
2: Lorga Vista.
1: Tandaan ta nagrigad nga semana may nagkaradakpan nga peke nga magic sarap isa ini ka seasoning ukon pampasabor ini ginasamo sa linuto. Halin sa pinamalan, pakadto sa putsero, pakadto dinuguan, nga agagamit kita sini. Of course, popular ining brand, ginaproduce sang Nestle Philippines, ining magic sarap. Now, ang kululbaan na mo sini. Siyempre, ang unod sang magic sarap, ang originala, nga ginaproduce sang Nestle, may ara sodium o asin. May gapa-asin ini. May ara sang MSG, monosodium glutamate, and may ara mga vegetable extracts katulad sang lamas, bumbay, ahos, sibuyas dahon, and what have you, mga sabor abe, sang utan nga ara sa isa ka sachet o kun sa isa ka gamay nga pulutsan. Ti, inaya ang tunay, pasabor, kun peke, iati banwa ang problema musni. Why ta kabalo kun laban ato asin kun oxalic o kun chlorine? Why ta kabalo? O basi pinudpod nga bato? Balas bala ato na nung pagkaimtang. Kinahanglan ipaidalom gid sa ginatawag laboratory testing.
2: Lorga Vista.
1: Amo ina ang kaundan o kun ang ubod sang resolution ni Councilor Jun Gamboa.
2: Lorga Vista.
1: Sa iluantang balita, ari parte man iniho, asawa gihapon nga ginpatay allegedly sang bana. From Calatrava, let's go to Kabankaran with K5 Rovic Mungkal. Nanong development sini? K5 Rovic, good evening. Please come in.
3: Good evening, ka K5 Julius.
1: Ayun ako, kapatingog sa akon ba?
3: Ay, kamusta ka, sir?
1: Dako kapatingog sa akon.

0: football ang ilang pinag-discussion kay Bangot na yung win-win solution hindi lamang para sa modernized team but also mas sa traditional team. So ano ba lang specific may nilang solusyon yung in-discussion ng Peter Jones no, kagina. So una, kita na yung napatatong tanay sa may modernized team kasi amugin niya ang pinakadako kita ka. Kasi may hindi purpose kita is for modernized team. So kasi na sa pag-interview natin, so yan naman yan sa aton si Dika President Mansa sa Kulod sa modernized team pa lang ako kinikipi pa Diyos na grupo. Ilagin pa yan, no? Nga nagpasiguro ay ni LTFRB na maghahatag sa 20,000 pesos per unit kada bulan sa Kipa Diyos.
1: Uy!
0: Ini, ang 20,000 pesos sa Kipa Diyos, 10,000 kiri ang gamiton para sa monthly amortization, kaya 10,000 naman ang gamiton para sa rehabilitation sa ilang mga sarakyan.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi niya po sinigong niya operator, kaya isa lang kami mo matuno. So, kung may pulo ka na sa sarakyan, nga unit, mayara ka man sa 20,000 ng isa-isa. So, sige lang may patunod, kaka 200,000 per month si Kipa Diyos.
1: Although, Wells, ang siling ni Marcy Ochia, for example, ang isa ka unit, ang amortization, 31,000 kada bulan. But even then, even if hindi ka labo 31,000, at least ang pangitaon mo pilagani per unit, 10,000.
0: 10,000, 20 ka nandalas ang ina, siling nga rehabilitation.
1: Pero 10,000 pang amortization, pang bulanan lang. So ang pangitaon mo, 21,000 na lang. At least, bisan pa paano.
0: Si papano may kabulik-bulik.
1: Oo. Pero ang pamangkot, pila ka bulan, tatlo ka bulan lang.
0: Tatlo ka bulan lang anay, si Peter Jones.
1: Ay, okay.
0: Tatlo ka bulan lang anay.
1: Tangan
0: pa mag-appeal ini ang modernist chief sa LTFRB. Tanahon pa sa LTFRB kung ano ang pwede matinatay mo. Kasi
1: natuloy
0: si Peter Jones ang tuwa ni katupo na kaayo sa tugang na plete. Ugaling lang hindi naman din ang pasugot ng LTFRB especially
1: Correct.
0: So in terms naman niya sa traditional jeep na kahinon-anon man natin dito kagina sa Rudy Cathedral, ang win-win solusyon naman para sa ilay at sa Diyos. Kasi ang discussion, ang gratudo man, hindi man niya sila hindi na-point out, hindi na specifically, pero ang challenge pala sa modernized jeep is tungod man sa traditional jeep na hindi man maka-indax o sakto ang modernized jeep tungod kadamo man sa unit sa Diyapon na nagkabiyahe sa traditional jeep. So para masolusyonan ilang problema naman ina MNT for Diyos, ang kubrahon sa LTFRB, pasuktan sila sa Diyapon si Kipa Diyos na matagabiyahe. O galing lang, mandubo naman yung gobero sa modernized as ang traditional jeep ni Kipa Diyos kaya hindi na yan pagpasuktan biyahe ang mga kagang-kagang balang ang mga moderna ang mga traditional jeep ni Kipa Diyos.
1: Uh-huh.
0: So, makabiyahe ang traditional jeep kung roadworthy siya. So, ano po siling mo sa roadworthy? Hindi may chak. Nami ang iya siling kondisyon sa makina niya, iya siling sobra white hair niya, dating na night niya,
1: inang wala ka, Wells, inang wala ka kulba nga matitanos ka in kaso malusod ang stepboard. Na.
0: So amo na siya ang amo na siya ang kwan ang pag agreement na man sa kwan sa LTA sa LTFRB sa traditional chip ng Kipa Diyos. Kaga, kagina ka namin, matala kayo ang natabo, sabi ng Kipa Diyos, ikis na mag-away ang traditional chip at kung the next chip, nagkakuha ang duwa ka grupo na nagayuhom.
1: Ay, it's good.
0: May solusyon sa LTA, may solusyon pa sa LTA. Gambal, magkatili mo the next chip, nga hindi man ako, so yung makulitin, nga may kontra na mo, hindi ang traditional chip. Kasi aminado, masila ka Kipa Diyos, na kulang din man niya ang unit sa modernized jeep dari sa siyudad sa Makolo, si Kipa Diyos. That's why, kinanglan man nila na may bulig pa sa traditional jeep, no, agot, na makabulig na sa pampubiko, especially sa mga commuters ni Kipa Diyos. So, another naman challenge,
1: oh.
0: Na nagtubo ang income din sa mga modernized jeep. Although may arang kita ginatawag pala kang Kipa Diyos na advantage sa ibong ruta. So isa sa mga ginatanaw din nilang advantage sa ruta is ang Bata Libertad sa ruta. Kaya kung ikadamo ka at yan establishment. Mm.

0: calls, may eskwelahan, kalapyan, kinigachir, at may may call centers pa nga, kinigachir. So, dapat, kaya kapasero, managapakaitirig. Ugaling lang, at isang pati siya masinikipagyo sa bahay na masamodernized jeep, kasi matapo, yan sa mga pasahero, nga nagkasarakay sa may traditional jeep, kaya hindi naman makikers ang kwan sa modernized jeep kipagyos, no? So, ang numero sa isang modernized jeep sa Barangay Bata, kinakaon sa numero sa traditional jeep sa Barangay Bata, nga damo-damo pag hindi ang kipagyos. So, pay, another, ano naman na yan, PLTMRB na makikita yan magatanaw, silang regulation naman sa amos yung mga pahing kipagyos. Doon, anaman nila ang mga possibility sa mga ruta, sa physical, pagkit nga mga route lang ang G5Jus, no? Kaya nagpasiguro man ang LTFRD nga mag-offer sila sa nga training, no? Para sa operators, sa modernized jeep, sa driver, sa modernized jeep, at sa conductor sa modernized jeep in terms of management pala sa pasahero ang G5Jus, no? Kaya sa kumpanya naman yung company-wise naman niya kung paano nga masiguro ng ilas yung operation padayo sa Kiapon nga wala siyang bankruptcy pala nga kinatawag sa K4Jules, no? Ilang ang inaka-training ang i-offer naman niya sa LTFRB sa K4Jules. So, ang interest naman niya sa local government unit naman niya o Bacolod, no? Interview naman kanina si Attorney D. Dito Ramos, no? Sa atong sitting ang committee chair sa transportation, iag-ipaya sa K4Jules, no? Nga once magpagwa na sa ano ka, sa professional authority, ini ang LTFRB para sa traditional jeep, automatic if I just wait tanan pagkahukson tanan ng mga penalties, surcharges, that in interest, no, sa mga traditional jeep operators, so kung ano mga violations ang ina ng equipment dito tungod wala sila ng professional authority, automatic at if I just kakson ina once na makapakita na sila sa ilas ng professional authority halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board if I just.
1: Ay, okay, okay. So, bantayan ta ini. Pero, nano, saan o ang possible nga pag-implement, Gid?
0: Ang mga kusunin na pag-istorya, kagina, next week na kagina, Pai Diyos, no, siguta na hindi tanan-tanan ang gitwigin sa start dito sa mga solusyon sa transportation sector.
1: Ati, good, good. Bantayan ta, bantayan ta.
0: Yes, kita dyan sa tukan, ta ini kasi kadako gini
1: ta na
0: ano kadako gini nga sektor ini transportation
1: kasi
0: at doon daw ng ikabahin gini nato na bilang pakulot doon sa pagbiyahe nato padulo sa Ulubrahan o kung bigay sa pinagkakan doon si Fajos, no? So that's why nga kita di sa K5Jus at ang lahat na gini kasi ngayon na matagaan sa nga tempo, no? Ang hinyo ng gini nga mga aktividad para sa transport sector na para natin mga paalintod naman ng publiko sa kung ano man yung mga programa, ano man yung mga inisyatibo ang ipahatag no, sa mga transport sectors sa ito ipagdus. Ako na hindi man pala mag ano pala, hindi man maging epekto, dako ang epekto sa ako sa ito mga computers sa ipagdus eh. So actually, kung ano man yung mga transport strike sina, why hindi pa nagkakatula kapag i-report na ipagdus ko. No? Kaya para man sa ato, sa mga computers sa ipagdus. Kaya sa K5, mga taga-palamatik na ito sa K5Jus.
1: Sige, sige. Bantayan ta, bantayan ta. Salamat kito to Wilson.
0: Okay, K5Jus, ako na ito. Nalang nga balita, no? Kika sa Bacolod City Government Center, nga ginadulo sa inyo sa Kawas, sa MyTC, D3 Bayo, kada DTX 700. Kasi K5 Wilson, Viviana, para sa kampiyon nga balita, sa Bisyo Publiko, katuling ako sa Tecnos, K5Jus.
1: Lorga Vista. Now, win-win solutions ang nalabutan sa tunga sang LTFRB ining traditional nga mga jeepney o kundaan nga mga salakyan pampasahero kag ining modernized jeepneys. But then again, ang pamangkot na istorya palang ato kay inalunsay palabra ang sunod san ogid bala matupa ang kwarta. Lorga Vista. Kag ti iba noon tani, at the end of the day, ang pamangkot amo sini. San ogid bala kita mag-isa nga dapat i-modernize ang transportation sector, ilabi na ang ginatawag nga mass transportation. Magambal ka mass transport, hindi niya auto sang isa ka tawo, isa ka pamilya, kundi salakyan para sa kadamaan. It's just like saying ati ang tawo nga pigado asta ka na lang niya sa kagang-kagang nga jeepney. Hindi, there should be a point forward. Hindi na yung pwede nga, o ikaw dira ka lang asta, I don't believe in that garbage. Oo, basta, di kung reporter ka, nagsugod ka muna, sa minta, sa mo ka lang na, tinunto nga istorya. Lorga Vista. Magbabalik ang inyong paratuntunan. Pagkaligad lamang sa ring.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang agabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Number 1 K5 News. Larga Vista.
16: Antes ang report ni K5 Beto Gakit Jr. may gabilang kay Manang Elena Pablico, suman sa kay Lileta Laurencio, kay James Bornales Bauduro ang iyagin padalaho. Matamaton ko lang, James, ha? May gabilang ko no kay William Duran, by Ting Johnny Delia Alarcon, kay Charlie dira sa barangay Adini, Purok Alovera, barangay Suay, Himamaylan. Salamat, salamat gid kay James William Duran, Bukadamu-damu, James. Ang iban buhas naman, ah.
12: Lorga Vista.
16: Mayong gab iman, Bukadamu, sang hindi naton may ngagaw, oh. Kim Flora, Ricky Calyao, Bao, Cynthia Peñas, Dadboy Mendoza, ay Dadboy may gabi, dira sa guard house sa Santa Clara, Subdivision Phase 2, Rosine De Jesus, Grandville 1, Mansilingan. Bukadamu, gino. Sa kay MV Venteroso, George Sildora, kay paring Fred, may gabi, Maricel Flores, Christina Yee, dara na kay RG, sa kay John Eric Rosal, Enamel Mag, kuno ba kampiyon na John Eric? Salamat gid, Enamel Mag.
12: Lorga Vista.
16: Ario, iginhungod ko, butang ini sa punta, kay at least, daw my story of redemption bala. Ang una tanga balita parte bana, mga bana nga allegedly pinatay ang asawa. Isa sa Calatrava, isa sa Kabankalan area. Buhay. Asawa ay nagpaningwa nga mapun-an ang pagpangabuhi nga ginbayaan sang iya bana nga na stroke. Di hindi nakapangita, kinawala, ay ang asawa nagbaligya isda. Diyos na lipungan ka ina sa lakyan nga, ah. Ginsalbar ini sang pila ka mga good Samaritans.
12: Lorga Vista.
16: Ari ang istorya with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
17: K5 Diyos, mayong gabi, good. Sa aton sining ang mga K5.
16: Daw kadako sang tingog mo, aw. Have you eaten already?
17: Yeah, eating and eaten.
16: Eat. Ano ganitong termo? Eaten.
17: Kung past tense na, di ba sila? Kung medyo binulan palang eaten na. Pero kung sinabig na, eaten na na. May kinabi na siya kung gugay.
16: Bert! Basi sumpauntas ang taga-DepEd, ha? Laog-laog lang ni Amon. Ang past tense ang eat, eight, hindi gani, yeah. Well, ano gani ang eaten?
17: Past participle.
16: Past participle ang eaten, no?
17: Yes, have you eaten?
16: Have you eaten already? Eba?
17: Yes.
16: Ang eaten, ubra-ubra lang na yan ni Berto. Continuing nga past tense. Eaten. Katunto
17: sa
16: iyo.
17: Yes.
16: Sige, kindly proceeded.
17: Kagibab Julius, ari hindi ni krimen, hindi ni mambalaton, puro patay, ari ang report naton, parte ni iya sa pagsalbar, good Samaritan.
16: Ay.
17: Isang babae, kinatuan naton, inikina sa iya, sinigabalay sa may Bili Esperanza, sa may barangay Tangob, sa likod ni mismo sa runway, bala, no?
16: Oh.
17: Sa may barangay of Kagibab Julius, kita na ito, tulapit sa dagat, ay kaluoy lang. Isa ka babae, may walo ni siya kabata.
16: Diyos ko!
17: Gagmay pa. Australia sini nagabaligya sang isda libod yan isda adala ang duha bilog nga mga baldi kag kiluhan bilog na bakulo dalin sa downtown libot kini ilang jeep complete lang din libot kumaubos na balik naman sa may singkang sa may barangay Tangob hindi ka buli siya siningabana kay pinagana stroke balad na mild stroke ang siningabana kasi Julius kahapon mga takna nila 5:30 lang sa is nagsakay ni siya sang jeep no dira sa may downtown I mean sa Ceres kakifar Julius sa may Calo Street lang ang pwede sa tubang isang barangay 28
16: okay.
17: 27 sa Ceres kid
16: sa South Terminal
17: siya sa may downtown
16: okay.
17: Kaya niya ni Mansilingan eh no sang hinakang kakifar Julius nga nakabadsag ni siya kung nasing sakit dala sa ulo
16: uy
17: no kadu naga
16: pinbot
17: iyang paa
16: wala
17: sang dali lang nalipungan ni siya no paglipong niya upo dyan ni sa jeep yang duha kabilog nga mga baldi yaman nga nadala kag ti amo to kakifar Julius nga ti gintabangan sang pila ka mga residente
16: ano to ang nga, iyang bitbit to nga ibaligya tani nga isda Bert
17: isda gid eh
16: hindi ano sapsap gusaw na no nga plastada
17: mga gusaw ni gusaw uy. Pukot bala kakifar Julius
16: oo kay dira sa Villa Esperanza no.
17: Oo, sa may barangay Tangob.
16: Oo, fishing village. Actually, ang Esperanza, officially part sang barangay Tangob, pero magsulod ka sa Esperanza, diri kaagi sa Singkang Airport. Na, isa lang na kadalan ng lagyan unless nga matiyog ka to sa runway. Oo.
17: At yung diri na ang Esperanza sa Singkang kag Tangob mong.
16: Correct. Boundary na, punta na siya sang old airport. Sang runway gid mismo. Ahay. Tino ka pigado ginabalang nga lugar na Bert.
17: Kakifar Jules ang natabo ni kagab gintabangan, gintatawgan sang DRMO si Sir Katubig ang driver.
16: Ay pero diyan ay pa Bert. Ang tanan nga emergency responders ka barangay Tangob ga pamati subong?
17: Yes, ga pamati gid sila.
16: Diin sa barangay hall?
17: Yes, sa tubang gitsang barangay
16: hall. Ay.
17: Pilit na dampit ang post na sila. Iga pa-shoutout sila. Ito kayo kadamo.
16: Ay, di may ang gabi. Why gid ta mga ngalan sa mga ka-berks tada? Sa mga kalargamista tada?
17: Si Gerald.
16: Sino?
17: Sila ni Gerald.
16: Gerald.
17: Laurente.
16: Gerald Laurente, anong ranggo yas ni? Chief Emergency Responder?
17: Yes, mga emergency responder. Wow. Tagin na sila. Kagdi sa amo sining sistema, kagibar Julius, ging bot-bot, mga baka bot-bot, to ging tamang tabangan, dala nila, damo taho sa downtown, kagabi, okay. Kaga, ang ining,
16: Diyos ko, ano oras to gani liwat, Bert?
17: Mga 6 gida, no? Mga silom gid nga, madulom na gidla.
16: Bali, ubos na siya baligya, papuli na siya kuntani, o mabaligya pa siya?
17: Papuli na siya, tani, wala niya ulot, iyang,
16: wala na unod.
17: Wala na ni unod ang nga iya, sining nga, no, mong, no?
16: Nga, balde. Pero ang pamangkot, may ara siya kita, wala. May ganan siya na siya, may kwarta siya nga dala.
17: Yes, possible, may ara gina siya.
16: Wala na dula. Wala may nadula.
17: Ahay. Wala.
16: Okay.
17: Kita mo ang tao, mong.
16: Oo.
17: Gimpatawagan sa rescue, ang na may pagidereo ko ng subo nga palad, nga nagambal siya nga sir hindi lang ko ipagdala sa hospital may bata ko yung nga nagaulat sa akon sa may abalay nagamasakit.
16: Ay Diyos ko.
17: Ha? Abalay nila kayo na purti man kagamay.
16: Danay, ang bana na stroke ang bata gamasakit.
17: Yes.
16: Buginuong istorya. Pila kabilog ang pilang edad sang bata ang gamasakit?
17: Mga nalanto, ito naman kina ni Jigo, mga ara sa isa katuig, no?
16: Ay. Lalaki, babae?
17: Lalaki.
16: Oh, okay. Sige.
17: So, ang sistema, ding sa katuan sang rescue. Now, ang rescue nga ning volunteer, nga naman ni si John Patrick Diego, no? Medical volunteer and rescuer at the same time. Ang ginimo, yung sinigin, pasakayan na lang tricycle. Wala mo kung sino nagbayad.
16: Oh.
17: Si Diego man.
16: Nga,
17: kay Tiyo lang man parta. Anong nakalain mo? Bulig man guro sang rescuer eh.
16: Okay, okay.
17: Do, amuni ang iya, sininga sistema. Ari ba lang kagiba, Julius? 1 minute lang eh.
16: Danay, pilang edad ni Diego na eh?
17: I think si Diego, mga 24, guro ay 23.
16: Amuni bata? Guwapo bata?
17: Oo, mga ko na ganyan. Fuen ko ba?
16: Hindi, pero Danay, ang nag-rescue, kung guwapo, may picture ka, ang gin-rescue ya diin.
17: Actually, ara aman ang rescue din na pupukita kay Juan Julius.
16: Okay.
17: Pero interview to siya.
16: Oh, sige. Unahon, tanengin ang nag-rescue.
17: Nag-rescue si Diego, John Patrick Diego. Yaring yas yun yung kamahin sa interview ta.
16: Sige. Oh, John Patrick
18: para,
16: Diego.
18: Pira-korta, ya?
19: Like ko ka-check, bro. May ara man siya. Do ano naman lang, do bagbag yung bala sa sulod.
18: Ah, okay. Pero may mga lilibudan pa siya, may mga balde siya nga dala.
19: Oo, oh, pero may naman nunod ang iya balde. Ubos na gurong ligya.
18: Ah, okay. Ti ano man, baligin first aid mo, nag-okay man siya. Ano ang bala? Hindi siya ka naman po ospital?
19: Oh, hindi siya po ospital. Kay may bata sa kunong ambulan tayo, yun gano? Sa iya balay.
16: Ay, Diyos ko.
18: Okay, so... Pero okay man siya, sir.
19: Oo, okay naman ang pawan mangin sa mga
18: so, pila. Paano siya nakapuli, sir?
19: Yung pa sakay lang, yung pa sakay sa tricycle, kagindulong na lang sa Villa Esperanza.
16: Ahay.
18: Okay, ikaw ko nung nag-pity, sir?
19: Oo.
18: Laging pity mo, sir?
19: Ang sapat sa tricycle, 250. So, ginagawa ko lang 250 ah, para magpawain.
16: Uy, Diyos ko. Anyway, so, grabe, 200 alindiin?
17: Alin sa may down? Ang patangob, kagiba dyan.
16: 200? Bert? 250 ang sukot. 250 ang sukot.
17: Oo, 250. Ginayo yan pa ni 200. Kaso lang si Ambali ako ang basang driver. Pero 250, gitikin kaanya na lang.
16: Ay, ate, sige. Pero ti, kamusta si Nanay Subong?
17: Actually, nagkato kita kay na, okay na siya, nakalibot naman gani siya kay na, kasi imagine.
16: Ahay, ahay. No? Ano ning iya plastada? Sige, matian ko na yung video sa kay Nanay. Nanay?
17: Actually, dupak-taon lang siya.
16: Oh. Sige. Ari ang interview ni K5 Berto sa kay Nanay.
17: Ang kagiba, Julius, background lang ina siya siguro.
16: Ay, okay.
17: Interview sa Aragit. Pa lang kay Dio ano man. Pero ari makita nato ng balaya kag ang muling sistema diri nila may bata siya kag ang iyang natrok na abana para kita mo kay Rodol.
16: Why pa? I-background lang toto Adrian, adebe kun may ara. Bojus ko. Anyway, ang banaya ano kalala ang ay Diyos ko, balay nila na Bert?
17: Oo.
16: Walo kabilog sila. Pulo sila practically. Sa sininga balay, mga pila ka square meters na eh?
17: Damay lang man na. Amo lang gina. Amo kita mo.
16: Di, pero at least ang ilang balay may halo blocks pa. Nakahalo blocks pa. No? Kag siyempre may simento, wala lang galing wrapping. Ano ba?
17: Kung nakaadlaw, pag ginansan niya sa mga kingin, as ko sabihin ng dress, next day na naman.
16: Ay, Diyos ko. Pilang edad yan yung again?
17: 42.
16: Si Mister ya?
17: Yes.
16: Pilang edad ni Mister?
17: 46 ang Mister ya.
16: Ah, okay. Ay, ang bata ara sa likod, Bert. Ay, Diyos ko. Sige! Ayos!
17: Kaya, Julius, amo lang natin nga madulog sa mga balita. Again, kapasalamat. Digita, no? Kay John Patrick Diego.
16: Sige, Bert! Overtime na ko. Ayos.
20: Lorga Vista.
16: DTX 500, di pagkalimtan, antioxidants panguntra sa free radicals sa inyo lawas. Kag D3 Bio ang John Wick sa inyo lawas kontra sa baratian.
20: Lorga Vista.
16: Sa ngalan sa amun Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maravellas, good night. Salamat.
20: Lorga Vista.
21: K5 News.
22: This
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
27: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
30: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
24: Mabakal sa malapit na butika.
0: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
31: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
32: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
33: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig ng performance. Extend.
34: Number 1.5 K5 News.
35: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
36: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
37: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
38: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
39: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
37: Hindi lang gani-carots.
35: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
37: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
36: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
35: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
36: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
37: Basta, basta.
36: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
36: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nga diskusyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Subong istoryahan ta.

0: chemicals during ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria. Free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod, buga na ini sang gitawag nila nga antioxidants.
1: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
1: ay damo na,
0: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na dok sang mga tigula nga tao. Wow.
0: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho ba la, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, syempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: So, paano ginahalungan ang salakyan? Syempre, permitience oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permitience oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS. No? Pareho ba lang sa salakyan? Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa
3: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumal ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kag adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babay, Sir GP. tingala kang gasakit kung magkontak.

0: Oh, ni mister, kagali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero inyong mga kusang ito, mga significant health issues, kaangay sa ito, urethral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung ibang daing hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita dito X500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya dito X. Amang,
1: hindi chocolate.
0: Missis, inom ka dito X500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag may TC.
2: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima ko na.
2: So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 kag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
3: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 kag Mighty si, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saan gito ag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw tano, mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
4: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
5: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ila na lang imo nga blood sugar.
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
5: DTX 500. Mighty C. ang alkaline nga vitamin C.
1: O galisyari, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa mighty C.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
8: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
2: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
8: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
0: Uwa.
8: Beauty?
2: Kung pa-beauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
8: Iba ingredients. Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
9: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
0: mayo imo skin, kung na beauty yan.
9: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
8: Clinica Dio Fresh.
0: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
8: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang gapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
8: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, ambal. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka, no, D3 Bio, ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka, hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX sa Premium.
9: Butang.
0: Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
8: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
9: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 Leneman. Batayan nyo ha kay
2: upgrade nga Leneman.
0: So sa mga soki naton, bailo na kita sa ang bago nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
8: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
9: Healthy circulation. Kaya ang extend may maca kag clavuasca. Ining mga Peruvian herbs kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals and vitamins and oxygen of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
8: Ginakadlokan na.
0: Ha?
8: Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
8: Ah, ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
9: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
8: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
9: Oh. Feeling young. Performing young. Oh. Kasi extend.
0: Feeling young. Performing young.
8: Alright.
0: Wow, grabe.
5: Informasyon sa ikaayong.
8: Amo ka na galing, General.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
5: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
0: Mm. Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Mm-hmm. Nga kung palainom ka dito'y bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
9: Mm-hmm.
0: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
9: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
9: Kung makasulod?
0: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
9: Kaya gapo.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
9: Oo, oh, okay. Why ka na tumar di
0: tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
9: Patay ka po.
0: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gika di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
9: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang namigid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
9: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobra sini, 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapuslan sang lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso obosipon kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
10: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
10: D3Bio. Ang D3. Physio, may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
10: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo. Refendor Building. Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
14: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
14: Gusto!
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
9: Kamu ka kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3Bio, ha, sa Clinica D3Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano sang
14: binder.
0: Binder imo dyan.
9: Oo, tuwi para, na. Because your sensors lapit si imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kano, bakal mo binder, ah.
2: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP. Kung naka-clinical detribayo ka, tumo din ang padamo niyang leptin.
0: Ay, mo dyan?
14: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
2: Kakining PYY hormone, gali, Sir JP. Damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese. No? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer. Amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-klinika ditribayo ka kadadlaw.
14: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio kabangod. Loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
9: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
15: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butik.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may type. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Muternapla kung pamatsyagaan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
12: kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atyempo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagpumati sa iyang balaan ng mga pulo. Kamusta ka mo, mga tanan? Kamay pa, ngayara ka mo, si kayong lawas. Kag labos tanan, mayo man ang inyo kaimtangan sa inyo relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton na tanan. Tawaro na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga diyon. So sa hindi bagin kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Na kami po ay inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas po siya. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM. Kaya din higit sa lahat ang CEO, Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na magpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sabog. Now, ang manog sabog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dres sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sampog, nagkadto sa pagsampog. Kag sang nagsampog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sa undalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta. Apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya, kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan gin kibulan kag ang ila mga igdulungog halos makabati kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata kag makabati sa ila mga igdulungog kag makahangop sa ila tagipusoon kag magliso agod nga ayuhon ko sila habang bulahan ang inyo mga mata balik Kristo sa iya mga itutunan kag makakita sila kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw kag wala makakita sini kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian kag wala makabati sini. Ano ang butang balog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, angpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri sa ginbasa ta sa bersikulo 17 nga ginahambal ni Kristo. bulahan, ngaman. Kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kontani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila pirmi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong nanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw ni subong magaturan, pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magbaathag. Ito, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labi na sa pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang ginahimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad naglumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katluan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Pangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sa igad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw, kaginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing jutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nagkapatagan sang dinasarit. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masako. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala nila sing wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw, nasunog sila, nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban, nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon, nagtubo, kag naglumos sa ila, apang ang iban, kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban, kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sa iya panahon. Ang paagi sa iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos noon nga pagtanggong. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-amo, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na, apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinunsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot, nga ang gingharian sang Dios magdaog kundi pagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Matthew 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas, nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, naibaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. 1 City 17 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangkon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang. Kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader. Kag ang mga mangunguma naglakat adaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa muman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. kag nagwa siya. Nga wala makahibalo kundi in siya magkantong. Ebrohanon 11, versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Diyos, maghalin ka, kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22, versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway. Ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta, kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manong sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubduban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubduban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1:23. Sa sinang una nga saad nga ginhambo

Juan 6, versikulo 63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios siyara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini. Ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Batuna sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid nga kaangid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa ni makita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na kalooban sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ay ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng makaunin. At itong lahat ay sa magdalangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
1: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatia tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ba? Extend Food Supplement for Men. May bakal kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 95 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre, musta bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Gina pa explicar lang kung nga anong rason sang imo pag-isi-isi base kon nakainom ka o kung base kon nag-aaway kamo sang imo partner sa sulod
1: na
0: o kung nagalain ang imo pamatyag.
1: Okay, nag-aaway sa manabilan na.
0: No? Sa piha ka bahin, pre-screening para sa libreng operasyon sa Moises Palilia gintambungan sang Pumoloyo.
1: Duha ka mga suspek sa pagpatay sa isa kakagawad sa Banwasang Morsia, arestado!
0: CCTV nga ginabacktrack sa ang kapulisan agud matumod ang suspek sa hit and run sa Bacolod, ginaamat-amat na review.
1: Bana nga suspek sa pagpatay sa iya asawa sa Kabangkalan, napasakaan na sang kaso.
0: Grabe no? Ining bana ni hambalon niya nga dumduman niyo to balita nga ginpatay sa sulod sang balay gabina kag pag-abot ko no ano to gin kagat sang manog
1: siguro ti, ang kabataan to gin
0: patulog
1: gin patulog ya gin orient ya ning mama mo no gin kagat sang manog manog
0: ti karon ang problema wala gin dala sa ospital kay kon ano pa to ang ginhimo kuno nga mangita sang himag para lang madelayed ang pagdala sa ospital. Wag tang anwayhan ang motibo sang isa ka bana nga nagapiyong-piyong ang iya mata sa tagsa ka magkighilawas ining bana sa iya nga asawa pero nakabatas pa nga patyon.
1: Grabe no.
0: Oh.
1: Di mo na yan nung puangod sa bana sa iya nga asawa mo, patyon mo.
0: Grabe no.
1: Away lang ka mo na ka mangyay. Away ba bana? Ay lang ka mo bala?
0: Oo.
1: Hindi ka sila nga maglabot sa duganaib lang inawayaw.
0: Tagaan ka sang kalipay nga yun di patula ka, klase bana ka.
1: Yung kinky di patula.
0: Ay karun, malapit-lapit ka lang. Ay, umbot lang. Kalma lang, kalma.
1: Daw
0: malakat ko sa Kabangkalan, sumong.
1: Kalma, kaya pansita.
0: Sige.
1: Kalma. Angie Aloy, Ruina Villaran Herbeto, Jean Montesino Arroyo, si Ruina Villaran, Pretty MK Tabukon, Morning Sir Babe, San Sir Robert, Sir Vincent Coraldi, Idol, yung si Vincent Coraldi, si
0: idol,
1: Ma'am na Pretty MK ho. Si Jenny Dison, Jolino Bialomogda, Wilma Masanares Cubia, Esperanza Insuli, Madama ng Aga, SM Colin Cubia, Idol yan mo rin. Gira tamiyaw yagid. Johnny Mary, Tita Mayo ng Aga, kag Majobi Leserio Tumlos.
0: Gira sa Adila.
1: Aha, sa Adila ni.
0: Kay Kwan Pagida, kay Mary D. Montorio. Sa Montorio family sa Adela sa Mercado Dra sa Mansilingan.
1: Mansilingan.
0: Nagalupok-lupok ang aton signal da, mga kakipay.
1: Kasi taga sa Adela, galing ni sila.
0: Sister Majubi, bala dumduma magkakaon tatulas wa.
1: Na, okay. Si Majubi tumlos gali. Naglabay ko to. Naglabay ko to sa ila. Kali kayo medyo busy siya. Tiway ko parking. Narikta na lang ko eh. Ma, Majubi.
0: Sir Majubi.
1: Mga si Mr. Majubi. Iya matuban na to. Nag-wave-wave to sa kontol. Ang pinaka-the best to laswa.
0: Best of the best ni Sir Majubi Tumlos. Sa balita ta national kag
1: ipaibig. Si Sir Majubi Tumlos siya na. Lalaki bigoy babae.
0: Tapi akabay kag ipaibig sa national ta. Grabe gali ang budget sang Department of Justice sa panahon ni Boyeng Remulla. Nagalabot sa 1.5 billion pesos nga confidential and intelligence fund. Samtang kay Vice President Sara Duterte, bugbog na bugbog sumong. Grabe, tad-tad si Vice President Sara Duterte sa 165 million niya nga confidential funds. Pero ang DOJ, di gali sa panahon ni Boyeng, grabe man gali siyang nag-investigar. Pero siya dapat man gali nga-investigaran. Suno kay Caloocan 2nd District Congressman, Edgar Ires Kakibay.
1: Sino to? Pila to? 350 milyonis.
0: Ang
1: iyagi dyan mismo ni Kwan, ni Boyeng Remulla.
0: Na
1: budget sa DOJ.
0: Sa kabukusan na, sa parcel-parcel ni.
1: Sa iya lang na yan nga Kwan, nga department.
0: Oo.

0: nag-request ni siya sang 1.5 billion sa kay Ako Bicol Party List na Representative Saldico sang sa Committee on Appropriation pa si Congressman Saldico.
1: Aha.
0: Oo. May ara sa 350 million nga confidential funds kag nag-request sa additional nga 1.5 billion, may ara pagid niya 150 million, may ara pagid sang 2025 nga 1.5 billion.
1: Aha.
0: Kag first time in the history suno sa kay IRES, Congressman IRES, ang natabo ni nga amo ning request sang isa ka secretary sang Department of Justice ka Kiki Febes.
1: Ay kagrabe. Anong pulos ang inyo siningaw lo investigasyon niya nga? Ang investigara na raman ang galiya sa inyo? Investigahin niyo anong kaugalingon niyo? Mga ka-K5, no? Terrible. Tiyan mo ni mga ka-K5. Tisubong ang ginabombardiyo ni Leia si Vice President Sara Duterte. Para ano?
0: Kag nga ang ginahingadlan ka-K5, babes, ang iba niya ngalan. Kung ako abi, tagaan mo, halimbawa ako si Grace Piatos ako, no? Hindi na ako malisyoso ang pagpangalan kay confidential funds. Alangan mo na nga Robert Pacardo ang nagbaton sina.
1: Confidential.
0: That is why nga ginapangalanan nga ikaw ginatagaan ka sang alias. Nga kung ikaw nagtudlo sa isa ka drug lord, kung ikaw isa nagtudlo sang miyembro sang CPPNP idra sa lugar nyo, hindi pwede nga babes gantalaw ang ihatag mo nga tagaan ta ka sang mundo. Kundi ngalanan ikaw kay McDonald, ngalanan ikaw kay Jollibee, ngalanan ikaw kay Gris Piatos. Amo na mga ka-K5.
1: Correct. So isa ina mga ka-K5 sa ginaawayan subong sa impeachment trial sa Senado mga ka-K5. Grabe.
0: Bata versus Tigulang ka-K5 babes.
1: Bata versus Tigulang.
0: Abogado, Atty. Kapunan.
1: Kasi
0: Atty. Ferrer.
1: Ferrer.
0: Tama kasadya. K5 Vitan, ara, monitor
1: aber
0: mo ko.
1: Aber.
0: Daw na dula si K5 Vitan.
1: Leonisa Gonzalez. Bahila na gigapangita to kape. May dagay al-mention. Mga ka-K5. Grabe. Ito amo ni mga ka-K5 ang pinaka-controversial. Mga ka-K5 dira sa Senado karon la ako yun nang gakalingaw ko mo.
0: Oo, ginabaisan ang cross examination. Gina-question, gina-object ni Attorney Kapunan ang cross examination ni Attorney Ferrer ka K5 babes, no? Ining mga may rules na ka K5 babes mo bisan ano patada nga ba isay sa korte, pero pareho kita nga nakakuha sang bar, may ginasunod kita nga rule of law, baki pa, babes. Tiyan mo na daw mga misleading question, according nga hindi pwede na. Sa ulihido, tanan, pirmi lang, doon ginalaygayan niya ni Atty. Kapunan si Atty. Ferrer. Sige, wala na diya sang lugar sa sunod ang paglaygay mo yung kagpag-lecture sa akon. Kay because we are the same lawyer. Oo, sa nakapasar kita nga dua, diriya argumento na di, hindi nga laygayan mo, no? So, amo na nga doon nag-intra na si Presiding Officer Chief Escudero.
1: Sadya, no?
0: Kag nagagawa, daw na malisihan pa sang prosecution. Nga si Escudero daw, pabor sa dipinsa.
1: Di, aral asa sa tunga. Fair lang sa mga ka-K5. Galing kiti, si Kwan, daw linchindi ho, nag-idman niya si Kapunan mo. Mga ka-K5, di, muna, ang importante lang yung nadulong mo kag na-deliberate mo sa intakto, na cross-examine mo sa gusto, di kung may kwan ka, may objection ka, ti object ka lang kay salon malang na sa kwan, sa presiding judge o presiding officer kung ano ang imo sining objection mga ka-K5. May ara kung kayo sa ganito nga gina daw ma-object pa si kwan, ma-interpellate pa yung prosecution. Ligad to, sila ni Kwan, sila ni Chief Escudero, ang presiding officer. Niya, ako na lang nga makuha sa'yo mo. Ako lang may explain sa sa side mo.
0: Sila niya, pareho kay dilema to. Sila sa cross-examination na lang na biraon, sa interpellation na lang na, hindi sa imo yung preliminary statement. O kung manifestation, hindi ka maghambal dira kay nagagwa nga ginagilty mo na ang isa ka akusado while wala pa akita ka naka-cross-examine kaya naka-present sang aton yung mga witnesses.
1: Kaya ka mga conclusive sila mo. Tapos may mga misleading blog kung may mga leading question. Mo na ang ginabara sila sang presiding judge.
0: Ang problema, kahit kung ikaw abogado maglapaw ka sa boundary mo, sa limit mo, nakahambal ka na. Nakabati na ang media, nakover ka na sa media, tapos bawion mo. Kaya mo na nga ang ibanda, nga kwaon sa minutes, ano na pagtawag na? Dira ang ginapanghambal nga hindi dapat. Pero galing, nabatian na sa media, nakapture na sa media, i-headlines kang ibalita na sa media ka, KPB.
1: Correct. Sige. Siling sa... sa Senado ya durante sang impeachment trial mga kakibayag ba mga kakibayag sa jagging atong sining akuan sa jagging banggi anay ko sa mga sibano pa banggi anay sa Senado mga kakibayag alas 4:50 na mga kakibayag ini nga bahin dolo sa kaaluan sang power trio. Ang Power Trio mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Power Trio ang DTX 500. Ang benefits mga kaki-five sa DTX 500. Kampiyon mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Saway pa ka mo katilaw sa atong sininga DTX 500. I-try nyo na mga kaki-five. Kaya mo na ang pinaka kampiyon kay ginaproteksyonan niya ang atong sininga lawas alin sa atong sininga blood sugar, may diabetes kay may inflammation atong lawas mga kakifive. Ginabuligan mga kakifive ang pagpugong sa aton nga sugar, blood sugar mga kakifive. Mayo para sa mga may diabetes niya. Ginapapanaog niya ang kolesterol, nagapaayo sa kondisyon sa aton sininga heart mga kakifay, ang aton nga tagipu heart. Nagayo sa nutrients absorption para sa para hindi magdasig kapuyon mga kakifay. Amo na nga kinanglanon nato sa aton lawas ang maayo ang nutrition sa atong sininga lawas mga kakipay. Nagabulig man sa pag-detox kag nagaprotektar sa oxidative stress ang DTX 500. Ano naman ang trabaho sa D3 Bio? Ang D3 Bio mga kakipay sa atong sininga mga suki. Importante gid ang D3 Bio ni kay amunin ang masamin na ito nga gina... gamit adlaw-adlaw ang D3 Bio Food Supplement mga kakifay. Kampiyon para sa aton hindi lang sa mga kabataan kundi dala na ang mga katigulangan. May mabakod ang kinanglan mo para mag baskog kita sa aton siningalawas o diri kita kaiban ginabuligan sa pag-absorb sang calcium kag phosphate nagapabakod sang tulan kag ngipon mga kakipay. Nagasuporta man sa normal nga muscle function, nagaayo sang kahuyang kag kabudlay mga kakipay. Ang kapiyot kag kapinot ginabuligan niya para magtawhay ilawas mo. D3 Bio.
0: So mga kaki-five, ang importante gidirigali sa tining Power Trio like D3 Bio kag DTX 500 kay ga-protect sang selula. Ang aton selula may trillions nga ara sa aton lawas kaki-five babes. Amo ni sila ang nagaproduce ang ginatawag nga energy. Halimbawa, ang pagkaon o kung sunlight gina-convert niya ni para nga magahatag sang kapagsik sa imulawas, ginatawag ni sa nga power life. So kinanglan proteksyonan tang hindi madamage sa aton selula kag ang mga bagay halimbawa bino pareho lang na nga testing bala butangis ang asido kay nagareact na ang aton nga panit maguba ang aton nga mga selula kung over kita sa isa ka pagkaon. Meaning hindi balanse ang kabuhi. Amo man sa aton sa kabugusan nga lawas kung ikaw nagakaon ka permi baboy, tambok, siyempre hindi maayo sa kabukusan nga lawas. Ti how much more ini mga silyula nga gagmay nga dali ni sila ya ma-damage kung mag-uber na ang isa ka bagay. Kung tamaan ta kakapoy, uberman, kung tamaan ka kalipay, uberman, dani mag DTX 500 kita para maproteksyonan ining aton nga mga silyula mga kakipay kay ini siya ang gusto sang aton nga silyula. Halimbawa, ining DTX 500 may vitamin C, may vitamin A kaglabaw sa tanan nga kung tamis gani kakipay babes ang ara sa imulawas, hindi nakapakigbato ang imo silyula kay na over na siya, no? Na over na sa sang tamis. That is why nga hindi na siya makabalanse ang DTX 500 amo na sang nagareduce sang blood sugar nga hindi kita man diabetic, mapilas kita hindi magayo kay wala na naga-function ang pila naton ka mga organs, i-paralyze niya ang bugos ng lawas like kidney. So ti gusto niyo na matabo sa inyo, i-DTX 500 niyo na lang.
1: Na. Tama na mga kakivibe ah. Hindi nyo ipakalipin, kalipatan ang Power Trio. Aradaya ang may TC Alkaline Vitamin C. Hindi nyo naman makal. Kato ka mo sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Aradaya available ang atong sininga mga products. Kag, of course, dera sa may kwan ha. May talag si Christine Singsun. Dera sa Maze Wellness Product Center. Dera sa may Florenceville. Dera sa Ninyo Sur. As kay Ma'am Minda Noble. Mga kakifive, RTN General Services, mga kakifive, kampiyon mga kakifive, dira sa Rogers Tour, available dira mga kakifive, dira sa may bangga, sa Florenceville.
0: Yes.
1: Paano ko'y mga kakifive, kantuin nyo lang da, kaya available na itong siningan mga products.
0: Oo, nalipatan kong Starlight sa subong na natong delivera, nakadeliver kita kay Ma'am Nanit Cruciga sa Kinsey ka box, nakadeliver kita sa Dila kay Miss Mary D sa Pulo ka box, samtang lima man ka box dira sa Cherlin Store sa Dika Homes sa Kabug, kahapon nga dlaw kag sa kay Sir Felix sa Bulutano dira sa Bilya Monte mga kakipay sa Barangay 27 hindi ko na malipatan si Nanay LC sa Tinitigan kag sa kay Ma'am Piadotse dira sa 27 Kipay babes yari ang debate sang batang abogado nga si Ferrer kag si Attorney Kapunan sa aton nga pagpangalagad sa impeachment hearing at the same time sa pagpresentar sang witness nagikan sa Commission on Audit kakipay Itan.
2: I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho your honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So, that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
3: Attorney Kapunan already, although you are correct, it was already heard since we're on the...
0: Ano na? May tinumo ka? May napindot ka? May napindot ka?
3: To both parties.
1: Si Ethan gining aton na.
3: Attorney Kapunan already although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
4: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
0: Behave na siya ko.
2: Yes. Thank you, Your Honor.
0: Ang isa pagid, Kipay Vitan, sila man gyapon nga duha.
5: But the surveillance work as defined in the circular. Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang
6: okay,
5: agency.
6: Okay, sige. Nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, to apprehension? Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
5: ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
6: Sorry, Your Honor, please.
7: Let the witness answer, Your Honor.
6: Your Honor, please.
7: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
6: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Your Honor, during redirect, Your Honor.
7: Not all questions can be answered by yes or no.
6: I am on cross, Your Honor, please.
3: I'm counsel. So
7: never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. misleading questions are not allowed.
6: They are
7: cross.
6: Allowed.
3: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That's what I would
6: Your Honor,
3: again,
6: please.
3: Again,
7: the generational divide, Your Honor.
6: Again, Your Honor, please.
3: You are all members of the bar, and
7: yes,
3: you're all counsels
7: I submit,
3: for the parties.
7: I submit.
3: And we will be treating and looking at each one equally. Miss Aileen, Miss Aileen.
7: Yes, Your Honor, I promise to henceforth behave.
6: Your Honor, can I please respond quickly lang? No? I have you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
3: my
6: idols.
3: You can end there, counsel.
7: Let's end here.
3: You can end there.
7: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: May high school.
6: Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination.
0: Kabuot kay Ferrer.
6: I respected her.
3: You can end there, counsel, if you respect
6: thank you.
3: Her. Thank you.
6: Thank you po.
0: Na-pressure si Atty. Ferrer kay bata pa man mo. Kagilingan ang nami nga pag-explicar ya. Mas igulang si Don Igo to yan si Kwan na 48 years old sa service. Sabay lang daw positive ang experienceado ka. Ang dating niya daw at igulang na galing ko.
1: So, amo na tagar dito ko rin nagbagting ang dalongga.
0: 48 years old ka na in service.
1: Kaya 15 pa lang.
0: Kaya 15 years pa lang. Butiling yung bata pa, kuya. Pero sa experience siya, mas nami ginadayaw ya si Atty. Kapunan. Galing kung sa edad naman, doon ito na igo si Kapunan. Na still alive. Pero nakikita ko ka cute kay Atty. Ferrer. Galing doon na pressure lang siya. Kag mabuot gid siya kun lang taon mo ya ka Kipay Babes. Kay ka cute.
1: May ara sa mga instances kung kaysa nga daw diado gid man sa eksperyensyadong kontra ya. Di ba?
0: Ti medyo pakapalmok sa daya kun ikaw ba taon ka pa diya do hindi ka magpakapalmok sa. Halimbawa makabira ka daya sang Dawlapaw. I submit. I will kabalo lang bala magbato dayon kung kabalo magbaton pero nakabuhi ka na isang istorya. Anyway, Kipay Bitan. Kipay Babes.
1: Logic na yung logic.
0: May mga leksyon kita subong. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix niya. Nakakapi ka na naka detox ka pa. May mga leksyon kita ka Kipay Babes. Sa mga ginikanan nga sobra-sobra man kung magpaminata, di ba? Nga kung kisa kabataan amo nang ang subang, amo nang gabinantay isang bata. Kay gaobra ang ginikanan.
1: Ari
0: ang good vibes sa aton K5.
1: Good vibes sa mga ka K5. Sige.
0: Sa mga ginikanan nga wala ga family planning.
1: Eyes on the board, eyes on the board.
0: Eyes on the board.
1: K5 News FM mga ka K5.
6: Ano na naman yan?
8: Ay, wala be. Nagpapamasaya lang si mama mo.
6: Masaya, masaya. Ayusin nyo na masaya lang yan, ha? Kapatid ko na naman yan. Di lang ako makalaro sa labas. Makalaga lang kapatid. Ayusin nyo lang, ha?
0: Liwat-liwat lang kay Pabitan. Ang bata nga gamay, naghampak sa nanamama niya. Ang gamay lang yung nakungkong, o.
6: Ano na naman yan?
8: Ay, wala, be. Nagpapamasaya lang si mama mo.
6: Ayusin nyo na masaya lang yan, ha? Baka kapatid ko na naman yan. Di lang ako makalaro sa labas. Makalaga lang kapatid. Ayusin nyo lang,
1: Na nagadamo na kami.
0: Gadamo, nagadamo. Ang kanta, buong ang kanta na ni nagadinamo.
1: Tan, may araw pag-ikutan nga picture, Tan. Tan, video, Tan, may araw ko, Tan. Man kabalo ka, ang nagsunggod ang asawa. Kay gusto niya, gig nga mag-holding hands sa iya singa bana. Nya magbulag na lang ta magamumalangin nga hindi ka nagaya magkuan. Hindi ka nag hindi bisan sa holding gan o hindi ta holding hansi mo. Ari ang reklamo sa asawa ay. Mga kakiba. Eyes on the board. O sige, K5 no sa FM Bacolod mga kakiba. I-like and share na. Are.
6: Na lang ta. Imo lang kung ipakaulawan. Oh, yeah. Oh, holding hands, di nakakagunit sa kong kamot.
0: Ay, wow.
6: Para. Kitsa mo nang makaholding
1: hands. Ano ba pagka-holding hands, sabi? liwat. Ano pag-holding hands, sabi sina?
6: Imo lang kung ipakaulawan. Oh, holding hands, di nakakagunit sa kong kamot.
9: Kitsa mo nang makaholding hands.
1: Ano pag-hauli ka? May ginapasaan nga sako, may ginakugos nga bata, may ginabit-bit
0: sa kaldiro. Sa amon, kakipay babe, siyang term sina, nagararambing na kita sini.
1: Nagararambing?
0: Nagararambing kita ka binagtong. May ginakungkong, may binagtong. Amon yung pangrambing ko, hindi ka kabalo magbulig. Pero ano, amin yung kakipay babe, siya ginula nagligad si Mana. Tatlohon ta good vibes sa kinabitan. Tatlohon. Naginulan sa si Mana. Ang asawa, malayas.
1: Malayas?
0: Sila niya, wala ni untat ang ulan. Malayas ko. Oo. Yung tigulan, malayas ka. Namagpuli ko sa amon. Ano ang rason nga ang naglayas ya? Kabisa nag-inulan sa sulod ng isa ka si Mana. Siyempre sa kwarto lang kamutanan mo. Ari-ari kipabitan. Ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Mga kakipaib, ang DTX Beauty Soap nagapahamis ang kutis, nagagabisan guwapo ka lang kung hining ang abisan itom ka lang kung guwapo ang mahining ang guya.
1: Bisan naway ka lang basta guwapo.
0: Oo. Bisan itom ka lang kung mahining ang guya. Nagagwapo ka na lang sina. Lantawan ninyo ako. Lantawan ninyo ako. Kundi guwapo. Kipaibitan!
6: Alis muna at uwi muna sa amin. Ato, walang tigil ang ulan.
10: Walang tigil ang ulan, bakit ka paalis?
6: Magdi na nga ni! Nakakatigil!
0: Liwat-liwat na nilintindihan ni Kipay Babe. Liwat-liwat na nilintindihan ni Kipay Babe. Anong rason nga malakat siya?
6: Aalis muna at uwi muna sa amin. Ato, walang tigil ang ulan.
10: Walang tigil ang ulan, bakit ka paalis?
6: Magdi na nga ni! Wala kang tigil!
1: The more nga gaulan
0: may pila, may pilas guro kay may pilas do hindi ko kay tindi gani mo na ginaliwat-liwat yo gid eh mahapdi na kuno ti ano may pilas guro eh may
1: kondin tong gaulan bugnaw ang panahon amo man ang amo
0: di may pilas guro ka kipe babe siyempre ang pilas man lang may mahapdi di bla Siguro ay ginpabulong ni Mister ang pilas. Kung ano na disgrasya, guro daw. Kung ano. Ambot na bahala. Si Jin Montesino, aruyo kang si Juning Mahir Kita. Kung ano ilap pagangok. Basta ako niya, matyag ko may pilas nga nga way ginpabulong sang bana.
1: Ma'am Alma Imbang. Mayong aga. Landa, Ma'am Alma Imbang. Sa Sears, mga kaki-five. Sige, mga commercial kita anay, mga kaki-five. Balikay kita matapos ini.
11: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabagal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C. Mabagal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
15: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
17: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
18: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
19: Si Teresa Abilar nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Foreign Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Foreign Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
18: Dr. Pinoy's Foreign Capsule. Protection sa mga balatean.
20: Ako si Pimbilido, nagsaka ako ng high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
21: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint
22: orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Last alas 5:14 na mga K5 sa aton siningapag pangalaga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapamakod na aton sininga immune system, naga activar sa white blood cells sa para sa pag bato sang infeksyon kaga virus aton sining lawas mga kakipay. Gina pabakod ba ng aton sining resistensya sa aton sining lawas? Nagabulig man nga hindi kita magdasig matapikan sa mga balatian kag hindi kita magbasakit. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipay. Naghatag man sang moisturize kag elasticity sa aton sining panit, nagaresulta sang mas malumo kag hydrated nga panit mga kakipay. Antioxidant power man mga kakifive niya. Naga-neutralize man sa mga free radicals. Nagapugong sang oxidative stress kag premature aging. Mani mga kakifive ang aton sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga botika sa Grace Pharmacy. Sa silay kag talisay nga mga botika mga kakifive. Available man ang aton sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton singa coffee, ang aton nga DTX coffee mix dira sa Sugar Valley sa Talisay, available man dira sa kay Don Luis Gantalaw. Oh, sa mga Sugar Valley. Lucy Yanson mga kakifay ba? Lucy Yanson mayang aga kaga aber sa kay Ma'am Esperanza Hinsuli may lang paggalagaw-lagaw das Las Vegas, Nevada. Enjoy ka mo sa mga upod mo kag mga pamilya mo da. Kay Madam Juanita Lona, kay Ria Conteber, good morning lang. And happy, happy birthday kay Iyada Komelka Atanasio. Happy birthday, Iyada ko. Iyada kay Iyada Milka Anatasio. Happy, happy birthday. Kag kay Jayan Yansun. Happy birthday, Ma'am Jayan.
0: Yes, ano relatos, mayong aga, kag sa Almonicar family, dra sa Katilingban, kag sa Kalubihan, Vista Alegre, sa mga KSS, da, kag kay Ma'am Elnora Shiasat.
1: Kay Ma'am Lida sa KSS, dra sa Purok, Mabinuli, Gondo, Sumag, mga kakifay, mayong aga lang, sa atong sininga mga KSS members and officers, mga kakifay, kay Mildred Mendoza, sa kay Lida Shore, sigurado, kay Evelyn Moico. Thank you sa inyong pag-suporta mga kakipayab sa aton. Salamat! Sige! Dari na kita mga kakipayab sa aton sining K5 ang Bantay Mercado Update. Dari na kita mga kakifive sa kay kakifive Vincent Tobarek Medina Corralde.
22: K5 Bantay

0: Debs. Gantalava kag Robert Pacardo.
1: Kampion, kampion.
2: Alhamdulillah, papang.
3: Debs, kake 5 ba, Robert? Alas 4.30 na.
4: Alas
3: 6.30 na takaroon
1: na. Alas 4.30 na. DTX Coffee Mix na.
3: Kake 5, Debs. Kake 5, Robert. Sa Mercedes Avenue, bagsak. Kanso ba makita na ton? Ang presyo gipamangkot naton tagsin ang 120 ang ahos at ang ining kamatis makita naton dito sa karatula nila ang ginaplasta nila display tagsin ang kamatis ug 80 ang
1: hindi na lang ko magtanom na sang munggo kag kwan kag paray kay matanom lang ko kamatis tagsin ang kilo
3: tagsin ang kilo kag ang nami ining kutitot sa una taga labote sa una 800 ang kilo
1: ang bugas tag 65 lang puro ang kamatis yan.
3: Aniga to ang kotito tag nigad nga tinuoy 850
1: bata pa ako na dumduman ko na ang project sa to ni Marcos Senior nga wala gin ilog sang mga presidente dapat may ara kita nga green revolution kag sa mga urban areas may farming nga ginatawag pananom-tanom sa pat hindi lang nga bulak lang di ba Ay, gagawin tayo kita kamahal.
3: Perti subong ang balaklon sa mga lamas, kati 5 babes, kati 5 Robert, iling niya potitot na ton, pero subong nang lumulubo 250 ang
1: baaw, grabe pag
3: potitot na ton. Di magba, kung kaya na, tanong ka na, kampiyon na, mamunga na, pujot ka lang, pero subong, kundre ka naman sa may Libertad Public Market, 250.
1: Magpulo ka kilo, may pila ka, 2-5?
3: 2-5. Kuan mo na, iban nga, kuan pa na, malaya pa na, o kung ma, kuan, dunot, kung padugayon mo sa K5 Babes, K5 Robert. Sa akin na rin, ang bangkot ng gabi si nanay, puso mo na, saging pila, saging, ha? 35 ang kilo, K5 Babes. Ang atin na yung sitwasyon rin sa Libertad Public Market, ang mga lubati, tag 35 ang bugpos.
1: Doon din namin signal mo.
3: Ang the feedback siya, kaya ito makita ang kita.
1: Okay.
3: Feedback siya.
1: Damo ga monitor.
3: Damo ga monitor. Doon kayo na naman ako na palayo. Ano ko nito ako?
1: Ginabantayan ginilang kanta mo kung aga.
3: Ang atin kanta nga tatlo. Magwagwa malayo palayo layo. Palayo-layo, tindi ka kay 5 Babes. So, para mo na ang sitwasyon na rin, kag-kampiyon ang tiyempo, kay 5 Babes, kay 5 Robert, ang atin rin kahawaan, medyo, kwan.
2: So, may nag-sound nga lain, ano?
1: Anong baligyan ni nanay, dahil sa tupad mo, sa wala mo?
3: Saging, kag-baba na. Baba na, limang ko tinubo, kag-puso bla ka saging.
1: Baba na, pila na?
3: Ang baba na niyo. Pila to galing baba na mo, nay? 50 ang kilo kag 5 babes, kag 5 anti cancer. Baba na kampiyon ni Dina Lento Salvador na yan. Don Salvador. Don Salvador.
1: Kag 5 babes, kag 5 anti to sa Don Salvador.
3: Kag ang puso na ton dalon ta ni kag 5 babes na binibutangan pang Ross sa bawang pala. Pang Ross ni puso.
1: Pwede man kay galing way kay kaon, pwede man gani nga baboy nga tiyan.
3: Pwede man, ha?
1: Or di gani, ang iyang tulaan bala na, ang TL? Puso kang TL, abaw!
3: Puso, kanami, 35 ang kilo. So, para pa na sitwasyon dari ang masako ang aton mga kotoran sa pagpamakal sa mga labas dari sa Libertad Public Market. Ang iban, ginakonsumo, ang iban, gina...
1: Pwede man puso, tagabang, kag pasayan?
3: Bisa din lang, ha? Kampiyon gani, ha?
2: Kamusta ang supply sang karne baboy da sa merkado?
3: Do sige gyapon kay Kipay Babes. Do kampiyon ang kon ang ila pagsugod sa tong mula masakit. O da ayon niya ang pag baligya nila kay Kipay Babes.
2: So sige gyapon nga baligya da subong. Tay pilang presyo na subong da?
3: 260 ang pamangkot.
2: 260.
3: Kagang baka na tong Kipay Babes.
2: Nagbarato gid man, no?
3: Nagbarato sa
2: tungod sa sining
3: masakit bala, masakit.
2: ASF bala ni?
3: Oo.
2: Ga problema man ganito si Kagawad Nardo Agunasi ito sa Busay mo? Sa Bago?
3: Sa may Bago.
2: Kaya kanabunan mo sa baboy ito inog dispose na pakaon lang pakaon para magdako ng magdako eh.
3: Oh, laban ko na ngayon ang ginaigo okay pebs that time ko na. Ang istorya dato sa Pukatod bla. Sa barangay do lao to laban na yon ang ginapang-igo nila. Pati pila gito ka na yon, apat gito na pulak sila to. Sang masakit kay pebs.
2: May kaso to dito sa may Pukatod ang naigo sa ISF. Na yon. Pero daw na umpawan man.
3: Kay apa to?
2: Isa man lang tong kaso pero wala naman na dugangan to.
3: Pero ti mo to sa may patod kay Kipebe Sport to no. Istorya to tong si pang pamilya ni Ma'am Priya dito. May porok ko Pukatod mga kakipay. So para mo na kay Kipebe sa atong mga padre ha. Sitwasyon kagang apresyuhan ay diri sa may Libertad Public Market kag ginadulong sa inyo sa luar ini nga ato nga kape nga pampa healthy kape nga pampa sexy mga kape 5 hindi magkalipat ha available dira kay Ma'am Sheila Trading kag diri sa may barangay at akuling mga kape 5 Kimber Marketing aron pa na si tatay Juana tatay na si Gaspar at si Pepe
2: tatay na si Gaspar
3: Coronel tatay na niya
2: si si kwan niya, si Manuel Ramos siya.
3: Daddy na na.
2: Ah, daddy, daddy. Si Jomel Ramos.
3: Jomel Ramos, amo yung Papang.
2: Si Papang. Si Toto Frias.
3: Toto Frias siya.
2: Papang man.
3: Si Papang man.
2: Si Dan Nachoa.
3: Abaw, ah, isa pala.
2: Hanzam.
3: Aring pinakabaskog si Boss Erwin Kapada.
2: Boss Erwin Kapada, Papang. Papang gapang salapang.
1: Si Ma'am na naka-green ba lang akuan nga bag? Naton Ma'am, kumusta ang
2: kumusta ang pamalaklon ta?
1: Pamalaklon.
3: Pero kulitso ng barangay 36, Edri, kita na ito, bangkay mamu, gaya ito, kundi niya.
1: Hindi mabangbang ang baligtang K5 sa umaga.
2: Pati si Kuya Mike Carbelido, kutang man. Kuya, may nga, galak ka, Kuya, din ka, Kuya.
3: Derek Ganson, kagang aton nga Maninoy, Maninoy, Santanan ka, K5, Maninoy, Manifina mo, kag Ma'am Christine, may nga, gadaan sa inyo. Kagaton si pariente Little Bossing.
2: Kuya Mane, may nga gala ate Christine kag nanay Lourdes yes. Pilamo.
3: Tatay Gideon, kag diri sa may cooking store nag-monitor kag kay Pepe Dibani Cordero. Kag sa aton nga mga amiga diri si Ma'am Arlene Canoy, Ma'am Edith Binuman, kag sila ni Efren kag kay Pepe, sila ni Idrisa, Evelyn, si Ellen Bercosio, kag sila ni Bonsa Bachoyan kag kay Pepe
2: Dibani Cordero. Adelfa, madam. Adelfa, sa Bons Mangalos.
3: Bons Mangalos.
2: Bons Crosin.
3: Oh, kaki pa babes kagang aton migo dira si Ronron kag si Melvin Guapo mga kaki five. Nonoy Siloy, aral ng Gobernador Virgen Ortex, Virgen Chavez, Maria Fe Frotstandre sa may barangay Adri sa may Porok sa may Libertad Public Market mga kaki five. Parinyos Itri, dira kay Boss Jobert Parinyo, kag sila ni Ma'am Christine, sila ni Jimmy Bo, Jimmy, Boss Jimmy dira, sila ni Ma'am Tessie, kag Ma'am Flor dira kag sa mga staff sang Parinyos Itri mga kaki five. Maying aga dira sa inyo. Kag sa Juliano Store mga kaki 5 para da ang produkto na ito hindi magkalipat ha, ara ng klinika D3 Bio, klinika D3 500 kagang ato nga Mighty C kagang DTX Coffee Mix na ito mga kaki 5 o yung klinika Dio Fresh kita mga kaki 5 hindi lang fresh puti on bang ato mga ilok mga kaki 5 so para mo na sitwasyon kaki 5 babes sa ato mga kautoran rin sa Melibertad Public Market mayong aga kay Ma'am Mary Jane Pagli kaki 5 babes nagsigabong kita dito sa Ma'am Juan Herna Street kag sa may Lupisay na kag
2: Pepe. Ma'am LV to pass dira sa may Vista Alegre maying aga lang. Ang kansi di man silingan. Available ang aton sininga products ang coffee mix naton dira DTX coffee mix. Sa kansi di man silingan sa Bridco Port.
1: Sa mga Blacksmith boys dira sa Alihis maayong aga.
2: Blacksmith boys.
3: Aramon sa may Mansilingan, mga kaki-five ah. Hindi pa kalipata. Giovanni Cordero, Sariwat, mga kaki-five, Ma'am Cecil. Aramon, nag-monitor. Siyempre, matik na ni Mary Jean, Ma'am Jean Montesino Arroyo, kaki-five babes. Nagsinunoy nga arada ang gata. Pero may kaki-five babes.
2: Nag-tuga
3: sang gata. Sinunoy kag si Toto, kaki-five babes.
2: Marian Store, dira sa may Paglaong Village, kag Sunny Store. Sanita Vinigas. Sige. Ayos.
3: Ako din na
1: yan. I'm Waiting for Your Love by Stevie B. Isang 1994 mga kaki-five. Isa sa mga nagsikat nga kanta.

0: Okay, si Mita.
1: Si
0: Stephen Bernard Hill, isa ka professional kang natawag siya nga si Stevie B.
1: Naudlot.
0: Amo isang American singer kag songwriter and producer kag siya sini ang nagpasikat sang kanta man nga Because I Love You. Kag siya man ang nagpasikat sining kanta nga Waiting for Your Love. Kag iga revive ni Kakipay Vincent Dominique Corral sa Libertad Public Market ang The Lunchbox King.
1: Aber!
2: Every night I pray that you'll come back to me. But the tears keep falling down my face when you're not around. But now you're gone, gone away. All I do is wait for you each and every day.
1: Ang gabakal blaka mote. Balik dabe. Ang gabaligya ka mote nung gayum yum sino.
0: Okay lang nai.
3: Okay lang ma'am. Nang isang kalo ni mamu purple.
1: Ala. Purple lang kalo ya.
0: Natan pwede mo ko ma-premiumhan sang kamote.
1: Ara.
0: Natan pwede mo ma-premium. Pwede mo ma ma-premiumhan kamote. Isa lang ka kilo.
1: Ngayon okay man.
3: Okay, ma'am.
0: Pwede man na-premiuhan isa ka kilo ng kamote?
1: Tuyota yung sakad lang. Ang isa kayong yun, ito pa dyan, sino sa bandang bla?
3: Mamula, hindi pa yung mga yung mga ito.
0: Pamatiyasa kayo makanta ko. Oh, I'm waiting for your love. I'm wondering where you are you with another guy? Are you showing him the world?
1: Ayasa.
0: Irit pa, irit.
3: Salamat sa saging nga. Sa patrol, KK5 Carla May Defensor, inin naman si KK5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Merkado. Sa umaga.
1: Manabog kayo salamat KK5 Vincent Dominic Medina Coralde dira sa Merkado sa Libertad Public Market.
0: Si Sheila Corona, ang bali ni Net Marquez, Sir Vincent.
1: Si Sheila na.
0: Sheila.
1: Toyota yung sa kadlaba. I-check na mga KK5, si KK5 Red Salgado. Kaya sining mga natipon ng mga balita, mga KK5 karon nga aga. Sa balita ni KK5 Red Salgado, ini may angot mga KK5 sa isa ka, sa mga barker nila ha. Dira sa syudad sa Bacolod and particularmente dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ang gina-organisar sang kapulisan para sa pag-monitor sa pila ka mga krimen nga nagalulunta dira sa downtown area. Abi check natin kung ano ka-epektibo ini. Masolbar na ba lang krimen? Masolbar na ba ang mga kinawatay dira sa merkado o sa Central Market sa downtown area? Kaya na-organize na sila mga kakibayb ang ato sininga mga barker. KK5 Red Salgado.
4: KK5 News FM. Kampyon Report.
5: K5 Babes and K5 Robert kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita subong ginaorganisar sa mga hepe samtang sa mga police station dress Bacolod ining mga barker o kung mga nagapaatras sa nga salakyan nga nasakupan sa ila sini nga area of responsibility agud makabulig sa monitoring kag para makontrola ining posible nga krimen nga magaluntad riya sa aton nga syudad. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Police Director for Operations, nga nagtaas ang theft niya kaso sa aton diri sa Bacolod humalin bulan sa Enero tubto bulan sa Agosto kung ikumpara sa nagligad ka tuig. Sinupa sa kay Liada nga pinaagi sa pag-organisar sa mga barker madasig nga makilala ining mga persona sa likod sa nga pagpangawat sa mga kumbuyuhan o kung matudlo ang irasin ni mga kupdanan nga nagaplano iya sa nga malain. So magluwas sa kasir Liada kagapon nga adlaw kay Feb Babes, kay Feb Robert, nalabot man ato ng isa sa mga barker dra sa may Bacolod City Public Plaza nga si Mario Stelo. Siya ning presidente sa mga barker dra sa may public plaza nga ila ginabuligan sunod sa iya ginabuligan niya makapulisan niya sa pagbantay sa palibot hagkuna sila ang may makitaan ng mga krimen ila gilayon ginapahibalo ining police station 1 agud ini ang ma-respondihan kay K5 Babes and K5 Robert. Sa so, muna aton sining balita nga madulong sa programa nga balita ng K5 sa umaga ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sining DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ang aton man sining DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Muna mugi nga salamat ka K5 Red Salgado sa mga balita mga ka K5 importante ni sa aton sining mga barkers kag kampiyon aton sining mga police station diri sa siyudad sa Bacolod nga ginorganisa ini sudat nga makabulig man sila sa aton sining mga kapulisan to maintain peace and order to stop sa pila ka mga series of kinawatay diri sa siyudad sa Bacolod mga ka K5. Sila malanin na kahibalo mo sa mga pickpocketer nga pickpocketing na nagakalanabo dira sa may siyudad sa Bacolod o downtown area, mga bag slashing dira sa may Bacolod City Public Plaza mga ka K5. Sila ni ang maasahan. So, thank you. Damog yung salamat ka K5 Red Salgado.
0: And of course, okay, babes, ginatamiyaw mo na itong gilis ng mayong agaw. Ang agaw, anay, kaya nagpamati sa aton. Marlon Aliado sa Pro Ipil-Ipil, Baliadulid, sa mga farmers sa Aliado family.
1: Ang tag-iya sa pick-up, nakuhaan sa video nga nag-isi-isi sa dalan, ginpadalaan ako sa Shokos order. Anong matabo na rin kay may Shokos order na? Confiscahon ang lisensya sini. Mga KK5, yaring balita ni KK5, Carla May Defensor.
4: FM. Kampyon Report.
1: Ricard.
6: Good morning, KK5 Babes. KK5 Robert, yung kumpirmar sa Land Transportation Office Negros Island Region nga nakilala na nilang tag-iya sa pick-up nga nag-viral sa social media matapos makuhaan inisang video nga nag-iisi-isi sa dalan sa makapila ka beses. So, damos ang salakyan na iya siningagin na pangsugata ni kuha ining video sa area sa circumferential road na KK5 Babes sa KK5 Robert. So, sa payag diri sa LTO-NIR, ang tag-iya sa salakyan ang natrain

0: ang tagiyang sa driver sa nga salakyan. Kung nasa bat yan ni Bala kikisa Dave sa kikisa Robert, kiti nagapadayon pang investigation. So after the investigation, darata na may baluan kung ma-provoked man bala ang iya sininga license o kung na hindi kakifa Dave sa kakifa Robert. So, pero di madamo na sa mga nag-viral nga na sabihan sa show cause order kakifa Dave sa kakifa Robert. Amo ni account na to, no, kung lang taon na to, ng listahan nga nagikan sa LTO NIR, no, kung pila na ini sila kabilog, kag kung pila na kabilog ang nakuhaan na sa lesensya kakifa Dave sa kakifa Robert. Do kalabanan, gidring aton sininga nakita, the reckless ka driving, gid kakifa Dave sa KK5 Robert. So, ti sa ito sila nga makauturan nga nag-drive. At ti panamdumon man nato na ano, ang safety na ito na sa dalano na KK5 Babe sa KK5 Robert.
1: Sige. Thank you, Day.
0: Yes, sa KK5 Babe sa KK5 Robert report. Gikan sa patrol. Lupod sa patrol KK5 Vincent Coral. Dahil kagini nga balita gadulong sa iyong swang DRX 500 Mighty Seeker V3 Bayo. Ini si KK5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News
1: Zata. Maraming kaya salamat ka K5 Kalamay Defensor Longa sa mga reports mga ka K5. Matabi na kita mga ka K5 sa Antique sa sining mga trinyon.
2: Sir Jobert, good morning.
3: Good morning K5 Western Visayas, Ernesto Selmermar, kagka sa aton sinihalang doon nga ABP nga aga pa nakakuana, nakakapina. Makanay-kanay ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Aga pa na ka Mighty Sina. Back to you, Antike.
2: Salamat gid SM Jubert. Dito naman kita sa signal check ta sa Negros Island region with Danny Babes and Sir Robert. Good morning.
1: Kampion signal Maria Pabang Melmar diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Kaga naka-DTX naman kami ah, naka-DTX coffee mix na kami, way problema.
4: May naga lang da sa taga Chica family, sa Hamtik, kag Alcazar family.
1: Back to you, Sir Melmar!
2: So much, Bacolod, sa probinsya kang Aklan, sa Banwait, Calibo. Sir Michael, good morning!
5: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region, Antique, kag Iloilo, no? Kampiyon ng signal, manayana, yang tiyempo di sa amon, signal, kampiyon, naka DTX coffee mix na kita, naka D3Bio. Sir Menomar, balik sa imo, kampiyon ng signal.
2: So far, kampiyon ang mga signal ta, kadyang aga, unahon talagi ang balita ni Sir Michael dyan sa may Aklana. Sir Michael, mga mainit ang mga balita, sir.
5: Arestado ang duha ka persona matapos sa madakpan sang illegal nga droga sa isla sang Boracay, 280,000 nga balor sang illegal drugs ang ginasugid nga may street value, no, nga nagalabot sang 280,000 sa duha ka persona nga ginakilala nga isa ka musician o musikero alias Mark 33 anyos kag si Richard, no, 38 anyos nga habal-habal driver mga KK5. Sa nadakpan ini sila sa akto nga nagabaligya sang sa siya isang illegal nga droga sa pusher buyer mga KK5 kun sa din gani sa body search nakuha pagid ang anom ka sa siya nga nagabugat ini sang 35 grams tanan kag na recover man ang 1500 buy bust money mga KK5 nagabalor sang 280,000 ang ginusugid nga balor sang droga na recover sa ila. Samtang mag-imbestiga subong ang MKWD mga KK5 matapos nga nagpost ang isa kananay nga nagkaamibang iya bata, no, bangod guno sa grabe nga latak sang tubig sa gripo nga ginagamit sang bata sa pagpaligo. Matapos ang 3 days nagka-severe diarrhea kay nagsuka ang bata. So kahapon na interview sang K5 News FM ang taga MKWD kag nagpasalig sila nga maghimo sila sang investigation. Ginklaro ni Mr. Binabides ang Division Manager 5 sang MKWD nga ang amoeba isa ka parasite nga naghalin sa mga kontaminado nga mga bagay, mga environmental in nature kag ginahalinan sini ang mga higko nga ara sa palibot. Pero paghimo sila subong sa investigation kag isa ka sanitary survey sa mga apektado nga lugar para mabalaan gid kung ano gin man ang ginhalinan sang nasambitan nga insidente. Suno sa pagpayag sang MKWD mga kakaiba. Amo na ang mga balita di kampiyon yung mga balita sa Banua sang Calibo kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo Antike.
2: Thank you so much Calibo sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
6: Mayong aga, Sir Iwat.

0: sa ato sa mga K5 listeners sa K5 kamustahan ang mga balita diri sa mga siyudad sa nga Iloilo. Liwaton na turning announcement nga may cancellation of classes sa tanan nga mga level sa nga klase sa may Banwas ang Leon. Ginanunsar ini ni sang ila sining alkalde ni mayor sang ilang alkalde no dira sa may Banwas ang Leon ni mayor Malina Cabana Holipas. Classes at all levels suspended tungod sa sining maulanang tiempo nga dala sang southwest monsoon mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati no. Dito sa may Quinto distrito sa may PIP district may na-record no sino sa provincial health office nga mga napatay tungod sa sining leptospirosis. May duha ka mga cases sang leptospirosis no kag may duha man ka fatality dito sa may Quinto distrito mga ka K5 no. Gapahanumdom ang provincial health office nga mangin alerto kag mangin aware sa dalang bakterya sa sining mga ihi sang mga ilaga sa tion sang baha o kon pagtaas sang tubig no kag may ara sang high value individual nga nakuhaan sang masubra 300,000 pesos nga balor sang suspected sabu sa distrito sang Arbalo kahapon. Ginapatigayon ini sa ang drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 6 kag isa ka high value individual sang barangay Yulo Drive Arbalo ang dakpan alas 2:57 Agosto 12 kahapon nga daw ging kilala ini kay alias Ernie 48 anyos kag nakuha siya ang kapin 55 grams sa ginapatian na shabu nga may market value nga 374,000 pesos mga ka-K5 kag isa ka 38 caliber nga revolver. Ang suspensado magkapakatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagupot sang illegal nga armas. Amo mga balita namon diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa inyo Antike.
1: Salamat gid AVP sir sa mga balita diyan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Dito naman kita sa mga balita diyan sa may Kapis kag sa Pilar with Sir Jovert. Mga balita ta sir.
2: Good morning once again, mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. Isa ka barangay kapitan diri sa syudad sang Rojas ang magapangatubang sa karon sang dismissal alin sa ombudsman mga kapis. Matapos nga ginaligar diri mga kauturan nga nagbaton sang 50 mil pesos nga entrance fee para sa isa ka barangay treasurer o sekretary mga ka-K5. Before ginapwent ang barangay secretary nagbayad anay 50 mil pesos. Magluwas diri sang reklamo sa kabaylo sang appointment ni Secretary Pascual Himido sang barangay Bulo, Roa City. Ligar pag diri mga K5 nakitaan diri sa pag-usisa sa transaksyon sa Commissioner ng Audit mga kauturan nga ang barangay nagapanukot sang clearance or barangay clearance nga wala sang resibo. Kaya ara pag nga ligasyon mga K5 nga ang pundo nga ginggamit sa pagpatindog sang street light kag pila ka mga project sang barangay mga ka-K5 may mga anomalya kapareho sang electrical works put bridge kag open canal projects ang 2024. Digin man do diri mga K5 o magkatubang ini nga ton sa niba kapitan si Kapitan Balsuti isang kaso mga kabayanan sa pagbayular sang ginatawag naton anti-graft and corrupt practices act mga ka-K5. Ginakuan pa sang statement sa aton sini nga mga kabayan sa K5 News FM ada sambit nga kapitan agud man maexplicar ang sitwasyon matapos ang ginpagwa kahapon ang nasambit nga order mga ka-K5. Tapos dugang mabalita diri sa amon sa probinsya sang Kapis mga ka-K5 ining natabo nga paglutang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa sang Tapas particularly dira sa may barangay Apiro mga ka-K5 alas 5 sang kagahapon sang ligad ngadlaw sa iya sini pakaisa nga babayi no ining sospitsado mga K5 nga miyembro sang Philippine Army nga si alias John 38 anyos kag iya gintiro mga K5 ang iya pakaisa nga nagaidad 27 anyos matapos mayara sang ginkutaw-kutaw sa iya pakaisa. Alin ini sa may namatyan mga K5 ang nasambit nga army dinuthang nga mga K5 ang nasambit nga biktima mayon nga liway masakam tamaan gid dala sa the may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital samtang ang army tigin dakop sang aton magkatapos ang kapulisan sa Tapas Municipal Police Station. Dayon pag investigasyon karon may report kahapon nga nabaton ang K5 News FM nga may ara resettlement sa ilang pamilya mga ka-K5. Amo ni mga panguna nga balita diri sa Capiz kag sulod sang Ruas. Back to you, Antike.
3: Thank you so much, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syurad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Dari Babes and Sir Robert, anong latest?
4: Mga balita na Monteria, mga pinakalitis mga kaki-5 diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Damlag ba itong ginbalita nga may nag-isi-isi diri sa tunga dalan to yung salakyan, no? Ining isa ka-pick-up mga kaki-5. Mayo na tani kung pag-isi-isi niya. Kung nag-isi-isi lang, galing kayo pag-isi-isi, ya, may na may ginpang dalasaya ng mga salakyan. Amo ni mga kaki-5 wag nakuhaan pa sa CCTV footage mga kaki-5. Gina-investigaran mga kaki-5 gagin-backtrack ang mga CCTV na konfirma sa Land Transportation Office kay ginpa-check ini sa Land Transportation Office taga syudad sang Iloilo ang tag-iya sa sining pick up mga kaki-5 nga nag-viral gid sa social media matapos ang makuhaan in isang video. So no, sa pahayag sang LTO NIR ang tag-iya sang salakyan ang na-trace na mga kaki-5 kag ilan napadalaan na sang show cause order ang tag-iya kag driver sang salakyan kag ginapaidalom sa alarm and pick up samtang ginapatigayon ang investigasyon. So dugang pa sang LTO ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 ukon ang Land Transportation and Traffic Code.
5: Sa dugang nga balita, wala sanang mawala ng hanap buhay. We just wanted a fair play lang. Amunay ang ginpahayag ni Attorney Vigor Mendoza II sa LTFRB pagkatapos nga naginunaanon sa mga jeepney operators sa kooperatiba sa modernized jeep kay wala makabayad sa bangko. Kabangdanan nga naghatag sila sa 20 mil nga financial assistance kag plano nga i-restructure o kon adyason ang balayran nga mamag-an pagabayaran kay tungod nga lugi o kon perde ang modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod mga kaki-5.
4: Amo nang mga balita namon diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Melmar.
1: Alas 5:53 sa mga balita diyan sa probinsya kang Antique, natala nang igatugro sa mga ospital ang 97 million pesos no nga ano diyan local government support fund financial assistance LGU halin sa national government naton para pambulig pambakal sa mga gamit namon diyan sa ospital kag kadya nga tuig ginalauman man suno sa gobernador nga mag-aabot ron ang 65 million worth nga CT scan kag ang X-ray namon nga mga machines.
3: Sa dugang pagid nga mga balita gin pasiguro man kag amon gobernador nga padayon ang Provincial Electric Power Subsidy kon PEPS program tub 2029 ang yang PEPS automatic lang nga ginabuhin sa baraydan kang kuryente kay Mantikenyos ang 500 pesos.
1: Matawhay amon sitwasyon dia. Salamat gid ha sa Roman naman kolabos ron ta sa Tempo. Thank you so much.
4: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo. Sa aton sini nga mga sister season ginakolabos man kita sa panahon may panahon pa pron din aton. Areglado, Mama Mera Rosling Gaya kag George Lauso dira sa Totong Store maayong aga sa mga nagapulo pangape nga mga tricycle drivers kag mga security guards sa Dika Homes. Good morning lada sa inyo. Mr. and Mrs. Rex and Tuna Montalbo dira sa Masherin Store sa Busay, Kabog, mga KK5. Good morning. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with KK5 Colin Cobia and Sir Van Albay. Sa kanan sa amon nga di sa amon nga CEO Dr. Meloy sa pinakamabuot namon nga CEO. Ako si KK5 Babes Gantalao.
5: Naman si KK5 Robert Pagardo.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
6: K5 News FM.
8: News FM.
9: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT!
20: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! Go with the flow!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow!
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
8: para sa Senate Manalo.
6: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash Shally na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roha City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
10: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
12: K5 News FM.
10: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
11: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungatol sa Webes, Agosto 13, 2026.
13: Makita, kagambatkan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
11: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
10: Mahalitang Regional.
11: Bana, ginbuno pa tayo ang asawa, antas ginbuno ang kaugalingon sa Calatrava.
13: Duha pa tayo sa bungguanay sa dump truck, kag motorsiklo sa Negros Oriental.
11: COA witness nagpahayag na may irregularidad sa paggastos ng OVP confidential funds.
13: Anong kaminordidad na rescue sa operasyon batok human trafficking sa Baguio?
10: Balita international.
13: Anong ang patay sa pagpangatake sa Red Sea?
10: Balita sports.
11: Edward nagretiro na sa MLBB pro scene.
10: Balita entertainment.
13: Jonghyun na sing twice, maghali na sa JYP entertainment.
10: Balita negosyo.
11: Kaghalit sa agrikultura bangod sa mga bagyo kaghabag at nagdangat sa o kung nagdangat na sa 197 million pesos. Sa detalye sa mga balita.
10: Balitang Regional.
11: Bana, ginbuno patay ang asawa antes ginbuno ang kaugalingon sa Calatrava. Ginbuno patay sang bana ang iya asawa matapos nga mag-inaway bangod sa naimbargo ng motorsiklo sa Barangay Refugio, Banwa sa Calatrava, Negros Occidental, Martes ang gabi, Agosto 11. Ginkilala ang biktima nga si Alias Mila, samtang suspect ang ban o kon amo ang iya bana nga si Alias Tito. Natabo ang komisyon sang duha sa sulod sang ila puluyan kun sa diin nangakig si Tito kay Mila bangod nga nag o kon bangod nga ginpaimbargo sang asawa ang motorsiklo nga iya ginagamit sa ubra. Apang rason ni Mila, wala siya sang kwarta para sa motorsiklo kag wala man may ginhatag ang iya nga bana. Diri na naginit ang subdanay kag nagkuha sang konsilyo ang bana nga iya ginagamit sa pagbuno sang anom ka beses sa iya asawa nga naigo sa dughan siyan kag iban pa nga bahin sang iya nga lawas.
13: CCTV ginaback trucks ng kapulisan na gudmatumo ng suspect sa hit and run sa Bacolod. Padayo naman ang backtracking sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod. Angon sa driver sa minivan na kabunggo kang nakalasak sa 32 anyos ng lalaki sa dalan sang Lakson sa tung Agosto 10 pasado alas 12 sang kagahon. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, tigpamuno sa Traffic Enforcement Unit, nga ila karon ginatanaw ang mga lugar nga ginagyan sa salakyan kag nagalaom nga may CCTV camera nga nakakuha sang klaro nga video para mahibaluan ang plate number sang minivan. Suno pa kay Bonilla ang mga CCTV footages nga ila naman una nga nakuha ang ginpadala na sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-enhance ang video kag maklarohan ang plate number agon nga matumod ang tag-iya sang salakyan.
11: Para sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa dugang pa nga balitang regional, duha patay sa pagbungguan ng isang dump truck at motorsiklo sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Dalawa ang nagnasa week matapos bumangga ang kanilang motorsiklo si isang dump truck alas 8:25 ng umaga kahapon, Agosto 12, sa National Highway, Barangay Hilukon, San Jose, Negros Oriental. Ang mga nasawi ay ang driver ng motorsiklo na si John Lawrence Ramirez, 25 anyos, residente ng Tanghai City, kasama ang kanyang back rider, habang kinilala rin ang driver ng truck na si John Margariday, 26 anyos, ng Barangay ng Sulan, Baez City. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, naganap ang banggaan nang sinubukan ng Yamaha NMAX motorcycle na mag-overtake sa isang sasakyan, ngunit umuwi ito sa kabilang lane at bumangga sa Hobo Dump Truck. Dinala ng LDRRMO ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital, ngunit nilang patay na ng doktor. Kusa namang sumuko ang driver ng dump truck sa San Jose Municipal Police Station habang nilayin ang mga sasakyan sa estasyon para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Servicio Bricog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Porasyon sanduta sang flood mitigation structure sa Tibawan, Iloilo na Osmod. May balita si Karen Badilla.
7: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ang pader sa puloyan nga nahamtang sa kilid sang flood mitigation structure sa Barangay Napnapan Sur, Tibawan, Iloilo. Inabanta alas 4 sang kaagahon, Agosto 11. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ramir Ponyendo, tag-iya sang balay, ginpahayag sa nga antes na rusdak ang pader, iya nakita nga may litik sa flooring sang flood mitigation structure, tubtob nga naabab na ang duta kag naglapad na ang litik kag nakalabot sa ila pader kag amat-amat nga narusdak. Suno pa kay Kunyendo nga tubtob subong may mabatian ini nga paglitik sa duta sa flooring sang flood mitigation structure sa din delikado ini bangod may posibilidad pa nga magluntad ang pagrusdak. Samtang ginpadulungan naman sang K5 News team ang First District Engineering Office and Department of Public Works and Highways o kon DPWH agun makapaathag angot sa nagluntad nga insidente.
15: Kini si K5 Karen Badilla para sa Pampion na Balita, Servisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News
7: FM. DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa dugang pa nga balitang regional, kolorum nga van sa Aklan nagpalaga sa LTO Western Visayas. Sa lakyan, gin-impound. May balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
16: Sa nai, ang roadside inspection nga ginkasasang Land Transportation Office Region 6, law enforcers. Matapos nga nagapalagyo ang ginaprehend nga van sa banwasang ibahay sa Aklan. Natabo ang insidente matapos nga ginkatuan sa katawan bansang LTO ang van sa tubang sang ibahay public market nga kun sa DN may ara nga parker nga nagatawag sang pasahero sangkin pangabay nga presentar ang mga kinanglanon nga dokumento inali na lang nga nagsakay ang driver kag nagpalagyo sa lugar matapos ang 5 ka minutos nga linagsanay sang enforcer sang LTO kag van natigayon ini nga naabtane sa may barangay Kapilihan sa mga banwa sakay ang 7 ka mga pasahero aminado ang driver nga wala sang prangkisa ang van nga magsakay sang mga pasahero sa mga ruta nga ibahay na Baskatiklane. Gilayon naman nga gin-impound sa nga LTO ang nga salakyane bangon sa illegal nga pagbiyahe nga wala sang may gakaigo nga mga papeles. Ang nasambit nga operasyon ang kabahin sang ginpabaskog nga kampanya sang LTO 6 batok sa illegal nga operasyon sa nga pampubliko nga transportasyon sa bilog ng Western Visayas. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: SP nagahingyo sa dole nga matagan sa bulig a 462 ka mga gin-terminate nga trabador sang Semira Okuna Semirara Mining. May balita si ka K5 Aileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
17: Bangod sa pagkabalaka sa 462 ka mga trabahador nga napahalin sa obra sa Semirara Mining and Power Corporation, nagpangita kang pumaagi ang opisina ni Honorable Ricky La Vega, ang PCL Antique President, agad mabuligan ang mga apektado. Sa pagpakigangat kay SP La Vega, ang naging pahayag na matapos ang nasambit nga insidente, gilayon dyan nga nagpasar kang resolusyon nga nagka-request sa Department of Labor and Employment a kondole nga buligan ang mga apektado nga trabahador pinaagi sa programa nga tupad kung tulong pang kabuhayan sa ating disadvantaged workers kag Dole Integrated Livelihood Program. Tinutuyo kang resolusyon nga mapahaganhagan ang epekto kang pagpahalin sa mga empleyado kang nasambit na kumpanya agad maalalayan sanda sa pangadaw-adlaw nga garastuson samtang wara ti obra. Mamanaan nga gin-terminate ang nasambitan ng mga trabahador bangod sa ginapahayag pag-adapt kang redundancy program o kung plano nga pagbuhin kang mga empleyado nga ginaaligar hindi rin kinanglan sa operasyon na kang nasambit na kumpanya. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Task Force kontra RSSI, gintukod sa Capiz Provincial Government. May balita, sika K5 Darren and Son.
7: DTX 500 Morning Newscast.
18: Gintukod sa Capiz Provincial Government, ang Task Force kontra Red Stripes of Scale Insects Executive Order No. 23, Series of 2026. Ginpirmahan ni Governor Fredinel H. Castro sa Agosto 7 ang task force agud matap na kagpungga ng paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo. Naibaluan base sa pinakaulihi nga datos, 11 sa 16 ka banwa kagang syudad sang Rojas ang apektado sang RSSI. May kabugusan nga 3,126 ka hektarya sang partially kag totally damage nga mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mga Vice Chairperson. Kabahin man sa mga miyembro ang Provincial Agriculturist Penro, Provincial DRRM Officer, Department of Agriculture, mga Municipal Agriculturist, Sugarcane Planters, mga association, kagiban pang ahensya, kag-organisasyon nga may kangtanan sa production sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force ang pag-monitor, kag-pag-validate sang datos parte sa RSSI infestation, paghimo sa mga tikang para mapunggan ang paglapta sini, paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pagrekomendar sang kaangay nga insecticide, biological control kag sugarcane cultural practices sa mga apektado nga mga katamnan. Para sa balitang regional, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning
11: Newscast. Samtang tatlo kakawatan arestado sa hot pursuit operation sa Baguio. May balita si K5 Aileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
19: Tatlong hinihinalang magnanakaw ang tuluyang nalambat na mga pulis ng Bataan matapos ang isang hot pursuit operation sa Baguio City kahit masama ang panahon. Kinilala ni Bataan Police Provincial Director Colonel Marites Salvadora ang mga suspect na sila alias Sagado at Patani, kapwa taga La Trinidad Benguet at alias Dabudab mula naman sa Mountain Province. Ayon sa investigasyon, nilooban umano ng tatlo ang isang business establishment sa Balanga City noong Sabado. Natuklasan ito na may-ari nang buksan niya ang kanyang tindahan at agad na humingi ng tulong sa pulisya. Sa pamamagitan ng CCTV backtracking, natukoy ang sasakyang sinasabing ginamit ng mga suspect. Nang matunto nito sa Bakaking Central, Baguio City, agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Bunga nito, arestado ang tatlo. Na-recover din ang sasakyan at maraming nakaw na gamit, kabilang ang vault na may laptop, cellphone, tablet at 2,000 cash, pati iba't ibang power tools at kagamitan. Nasa kustudiya na ng Balanga City Police Station ang mga suspect na nahaharap sa kasong robbery. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ating person sa Palawan, arestado sa Dumarana. May balita si K5 Gilbert Basho.
7: DTX 500 Morning Newscast.
20: Arestado ang ikalimang most wanted person sa buong lalawigan ng Palawan kahapon araw ng Martes sa Purok Maunlad, Barangay Santa Teresita sa bayan ng Dumarana. Ang akusado ay kilala si alias Bong, 46 anyos, na residente rin ng nasabing barangay. Dinakip siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 14 na Taytay, Palawan dahil sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso. Pinangunahan ng Dumaran Municipal Police Station ang pag-aresto katuwang ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ito ng Dumaran Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at mga susunod na legal na proseso. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa katapusan ng balitang regional, sospetsado sa hit and run sa Bacolod City, nagpadulong sa Victorias para magpalagyo. May balita si K5 Red Salgado.
7: DTX 500 Morning Newscast.
21: Drivers ng minivan na nakabumbok ang nakalasak sa isa kalalaki sa Maydanan, Lacson, ginapatihan. Nagpadulong sa mga siyudad sa Victorias para magpalagyo.
22: Pagpati sa mga mata ni alias Janjan, ang lalaking na nabungguan kaginlasak sa minivan sa dalan Lacson sa itong Agosto 10, kaya nagpadulong sa sundan sa Victoria sa driver matapos nagluntad ng aksidente. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, pamuno sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod, nga sa mga CCTV footages nila nakuha sa dalan Lacson, padulong ang puting minivan sa Norte Gabayan sa dalan, ang salakyan nga ilang ginatanaw, naglabot ini sa EB Magalona o kung sundan sa Victorias. Sinupa sa kay Bonilla nga nag-coordinate sila subong sa police station sa Silay, EB Magalona kag Victorias. Agud may buluan ang nahamtangan sa salakyan kag para matubod ang driver nga nag-hit and run sa 32 anyos nga lalaki kay nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa ospital.
23: Kagahapon nga inisyang multi-cab na diretso po dito sa sa siyudad sa Victorias. So may mga contact person naman kita dito nga ma-check dito. Diba si ang iyab lang iyang plate number nakuha sa sinang mga CCTV.
22: Ang na-recover sumunga isa kasalakyan sa Norte Gabayan sa Ignagos Occidental, yakaparehas ang salakyan nga nakabunggok ang nakalasak sa kay Janjan, apang ini ang gin-chop-chop kagipinturahan sa lain nga kolor, pero ini sumunga ginaimbestigaran sang mga kapulisan.
21: Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News App.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
11: COA witness nagpahayag nga may irregularidad sa paggastos ng OVP confidential funds. Ginpahayag sa State Auditor nga si Celine Del Campo kahapon nga adlaw sa Miyerkules, Agosto 12, nga mayara sa irregularidad o kon irregularidad sa paggastos ng Office of the Vice President o kon OVP sa ilang 2023 confidential funds. Kag ginpalayag nga ang supplier details ang hindi confidential, kag ang mga resibo kag invoices ang dapat nga ginsumiter. Agod ba pamatuda na mga ginpamakal gamit ang pondo sa ika-15 nga adlaw sing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gin-reject ni Del Campo ang assertion ng detalye sa mga expenses expenditures gamit ang confidential funds ang dapat automatic nga ginahimo nga confidential. Sunod sa iya nga katuyuan, kon nga nga agin bakala mga butang, mahimo nga kabigon nga confidential apang hindi ang mga ini o kon hindi ang mga identity sa mga establishmento nga naghatag sini.
13: Anong kaminor ni edad na rescue sa operasyon batok human trafficking sa Baguio? Na-rescue naman si National Bureau of Investigation Cordillera Administrative Region ang 11 kababayi lakip ng anong kaminor ni edad sa ginpatigayo naman yung entrapment operasyon batok human trafficking sa isa ka hotel sa Baguio. Samtang arestado naman ang duha kaginaligar human traffickers sa operasyon matapos makakuha sa impormasyon ng kapulisan ang 11 ginaligar nag-offer kaya nag-transport sa mga kababayan alin sa Bulacan pagkadto sa Baguio para sa sexual service kabaylos ng kwarta. Galayon man nga nag-turnover sa custody kon Gilayon man nga gin-turnover sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang mga biktima para sa nagakaigo nga counseling kag intervensyon.
11: Sa dugang pa nga balitang national paras kag Congressman Leviste, wala nagpadulong sa NBI apisar sang subpoena. Wala nagpadulong sa opisina sang National Bureau of Investigation kon NBI ang anay kongresista nga si Jacinto Paras kag Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste apisar nga mayara sila sang subpoena apang indi o kon pang ilan na nga ginpadala ang ilang mga abogado. Ginpatawag ang duha matapos magtuhaw ang mga aligasyon nga nagaplano ang duha nga i-discredit si Executive Secretary Ralph Recto kag pila ka mga matagas nga mga opisyal gamit ang ginaligar honey trap plot. Ang mga abogado ni Paras nga sa Attorney Mark Tolentino kag Ferdinand Topacio ang nagapakita sa NBI sa siyudad sang Pasay agud isumiter ang notarized affidavit nga nagapanginwala sa mga aligasyon.
13: Supreme Court agin basura ang petisyon nga maduan ang Blue Ribbon nga ipagwa ang unredacted draft sa flood control investigation. Ginbasura naman sa Supreme Court sa Merkules ang petisyon nga nagatuyo nga manduan ang Senate Blue Ribbon Committee nga ipagwa ang full unredacted draft report sa mga ginaligar irregularidad sa mga maanomalyang flood control projects. Sunod naman sa desisyon sa SC, ang komitibang wala sa obligasyon nga ipagwa ang wala pa natapos ng draft report nga nagapabilin nga kabahin sa legislative deliberative process tuptob nga ma-finalize ini kag maaprubahan. Dugang pa nila nga ang constitutional right to information ang hindi absolute kag dapat nga respetuhon ang separation of powers.
0: Balita International.
13: Ano bang patay sa pagpangatake sa Red Sea? Patay naman ng anong ka-individual matapos na nagluntad nga pag-atake sa Houthi sa Bab el Mandeb Strait sa Martes ng adlaw. Nalakip naman sa nakalamatay ang tatlo ka Pakistani kag isa ka Indonesian nga cruise and cargo ship nga Tihama nga ginapanagiyahan sing Egypt. Sunod naman sa Yemeni Coast Guard duha man ka Yemeni rescuers sali naman sa anti-Houthi military group ang ginbawian sa kabuhi matapos liwat nga ginatake kesang grupo ang cargo ship samtang nagaresponder ang mga ini sa nagluntad ng insidente. Ini man ang labing una naman nga kamatayon sa pagpangatake sang Houthi.
0: Balitang sports.
11: Para naman sa aton nga balitang sports, Edward nagretiro na sa MLBB pro scene. Nagretiro na si Edward Dapadap sa professional scene sa Mobile Legends Bang Bang o kon MLBB Martes nga adlaw Agosto 11. Si Edward ang isa ka EXP laners sang Pahampang. Kilala si Edward bilang two-time world champion sa team sang Blacklist International sa tong M3 World Championship kag Aurora Gaming sa tong M7 World Championship. Nangin kampiyon man si Edward sa tong MPL Philippines Season 7, 8, kag 10.
0: Balitang Entertainment.
13: Jong Yoon sing Twice maghahali na sa JYP Entertainment. May balita si KK5 Ivy Cordova.
1: Dinansya sang K-pop singer kag Twice member nga si Jong Yoon nga magabiya na ini sa JYP Entertainment matapos ang 11 ka tuig nga pagtinir sa ahensya. Samtang sinila nga Lunes, ginanunsya man sang Varo Entertainment nga nagpirma sang exclusive contract si Jong Yoon sa ila ahensya bilang isa ka aktres. Apisar sini nga balita, ginklaro ni Jong Yoon nga magapabilin ini nga miyembro sang grupo nga Twice kagpadayon nga magapakigbahin sa mga aktibidad sang grupo. Kilala ang K-pop girl group nga Twice sa ila hit songs nga Cheer Up, TT, Like Ua, What Is Love kag iban pa. Nalakip sa grupo ang musanday Nayeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jiyo, Mina, Dayun, Chaeyoung kag Chuyu. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio.
2: Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Radyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
4: Halit sa agrikultura, bangod sa mga bagyo kagabagat, nagdangat na sa 197 million pesos. Nagdangat na sa 197 million pesos ang ginbilin nga halit sa agrikultura bangod sa mga naglabay nga bagyo kag epekto sang habagat. Sunod kay Department of Agriculture kon DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang pinakamadako nga hanahalita na mo ang mga humayan nga nagdangat sa 143 million pesos. 30 million pesos naman nga balor sa mga utana ng nahalitan, samtang ang halit sa mga irrigation facilities kag iban pa nga mga kagamitan sa mga pananom ang nagdangat naman sa 16 million pesos. Sa mga rehiyon naman nga pinakanahalita na mo ang Central Luzon, kung saniin ang balor sang halit sa probinsya lang sang Nueva Ecija ang nagdangat sa 72 million pesos. Nagasunod naman ang Oriental Mindoro nga nagdangat naman sa 31 million pesos, kag Pangasinan nga yara naman sa 29 million pesos. Mga ka-K5, bumuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday, Mama Jaya Nabiliana. Happy, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Venelbar.
6: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: K5 News. K5 News FM. News FM.
25: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
25: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
25: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
25: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Beauty Cell.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
31: So na,
30: problema, gid ako sa akong body odor.
31: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
30: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
31: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
30: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Cell.
29: Mabaka sa mga butika.
25: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
32: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Pigaw performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas, maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap, madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: K5 News
10: FM.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:31.
12: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
13: Kaghimay-himayon! Standby!
14: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
12: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
13: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
12: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
13: Sobra!
14: Objective and analytical.
12: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
13: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
12: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
13: Inaiya!
14: No holds barred discussion on hottest issues.
12: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
13: Te, ano nang resulta sa kaso?
15: Hulat-hulat lang!
13: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
12: Oh, come on! People of the Philippines!
14: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos! Isa ka may naeg nga aga sa ato naman, mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga, mga ka-K5 sigan sa may bayong to sa Kauman, ibabang sa Kabukiran, lakip na sa Bilugan Provincia, sa Negros Occidental,
12: Foro de los
11: Pueblos, ang Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines.
12: Foro de los
11: Pueblos. Kami niyo power do every morning. Ako si K5. Aljan Castaño.
13: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
11: Well, kami rin yung riding in tandem. Hasta pa kami 9 in the morning. Sa ato naman yung magkautunan ng nag-upod ka nung aaga, ginakamusta ng mga Pinoy abroad. Ha? Di magkabagabahin sa kalibutan. You're all updated kung ano nga kalinabo dun sa Bacolod, kag Subongman, sa Bilugan Negros Occidental, NIR, Bilugan Pilipinas. Pagi sa ato naman ng mga social media platform. Live kita sa K5 Negros Island. And then live man kita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa YouTube channel, kag sa ato naman up na sa Play Store nga K5 News FM. Kag kun ari ka diri sa Negros Island Region, live kita sa 102.9 kabangkalan. Nga subong gina kayo, una kag pabakudon pagid. 89.7 sa Sagay. And of course, diri sa Bacolod 101.5 FM. Ano mang ginaghimo ninyo abroad, kami ni K5 Erika. Gatamiyaw sa inyo sa more night. Good morning, ka-good night!
16: Magkamainit lang issue at usapin ang bayan.
11: May opisina. Bawa kagabi, may Mayor's Night para sa Northern Negros Celebration. Dito sa, may pa Mayor's Night. Ato dito si Mayor Banding.
13: Okay.
11: And of course, i-check tara karon kung makareport si K5 Colina. What happened to the Mayor's Night sa Cady City? And sa mga utod ta may klase, may opisina. Basi okay. Iban sa inyo nagabarikutot pa. Ang iba ni Sumbonganda kay mapag-grooming sa ido nila.
13: Siya pala.
11: Sa di, kabalong ka kung ano ang ihandaan wa sa ido. Ang inog bayad sa grooming. Ayo. Gasto pag ido sa tao na.
13: Ay oo, guntingin mas mahal pa.
11: Mas mahal pa sa tao. No? Matiway ka mo imo.
13: Tiyano mo na.
11: Kabi kong kahulid si mo, pero may mo ito. Kailangan lang i-grooming. Kaya muna, kabalo ka mga ito, sumbong no part ng inyong pamilya, no? So muna ko ni ang ambal sa mga tawa mo niyo, nga sagod ka ito. Para kung ay ka, may lakagtuan ka, may tawalay mo, may mabantay. Sumbong ang problema, hindi ka nakalakat halos, kaya ginakabalakan mo, kaya ginok mo ay sumabantay, may mapakaon.
13: Kita ka maglagaw ka sa mall.
11: Oh.
13: May bangga ka riton, may idan na tingulang na bla.
11: Oh.
13: May ginatulon-tulon, ginawoker.
11: Hindi na bla pag-iambal, kasi siguro mga pila ka tuwing basi na naman tumukan to.
13: Ang ginatulon sa ido, hindi ko na anong tabo sa earth. Ito ang natulog. Ang iba, may inauribay, usulod, kuring. Ay, kung natang tapos sa earth man.
11: Naman gani, no? Tisaton siya ni Bakaw, tulang ka nagupod, kinung adlaw sa ato naman yung presentation. Sa tanan-tanan, gaupod sa mga aga, di ba si Iban Sino, ka marikutot pa? Yung mga nagkatuan-tuan, tatanajan da. Pagbarangod, doka mo dyan da. Himos, doka mo kag magpararigos! Adlawundo Diyo! Kamigya po niyo, Power Do every morning ka K5 American, K5 Belgian. Hiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
13: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining Huwebes nga adlaw. Salamat sa matahom nga panahon, kag sa isa naman ka bagong adlaw nga puno sang pag-asa. Lord, we are grateful nga nadula ng ASF. Kagsalamat nga wala na sang bagyo nga nagahalit sa amon komunidad. Kabay nga padayon mo kami nga protektahan sa tanan nga kalamidad kag balatian. Lord, we pray that you will always bless our families, our work, and everyone nga nagapamati subong aga sa sining palatuntunan. May your peace reign in our homes and may your love guide every decision that we make. All we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

0: Headlines.
1: Mga CCTV kita ka na retrieve from different municipality dito sa norte ng bayan sa Negros Occidental, ang siyudad. Dito sa may Silay, Ibi Magaluna, ng salakyan, diritso-diritso dito. So may information kita sa...
2: May ideya na pulista, ha? May person of interest na kag ginaamat-amat, gin-chap-chap pa rin salakyan mo. Nga nga gitagahan talig talapangod because isa hindi ka manifestation sa mga tao nga duway gindudyo tayo nga konsensya. Tapos mabungguan ang tao, kunwaya tadi kunugin padayo ng salakyan.

0: Ato ba nga ang ibo nga responsibilidad, you cannot hide. Ah? You can run siling ni K5 Eric, but you cannot hide. Ang lain sini, kay samta nagadugay, nagadugay, basic may mga tao nga na inyat blasi mo, sige nubra mo, no? Likado na. Siguro na kung sa iyo mga tiprano pa, pabalo ka na, kay balo unta ni K5 Eric, kaluluoy, taga-Estefania, parintini sa mga taga-Estefania.
1: Kilala ko.
0: Ma, do, gakwani siya ko nung mga 31 anyos, ginla. Tingala ko mga kilala na tunway patay pang post sa mga Facebook page. Sige lang nung ta. Ginatutukan ini ni Kwan, taga no, taga TS ba, taga Estefania.
1: Taga BS.
0: Taga BS. Barangay Estefania. Si Kaki Red Salgado, no? Ang paborito ni Mayor May eh, no? Amo ni mo extension la Castilliana. Kaki Red Morning. Ha? Pagkagwera pag isa-isa ka, no, plangga mo niya sa mga taga-IB Magalona, no? Okay, because si Kaki Red is good, no? Mag-PR.
1: Tignan mo, ano to? May kasag pa to?
0: Tignan bala ako sa ganyang Macau naman to sa nga ituryukan. Sa piyak, kabahin mga ka-K5 sa iban pa nga mga balita nga to naman pagkatutukan sa karong adlaw. Ang BCPO, may ara namang ginatumod yung person of interest sa pagpatay sa isa ka-Indian national, Villamonte, lumduman mo to. Oh,
1: okay.
0: Luoy man to.
1: Dumayo mga update sa bungaw?
0: Di, ang pinakalaming update, nag-abot ni Tagasco Official Kelty Farby.
1: Kagapon?
0: Kagapon, nagpabalo si Director Jerry Liena sa NIRLTFRB. Nga to sila sa Citadines.
1: Okay.
0: Ginistoryahan nila ang flight sang mga modernized jeepney. Tikaron si Kipa Wilson maplastar sa aton, nagtingwad sa malabot. Nalabot niya si Councilor Dindo Ramos,
1: okay,
0: nag-iban pa nga transport group. Kag ko nalabot yung LTFRB, ano ayhan ang solusyon?
1: Amo tuguro kagapon nga tubang si Taday, sa mga damo tao, nagyan ko.
0: Hindi magdamo, yung mga tao nga tanan yung mga modernized jeep driver nila, kag kwan, hindi magtilingob to.
1: Ato blagapon nga, kadali ko lang magwa, kasi hindi ko lang, ay nga gawa ka na, kaya may kantuan ko, dito ko pakanto mo.
0: Siguro mga more or less, mga alas 11 media, nabaton kong tawag kay Attorney Jerry Liena. Ipabalota kay Kwanda yun. Ipabalota yun sa kay K5 Kulintaw, Gans K5 Rods. Oh. Para nga makakanto dito si K5 Wilson Villena.
1: Nagapon mga halingko din, mga 9, mga past, before 10. May mga slack yan. Tumuda mo tao di man. May mga magdagko diyaw.
0: Tiyang gakatabo subo mga ka K5, no? Dapat pabalugin ti Prano pa, no?
1: Very good, eh?
0: Kaya kung kaisa, no? Muna nga ito, maproblema.
1: So may update sa modernized jeep, ha? Ipintahon ta karon, ha? Salvasyon o konsumisyon?
0: Muna nga ito ni Balon. Muna yung Balon ta na karon, no? Paratis may Balon ta ko na nung nagkalanabo sa palibot-libot.
1: Yes, yes.
0: Cornering na panawag, ha? No? Ging corner na nilang tanong opisyal si LT Parby para mabalaan kung paano na ito ni-resolve ining problema sa modernized jeepney. Is in particular, nga ang mga ka-K5. Ganaga ma-foreclose sila. What's the problem? Di ba sila makabatak sa ilar kila? Ay, di sila makabatak sa ilang monthly amortization? Or along the way, there is a need to review, no? Sa aton sinig mga kautunan. So, sa aton mga tagpalamating ergo, pagkarong aga sa aton naman yung presentation, may iban pa nga mga balita, no? May 50 anyos ka lalaki na lumos patay sa banwasang ilog. Tutukan ta na. And bumasubo man yung balita ito sa may Kalatraba, no?
1: Okay.
0: Ining party mula sa isa ka bana naging buno ang iasawa pagtapos yung buno yung mga galingon niya.
1: Doon ka uso na sinasubuman.
0: Yeah, it's because a crime of passion kang ipay balik.
1: Ganang kagapon na itong in-discuss at itong parties ka bangkalan nga itong manog-manog na ito.
0: Correct.
1: Ginpatay.
0: Pinapailan naman siya kaso. Actually, wala siya nagdakpa, no?
1: At lang, siya kati para sa regular filing.
0: Yeah, regular filing. Hindi mo siya pwede custody. Pero may mo siya galing kakantod ako na eh. No?
1: Oh. Pailan mo siya kaso.
0: Wala ito, no? Maabot warrant. At galing nga.
1: May luhanay pa na
0: yan. Kung malagyo siya, tindo mapati ka naging tuod guru na eh. Kung
1: malagyo siya, may chance din eh.
0: Pero ti sumungit ako sa Sean Pablang ni dipensahan niya kung galingon niya sa korte.
1: Hindi siya gapo na ito kabangkalan ta. Tapos sumungara naman sa Kalatraba.
0: Hindi ara naman nga natabo na, sa may banwa sa Kalatraba. Sa Piyak Kabahin, ang US Philippine Coast Guard nagpadala sang apat ka mga cutter, ano pa nawag na? Cutter class. Cutter class ng mga barko.
1: Ah, okay.
0: Fast craft response. Eh. No?
1: Cutter fast
0: ng mga panawag na ton, mga sea vessels. Oh. Ang Goodman nga Buligan Patrol ang exclusive economic zone sa Pilipinas.
1: Diyan ay pati Amerika, ha?
0: Ara, gabulig sila, joint patrol.
1: Ay, Diyos.
0: With the members of the

0: Philippine Coast Guard.
1: Dako nga gamon na
0: ipa, ipakita tali karon ang video nga ginapresentar. Actually,
1: yara ang flag sa Amerika, galupan.
0: Tara, gid.
1: IT man, tapos, provocative na for China, dako problema.
0: Gahambal na ang Amerika, binga kinangala nilang buligan ang ilang kaalyado. Because of what happened last time, ito lang may ginbakul nga miyembro sa Philippine Coast Guard sa ulo.
1: Gilampusan sa
0: kay under galing sa Mutual Defense Treaty, the moment nga may miyembro sa ila allied nation nga patupan bla may physical harm kaki Piberic, pwede galing sila kasulod under the Mutual Defense Treaty.
1: Di kung magsulod ang Amerikano, masabad na ni.
0: Kiti
1: ba mariaki niyang China?
0: Kiti actually ang China subong mariaki warship na gina-deploy sa West Philippine Sea.
1: Diyos, tumagarot-garot ba? Ang Taiwan sining issue, maglupok na naman.
0: Kaya mo ni Kapto, ni Baloon, di karoon, kay Damo, ang isa ka pungsod nga may claim sa Scarborough Shoal, I guess it's Malaysia or Indonesia, nag-soften na sa ilang stand.
1: Okay.
0: Sa Baylo, ang ilayang huyog in pabor ng Pilipinas. No? Sa ilang claim sa Scarborough. Kaya mo mga pungsod nag-claim na sa Scarborough Shoal.
1: Damo at Vietnam.
0: Mga Vietnam, including Vietnam.
1: Vietnam, Malaysia, Indonesia.
0: Kaya iba niya nag-sofe na sa ilang sining claim. Kaging hatag nilang ilang sining suporta sa Pilipinas. Amun yung pinakamang development ka dapat natin man bantayan. And sige yun man natin bantay ang walang katapusan na. At of course ang impeachment. Pwede we like it or not, may verdict yun sa panabuton.
1: Okay, Will John, not grabe kaga. Although ay ko ka-concentrate kisang impeachment for the past 2 weeks. Pero kagabi, nagagawa sa feed ko, sa Facebook, grabe si Attorney Kim Ferrer, no?
0: Ang babae?
1: Ang babae nga bugada nga gininkwentro ay si Lorna Kapunan. Grabe nga, kwan.
0: So at the end of the day, ang issue to, it's all about paano blagastuhon ang confidential funds.
1: Yes, yes.
0: Kag galing may ang statement sang kuha to, do ka klaro gig nga may nakita gid sila gid flag down nila eh, no? May statement gid pagwa ang kuha. And do sa estokada to, natural ang kada party to, mayo man mga abogado sang depensa, no? Tanda man sila kag five Eric.
1: Inisikwan si PA lawyer ni si Kim Ferrer. Halin sa taga Davao, halin sa Ateneo di Davao na galin. One of the bright ladies of Ateneo di Davao, kaga membro sang Narbasa Law Office.
0: Grabe.
1: Kampiyon magdebate.
0: Hindi loglahog manggaling abilidad kay Kipay.
1: International corporate lawyer, tax ang iyang kwan nga linya.
0: Ang iyang expertise.
1: Grabe magdebate.
0: Tika Kipay Berik, amuna ang kuha kahapon, may ginpagwa silang statement nanungod sa saling padayong investigasyon dito sa Senado. Ang report, ang kuwa witness nagpayag na may irregularidad kuno mo sa paggastos sa Office of the Vice President Confidential Funds. Tutukan ta na, no, lang iya pagpanaysayon to kapon. Isa na sa mga tagaanda sa Intalapangod. Kay, you know, kag Ipay Berik, sa tagarapit ang 2020 election, matyagang ko galapuyot na ginyo. Pero ang pabangkot, dodamo, naghambal nga next year, gid, May 2027, ang barangay kag-iski election. Siling ni Kipay Berik sa akin, sige, hindi, gapamatok si Senator Tito Soto.
1: Tudalaban, gina.
0: Hindi, it's because ang House, naka ang ila version, subo gina-finalize. Si Amy Marcos ang nag-file sa Senado sang Senate version.
1: Dodamo, day chisis ko dero.
0: Ang ila lang na istoryahan kag Kipay Berik, ang petsa na lang kung saan himuon ang eleksyon.
1: Because elexes, okay,
0: madayon na kuno, nakasugilan nun ta sa group chat sa mga, para ideya niya sa mga tagpalamati ta. Sa group chat sa mga city mayors all over the country, there are 75 city mayors kimembro da sa chat. 30% or 22 of them gusto nga may eleksyon.
1: 30% lang?
0: Oh, 70% hindi pagdayon nun na barangay eleksyon.
1: Hindi ko namulaban sa 2 years na na.
0: Yung matabo, kakipay ni Eric, ang matabo dari, ma-4-year per term ang isa ka barangay official.
1: Okay.
0: For 3 terms. Okay. Kundi subong niya, 3 lang.
1: 3 lang.
0: Subong mo dapat ka 2 years. For 3 terms. For 3 years.
1: So, bali 12 anyos na lang kung lumayong.
0: Do, muna mayo. So, at least, lawig, apat ka 2 years na siya nga magapungko. Mm-hmm. No? Tita na unta niya ang Guaido Olympics na yun, no? Kaya every 4 years ang Olympics. Doon na ang Olympics na every 4 years.
1: Olympics na yung World Cup.
0: Every 4 years na?
1: Every 4 years man.
0: Ah, magaling na?
1: No.
0: kay Olympics na nga to niya ba? Mayo man gani kay pabiri kay kasako sa eleksyon ta. Gagasto man sa eleksyon pero
1: nagjutay. Tan hindi talaga di paglawagor kay tagya sa kapiyan. Hindi yo sa gilawag bla. Gajutay ka pangapidi.
0: Kay
1: ko na ra kun may eleksyon kuno sa guang ko.
0: Sino mga amigo taga bonus ato si kagasto no bla. Ha? Pero at the end of the day, why ta kabalo ko nanong matabo. Tanan ni mga kakipay, wala pa ni confirmation because okay. Wala ton tagin ang official.
1: Mm-hmm.
0: Nga payag naging karaman sa Commission on Election nga ila sa ipaiway ang election sa subong nga tuig. Pero,
1: may pamag.
0: May anong pamag?
1: Nga kung madayon gidman ang pag-postpone sa election bilang paamag, ipasar nilang House Bill number 6033 nga himuon na nga salary grade 15 ang sweldo sa mga barangay kapitan.
0: Ang kapitan subong is salary grade 11, guro?
1: Himuon 15.
0: Ang 15 kakipamerik na salapit si Quintana?
1: 27,565.
0: Ang salary grade?
1: Salary grade. May harap pa na dugang allowances. Mga 50 taon eh.
0: Hindi si, guro ah. Hindi guro kakipamerik.
1: Salary grade 15.
0: Standard na mo sa gobyerno na salary.
1: Punong barangay salary grade 15 ang paamag subong sang 6033.
0: Kapalo ka ang kapitan subong namon. Gani, sobrang na yung 30 mil ang sweldo.
1: O, ti base salary yan eh.
0: Base salary. Salary grade 15.
1: Nabla kong pila. Kaya yung salary grade 15
0: siya. Lako niya, mga more or less, kung mga 50 taon na, 42 ka kay Pabirik to 45.
1: Te, salary grade. Ang kagawad niya, salary grade 12.
0: Ang 11, abi 30.
1: Oh, tank 12 mga.
0: Ang magsiling ka guro, 12 mga 35 na na.
1: Oh. Tiara na siya sa House Bill 6033.
0: Oh, Jack, to kita mo. Mm. 33 to 35,000.
1: Ang grade 12.
0: 12.
1: Ang grade 15.
0: That is 40 to 45,000.
1: Okay, so muna. Ang barangay secretary, grade 10.
0: Ang grade 10 is less than 30,000.
1: Ang grade 10.
0: Kaya ang grade salary grade 11 is 32 mo.
1: No? So grade 10 siya.
0: Salary grade 10, more or less, guro kay Pam Eric tanon tabi. Secretary ni?
1: Secretary. Treasurer, grade 10.
0: 26 mil.
1: Sa so, muna sweldo, standard na sa bilog.
0: Na Pilipinas?
1: Oo.
0: Mm.
1: Standard.
0: Mayo man ah.
1: So, no? House Bill 6033, salary grade 15, ang kapitan, salary grade 12, ang kagawad, kag grade 10, ang secretary, kag ang treasurer.
0: So kakipay balik amo na naman amo nagiling pamag.
1: Amo na pamag.
0: Katanda man sa ila no.
1: Ganda ito. May rata pa na.
0: Ti salary grade 15.
1: Oh, kapitan.
0: Ang kato? Step 2 niya ang total na subong is nasa 45,000 kakipay balik.
1: Kita mo gid lang.
0: Step 8 na siya mo. I don't know kung dinis na subong sa ila nga may increment ni mo gasaka.
1: No? Ah, may step 1, step 2.
0: Ang step 1 niya is 38,000 kakipay balik mo. Oh. Ang 15.
1: Oh.
0: Ano no, 42.
1: 42.
0: Tapos may mo sa step 2 dugangan sa 42,594. Ang full swing is 45,202.
1: Bukon
0: no. Kung ang kagawad 12, 33,000 to 34,000.
1: Do refrigerator no? Ba?
0: Pakadto na sa 35. And then ang salary grade 10, 26 to 28.
1: Tikita mo no. Do refrigerator o lolos ni?
0: Grabe ka kipay.
1: Diyan mo na pa magporsyon.
0: Tisinga ti ano ko muda. Ti sigurado di damo naman ni ma-interest kay Pebrick.
1: Di ba?
0: Actually, ang nami man manghimanwa ka pero dapat ang nalalenta dapat ko manghimanwa ka baka focus ka na gid because you are being given sang nagakadapat para sa imo.
1: Yeah.
0: No, hindi pwede mo mo sideline na lang ang barangay. Pero hindi na pwede sideline. Full ma-full attention ka na gid kay Pebrick.
1: Ang kalabanan.
0: Mas mala sa like sa imo pwede ka ka barangay kagaw kay nga after mo yas ang imo nga ano ka special kaya mo
1: pagbuhi
0: mo di may klasik ha puret mo kudo mapalay mo puli kagatapos kagawad ka naman to na yun sa imo sa inumaan
1: ang makakali na yun ba hindi na dali na kuha mga tabi-tabi na kung skinhead mo
0: mga kakipay grabe sila magpakagat mo
1: amo na sir
0: actually kakipay pakagat ni para sa 2028 election. Pero na ako ganin, hindi malayo na election sa 2027.
1: House Bill 6033.
0: Dako, magpati kung after election na lang nila sa national himuon, parang sa natabo, nagligan.
1: Di magamuni, magamuni. Why naging siya mga pizza kapiyan eh? Karing pasagi
0: pero di pinya, tanawang tanakang ipay, Merica. Ang guaya sila, paasa. Pinaikot-ikot.
1: Ibot mo siya ganon nga. I-postpone ang 26 sa 27. Mga bot man sa 27.
0: Mga pita-anay.
1: Ay naman.
0: Ko, mga pita-anay, mga kakipay. Ako na ko, tsansa na tabo na ni sa nagligad eh.
1: Pinakatuig.
0: Lapit anong katuig ang extension. Kakipa. Ah, mga lapit at mga katuig ang extension? 3 years ka na nga daan mo?
1: Di nagbali anong katuig.
0: Lapit-lapit eh. Mga K-5, it's time for us to have our DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pang oras sa K-5 News FM Philippines, Lasay 55 Saga.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
4: Subong storyahan ta, ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production, nga gabulig putik ta sa aton lawas, kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dok Ramil?
5: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical
6: barriers.
4: O mga git.
5: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy Tani. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga-produce ang nagakaigo nga
6: protection.
5: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kaya hindi na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
6: Correct.
5: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
6: Correct.
5: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga ma-fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pagid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, atipatay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga kagaw da, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kaya ang nakanami pagid sang MCT sang D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin-augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sang stomach acid kag hindi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive no sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus patay. Tana ang bacteria H. pylori lang gid kag colostridum no ang baka survive sina.
5: So, pero di siya ka survive sa D3 Bio.
4: Hindi siya ka D3 kay boy pang itaon pag sa D3 Bio no. So ano gid pala mabulig sa D3 Bio sa atong mga mechanical and physical barriers, damo pati imo tears ang imo ni mga saliva, all of these secretions ginasuportahan sang medium chain triglycerides para magnami sa ang ara sa D3 Bayo. This is how D3 Bayo protects you. Not only it could protect you alone, kay D3 Bayo kung siya lang mismo, putiktahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang protection sa mga barriers mo, Dok Ramil.
5: Muna nga, ibagid kong palainom ka D3 Bayo adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa D3 Bayo, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sang imo nga intestinal epithelium and mucus secretion. In short, gadamo sir boy ang mga lamig-lamig or gitawag mucus sa imong small intestine. Mm-hmm. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo.
4: Uh-huh.
5: Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato, no, ining luha nato, isang naspagi sir boy nga no. Pwede ipagawa ang kuan, pagawa ang ano ni
4: ang mga invaders.
5: Basta wala na mo galuha da, inom na lang mo di tribay para makaluha mo. May to ang mucus sir boy, gin-provide na para nga no, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-breakdown ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift! OT!
28: Breadwinner!
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go! Go with the flow!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
29: go with the flow!
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
29: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
33: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
32: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Online.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang

0: Oras sa K-Pub News FM Philippines, 7:14. Panigin naman ka K-Pub sa inyo naman nga palatuntunan. Well, on the break kami ni K-Pub Eric while having a tit-a-tit, no? Sila hindi lang. Intimate conversation, no? Gaygop gigami sa may initinit ga DTX ko pimix. Sabi mo K-Pub Eric, matsigan ko doon mas ka nagadalo mga tonsin nga pag-inchindi sa nagakalanabo sa kadahigop na sang DTX ko pimix.
1: Duga alam ko kung makatitiyos ko.
0: Siguro it's because nakaprogram ng mind na doon sa
1: mga. Lamang baso mo, sequestered ko na. Hindi, kapila na ako magpaminjar nga, madala ko baso ko na aga.
0: Hindi. Eh, hindi ko nikmalo ka ni sino ni mga baso, blau. Mayroon kaya ako lang nang inom.
1: Dala ko baso ko na aga.
0: By the way, sa mga utod na doon, sumunga blau is Thursday.
1: Yes, yes.
0: Congratulations kagabi gali may Mayor's Night sa
1: Cadiz.
0: Cadiz,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes.
0: Mga mayors to sa 1st and 2nd district nagtipon-tipon sila idotdo ko donok namo nagatend in celebration sa 5th ano gani?
1: May ara sila nga
0: Northern Natural Park block.
1: Yes, ang ilang nga Northern Negros Natural Park gin celebrate nila because it's one of the last existing frontiers.
0: Ang Magsilika Natural Park ang kabukiran nato no. Protected nato ng mga forest gin nato pwede tandugon da.
1: It's the only remaining frontier in Northern Negros in ang ara ta subong.
0: So it's very important. Kagapon salamat. Pasalamat kita gali no kay Mayor Salvador Bading Escalante. Sa manami man nga pagamuma sa aton team kay SM Colino pud naton and kay Mr. Daniel sa migo ta kay Jel Arcillas. Migo Jel mayong aga. Mayo pa niya gato sila.
1: Lumayo.
0: Oh, mayo. This time around sa aton naman yung pagpalagad mga ka K5. Sa aton karon 4 trivia tutukan niyo ha. Hibaluon naton sino naging binto sang newborn screening. Grabe, newborn screening.
1: Naubo ko dumuman ko sa newborn screening.
0: Oo.
1: Nya, ano na yung imo? Dun di mayo tsura mo. Nya, sibuta sa newborn screening. Siguro daw, okay man to. Ang binding sa ako. Nadumduman ko, may nag-away sila. Nya nga, kasubo doon di mayo tsura mo. Nya, basta pang newborn screening. Siguro daw, mayo man to tsura ko.
0: Hindi ba pa mabati-bati is daddy boom? Mudlay na.
1: Dance morning dance.
0: Now, sa ato naman yung mga kauto ng gupon sa mga adlaw sa atong presentation mga K-5. I-check ta si K-5 Wilson Villena. Anong natabo kahapon?
1: Update.
0: Kay man dumduman ta, nagreklamo ang nagpapreskon ang mga katapo sang modernized jeepney. Bakod sa unsi ka mga kooperatiba kakipabiyari, kagkorporasyon, walod rin sa ilagi padalaan sang notice of foreclosure. But si ganon, imbargoon gid. Sang bangko. Una nga nagkangawa, Alkaldi Kabakolod, Mayor Greg Azataya, kaya mapektuhan ang aton nga pa-riding public. Now, gincheck tag LTFRB, hambal yung Tornilya na dumduman mo pa.
1: Yes.
0: Kasaling nga, maabot na rin taga Manila and it happened. Why lang, ginsikrito niya pa, pero kahapon, why na, kaya nag-abot na di sila ang pamangkot naton. Ano ang nangin solusyon?
1: Para?
0: Sa problema, para maluwas ang modernized jeep leader sa aton sa Bacolod as part of the transportation modernization program.
1: Kaya ang problema, bangko mo, bargoon sila mo.
0: Ang problema is pagbayad sa bangko. Ang salakyan niya modernize. Doon nga tiyan, kisa may maintenance aircon. Kisa ang halang nalang aircon. Tapos nga, tambutso.
1: Huwag na kaya bukas ng pertahan. Nasa na konduktor ka pungko sa running board.
0: Sa running board?
1: Oo, dahil siyang pungko. Ang konduktor.
0: Kali ka?
1: Sige pa na panigarilyo.
0: Sige pa panigarilyo. So i-check natin this time around si K5 Wilson, Villena, mga K5. Ano ang naging solusyon? Reaction sa LTFRB Transport Group. And karon dugi-dugay, may kupon naman si Atty. Jerry Liana, tawagan ta siya.
1: Good.
0: I-check na si K-5 Wilson sa line number 1. Wilson, good morning! Ay, nag-good morning ka po sa kanisa. Lawagon, tari good morning. Galing sa kay me. By the way, ka-problema, gitas ka ni. Ay, Ma'am Gian Yanson. No, hindi pwede yan. Ay, pasilitan. Sa kongwapa nga ihada. Ihada Gian Yanson celebrating her birthday today. Happy, happy birthday, ihada Gian Yanson.
1: Ang network architect natin.
0: Ang amon nga planga, gingan nito. Buot, gidyan.
1: Network architect natin.
0: Di buinas ka na yan, munik buot, yung masawa. Di buinas, gid siya, Dorostan Abiliana.
1: Kita mo siya akong gym yan.
0: Ati hindi sa magsako gym nga kabuot sa kasawa mo. Why gid sang duro nga bisyo? Ang bisyo lang ati fans bata niya.
1: Isa pa na.
0: Inda Gian, happy birthday from your ninong and Tito Eric. No, happy birthday.
1: Pasirito dito.

0: Banya gana man.
1: Wow.
0: Banya gana man.
1: Well, unwow. Unwow. Hindi kami katilaw ni Ginny Corona.
0: Tinga, huwag ganun may nag-claim na.
1: Bom, claim haman ako, Bom. Kawalo ka naman kung kasi naman natag. Natag lang kaya dansa. Happy birthday, Architect Gian Yanson. Ang gwapa naman, Architect, ang gwapa ko ngayon. Da?
0: Happy birthday, Mama.
1: Salamat, kadto si si Kapitan. Picturan niya diya, ngalan Jihara na. Progin ko, ginano ko ni. Yeah. Kapitan Jihara Talasan. Kapitan na siya.
0: Yeah.
1: Kaya ang una na kun nga account Jihara, ging kawatan ko.
0: Uy, ngaw.
1: Si Gian Talasan, no? New account ko ni Sarah.
0: Mm.
1: Ah, okay. Sige, ma'am. Mayong aga lang sa inyo. Gapapatiis lang sa aton. Okay. And si Tita Ariola Hizona, Romar. Si Romar Durando, always na din, no? Gaparis nila ni Ma'am Gina Borhaper, may. Oh. Gin of the 90s la.
0: Oh.
1: Romy, pasiga. Mga bagpunan ni Iban, di,
0: oh.
1: Sir, kag sir, I on board, no? Nadayon gin ang eleksyon para kaambit kita. Si Angie, sige to, yeah. Mercy Martisano, gapamati sa Aptom. Si L. John, good morning. Sir Eric, mapuli ko sa Pinas. Si Liz, yes ma'am. Gayo siya, kung pwede siya kung nakalagaw. Yes ma'am, aring imuon mo, kung magpuli ka di, i-chat mo lang personal account ko ka ma'am para at least matagaan ka tensyon. Kay, para kung magbisita ka di matipa, I don't know, hindi ko siya kilala. Taga Hong Kong, sa Hong Kong siya gaobra.
0: Okay.
1: Yes ma'am ah. Uwa, pagkita alam ko mabaligyan, takas ang DTX 500, gamay discount. Ha? Amo mo lang nang ibang gusto. Discounted, price cap lang.
0: Hindi lang DTX 500.
1: O, pati DTX Coupe Mix.
0: Coupe Mix, Mighty C.
1: Mighty C. Basta OFW, ma'am, ginagaan na ni Doc Ramil Oy, diskwento. Manamayo, da. And then, good morning kay Willia Condada, Hensley Cecil Alguna mo, o Mumba.
0: Ay, Cecil?
1: Si classmate mo.
0: Oh, totoo Cecil eh. Oh. Sino pa?
1: Mayong aga lang na, Sarah.
0: Sir Hill Benitez, Sarah, man.
1: Gapamati sa ton. Mga plangga, talaga sila, Susan Gillian, gapamati sa ton, si Ma'am Gina Bura, buho aga, do, yung ginigabsit, no? Why subog si Ma'am Rudang last night, ako?
0: Ga-exercise.
1: Si Ma'am Ninette Marquez, why ko kita, no?
0: Ma'am Ninette, galuto, paguro subong
1: niya. Ati, okay, magalibot di siya.
0: Galibot
1: niya. Ari na si Kipay Wilson. Ginating mo anak tong ma-check sa sining matriyon para ma-plaster ta sa atong mga tagpalamati ang sitwasyon, no? Kaya budlay ang balo mo sina partner nga kung nag-hatag sa sining headlines di man ready gid sila manong magita na.
0: Anytime lang.
1: Anytime. Now, i-check ko na si Kipay Wilson kay siya ginin kadto to si Tadines para mamati ipapatpataguro isa-isa kay Kipay Wilson.
0: Yes,
1: ano
0: yes.
1: Ang nanging solusyon sa problema.
0: Yes.
1: Anong reaksyon sa transport sector? Anong pambal sa LTFRB? Anong hambal sa RD? Sa bisita para Manila? Ano natabo kani sino mga VIP kahapon? And what happened? And what is the solution to the problem?
0: Kung may solusyon, ano ang solusyon?
1: Amo na ang
0: tiginahulat ni isang tanan?
1: Sige, i-check ta rin ang aton nga solusyon. Si solusyon. Ang aton nga solusyon si K5 Wilson. Sa line number one, Son, good morning.
0: Sa panano nag-rhyme?
1: Notod?
0: Wilson.
1: Okay, notod ang aton nga line, Kiki. Son, ara ka na?
2: Ara na, batiyon.
1: Batiyon kina Kipa Wilson. Ikaw ang solusyon mo. Go ahead ka, Kipa Wilson.
0: Ang solusyon, upod kay Wilson.
1: Ang solusyon, upod kay Wilson. LT Parbita na, Son.
2: Kesa daw dyan, kesa daw Rick, no? Matandaan pa
1: doon. Ikaw ganduda ko si Mundo, nagbalik ka sa Pustiaw.
2: Na, nakisa daw dyan.
1: No, feeling ko doon nagbalik ka sa may wagang Puste.
2: Ah, wala. Lain naman yung lugar.
1: Sige, go ahead ka. One at a time lang ta sa aton mata sa Kipay para matapos na. Go ahead, Kipay. Ibig kami kay Kipay Wilson, anong natabo sa Citadines kagapon?
2: Kesa daw dyan, kesa daw Rick, sa aton, sino nga pagpamusisa, no? Sa aton, sino nga mga transport sectors nga nag-upo dito, nag-builog, no? Sa gitpatigayon na pag-inon-anon sa LTFRB ako, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nakaupo din yung transport sector, naging mabinungahon, ini kay Sir Ozan, kay Sir Eric, na inibangod nga tiang in-provide nga solusyon sa LTFRB, win-win solusyon ini para sa traditional jeep and at the same time, sa modernized jeep man kinsa adyan kinsa pero actually kagapon nakibot kita gani no kasi ang hambal ang kwalang ini transport sector direksyon sa Bacolod but nakita man nato dito ang transport sector naman niya sa isla sang Panay so gigrab Manila ang opportunity no agod makihinunanon ang jeep mismo o kung ang chairman sa LTFRB si Ator Vigor Mendoza II na amamali ang nag-invent ng isa-isa istorya sa transport sector sa Bacolod.
1: Okay.
2: So maanambal na lang kay Fred Aljan at kay Fred Eric nung nanagipan din na lang. O iniuna bes, ang solusyon niya ginhatag sa mobilized jeep isagin ka maayo. No? Kasi ang good result ba ron, ang problema sinis ang monthly amortization na lang. Kag ang pagbutong sang ila sinya mga units kasi duha ka tuig na kaysa na dyan ang pila sa ila na wala makabayad. So ang in-provide na solusyon sa LTFRB sa ila, kada unit kita na dyan na hindi siya yung per operator, kada unit mo nga bulubungon, dahil ako na lang ka sistema kasi na dyan, may 20,000 per month ka sa sulod sa tatlo kabulan.
0: Dumayo.
2: Tubog siningon, kung may pulo kada ka unit, 20,000 kada isa kada bulan, may matunon ka nga 200,000 kaysa nga dyan.
0: Bo?
2: Sa sulod sa tatlo ka bulan, mag-trima, 600,000 ang inos ni matunon.
0: Dumayo?
2: Sa sulod sa tatlo ka bulan.
1: Dali lang, dali lang. I-plastara na iliwat. Sa kada bulan, pila ang imo batunon kada unit?
2: Sa kada bulan, kaysa nga dyan, kada unit, 20,000 pesos.
0: Per unit? Okay.
1: Modernized jeepney na?
2: Ano na?
1: Modernized jeepney?
2: Modernized jeep ni ini sa Kisad Aljan, Kisad Eric.
1: Boss?
2: 20,000 na tunon mo. Anong matabo sa 20,000? Si 10,000, 50% sa 20,000, gamito ni mo para dugang sa imo sining monthly amortization sa sulod sa tatlo kabulan.
0: Okay.
2: Ang 10,000, tapos naman nga nabili ang Kisad Aljan, Kisad Eric, gamito mo naman niya para sa rehabilitation sang imo sini nga salakyan so kun ano man dati nga mga maintenance
1: kun ano pa sa sistema dokument kumaga mo ning gobyerno tanaw man lab kong gobyerno ah
0: dumayo
1: bisan pa paano ning chidihan actually mo nang support nga dapat kinangla nila
0: but do they have the funds because you're talking about hundreds of millions
1: ti adri lang ni sa aton kun bilog Pilipinas na
2: yes kay talaga
1: sa aton lang ni sa Western Visayas all over the country na
2: Adri lang na so far, kiti amo ni Kisang Aljan ang rasyon gani nga gipadulungan ini ni LTFRB.
1: So sigurado ka nga modernized jeep lang ni what ang matabo is sa sunod sa tatlo ka bulan lang ang subsidy kag i-5 ba Wilson?
2: Modernized jeep Kisang Aljan Kisang Eric direksyonan sa Bacolod no nga amuning nagareklamo kay nga pulutongon kaga hingion man sa LTFRB ang mga government bank kun diin na din loan ini Kisang Aljan ang ila
1: sa Abi mo bala kay 5 Wilson hasta subong wala pa kita sang idea kun anong computation sa monthly amortization nila tani dra tani makita kun paano para makakompute tabla sa income nila kag plus ining aduyu yuda kun pwede na sila makatibawas kay kabalo ko kung kaisa ang punto to ni Tony Liana basically it's not all about the biyahe or operation
0: it's
1: the management yes. On how you manage the money no
0: amo na
1: so sige son sano masugod ko ng 20 mil nga yuda sa modernized jeepney sa ato kin mga pilak bilog sila ni 300 pilak bilog ni son sa ato na more than 300
2: Ingagawon nila kaysa Rodan, kaysa Eric sa sunod na simana, no, kasi ko nagpamangkot sa mga kumpilang ng monthly amortization sang, ano, sang,
1: modernize.
2: Sang tawag sinigani, sang kada unit, 31,000 ang,
1: Sus, kakipa.
0: Pila-pila?
1: Kagamay?
0: Di kung mag-31, gamay kayo.
1: Kagamay, sa kalibo kada adlaw.
2: Eh, ano lang kaysa Rodan, 31,000 per unit, ina siya.
0: 31,000? 1,033 ang bulan niya? Ah, ang adlaw niya? Bounty rate? Barato na na eh. Barato na eh. Oo.
2: So, mag-31,000
0: kita na dyan. Ano mo naman? Barato kayo?
2: May 21,000 pesos na lang na nga ano na nga buuhon ang kwan ang kada operator sa ila sini tagsa kay unit sa Kisan Aljan. So ang in terms naman niya sa traditional jeep kasi tungod si Kisan Aljan aminado man ang modernized jeep no nga butay giman ang ila sini nga unit hindi giman lakas alert excuse me hindi giman lakas alert Kisan Aljan kasi direct agud matatapan ang mga commuters diretso sa Bacolod that's why wala man nila gina consider na kontra o kung dako ganyan challenge ang mga traditional jeep. Well, in fact, kina-consider man ganyan nila ini nga abyan sa servisyo publiko. Wala. Kag wala man sila, gusto, especially ng LTFRB man, na may madulaan wala sa pangabuyan kay Sir John, kay Sir Eric tungod lang sini. So that's why, a solusyon naman niya sa LTFRB sa bahay naman sa traditional jeep naman niya, pwede sila sa Japon kabiyahe kay Sir John, kay Sir Eric na.
0: Okay.
2: Make sa modernized jeep.
0: Okay.
2: As long as, asa lang yan, kung na traditional jeep, hindi kagan-kagan. Boat silingon, roadworthy siya.
1: Ano oh, mga roadworthy? Di ka gay na nakita ko na mga salakyan nga na video dandaan, pero do okay pa man doon, hindi pa mapagalpalon, gid. Ara na, kapila na sila. So, balikan taning imo nga hambal, 31 mil. Taligi pamangkot mo nila sa pamangkoton tani guro one time ang god drive gi job line dili ta sa mga presidente kay mga presidente ang mga palupad man kung kisa kun interbyuhon mo mo ang actual gi job lang nga driver black i fiber ikaw
0: the real one
1: kay damo abi sa presidente sa transport may mga jeep aso sa may jeep gali pro gi biyahe
0: now
1: ang question naton kapila ka trip back and forth ang isa ka modernized jeep. Kay usually kag ipaberik sa aga na sila sako mo.
0: Oh.
1: Sa morning pila sila ka trip.
0: Kag kun ma-recover nila eh kag kun isa man lang kalibo.
1: Hindi kay
0: kun
1: for example labi 20 ang karga niya.
0: Oh.
1: Kun walo siya ka trip kada adlaw, that is 3,200.
0: Pilang plate sa jeep aw?
1: Butang tabi 20 pesos kun naling kabi sa Granada o 15.
0: 20 kun 20 sa kay mo that's 400.
1: 400 sample lang naton.
0: Oh, 400 kun ano ka kabalik?
1: 3,200. Buinan mo gaswa na butang mo na 1,000 amortization.
0: Oh. 2,000 na lang bilhin.
1: May 3,200 ka.
0: Ka.
1: May gas cabing
0: 1,200.
1: Oh, gas. Ang 1,000 mo nang income mo kada adlaw.
0: Duha ka mo sa konduktor.
1: Oo. Oh.
0: Isa lang ka bilog no biyamos na okay.
1: Hindi
0: na
1: actually hindi naman na sila nga adlaw ang ilan no. Oh. Bulanan na nasla eh. So tagaon na sa co-op nila.
0: Kay this will do sila gali.
1: This will do sila.
0: Tiway ka man sa Lalbaron sini.
1: Oo. Oh.
0: Bayad mo lang to sa management at tara na.
1: Oo. Oh.
0: Di pwede guro ah.
1: Tikon amo nang trip mo galigi kung kaysa mas yung trip nila blind sila puno. Pero hindi ko magpati kay ginakulang na gadaan subong slakyan kay paberik mo.
2: Sakto lang nga, bal mo kaysa na dyan ang hindi po, no? Kasi, Maria, kaya ako nga na sulit yung kubitan.
1: Ikabalo ka kaysa akong mga hindi ras hour na blari, kaya nabla sa mga pamatay oras gabi ay.
0: Alauna, be.
1: Duwag na nahalos ang gabi ay sakay mo.
0: Di, pero kung ang imong nga risiko or kulang sa mga dead hours, matumbasa naman sa mga ras hours mo from 4 o'clock to 7 o'clock in the evening?
1: Aling kay kakipay, bering ko. Sige nga mon, gani nga, no? Ga-overloading, gani isla kaisa ako.
0: Correct na.
1: Inabla ka tinindog, bala kong kaisa kakipay. Oh. Sumot siya ganun, di lang 20 karga nila.
0: Ay, isa kadlagan, gani lang karga, tag 32 bilog.
1: Dako na chansa. Granting, oh. Abing apat ka lang magbiyahe, pero ngayon mo katong niya, buhin niya, gamay lang.
0: Gamay lang, oo. Amun na siya.
1: So, kakipay Wilson, kung may gismil sila, dako chansa na makabayad sila eh. Galing tatlo lang ni Kabulan, son.
2: Yung tatlo lang kabulan, anay. Anay kaysa sa dyan, kasi pilot ka lang inikang takaw.
1: Una, kuya, sa ila, sa tatlo ni kabulan, di kuya pagkuhao ng 10 mil ng maintenance. Inug ko lang ni anay, bayad sa bangko.
0: Total may ara.
1: Total may inug bayad ka, unless otherwise, manihon mo naman. Tapos maubos, reklamo ka naman.
0: Ang akong ganiya, tanaw dire kay Pai Wilson, kay Pai Biljan, kung may kwarta ang gobyerno, nga
1: pwede didirekta na lang ito sa bangko.
0: Correct. Identify the bank and dito ihatag diretso.
1: Para sigurado na lang ang mabuhin. Kaya kung ihatag mo pa niya sa ila,
0: ah, dako pa niya sinti
1: makapin. Kapin pakaroon ko ng may mga kabalok. Why makita ka siling? Hindi sila masalig. Mga driver, palangga na mong kamuha. That's hindi why gagindala na ito. Ang ato lang yung story. Hindi tanan, abi, honesto. Iban niya kooperatiba. Kung ihatag isa kooperatiba, ang question ihatag sa, example, ang kooperatiba, karoon may 20 kaslak yan.
0: Oo.
1: 200,000 na sa isa ka bulan.
0: Isa ka bulan.
1: So pabangkot, iyatagin na ito tanan.
0: Oo, tis nga may blairan, tas sa ibang supplier, di may gubaling sa dakyan, i-ruling lang niya na eh.
1: Pero kung ang gobyerno, isling niya, i-credit, ano nga bangko mo, i-transport.
0: Transport, oo.
1: Excellence and elegant. Di ano yun ang inyo ya? Nga ti pinbi kami, tibayad to sa inyo, are.
0: Iyas ang i-end in eh.
1: Next 3 months, may pulo kamo ka unit, kada bulan may ara kamo nga 200 mil. 200 mil times 3, 600,000 to dayo na mabuhin sa utang.
0: Ara na, may 600 kamo.
1: Grabe. Sure na to ya?
0: Di, pero kung ihatag mo na sa management sang, kwan, sang,
1: hindi niya mga aton pananawan. feedback ina sa mga utod ta.
0: Correct na.
1: Nakabalo ko na nung sitwasyon sa mga kooperatiba.
0: Kag mismo, ining mga driver, kag mga operator ni, nga ara da Wilson kahapon, nagligad, nag-presscon man sila, I think that was 6 months or 5 months ago.
1: Tao, giliwat si Wilson,
0: na gina-question nila ang ilang mga kooperatiba kasi ngayon hindi mayong management. So kung direkta mo sa bangko, para way na duroga mo, son?
2: Sakto na kasi pasyon kay Pedro. Actually, ang kilamin mo na nga presscon, aside pa sila sa 6 months ago.
1: Sinin, Gary, akla din subong si Kuya Romeo Encarnacion sang Paglaom Eagles Club. Ami nga punto kay Pedro.
0: Ano?
1: Iya confirma na iya sa mga ordinaryo nga worker man. Kay ginapasugtan lang niya ang driver kung ano lang da, ang nami yata ni i-check if mismanagement. Kay makita man na di permi nga may puno, iban ganiga, pwede lang nga makargahan ato, pasudlan pa.
0: That's the point. Nga may mga...
1: Ga-overloading ka na gani.
0: Nga ini 5 months ago, nagkuhan sila, nag-presscon sila that they are questioning the management of their cooperative. Because one of the reasons why the cooperative cannot pay...
1: Kung si ganun, wala ma-address properly. Kay bisang gaan mo sila kwarta, if the main cause...
0: The root is management mo.
1: Kung ang ugat sa problema, mga kakipay, ang ugat ni Wilson. Son, ang problema, son, is ang ugat, hindi mayong pag-manage.
0: Ang
1: problema,
0: smile mo rin namin ba?
1: Na, no, nangimoy yung smile kakipay
0: no,
1: Wilson.
0: Wala, pansin yung smile mo si Mo. Lagi mo ko na kapamao si Tadines ba?
1: Kabalo ka kung sino ang nagambal sini. Mga tagpalaman, tita, hindi kami yung kipay, Berik.
0: Oo, correct na.
1: Tison, guro, da. Nami, ako yung ginapresyar ko, ginabulig ka gobyerno. But ang punto sa atong tagpalamati nga gina-raise ni Kakipay Eric, the same question with our listeners.
0: Correct.
1: Anong assurance ta Kakipay Wilson? Gay ning kwarta nga yata, gibayad lang sa bangko.
0: And, ari kayo na pinakapunto, ang utang sa modernized jeep is not an individual utang na isipon mo kung pinakabilog sa lakyan. But this is an utang of the cooperative itself.
1: Amiga ko sa depend ng comment.
0: Ano ba
1: yan? Ang gwapa kong amiga, si Ma'am Lolita Baflor.
0: Siya, oh.
1: No? Hindi, si Ma'am Lolita Baflor, di ba mo ni siyang unang aton nga friend from DSSD ni?
0: Oo.
1: No? Hindi ah. Siling niya sa ako naman niyo. Nga kaya ang kwarta, abi mo kay Pavel dyan diin. Hindi ko diin. Singara sa chairman.
0: Tiyan mo ni siya, dapat niging identify ang bangko. Kaya ang may utang, hindi ang individual operator, kundi ang kooperatiba mo. So kung di bayad sa bangko, pinakabilog si kooperatiba A, pinakabilog niya 20. So 10,000 times 20 is 200 times 3 months, 600,000. Are ang iya. Subsidy. Ang tawag siya subsidy.
1: Ihatag direkta sa bangko.
0: Hatag sa bangko.
1: Para make sure ka wala na sang kantuan ng iban.
0: Why awas.
1: Suno sa aton mga tagpalamati.
0: Kaya rin sila gambalo.
1: Oo. Ti, kay Pavel Son, okay. Go ahead lang Son, mamati. Kami kay Tingbo na mong komentaryo. Okay, para matapos sa balita mo. Pero kanami sa discussion ta.
0: Pulo pa init.
1: Son, now, go ahead. So after sini, on the part sa modernized jeepney, subsidy.
0: Subsidy.
1: On the part of the traditional jeepney na, no?
2: I-allow sila sa pagbiyahe kay Sir Eljan as long as na kompleto na nila nagkataigo na dokumento to be specific naman yung professional authority pala. Kag siyempre, tinangla ng ila, sininga sa lakyan niya is roadworthy. Gagana ang imo, sininga busina, gagana suga ni mo, gagana wiper ni mo. Kinagamit ko yung iya sininga tsura.
1: Ah, hindi na gali pwede nga kung nagadlagan ka plus light suga mo.
0: Now, Wilson, Arena, kay Pebble Jan. With that scenario now, ginambal ginaga. Klarohon ko na ni Wilson, nakaway kami to kagapon. Klarohon ta lang. Specific gina nga hambal ni LTFRB boss nga taga Manila inang party sa traditional.
2: Roadworthy ang ila.
0: Okay. Nga pwede, basta roadworthy. Okay. Here is the catch. Ari nang catch sa subong. Nga in the first place, nga may modernized jeep kita because we want to come up with a jeepney nga bag-o, dulaon na ini ang traditional. Roadworthy or otherwise, dulaon nila kay may time frame ni nga X number of years, dapat ang mabilin, modernized jeep. Karon ginpasugdan naman ang traditional jeep nga makadalagan provided they are roadworthy. In short, nakita na sa gobyerno nga failure ang iyang transport modernization program. Di ba? Number two, what is the basis of roadworthy vehicles? who will determine the roadworthiness and what is the talaksan of being a judge as roadworthy? Kung busina lang, suga lang. So, very subjective. But the fact na ginpabayan sila nga magbalik sa dalan, it is just an admission on the part of the government nga failure ang transport modernization ta.
2: Sakto na kita na dyan, kita na rin. Actually, sa interview na ako sa chairman at dito na sa Pakulod, sa Committee on Transport, si Atty. Lindo Ramos, interview na ito, aminado ang LTFRB na failure
0: na
2: ang National Modernization Program sa Pungsod, Pilipinas. Given kasi nga si amo na that's why ginpahanubutan na lang ang traditional jeep na magbiyahe at may for the meantime, kita na dyan, kay kulang kaya ang numero sang mga modernized jeep no sa mga ruta din sa siyudad sa Bacolod. Kaya actually ko na dugang kanino aside sa sinasang challenge kita sa dyan kita sa sa pagtutong nila sa pagdamay sa ila income may ara ginatawag palang ano tawag sinigan advantage sang ruta mo kita sa dyan. So ano ginatawag ng advantage sa ruta kita sa dyan kung nagatiyahe ikaw ikaw maalagyan pala may eskulahan may hospital kada may call center kada ang iban pa nga mga business establishment kita dyan. So, isa sa mga advantage na dyan sa ruta is from Bata going to Libertad.
0: O, kampiyon na ang ruta.
2: Sa ang pinaka-advantage na ruta. Amo din yung pinakadako na ininkaman na ruta sunod sa interview natin sa
0: correct na, correct na.
2: Ugaling lang, may modernized jeep man kita dyan, no, damo. May modernized jeep ka na kita hitira. Pero, ginakulang sila sa Quiapon sa pasero kaya gina-over ka o kung gina-overwhelm sila sa numero naman sa traditional jeep. So that's why nga amo na ang mga challenge man kini nga ginatubang pagit sa nga modernized jeep in terms naman niya sa plano sa ila sa mga ruta blackfield adyan sa ila tinipag sa taxa.
0: Actually ang mga ruta son I would agree with you nga

0: television. In other words, all rota, including ining mga sumag ni mga punta taytay, they are good rota, except base kon ang management sang kuo problema. And number two, ang hindi pagpatuman sang tuod nga transport modernization is a problem. Kay kung dulaon mo lang niya si traditional for the sake nga mailis ka, kay pabaklon mo lang siya sing nabaligya mga transport nga bago, then it's a failure and it is now very apparent that the failure is clear. Ari naging subong niya sa aton.
1: Pamati, at tabing hambal sang LTFRB, then reaction sang aton nga transport group, laki interview kasi ilaki pa Belson.
2: Recibo abi. Dindo Ramos kita sa dakay grabe jo teacher sa iya sa payat.
0: Dindo Ramos.
1: Chairman sa Committee on Transportation ara sila kagapon.
2: Na close door meeting ini bi kagapon kita sa Jan that's why nga nagpantay lang sa sa nagduwa and ara si Attorney Dindo Ramos sa saysay. Sa ila sini nga istoryahan dito sa sulod.
0: Bisan nga close door basta open restaurant okay lang ah.
2: Na okay.
1: Do mo tugurong iya?
0: Restaurant mo.
2: Wala ko yung kakao. Yung kakao. Yung kakao. Yung kakao. Yung kakao.
0: Okay, let's okay, check with Dindo
1: Ramos. K-5-8-10, please.
0: Tanahon tabi.
1: Would you up?
3: With LTFRB and the transportation. Yung first part to, no? The second part. Ito ka fruitful mo katama. Kasi chairman mo doon, saan ka pang mati man di sa concern sang transport sector. At the same time, ikaayaban ang ng sa mga suggestions, recommendations sa LGU. So, dira na ito nakita na dabog yung problema katama sa modernization program sa national government. At sa subungan ng katlo na lang sa punto, nga daw damo ng mga repossession, may mga claim na sa labor kontra sa mga corporation, kontra sa mga kooperatiba. So, ang muna siyang concern, higad ako sa LTFRB.
4: Attorney, the solution na gi-provide sa LTFRB, win-win solution ni for both traditional modern chips nato na at the same time sa ato ng mga pasahero.
3: Actually, yung ako, itong aling suggestion ko, Gina, na sila kong principal concern gi-diya sa LGU, ang interes ng public, no? Sa general public. So, ang siling ko nga iuna kada ruta i-determine kung pilagi ka number of units ang ano kung din ang gaagi priority of course ang modernize then kung hindi sufficient ang modernized units na mag-cater sa commuters ang syudad sa inang ruta ang next priority ang one consolidated nga traditional dahil ang third hindi pag sufficient ang unconsolidated nga traditional pero ang pinaka main din nila nga qualification dapat ng roadworthy gid siya. Busing on may capacity gid siya magdalagan sa dalaga sa dalan kag magproteksyon sa interes man sang mga pasahero.
4: Pero nina is kag yahan so far ini ang mga modernized jeep nga wala pala makabayad for a year.
3: So mo nang ilaw, ila ay more on a business decision sa bangko sa borrower eh, di ba? Daw hindi man tanaya ka intervention na da. Pero kabalugi kita nga ang mga bangko involves hindi mga government banks. Di iyan na ka national government concern man kung paano na sila i-address ang ilang concern.
4: So for attorney, sa ato naman ni LGU part na niya legislative, ano ang posible pwede tato na hatag assistance for the transport sectors na ito?
3: Oo, no? Ang may alak itong mga traditional jeepney nga wala sila gin pa renew sang city tungod nga wala sila sang provisional authority naging issue sa LTFRB, napasala kita na sa isa ko nilansa na once ang daan siya sa provisional authority, i-condone ang mga surcharges and penalties and interest sa mga operators ang traditional para kaya hindi pa na nila sala mo kung awa siya na-renewan sa business permit kahit tungod nga may ara legal impediment kaya wala sila provisional authority. So sa amo na to, nakagina nga discussion na i-determine anay kung sinong pwede magbiyahe kag kung pwede na sila as per determination sa LTFRB daan sila sa provisional authority para maproteksyonan man ang mga commuters. Kaya karoon ko nagadalagan, na sila kinagadalagan man ang ibang kanita sa provisional authority. Kung ano matabo, ano pahilayo, ma-discuss siya. Hindi makompensate ang mga pasero. Kag operator man.
4: Attorney, I'm check ko lang actually exclusive in interview niya na isa. Kanakalabot mo sa ako ng concern sa mga tricycle drivers natin sa barangay Granada, attorney. Atong Charito
1: to. Charito naman eh. Okay, K5 ba, Wilson?
2: Yes, K5 ba, John. No? Idugang ka na lang sa kagapon man, yung diskusyonan man ang kita to, dyan kita kerekto, kapatapad si Kayon man sa training, yung LTFRB sa bahay, sa operator, driver,

0: HR nila, conductor nila, Kesa Saljan, at ibang mga staff sa ila, sa mga korporasyon, Kesa Saljan, Kesa Eric, para mapasiguro nga ang pag-manage dala sa operation, Kesa Saljan, Kesa Eric, insakto na, kaya malikawa na ang sistema, nga ako nila na posible naman magpinutungay na naman.
1: Correct. Kesa anong reaction sa transport sector after this, no? Anong ang balid director sa LTFRB?
0: Mira, kita dira sa nga reaksyon kita sa dyan, ako sininga, tawag sininga, nga transport sector, na ako nato na nainyo sa traditional jeep, kaya medyo nubo, ini siya kita sa dyan, nga kaya sininga nga pahayan, si Rudy Cathedral, ara dira kita sa dyan, mapaplay nato para
1: ang tige. Nga
2: reaksyon. Toto Rudy, play ka namon, Toto Rudy ah. Haris siya. Toto Rudy niya.
3: Yung sa ngayon na LTFRB chairman na Vigor Mendoza.
4: So,
3: ang solusyon sina kay te, dapat mag-file kay justified dito sa aton nga LTFRB Region 6 Panay nga para nga i-renew kag kung justifiable kag pwede i-grant ang aton nga mga motion for reconsideration.
4: So far, ang meeting at discussion nato, subong sir, may maayo kayo mga nadala sa aton ng balita?
3: Kadamo, ginsang maayo nga balita, kahit pabor man ang aton nga dapat i-renew ang tanan ng mga provisional authority kag mga salakyan dito sa siyudad sa Bacolod, ng mga bisan na ano pa ang imuda ang ginupdan ng grupo, consolidated or unconsolidated, but as long roadworthy, kag temporaryo, i-renew gidanay because nga kulang gid ang number of units kag hindi man kag kami sa traditional jeepneys nagasimpatiya man kami sa mga modernized groups nga hindi man tani madula kay kulang gid man ang number of units kag magi makadako makakos ang dako nga problema sa siyudad sang Bacolod ining ano pero hindi lang kami nanamian sina nga do pati kami ubrahon rason kun nga nag amo na natabo sa ilaya nga sitwasyon ang ato na dibuligay lang. Yes, kada ko sa possibility nga ma-renew kita kaga kayti kung lang taon ta kulang gid ang number of units kaga amo man mismo ang ginplastar naton sila kung ano ang rason nga wala ka renew ang 2022 pa panaog because nga that time kamahal sang ilang multa kaga wala gin grant ang amnesty naton nga ging file didto kayti ginespikar man naton sa Chairman Vigor Mendoza so okay gid kag may ginaksyonan niya gid.
4: Sir,
3: sa ito sa LTFRB, sir? Ate, nagpasalamat din kita sa Regional Director Jerry Lina, Regional Director Richard Osmeña, at sa taaton nga chairman sa LTFRB sa Bilog ng Pilipinas, at sa Committee on Transportation sa Siyudad ng Bacolod, kay Tiara man siya kung nagbulig sa aton.
2: Okay. Okay, batian si Toto Rudy Cathedral sa K5. Ara na Toto Rudy na reply ka na sa
1: K5. Sino naman sunod mo interview ni Son?
0: para ang president naman niya sa Bacolod, modernized jeep naman kay
2: Pat. Ari namin ni.
1: Sige, pamatian ta,
2: Si modernized.
1: Tanan nga sektor ah, kay practice pa plus start tama yan.
2: Namin ni kay kumpleto ta.
1: Go ahead.
2: Modernized abi. Ari, modernized naman ni.
1: Sino ni?
0: Marcelo Ocheo.
1: Sige.
2: Marcelo.
5: So far, medyo nakakadlaw kami, nalibay kami ng mga modernized group tungod kay maunod gid ang solusyon. Base sa, nagbase sila sa pag-gather sa problem, especially ang bulig sa mga media outlet naton nga ang amon nga mga ginapalayag. No, ang tanan naman ng mga statement sa media, ginastudihan nila sa national level. Kaga, since may ara kami sang liter nga gin-forward sa ila sang July 27 kag sa subong naman may ara naman kami sang position paper nga mas maunod pagid nga ano so pero ang nakamaayo gid para sa amon nga response nila ka precise ang ilang solusyon in terms siya sa number one namon nga concern is ang freezing sang amon yang foreclosure no ikaduwa ang about sa kulurom na pagbiyahe ay ikatatlo ang mga other concerns pa to nga related ya sa fuel naton nga problem so may ang ilaya may ara sila sang ginadihon subong for almost 2 weeks na nilang study from na receive nilang aton niya yang ang amon niya nga mga liter sa ila nga number one, mahatag sila sang rehabilitation fund no para sa amon nga mga modernized unit no So kag sa amon yang amortization, no, nga every unit ma may i-provide sila ng mga funds, so ina-asikaso lang nila, no, 20,000 from the national government, 20,000 per unit a month, so good for 3 months, no. Ikaduha, ma-provide sila sang additional funding para sa training in the sense nga i-train dapat ang mga intra-coop or intra-corporation ng mga capacities, no, sa hambalanon sa pag-point out kung diin ang problem o paano i-resolve, paano ang sa driver, sa aton ng mga office personnel. So at least na sa amon nga pagtanaw, ka very specific sang ilaya nga solusyon nga para pagid dyan totally ma-uplift pagid ang management in terms of management and administration sang aton niya nga mga organizations. So ikatatlo ang mga ano pa, no, may mga iban pang ano pagid parte ni sa aton nga ano na makulurum naton ngati para sa ila, para sa amon di man, wala man kami ga feel nga dapat i-isolate ni sila or whatsoever, pero para sa ila yati may ara gid sa mga piktuhan.
1: Sige. So ang pabangko tadi after 3 months what will happen kay Kipay Berik? Pero isa sa mga dapat tanawon tadi, I would suppose ipatawag ang mga chairman kag mga officer sa co-op. Tunluan sila sa proper management sa kwarta sa ila kooperatiba.
2: Accounting kid nga.
1: Accounting kid kung hindi isla malo magalong sa niya at the end of the day. Balik naman tas puno.
2: Mumaligapon.
1: Ang bayoy na madres ang ugat.
2: Because the problem is not the unit, the problem is not the driver, the problem is the management. That's the problem of the modernized jeeps.
1: Sige. Kipag Wilson, doon lang alang natasubong ho. Sino pa rin isa, tani ipabati mo, son?
0: Si director, tani kesa John, kesa Eric.
1: At director sang LTFRB.
0: LTFRB, si attorney Vigor Mendoza, the second.
1: Sige. Pabati ito, 3 minutes, kaya pa niya. Go ahead, Kipabitan. Si director ang na... Araw gina interview nila, no?
2: Sige, Betan. Sige, Tan. May ni kay Claros, tanan?
1: Tira. Mendoza.
6: Yung doon ongoing ngayon, and then we have also yung assistance for amortization payments. Lalabas rin natin yan by next week. So, so far, depende. Kasi we want to know, ilan ba ang may problema? So, until we know that, we don't know the exact amount. But we're looking at the vicinity of 20,000 amount. Meron po doon ang DOTR, 1.5 billion, at sinabi po na ibababa sa LTFRB, na yun naman ang aming pamimigay base sa guidelines na approved ng DOTR.
7: Sa ngayon po, yan po yung potential.
6: Yan po ang mga intervention.
7: Hindi po kayo papayag na i-embargo yun yung mga sasakyan?
6: Wrong timing, di ba? Kasi hindi nga tinaas ng gobyerno ang pamasahe. Di ba? Which is one of the reasons why we have difficulties right now because of the high fuel costs. So, survival mode muna sila. So, we would appeal to the financial institutions. Kung pwede, wag muna. Wag muna.
8: Sir, are you look na discuss din ba dito sa inyong meeting, sir, na yung adjustment ng operation natin ng overnight shift, like instead of traveling, we will start the operation at 7 p.m. or do it early?
6: Di naman discuss. Medyo micro na yan eh. Medyo micro. But definitely in our review of the LPTRP, you know, the local public transport plan, we would consider that in time of operation.
2: Okay.
1: Sige.
2: Laro.
0: So, kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, nabatihan na ito, no? Si LPTRP chairman, ito, si Vigor Mendoza the second, no? So, iyan sining naging kapitayo ng pag-inunanon sa mga transport sector di siyudad sa Bacolod. So, kaysa sa dyan, balita, no? Big country sa may siyudad sa Bacolod, na ginadunong sa inyo, of course, ang DTX 500 kag ang aton sini nga MTC kita sa Aljan. So kung nagalain ang aton sini nga pamatsag, dahil sa mga nagalain-lain, naglan siya po sa Aljan, ulan init, no? Para magsaka ang aton sini nga immune system, hindi kayo magkalipat na mag-inom sa aton sini nga MTC kag DTX 500 kita sa Aljan. So yun nila, mga si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, sa episode publiko, kag kalingawa sa Nekos, K5 News.
1: Sarabat sa report ni K5 Wilson Villana, at least bisan pa paano, na-address natin properly ang problema sang modernized jeepney. Pero pabangkot yung Kipay Eric, after 3 months.
2: What happened? What will happen? What will happen after 3 months?
1: Because, well, ang tanawunta is, may dapat hindi lang basta-basta mahatag ka sang ayuda.
2: Correct.
1: because that is bad insolution no sto ginaginambal sa tagpalamati ta.
2: Why na yan?
1: It's always been a bad insolution. Kay ko tarunta anong ugat sang problema nga hindi silak bayad.
2: Correct. Dito ka tani
1: mata. Tani amo ning ginataki ta. Mm. Because giving subsidy do pros na nablang isa katawo, ginggaan mo siya isda. Karon naubos ang isda.
2: Why na?
1: Mga ayaw naman siya liwat.
2: Why na?
1: Dapat ginatuluan mo siya pang isda.
2: Because the problem will still continue.
1: Yes, nga ayaw ubusan sa isda. But if you teach him how to catch a fish, tita ni, hindi na siya mga ayaw liwat. Diba commercial break na kay Pabirik? Iba kitang isdaon ni Karono. Oras, alas 7:55.
2: Standby.
9: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Ilay Ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: TTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
9: gito. TTX 500.
13: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Dr. Ramil?
14: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
11: Tabaw?
14: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
11: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
14: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mugid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati ngayon ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
12: TTX 500.
15: Katalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko.